Sabi naman kung talagang sinusunod niyo batas at hindi kayo bumibiyahe, ay di walang namatay. Oh, eh sige lang, biyahe lang ng biyahe. Pag walang namamatay, walang nadidisgrasya. Okay, go. Eto, meron na. Paano ngayon yan? Di ba? Who's to blame? Oh, ang LTO may paliwanag din yan. Bakit nila hinuhuli yan? Ang HPG, niliwanag din. Bakit nila hinuhuli yan? Oh, kung manghuli lahat. Okay? So, hindi pa tapos to, ah. Nuulit ko lang. Huwag nyo munang ililihis yung usapin. Dito sa permit. Doon sa pahayag ninyo, ala kayong sinabing may mayor's permit kami. Meron kaming LTFRB permit. Ang sinasabi nyo lang yung, di ba? Kailangan verified information. Ito, verified. Ang tanong namin sa inyo, Backride Pinas, maglabas kayo ng pahayag. Ilabas ninyo yung inyong otoridad galing ng LTFRB, mayor's permit from the mayor's office ng pamalang panglungsod ng puerto. Labas nyo. Tigil na kami. May mayor's permit. Illegal naman pala. Di, ano tayong pag-uusapan? Di ba? Ay kung wala, ayan, problema ninyo. Problema nyo sa mga rider ninyo at problema ninyo sa mga pasahero nila pag nagkaroon ng disgrasya. Yan ang tandaan ninyo. Alas 8:03 ang oras natin. Oras satid sa atin ng uno, numero unong alaga. Beep.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
4: XFM.
1: Sister Pain.
5: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthan Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthan Gold Coffee Mix.
4: XFM.
7: XFM.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: 8:08 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye.

0: balik tayo. Mga katropa, alas 8. 8 na ang oras po natin. Basahin muna natin tong mga viewers natin. Pero mamaya-maya na yan, ha, mga katropa. At Ron, paki-live mo na lang muna dyan sa area. Tropang Ronnie. Mga kaibigan, okay? May babalikan natin mamaya yung ano, yung usapin. No, wala na tayo doon sa aksidente o may settlement na eh. Okay, sa pagitan ng pamilya, confidential na 'yan sa kanila na 'yon at nung mga involved dito. Okay? Doon na tayo sa legalidad ng biyahe ng mga motorcycle rider, no? Dito sa lungsod at lalawigan ng Palawan, mga kaibigan. Okay? Sige. Mayroon ho tayong lilinawin dito sa isang pangyayari. Diyan sa barangay Masikap, mayroon hong na kumalat na video. Mayroon hong dalawang pulis. Huwag mo muna labas yung video, ha? Diyan si Kap, ha? Na parang may inaaresto. Out of coverage, sige, tawagan mo lang. Na parang may inaaresto diyan sa barangay Masikap. Mga kaibigan, no? Itong area na to, itong lugar na to sa barangay Masikap, nandyan si Ronnie ngayon bago ko pakita sa inyo yung video na may dalawang pulis na may inaaresto na isang nakashort, nakasibilyan. No? So, nais nating maliwanagan kung ano ba yung search warrant ba ito, by bus ba ito, ano ba ito. Kasi doon makikita nyo mamaya, may cellphone siyang silang gustong kunin doon sa, ha? Doon sa nakasibilya na tao. Si Ronnie nandun ngayon sa lugar kung saan nangyari yung insidente ng isang araw. Ano mo yung live ni Ronnie doon sa barangay Masikap. Ron, good morning. Katropang Ronnie.
1: Sa magandang umaga, Kaluya. No? At siyempre, good morning sa barangay Masikap.
0: Masikap. Sino yung kapitan dyan sa barangay Masikap?
1: Si Kapitan Jake Dakir.
0: Jake Dakir.
1: Katropang Kaluya.
0: Kaya lang, di natin inabot eh. Anyway, mamaya na lang siguro pag natawagan natin si Kapitan Jake Dakir.
1: Oh, may lakad daw ito, Kaluy, kaya hiningi natin ng number, binigay naman ng staff ng barangay. Pumayag naman daw si may lakad daw ito, Kaluy.
0: Pero may meron ng blatter, di ba, sa barangay?
1: Oo, kasi nung nangyari, nung
0: sabado... Tika muna. Ipasok natin yung live.
1: Oo.
0: Ha?
1: Oh, may blatter daw, Kaluy, pero base daw sa mga tado na tanong natin, may inam na daw si Kap nando ang magsasabi kung ano yung nilalaman ng blatter noong araw ng Sabado ng hapon.
0: Kasi ano to eh, palaisipan na bulabog yung mga residente doon eh. Okay. Andiyan ka ba sa pinangyari? Hindi namin may pasok lang yung live mo. Ay, ito na ba? Live na ba yan?
1: Live na ito, Kaloy. Pero dito ko sa barangay. So, puntahan ko yung area.
0: Malayo ba? Malayo dyan sa kinatatayuan mo?
1: Itong kasi kung barangay ito, malapit lang, Kaloy, matano naman halos dito sa barangay.
0: Sige. Barangay. Ito, so, barangay Masikap to, ha, sa may barangay hall.
1: Oo. So, ito, Kaloy, itong kalsada na ito, dito yung sabi ng mga nakatira, dito sila nagkaroon ng harabulan. Mula doon sa pinangyaran hanggang sa...
0: Mamaya, papakita natin yung video. Standby lang kayo. Dito muna tayo sa live ni Ronnie kasi ito yung actual na area. Sige. Masikip pala diyan ano? Masikip yung lugar, no? Diyan sa ano?
1: Oo, ang kasi isang tricycle lang ito, Kaluy.
0: Tricycle.
1: Kung magdadala ng tricycle, kailangan man ng tumabi para makalusot yung isa pang tricycle.
0: Sige. Saan nagkaroon ng
1: ito. May lakbang na lang, Kaluy.
0: Sa harap ng ano yan, may titinda ng barbecue eh.
1: Oo, malapit din kay Ri. Batita, no? Yung malapit sa tindahan niya, Kaluwi.
0: Ray Batita?
1: Ah, Batita.
0: Batita.
1: Ito, kasama natin siya. Dito siya malapit.
0: Diyan ba si Ray?
1: Dito, Kaluwi.
0: Nakita niya ba yung pangyayari?
1: nahawa, gusto ko sana siyang tumulong, Kalwe, naawatin.
0: Ay, tawag niya siya, kausapin si Ray.
1: Oh. Kasi, eto.
0: Ray!
1: Halika, kausapin kita. Eto ka.
2: Hello?
1: Dito ka sarap.
2: Oh.
1: Dito ka sarap.
0: Aring Ray, kumusta ka na? Oh. Kumusta, Ray?
2: Hello?
0: Oh, Ray, kumusta ka na?
2: Eto, gwapo pa rin.
0: Oo nga, kita ko dito sa monitor ko eh. Ray, pare, may nangyaring ano dyan, dalawang polis, may na... Pakiano mga kung nakita mo, ano bang nangyari doon?
2: Hindi kasi kahapon pa alis na ako, napasok. Maingay sa labas.
0: Oo.
2: So nakita ko nagdumugan na.
0: Nagdumugan?
2: Nakahiga.
0: Oo.
2: So malakas yung lalaki, malaki yung polis eh, hindi kaya.
0: Oo nga.
2: So nakawala.
0: Oh.
2: Magtulong sana ako, hinawakan ko yung laki, isang ano lang ng kamay ako, talsik ako, hindi na ako nang ano. So yun lang, hindi ko alam kung anong nangyari, basta nagpaglabas ko, dumog-dumog na sila eh.
0: Pero nakatakbo yung lalaki, nakashoot, Trey. Nakashoot, nakatakbo, no?
2: Oh, naglalakad lang, hindi na rin siya inabol.
0: Ay, hindi na, di, after nun, kasi may video ko rito, may papakita ko, di, nagdumugan.
2: Oh.
0: Tapos nakuha yung cellphone.
2: Oh.
0: Tapos after nung nakuha yung cellphone, naka-alpas yung police sa kamay nung dalawa. Ay, naka-alpas yung naka-short, yung naka-sibilyan doon sa kamay nung dalawang police. Tumakbo. So, hindi na hinabol ng dalawang police?
2: Napapunta na doon sa may barangay.
0: Oo.
2: Kasi pumasok na rin ako. Sinusundan. Pero maano talaga hindi kaya. Yung isang pulis, parang nakatingin mali yan, hindi ko nakitang tumutulong.
0: Ang yung isang pulis lang yung agresibo, parang hinawakan niya eh. Inaagaw niya yung cellphone yung parang target nila eh, no? Cellphone?
2: Oo, kasi parang may gustong makita doon sa cellphone yata. Na yung pulis? Ano kung anong, oo, kaya kinaano yung cellphone.
0: Pero paring Ray, warrant of arrest ba yan o by bus? Hindi naman, ano? Walang...
2: Hindi ko alam. Walang idea kasi tinatanong ko yung mga nasa labas ng bahay. Hindi rin nila alam. Basta bigla na lang nag-ano.
0: Oo nga eh.
2: Nagdumugan.
0: Mabuti nga yung tindang barbecue, hindi na kandatapon eh. Dahil nagdumugan eh. Di ba?
2: Medyo, sa kabilang side sila. Sa harap mismo ng tindahan ng barbecue.
0: Oo.
2: Nagulat nga ang lahat.
0: Oo nga.
2: Dito rin lang yun sa kapitbahay ko.
0: Pero agresibo yung isang polis na talagang gusto niyang kunin yung cellphone, di ba? Yung isang parang nakatingin lang.
2: Oo.
0: Oo. Diyan ba nakatira yun? Kilala mo, paring Ray?
2: Dito yan sila nagbo-board.
0: Ano yung lalaki?
2: Oo, yung Andre, yung polis.
0: Ah, yung polis?
2: Oo.
0: Ah, okay.
2: Parang, tanong ko, parang doon din galing sa kanila yung lalaki.
0: Doon galing yung lalaki.
2: Oh, doon sa may gate nila.
0: Parang paring Ray, yung lalaki, may binidyoan doon sa bahay, doon sa boarding house ng polis.
2: Mm.
0: Oh, at yung video na yon, nandun sa cellphone ng lalaki, yun ang inaagaw ng polis.
2: Parang gano'n. Yun ang hindi namin alam kasi... Hindi rin alam nung mga taga rito kung anong nangyari. Basta
0: kasi,
2: nakita nila, nagdumugan. Oh,
0: kasi paring Ray, alam mo naman yan, sa media tayo eh. Yung cellphone, private yan. Maliba na lang kung search warrant yan o by bus o pag-aresto o wanted o ano. Pero hindi mo basta kukunin yung cellphone ng isang tao nang wala kang... Diba? Search warrant. Anyway.
2: So bagay, yun ang hindi ko rin intindihan kung anong kinukuha. Mm. Pero ang naririnig ko nung kunin mo yung cellphone.
0: Ayun na nga.
2: Yung isang pulis naman, yung nakaalalay, hindi man kinukuha. Basta doon lang nakatayo lang din, nakatabi lang din sa kanila.
0: Oo. Diyan pala nakatira yung pulis. Yung isa,
2: yung
0: humawak. Anong pangalan ng pulis, Ray?
2: Wag mo na
0: sabihin.
2: Basta mukha lang yung nakikita ko.
0: Nagbo-boarding lang pala yung police dyan, nagbo-boarding.
2: Oo, nagbo-board.
0: Okay. Makitid lang pala yung kalsada nyo dyan, Ray, no?
2: Pero, maliit lang. Pero isang tricycle lang ang pwedeng dumaan.
0: Oo, pero maganda, simentado.
2: Oo, nakatatlong patong na ito eh.
0: At tatlong patong na ba yan? Baka ngayong eleksyon, may pang-apat ng patong yan, Ray.
2: Pang-apat na patong.
0: Nakita ko kasi nagdumugan, muntik na matumba yung barbecue-an eh.
2: Mabuti nga eh, kung natumbay na ano sila ng ano ng apoy. Dumog-dumog sila ng uling.
0: Kasi mukhang merong video doon sa cellphone na talagang ayaw na gustong kunin itong police eh. Pero anyway, ako nang bahala. Parang Ray!
2: Parang yun din ang tanong-tanong ko. Yun yung parang lumalabas na may binidyuhan daw yung lalaki.
0: Galing siya doon sa bahay ni boarding house ni police. May binidyuhan siya
2: roon. Siguro. Ba, iwan ko lang kung saan sila galing. Basta nagtanong-tanong ako kung saan sila nang galing.
0: Okay lang sana ko.
2: Doon banda sa side na yun.
0: Okay lang sana ko naka-civilian. Kaya lang, naka-uniforme ng PNP, di ba? Kasi
2: naka-uniform.
0: Oo, so yun ang issue. Anong gusto ng anong nangyari doon dahil naka-PNP uniform kay?
2: Oo.
0: Di ba? Sige, paring Ray, mukhang
2: bibili. Sabi ko nga dito kay Ronnie, total nag-ano na rin sa barangay hall, parang nag-ano na doon yung tao. Itanungin niya si Kapitan, at least malalaman niya lahat ng detalye kasi nandoon na yun, naka-record na yun eh.
0: Oo nga, hindi namin masikap umalis, may importante yung lakad, Lunes kasi ngayon. Oo, baka ko, baka ano nang
2: balikan ayuda. Balikan niya lang mamaya.
0: Oo nga, sige Ray, bibili ka ba ng malunggay pandesal o papalengke ka? O yan pa saan punta mo?
2: May binibilan akong pandesal sa Manalo, masarap.
0: Aba! Malunggay ba yun?
2: Doon sa ano, kanto ng Ringel Road.
0: Alam ko yun, sa may papuntang Hope.
2: Oo. Oo, sige.
0: Sige, paring Ray, thank you.
2: Thank you.
0: Yan, paring Ronnie.
1: Ay, yan nga.
0: Kinuminto na ni paring Ray. Kasama natin sa DJ Rich.
1: Sa Lab Radio dito siya ngayon eh.
0: Lab Radio.
1: Okay. Ito kalay, gusto ko lang ipakita itong
0: sige.
1: Ihawan na nababanggit.
0: Ay, ihawan, muntik matumbay yan eh.
1: Ito lang daw, sabi ni Sherwing
0: Rivera.
1: Ito daw yung pinaprotesan na mangyari nung magkaroon ng bubugan kami.
0: Ito yung
1: ihawan. Ito.
0: Ihawan? Ano yung ihaw niya? Ano barbecue? Ano yun? Lagang?
1: Anong ginawa
0: chicharon bulaklak? Chicharon bulaklak.
1: Ano yung barbecue na ginawa nung Sabado? Anong barbecue yun? Laman na ito, Kalwe.
0: May link tayo sa barbecue eh. Kaya, ganda ng ihawan niya. Stainless. So,
1: dito, Kalwe. Dito yung...
0: Diyan sila nagdumugan.
1: Ito yung sabi nga ng iba, baka daw dito sa may bakod na yan, may nakita tayo mga aguayer. Posibleng dyan nagkuha ng video, Kalwe. Yan, sa may nakita sa camera natin.
0: May binidyoan yung tao eh. Importante, malaman natin kay Kapitan kung ano yung ano eh. Pero sige lang, katropang Ray. Ay, katropang Ronnie. Sige na, dyan lang pala nagbo-boarding yung polis. Malapit lang dyan.
1: Dito daw eh. Dito daw nagbo-boarding. Dito alam ko saan dito.
0: Huwag mo nang anuhin. Baka mamaya, alam mo na, polis yan. Sige. Okay. Ray, ay Ron, parehas ari. Ronnie tsaka Ray. Di ba? Ano mo lang yung blatter? Baka pwedeng mabasa mo lang kung ano yung binlatter nila doon kasi hindi natin na maano si Kape. Ha?
1: Oo nga, Kalwe. Okay na, ang barangay sarado pa. Di ko alam, mamaya siguro ang alas 8 daw ito. Pero ang sabi nga daw, sige Kap, baka alas 9 pa daw makabalik. Kaya sabi ko, baka pwede mahingi yung number. Ibinigay naman. Pero kung wala pa itong...
0: Tingnan mo lang, Ron. Tapos kung makita mo, mapicturean mo lang kung ano yung nilalaman, basahin natin. Kung hindi, kahit basahin mo lang, magbalik ka muna dito at after nito, may mission tayo. Okay?
1: Okay, sige, copy ka, Louie.
0: Okay, sige. Paring Ronnie. Ray na naman ako.
1: maraming salamat at siyempre, good morning kay Sherwing.
0: Namatay na yung signal ni Ronnie. So, yan yung lugar. Ngayon, kinontak na rin namin yung involved na police, no? Para parehas. At mingi kami ng paliwanag. Kasi, hindi rin numalaman ng mga kapitbahay. At saka, naka-uniforme ho kayo ng PNP. May baril. No? Siyempre, service firearm yan ng police. Okay? So, ito ho yung video. Andali lang. Kinukuha natin yung side ni Sir. Gusto niya rin magbigay ng pahayag, no? Nanonood sila ngayon diyan sa PS1. Para maidepensa yung side panig niya. gusto niya magpa-interview. Pero, inihintay pa yung go signal nung chip, bago yung chip ng PS1. Sino ba yung sa PS1 ngayon? Wala na si Major Manalo eh. At bago rin yung ating city director. No? Hindi ba si Gerald, Troy? Pakianan mo kung sino yung chip ng ano. In-inform na to na properly, this issue is properly coordinated doon sa PS1 at doon sa police. Okay? So, hindi natin papakita yung mukha naka-blur ng police at yung inaagawa, yung mismong nakasibilyan na gusto nilang kunin. Sa video makikita na talaga, maririnig din yung cellphone. Gusto nilang kunin yung cellphone ng tao, nakasibilyan. Dito makikita ninyo. So, ang tinatanong, anong meron doon sa cellphone na nakuna nung lalaki na yon, mga kaibigan, no? Na talagang gustong ipasakamay nitong mga PNP personnel yung cellphone. Di ba? At ito ba search warrant o serving ng warrant of arrest? O alam natin may ano dito. Kaya gusto natin makuha yung side ni PNP. Kung bakit gusto nilang kunin yung cellphone ng mama. Kasi may ibang issue na nakarating sa atin. Pero ito alam nyo, di ba, yung anti-marites ordinance, anti-marites law na gustong ipatupad sa San Miguel. Pag naipasa yun, bawal na ang marites sa San Miguel. Di ba? Ano ba yung marites? Hindi ba pangalan ng tao yun? Marites. Pakitawagan mo si Kap Russell mamayang konti ha. Coordinate mo lang. Para maano natin. Ayan, mga Martis oh. Ayan. Pero hindi tayo sa San Miguel, iba ito. Pakita natin yung video ha. With audio. Okay? May issue eh. Mga kaibigan, alam niyo yung... mamaya. Ito yung video. I-binlear natin muna yung mukha ni PNP personnel at saka yung ang lakas, ang laki ng tayo. Hirap silang dalawa. Nagdumugan eh. Dumugan. Oh, doon sa pinakitang live ni Ronnie. Yung barbecuean doon, muntik mabagsak eh. Diba? Okay? Sige. Pakita natin yung video na may audio. Dito makikita po ninyo yung full video. Sige. Naka-blur yan ha, wala mga pangalan. Sige. Kaya lang may PNP na pangalan yung kanilang damit na suot ng pangitaas. Okay? Sige. Lagyan mo ng audio. Para yung mga side nila, makuha natin. Wala mga pangalan tayong binabanggit ha. But identified sila as PNP personnel parang sa PS1. Sige, lagyan mo ng audio rin. Ito yung video, mga kaibigan. Makikita nyo dito, tumugan. Full screen.
3: Ay, yung barbecue.
0: Yan o. Yun, punin mo yung cellphone niya. Hindi din. Yan. Naagaw talaga yung cellphone niya. Hirap sila.
3: Yung baril.
0: Anong nangyari? Yun, nakatakbo.
4: Masasal mo!
0: Okay. Ulitin natin. Lagyan mo audio. Ito.
4: Masasal mo!
0: Barbecue daw, barbecue. Inaagaw nila yung cellphone talaga eh.
4: Kunin mo yung cellphone
0: niya? Oh, kunin mo yung cellphone. Ayan, basa na ng damit ni polis, oh.
4: Kunin mo!
0: Ayan, yung cellphone.
4: Kunin ko!
0: Nakuha, nakuha ba? Ayan, nakuha yung cellphone eh.
4: Kunin niya!
0: Yung barbecue, oh.
5: Ayan,
0: dinumog. Okay? Yun, nakaalpas. Ang bilis ni sir, yun. Yung cellphone, hawak na ni PNP. Eh, no? Oh. Pero hindi na hinabol. Nakuha na yung cellphone, eh. Okay? Isa pa. Isa pa. Para mas clear sa mga may bagong viewers, eh. Sa mga kita.
4: Kusasan mo!
0: Kusasan mo, sir.
4: Kusasan mo!
5: Kusasan mo, sir!
4: Kusasan mo!
0: Pakitawagan mo rin si Toto. Kausap niya yata yung polis. Okay, so ayan mga kaibigan. Pakitanong mo kay Toto kung may clearance na si PNP, si sir. Okay? Mga kaibigan. So yan yung... Sige lang, i-play mo lang. Tabi kami. Ito ba search warrant? O application ng warrant of arrest? By bust o ano, papano, di ba? Para malinaw, wala namang problema eh. Kung sabing by bust, okay. Confidential na yung ibang information. Search warrant, okay din. Application ng warrant of arrest, wanted ba tong tao? Mga kaibigan, okay? So, yun lang naman yung... Kasi naging ano siya, oh, sa paikot, ang daming kumukuha ng ano. Hindi rin maintindihan ng mga taong bayan kung ano ang nangyari. At bakit talagang gusto nilang kunin yung cellphone. Anong meron doon sa cellphone? Mga kaibigan. Diba? Oh. So wala tayong binabanggit na pangalan pa. At wala tayong binabanggit na yun lang. No? Kung ano yung blatter, yun ang ating usisain. Para naman magkaroon ng kapanatagan, yung mga tao na nandyan, ay si PNP sir pala, nagbo-boarding house din lang dyan sa tabi. At doon sa impormasyon, galing itong takasyort, doon sa bahay, o may binibidyoan siya doon eh. Oo. Ano yung binidyoan doon ni sir? Na ikinagalit nung polis. Mga ang lakas siyo. Ang lakas niyo, sir. Malaki siya, medyo ang laki niya, oh. Hirap yung dalawa eh, Alson, eh, oh. I-play mo lang. Tingnan mo dito. Ano ba yung procedure niyan pag ganyan? Kailangan ano ka, no? Kung ayan, dinumog. Okay, nagpapalag. Okay, nagpapalag. Ayun, nakatayo. Pero yung mga sidearm nila, nandun na, hindi naman nila binubunot yung mga baril nila. Hindi binubunot. Okay? Yun lang talaga yung baril ni sir, wala sa sidearm, nandun sa ilikod eh. Yung holster niya, parang hindi niya naikabit. Yung holster sa pagmamadali. Kasi may holster yan eh. Pero yung baril ni sir, hindi naka-holster, nandun sa likod niya. Dito, oh, nakalagay sa likod. Ayun. Yun lang talaga yung ano. Hindi naman sila bumunot ng baril. No? Although may mga sidearm sila parehas. Mga kaibigan. Okay? Oh, yan. Ano ba ito? Pag-aresto ba ito? Oh, tanong din natin sa bagong hepe. Ha? Yung inagawan ng cellphone pupunta dito. Sige, punta ko kayo para maano natin. Kasi kayo yung magpapaliwanag. Isa kayo man lang to. Ha? Sino nagsabi? Tawagan nyo na lang. Oh, papuntain. Kundi isa kayo na lang para mabilis. Ihabol natin. Okay? So, kausap ni Toto yung PNP, yung polis, yung isa. I understand, parang nirelieve muna ng kanyang opisyal. Dahil merong ganitong mga kumalat. Di ba? Oh. Kasi andala nyo rito, nasa ONP, nasa pakuha ng medical legal. Papuntayin mo na agad dito para makahabol. Ano? Pwede ba siya makahabol? Dito? Oo. Kasi ang naka-uniforme ho kayo mga sir eh. Naka-uniforme. Okay? So lahat ng mga operations po at naka-uniforme ho kayo, nakikita ng taong bayan, wala akong problema kung magtanong ho. Nagtanong. Okay? Kasi mga peacekeepers kayo eh. Yan lang. Gusto lang natin kung ito ba eh warrant of arrest na i-implement by bust o ano, mga kaibigan. Okay? O yan. So, linawin lang natin ha. Makikita nyo sa video, hindi naman bumunot ng sidearm. Yung dalawang PNP. No, doon lang sila talaga. Nakipagbuno lang sila. Ang lakas eh, oh. Nakipagbuno lang sila doon sa civilian na nakashort. Gustong pumasok nung nakasibilyan doon sa tindahan. Oh, parang gusto nilang patulong. Pero hindi, ininilas siya ng dalawang dalawang PNP. Ayun, talagang kinukuha lang. Yung baril ni sir nasa likod. Walang holster, hindi naka-holster. So, parang madalian lang na ano. Takbo, yun. Hindi rin nila pinutukan, ha? Walang bumunot ng baril. Walang bumunot ng baril. Okay? Sige, papunta na. Abot pa, 35. Para makuha natin yung side nito. Okay? Medyo maselan kasi ito, eh. Maselan yung, ano, may initial information na tayo na natanggap, no? Parang may personal ito, eh, na may personal na usapin sa pagitan ni police officer at nung lalaking alalaking nakadumugan nila na gusto nilang kunin yung cellphone. Ha? Sabagay, ano pa naman yun? Marites pa lang yun. Marites pa lang yun. Andiyan ba si Cap Russell? Ha? Nagano? 5 minutes? Si Cap Russell yung kanyang pagbabawal sa mga marites sa San Miguel. Meron ba dyan? Ingat kayo, may mga marites dyan. Hindi yung pangalan, ha? Hindi yung pangalan na marites. Ibig sabihin, pagka ang pangalan mo marites, pinagbabawal ka na sa San Miguel. Hindi yun. Pinagbabawal. Ay, marites ba? Chismis. Pagpapakalat ng mga chismis sa barangay. O, bawal na rin sa San Miguel yan. Marites. Lalo yung maritesan. Paano mo malalaman kung nagmamaritesan nyo eh kung nagkukwentuhan lang? Di ba? Kaya maganda malinawan din natin. Halimbawa, nagkukwentuhan nyo, ulihin mo na, eh nagmamaritesan kayo eh. Di ba? No, pero balik tayo dito. Sa San Miguel yun, ito, masikap. Ay, inihintay natin yung, yan. Halimbawa, nagkwentuhan lang, tapos may tinitinan, bago nagtatawanan eh, bawal na sa San Miguel. Yan. Yan ang gusto nating maliwanagan. Hindi yung ano, ha? Hindi yung porke may pangalan kang Marites, eh, hulihin ka na. Hindi yun, eh. Marites, chismisan. Pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Marites. O, balik tayo dun sa masikap. Nagpa-medical yung... Balik tayo dun sa video na dumugan. Dumugan Bustoy. Tingnan natin kung anong meron doon sa cellphone nakashoot. Mga kaibigan, anong meron? Anong gusto nilang kunin? Kasi kung meron naman talagang warrant o search warrant o magagamit na ebidensya laban dito sa tao o mga actual arrest yan, kasi 'di ba? Yung mga actual, yung mga warrantless arrest kung tawagin. Hindi mo na kailangan yan. Hindi mo na nasa ginawa niyo yung krimen sa harap mo, pwede mo siyang arestuhin. May mga ganun naman paliwanag . Di ba? May mga ganung paliwanag. At tinatanggap naman sa korte, warrantless arrest, mga kaibigan. Pero, doon sa pag-file mo ng kaso, tandaan po natin, hindi na ho probable cause ang pinapatupad ngayon sa piskalya. Dati, probable cause, di ba? Ito, sinabi sa akin to ni Attorney Jillian Baaco, anak ni Sir Gilbert Baaco. Kasi madalas tayo nagkukonsulta niyan kay Attorney Jillian. Sabi niya, Kaluwi, wala nang probable cause ngayon. Mas tinaas pa ng DOJ at ng piskalya ang probable cause. Ito na, ang tawag ngayon, hindi na probable cause. Reasonable cause of probability. Probability. Tinaas pa nila. Reasonable. Kailangan, talagang mayroong sapat na ebidensya para sampahan mo ng kaso ang suspect. Yung reasonable cause, yung dating probable cause, medyo mahina . Kumbaga, meron lang maipile na kaso, ito yung kaso niya, pero kulang hilaw, file mo na. Dito, mahigpit ang piskal yan ngayon. Hindi tatanggapin yung mga mahina at hilaw na mga impormasyon. Baka ma-dismiss lang yung kaso. Tingnan nyo si Bong Revilla. Diba? Si Bunuan. Pinalabas na ng korte. Hilaw ang ebidensya. Dahil kung talagang matatag, hindi pa kakawalan yan. Diba? Yung blood control anomaly. Ngayon, di ba? Hindi na siya probable cause. Kaya mapapansin nyo, yung iba, hindi tinatanggap ng piskalya yung mga kaso. Pinataas pa nila yung antas ng pagtingin sa sapat na ebidensya para sampa mo ng kaso yung isang tao. Reasonable cause of probability. Yan ang tawag. Hindi na probable cause. Ngayon, kung mayroon namang reasonable cause of probability o dating probable cause, tatanggapin ng piskalya kung papailan mo ng kaso to. Anong kaso? Di ba? Kung ito hindi pag-implement ng warrant of arrest, hindi rin siya bypass, hindi rin siya search warrant, palagay nating warrantless arrest. Kasi kung di mo papailan ng kaso to, baka mabaligtad. Magkaroon ng administrative liability yung dalawang pulis. Diba? Pero admin lang yon. Kasi admin, alam naman natin, yes lang yan, tsaka no polcom. Ewan ko kung may criminal charge. Pero gusto nga nating malaman. Diba? Karapatan ng taong bayan malaman kasi in public. Public road yan. Barangay road yan. Diyan sila nagdumugan. Anong nangyari? Diba? Okay? Anong nangyari? Mabuti kung sa loob ng bahay, sa loob ng Pero ang dami yung nag-video . Ang dami nakakita. Di ba? Ano sabi? On the way? Yeah, on the way. Mga kaibigan, okay? So, si Kaprasel di pwede? Ano mga hindi kita marinig . Anong sabi ni Kaprasel para doon sa kanyang anti-marites? Out of coverage. May biyahe ba ngayon yung mga kapitan? Wala, no? O baka iba na yung number na ginagamit? Sa messenger mo, si Kaprasel. Kasi yung tinatawagan mo, cellphone. So baka makontak natin through... Ito, online siya, oh. Dali. Alison, pakiano mo nga ito si Kap... Nagre-ring, oh. Yung number natin diyan, ano na yan, ito. Baka sumagot si Cap Russell. Pakisabi ko ni may number niya, tawagan natin daw sa kanyang o baka nag ano 843 tapos na yung ano eh, yung plug racing kanina pa, di ba? Okay? Sige. Hintayin natin. Yung tao da yung naka-shot. O, ginagalang natin sa police, sa PNP kasi walang authorization si sir. Hintayin niya pa yung clearance galing doon sa kanyang PS1. Hindi ko pakilala sa PS1 yung bago ngayon eh. Dati si Major Manalo eh. 'Di ba? Tsaka yung ating city director bago na rin. 'Di ba? Okay. So kailangan ng paliwanag ng PNP rito ha, yung bagong city director. Kasi naka-uniform yun yung dalawa. 'Di ba? I-justify ho natin kasi baka mapulaan na naman yung mga pulis natin. Ayaw? Sige lang, baka may ginagawa importanteng ano. Baka mapulaan na naman yung mga pulis natin na may harassment na ganito ganyan, di ba? So ang lahat po eh mayroon ng mga pahayag. Kung may pagkakamali, aminin. At kung may pagkakamali, eh harapin natin yung mga para hindi na ho ganito eh. Di ba? Everything dapat is in order. Di ba? When to implement the law, kailan mo dapat i-implementa ang batas at hindi natin dapat at yung bawat gagawin natin bilang isang peacekeepers at implementor ng batas is not above the law. Hindi kailangan tayo sosobra doon sa ating pag-iimplementa ng batas. Oo, polis tayo, pero hindi ho yan sabihin nating sapat na basihan para kung ano ang gusto natin dahil polis tayo. Gagawin natin ang gusto natin dahil polis tayo eh. Ho, polis ako, bakit? Hindi yun, mali yun. Di ba? Kung may pagkakamali. Di ba? Kasi ang dami na, no, nakaraan, ang pulaanan ng mga polis natin. No, sa Irawan. Di ba? Polis ako. Namaril. Binaril yung sibilyan, takbo sa bahay. Pagkatapos yun, nagkabarilan. Hindi pa tapos yung usapin na yun. Ang daming tinamaan ang polis dun. Hanggang ngayon, nakakulong dyan sa ayaw ko, nakakulong babae, no, tapos na yun. Yung Irawan shooting, tatlo patay, dalawang polis, isang taga Bucor. Di pa tapos yun. Kaya nga, inaano natin, di ba, kailangan peacekeepers ang tao. Sabi ng GPNP, si Nartates, ang tao, ang sibilyan. Hindi dapat matakot sa polis. Di ba? Dahil doon sa mga sibilyan, makukuha mo yung information na gusto mo para labanan yung mga masamang elemento. Eh kung takot yung sibilyan sa polis, walang koordinasyon sa sibilyan papunta sa polis. Di ba? Kasi takot. Ngayon, para mawala yung takot, itong issue na to, liwanagin natin to. Or else, di ba? Mapupulaan na naman yung polis dito. Pag hindi nyo pinaliwanag to, ano itong ginagawa ninyo? Kung search warrant yan, okay. Application ng warrant of arrest, okay. Kasi lahat pag nag-aanag, yung elemento ng pag-apply ng search warrant, meron din yung guidelines. Diba? Kaya minsan, yung nagsi-search warrant, sa search warrant nakalagay. Kung saan nakalagay yung kontrabando, baril man yan. Base doon sa sasabihin ng asset na gagamitin ng PNP to apply search warrant. Ngayon, kung sa aparador nakalagay, ang baril dapat base doon sa asset at nakita yung baril sa kusina, pagdating sa korte, oo, may nakita kang baril. Eh, sabi ng asset sa aparador eh, pero nakita ang baril sa kusina. Dismiss yan. Kahit sabihin mo positive sa baril yun. Ibig sabihin, mali yung sabi ng asset. Kaya nga naglabas ng search warrant si judge kasi naniniwala siya sa asset eh. Bet sabi mo sa aparador, isa kusina nakalagay. Oh, may sabit yun. Technical yun pagdating sa korte. Pero depende pa rin sa pag-usad ng kaso. So may application yung implementation ng SW, lalong-lalo na yung paliwanag doon sa warrantless arrest. Wala kang search warrant, may inaaresto kang tao. Bakit? Kasi nakita mo yung tao, sa harap mo, may ginawa siyang krimen. Anong krimen yun? Kaya inaaresto kita. Dahil may ginawa kang krimen eh. Ang pagbibidyo ba, nandun ka sa public barangay road, sa labas ka, binidyoan mo yung bahay, binidyoan mo yung kung ano dyan nangyayari. Ayun. Diba? Hindi natin alam kung ano yung legal impediments doon. Ano yung pwedeng maging legal grounds. Na-arestoin mo yung tao. Hindi, binibidyoan yung bahay ko eh. Kinunan niya yung isang babae, pumasok doon sa bakuran ko, binidyoan niya eh. Diba? Bawal ba yun? Yun ang hindi ko alam. Kasi naman ito abogado. Diba? May pumasok na isang babae o isang lalaki sa boarding house ko, binidyoan niya eh. Kaya kinukuha ko yung cellphone niya. Pero ganun ba yun? Automatic ba yun? Ha? O kailangan mo ng mag-file ng kaso, reklamo, i-reklamo mo siya. Diba? E binibidyoan niya ako eh. Diba? Dapat ba yung police ang kukuha ng cellphone o dapat ba i-file mo na sa kaso o sa barangay? O outright? Dahil police ka, bawal yan. Akin yung cellphone. Yan. May ganun. Ano. Ulitin mo nga ito na may audio, Axel. Inuulit natin, wala tayong hinuhusgan para ito ah. Wala. Sa video lang tayo tumitingin. Pero this issue is well coordinated sa PNP. Okay? Inuulit natin, PNP, naka-uniform yung dalawa eh, at merong service firearm. Hindi naman nila binunot. Ang gusto natin dito is magkaroon ng kapanatagan. Eh kung okay naman yung lakad ng dalawa, eh di paliwanag. Ano ba? Hindi naman no, ito siguro makakaapekto sa national security natin dahil barangay, ano lang ito. Wala mang barilan eh. Ipaliwanag lang. Lagay mo audio. Sig! Mga kaibigan. Kaya inaulit natin, no? Everything must be in order. 'Di ba? When implementing the law, pinapatupad natin kasi police tagapagpatupad ng batas eh. Hindi tagasira ng batas. 'Di ba? Nilalapit natin ang PNP sa civilian. Hindi natin nilalayo. Ayun na, dito. Ha. Dito na yung si sir. Opo ka, sir. Hindi natin sinasabi na umabuso o dapat umabuso ang pulis sa pagpapatupad ng batas. Hindi dapat. Di ba? Kasi tatatak na naman sa mga tao. Tingnan mo ito, wala namang search warrant, wala na, di ba? Hirap eh. O, nandito na yung pulis na, ay, yung pulis. Yung yung civilian na inagawa ng cellphone. Pakita pa ba yung mukha mo o blur lang muna? Okay naman daw pakita eh. Sige na. Wala naman tayong sasabihin dito. Magsabi kayo ng totoo, girly. Ah, girly. Sir, ah. Pingin ako kape. Kape yan? Oh. Sige. Yung police, huwag mo na natin babanggitin yung pangalan, ha, sir. Okay? Ang tatag mo, nakadumugan ito, dalawang police, eh. Oh. Pero naka-alpa siya. Lapit ka sa mic. Lapit mo pa, Rene. Sige, nandito yung kadumugan ng dalawang pulis. Rene, mababa yung mic, Rene. Kapas mo. Para malaman natin kung saan ba siya. Sir, magandang umaga po. Ay, sabi. Good morning, sir.
6: Yes, sir. Good morning po.
0: Okay lang, pakita sa iyo, ipakita natin yung mukha mo.
6: Sige, sir.
0: Sige lang, okay. May pagano naman siya. May pagpayag. Pangalan mo, babanggitin natin o wag muna?
6: Sige, wag lang muna, sir.
0: Wag muna yung pangalan, sige. Itabi-tabi mo kaming tatlo. Sir, may video rito na nakunan doon sa lugar. Kahapon ba ito?
6: Noong Sabado po ng hapon.
0: Lapit sa mic ka.
6: Sabado po ng hapon, mga 6 o'clock.
0: Sige.
6: PM, 6 p.m.
0: Oh, kaya lang, ano to eh, dito sa video, makikita na... sir, tingnan mo ha. Ayan o. Makikita namin yung video mamayang konti. Ayan. Ano ba yung, sa panic nyo, huwag nyo manababanggitin din yung police. Ano ba nangyari? Sige, samay ka na sir magsalita. Ano ba nangyari?
6: Ganito po kasi ang nangyari sir.
0: Lakas ang boses mo sir.
6: Ganito sir ang nangyari.
0: Sige, sige.
6: Nung mga 6, nagmumotor po ako along Burgos.
0: Burgos, oh.
6: Tapos po, hindi ko sinasadya, nakita ko yung anak ko doon na panganay. Pabalik-balik. Parang nasalubong ko siya. Tapos hindi niya ako nakilala. Bumalik ako, yung anak ko yun. 13 years old yung anak ko.
0: Nakita mo yung anak mo?
6: Nakita ko yung anak ko doon, malapit nga doon sa...
0: 13 years old.
6: 13 years old.
0: Sige, anong ginawa
6: tapos
0: mo?
6: Tapos ngayon, tinatanong ko siya, bakit nandoon siya sa area?
0: Siyang area?
6: Doon po sa may Burgos. May
0: Burgos, oh.
6: Tapos ngayon, yung tinatanong ko, may inuutos ba sa'yo dito? Sabi niya, tapos nag-iiyak na nga yung anak ko kasi natatakot kasi ginagalitan ko. Nag-iiyak na siya, ginagalitan ko siya. Ay, ako siyempre tatay nga. Kasi makita mo yung anak mo doon.
0: Minor de edad pala yung anak mo.
6: Po, 13 years old.
0: Oh, sige, okay. Ngayon?
6: Ganyan. Sabi ko, bakit nandito ka? May inuutos ba sa'yo dito? Nag-iiyak niya. Sabi niya, may pinuntahan daw lang siya kaibigan niya. Tapos ngayon, nag-iiyak siya. Nung ngayon, binibidyo ko siya.
0: Yung anak mo?
6: Na nag-iiyak doon.
0: Oh.
6: Tapos maya-maya, biglang dumating ito sila Aurelia, nakamobil.
0: Oh, kung nabanggitin yung polis, ha? Sige, sige.
6: Itong si polis na...
0: Sabihin mo lang si polis.
6: Oh, si polis, sir. Nakamobil silang dalawa.
0: Oh.
6: Tapos yung video, siyempre, may dumating sila, naitutok ko sa kanila.
0: Oh.
6: Ngayon, bakit... Sabi ko, bakit nandito kayo? Sabi ko ganyan. Nung binibidyo kong ganyan, sinundan ko siya konti. Tapos sabi niya doon sa kasama niya, pusasan mo yan. Kaya nung pinusasan, sabi niya pusasan, habang binibidyo ko siya, naputol. Tumakbo ako papunta dito sa kalagitnaan, napupuntang Balinsiang area. Tapos hinabol nila ako. Ay, siyempre medyo masakit pa yung, medyo mabagal din ako tumakbo. Naabutan niya ako ngayon doon. Tapos nagsisigaw siya, kunin daw yung cellphone ko. Kasi binibidyoan ko siya. Tapos, yun nga, nahuli na abutan nila ako. Hanggang yun, dinubog niya ako, pinagsasakal niya na ako. Hindi ako makapalag. So, siyempre, malaki siya. Siyempre, sa adrenaline ko siguro, kaya nakapalag ako dun sa kanya.
0: Dalawa sila eh. Isa lang ba yun? Ito sa video, dalawa sila eh.
6: Dalawa yan, sir. Instead, yung isa, iwan ko, bakit tumulong din sa kanya. Instead na mag-awat siya, tumulong. Ayun, nung nakuha nila yung cellphone ko, wala na akong magawa. Yung sa cellphone nga, inaabot ko pa doon sa tindena ng barangay.
0: Ito, kita.
6: Inaabot ko, pakitago. Sabi ko, ganyan. Natakot din siguro sila. Yun, nakuha na nila. Tapos nakapiglas ako ng, nakatakbo ako. Tapos may isa pang lumabas na lalaki, parang gusto niya akong harangan. Nahawakan niya yung damit ko. Tinanggal ko yung damit ko. Tapos doon sa unahan konti, may gusto pang magpatid sa akin kasi sinisigawan niya na, harangan niyo. Tapos yun, yung tumakbo na ngayon, tumakbo ako ng Balinsya, tapos pumunta ako doon sa PNP. Ngayon, naisip ko, nagkamali ako ng pinuntahan kasi taga rito pala yung polis na yan. Tapos, dumirin siya ako doon sa may palingke hanggang humingi ako ng, sa mga traffic enforcer na pwede akong i-rescue ng mga anti-crime.
0: Oh.
6: Opo, di pinaantay po nila ako doon. Wala po akong chinilas eh, wala akong damit.
0: Oo.
6: Di maya-maya po dumating din yung anti-crime. So sinamahan po nila ako bumalik doon sa scene.
0: Mm.
6: Pagdating po doon, wala na rin yung motor ko. Kasi nakamotor ako doon, nakapark ako doon sa iskinita na yun. Ang banal ng kanto. Tapos sabi niya po, sabi na anti-crime, punta tayo doon sa station.
0: Oo.
6: Nung pumunta kami sa station, doon na po yung police. Siya po pala ang officer on duty.
0: Oh.
6: Tapos nagsisigaw po siya doon. Yung sabi niya...
0: Sa PS1?
6: Opo, sa PS1. Nagsisigaw po siya doon. Ay, nabidyohan din po ata yun ng mga taga, ano?
0: Anti-crime?
6: Anti-crime yung video na nagsisigaw siya doon.
0: Oh.
6: Ano yun, punta niya doon. Nagmamaoy yan doon, lasing. Pinapatulan niya yung bata. Yun ang sabi niya.
0: Hmm.
6: Tapos siyempre po, ay medyo ano pa ako. Sabi ko...
0: Lasing ka ba?
6: Hindi po. Hindi ako lasing nun.
0: Hmm.
6: Tapos, siyempre nag-aalala po, balikan po natin yung anak ko. Tapos yung anak ko po, dinala niya rin pala doon sa estasyon.
0: Hmm.
6: Yung anak ko na minor, hindi ko alam, dinala niya doon na siguro, well, minor yun, bakit pa rin dinala doon na hindi man lang ako sinabihan. So, ganun po yung nangyari. Tapos, yung mga taga anti-crime, bumalik po kami doon sa scene, pumunta kami sa barangay para magano, para mag-blatter sa mga sa nangyari po.
0: Mm-hmm.
6: Ayun, tumulong naman po doon. Tapos yung cellphone ko, nabalik din po sa tulong ni Cap.
0: Yung cellphone mo, yung video, wala na doon, nabura na?
6: Hindi rin po rin nila nabuksan yung cellphone ko dahil may password. Mm. Siguro po, gusto niya kunin yung cellphone ko kasi may mga video po ako dyan. May kinaso po kasi ako dyan sa kanya na hindi ko na lang sabihin. Ongoing naman po yung kaso.
0: Doon sa police?
6: Opo, may kinaso ko dyan sa kanila. Hindi ko na lang po sabihin kung ano yun.
0: Mm.
6: Basta ongoing po yung kaso. Baka
0: ibig sabihin, yung police na ito, merong kayong... Dati ng problema.
6: Opo, meron po.
0: Kinasuhan mo siya.
6: Kinasuhan ko po siya.
0: Kinasuhan mo siya. Ngayon yung nagpang-abot kayo doon, inabutan niya yung anak mo na kausap mo na umiiyak.
6: Opo, umiiyak.
0: Umiiyak yung anak mo, doon ka niya sinita. Sinita hindi, ka ba?
6: Hindi naman po niya ako...
0: Sinita?
6: Sinita. Basta nandoon lang siya kasi... Dahil nga may kaso kami niyan, binidyohan ko na rin siya, baka may kung anong gawin niya sa akin doon.
0: Oh.
6: Tapos nung sabi niyang pusasan doon sa kasama niya, eh, parang aktong pupusasan din ako nung isa, nakaporma rin, tumakbo ako. So sinabol nila ako. At saka po hindi lang po yan yung ano, marami na pong time yan na kasi na
0: nagkita
6: kami. May
0: dati na kayong alitan?
6: Opo, may kinasuhan ko po yan siya.
0: Hmm.
6: Kasi pero at saka tinatakot po kasi ako niyan eh, natatakot din ako diyan dahil nga pulis yan.
0: Okay, sige. Yung anak mo, nagkahabulan, tumakbo ka na, iniwan mo, naiwan na doon sa area?
6: Opo, naiwan na doon sa area.
0: Dinala ni police?
6: Opo, dinala.
0: Dinala sa PS1?
6: Opo, sa PS1.
0: Asan yung anak mo ngayon?
6: Okay naman po, hindi ko alam.
0: Nasa bahay mo?
6: Actually po, wala. Yung anak ko po ay, ano kami, nasa, may family problem po kasi kami.
0: Okay. Yung misis mo?
6: Wala rin po.
0: Iwalay kayo? Opo. Misis mo ba, police?
6: Opo.
0: Police ang misis mo?
6: Opo.
0: Saan nakadestino?
6: Saan po? Oh, saan po?
0: Ba't namiya ka?
6: Naawa po sa mga anak ko eh.
0: Okay.
6: Kasi sorry lang po ah, kasi pagdating sa mga pamilya,
0: pamilya
6: mga baba yung ano ko eh.
0: So yung asawa mo, police?
6: Opo, police.
0: Sa Napsan Asain?
6: Opo, sa Napsan Asain siya.
0: Kayo ba legal na mag-asawa? Nung asawa mo, police?
6: Opo.
0: O live-in lang?
6: Legal po.
0: Legal? Okay. So yung anak mo ay nasaan ngayon, sa custody ni Mrs. Mo o
6: akatwale po nung

0: dumating doon sa area na nandoon din yung anak ko.
1: Yung anak mo. Nandoon yung anak mo at...
0: At saka malapit po yun sa tinitirahan niyang bahay.
1: Yung area na ito?
0: Po, ng polis.
1: Kasi ano to, sir eh. Search warrant, hindi rin bypass, hindi rin siya warrant of arrest.
0: Wala po, wala.
1: Ang nangyari dito sa sinasabi mo, sa pahayag mo, nag-uusap ko yung anak mo, umiiyak, medyo napapagalitan mo.
0: Opo.
1: Dumaan siya, at nung dumating, binidyoan mo.
0: Opo, nakabidyo actually ako dun sa anak ko na nag-iiyak na.
1: Hmm.
0: Tapos
1: dumating
0: yun,
1: siya.
0: Dumating siya, naharap ko sa kanya yung camera.
1: Ayun, oo, biglaan. Hmm.
0: Tapos sabi ko, bakit nandito ka?
1: Hmm.
0: Sabi ko ganyan. Tapos nakita ko dun na nakamobile pala silang dalawa. Tapos sabi niya, pusasan mo yan dun sa
1: kilala kasama. Ba ng anak mo yung pulis?
0: Opo. Kilalang-kilala.
1: Paano niya nakilala yon?
0: Kilalang-kilala niya po yun.
1: Ah, kaibigan niya?
0: Hindi po.
1: Pero yung... Hindi niya kaibigan, pero kilala niya yung pulis?
0: Opo, kilala.
1: Yung anak mo ay minor?
0: Opo, minor.
1: Ilang edad?
0: 13 po.
1: So magkakilala yung pulis at yung anak mo?
0: Opo.
1: So baka ang ano ni pulis, kaya mo na, kaibigan ko, ba't napagalitan mo? Ganun, parang ganun. Oh, anyway, sige. Ang ano lang natin dito... Yung asawa mong pulis, medyo hindi kayo masyado nakikita o ano?
0: Opo, isa.
1: Oo. At yung anak mo, mga anak mo, ay wala sa custody mo?
0: Sa ngayon po wala.
1: Saan sila tumitira?
0: Sa parents po niya, sa bahay ng parents po nila. Tapos yung...
1: Parents nino?
0: Ng asawa ko po.
1: Ah, sa lola?
0: Opo. Tapos yung mga bata po ngayon, dala-dala niya sa duty niya ata.
1: Mga bata. Sige. So may personal kayo ni sir?
0: Mayroon.
1: Okay, sige. Wala na kaming pakialam doon. Ano? Ang ano lang nating concern is, tama ba yung ginawa ni sir? Kung meron kayong dati ng alitan, wala na tayong ano doon, pero tama ba yung ginawa? Yun ang tanong doon eh, ng mga kaibigan. Kaya kinukuha natin yung side ng PNP ni sir. Tama ba yung nangyari na napihit yung camera na itutok sa mukha? No? Pero sinasabi, lasing ka eh.
0: Wala po.
1: Hindi ka ba alcoholic breath analyzer?
0: Wala po. Mas...
1: Para malaman kung lasing ka nga.
0: Wala po.
1: Para ma-justify na...
0: Medical na rin po ako doon. Sabi ko, mayroon po ba kayong alcohol test? Ay wala po daw sa...
1: Para malaman kung lasing ka?
0: Opo. Wala raw doon sa hospital ng Palawan.
1: Okay. So officer on duty to sa PS1?
0: Opo.
1: Nung kagabi?
0: Nung ano po? Sabado ng hapon.
1: Sabado ng hapon. Sige. Yun lang yung inaalam natin. Kasi yung komisyon na yun, sir, nagdulot ito ng pangamba. Doon sa Abulan, sa Dumugan. Ay, makikita mo naman dyan. Yung barbecue doon, muntik pang ano, di ba? Mga private property yan. Okay, so ito yung tao na... Yung isang pulis ba, ano, parang nakatingin lang, ano pa, o dalawa sila nag-ano?
0: Tumutulong po yun siya magagaw ng cellphone.
1: Cellphone.
0: Opo.
1: So yung cellphone lang yung talagang ano nila?
0: Opo, pero po daw, parang sa lakas ng pagkasakal niya sa akin, halos hindi na ako makahinga eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya,
1: ayun o.
0: Nagbilo ako na makapiglas dyan. At nakita ko na rin, may nakita ko naka-video sa ay, salamat, mayroon namang...
1: Oo nga. Nasakal ka ba noon?
0: Opo, sakal po.
1: So, okay.
0: Mayroon pa ako dyan video na hawak ngayon na binaward sa akin na buo.
1: Buo?
0: Opo.
1: Sige. So, sa side mo, yan yung nangyari.
0: Opo, yan po
1: yun. Irereklamo mo ba ito si polis sa nangyari kahapon?
0: Opo, kasi po...
1: Sa IAS o Napolcom o ano? Criminal, pwede rin yata. Opo. Hindi ko alam. Depende.
0: Ang pending case po namin yan nasa Napolcom po.
1: Napolcom?
0: Opo.
1: Iba yon.
0: Iba po yun.
1: Ito ano to? Kakasuhan mo ba?
0: Opo, kasi delikado na po yan ng ano yung sa akin lagi. Yung, ano.
1: Okay. Sige. So, yun mga kaibigan, ang gusto nating maliwanagan, yung proper implementation ng batas. Wala na tayong pakialam sa personala nila, no? Pero, although meron silang away na medyo, ano, di ba? Pamilya. Pero, bilang police, kahit may away kayo ng tao, tama ba itong procedure na ginawa ninyo rin sa pagkuha ng cellphone nitong tao? Ngayon lang o. Okay? So, napapaiyak si sir pag pamilya na pinag-uusapan eh. Medyo malalim kasi itong problema nila at ng pulis.

0: Yung mga bata, medyo naapektuhan, pati yung anak mo, sir, no?
1: Opo, sobra po.
0: Sobra, okay. Pero legal pa kayo mag-asawa, no? Yung asawa mo, anong rango ni misis mo?
1: PSSG po.
0: Police Staff Sergeant?
1: Opo.
0: Okay, sige. Sir, anong ano mo? Kasi na minsahin mo sa mga tao, kasi napanood nila ito, nagkalat ito eh. Na, may pangamba kasi. So tama rin lang magtanong sila, di ba? Kung ano yung nangyari, kasi naka-uniform itong dalawa eh. Di ba? At na-coordinate namin to kahapon, wala muna silang, no comment muna sila, yung PNP, PS1, sa pangyayaring ito. Sige sir, anong masasabi mo pa? Minsahin sa mga kababayan natin, yung pamilya, sa'yo na lang yan. Pamilya yan eh. Lalo doon kay police, anong may gusto kong sabihin pa? Sige.
1: Sana sa'yo, sir, hindi mo sana ako ginanun. Kasi naka-uniform ka, saka natakot ako sa inyo dahil naka-uniform kayo, kaya ako biglang tumakbo, pero hinabol niyo pa rin ako. Tapos pinapaharangan mo pa ako doon sa mga tao doon. Saka ano, wala akong kasalanan sa iyong ginawa. Ikaw po, marami sa akin kasalanan ginawa. Yung dignidad ko po. Kinausap ko po. Actually, sir, marami na kami noon eh. Kaya lang, iningatan ko nga rin sana yung pamilya ko na hindi masira. Kaya lang, wala po eh. Nasira talaga.
0: Nasira? Pamilya mo? Okay, sige, sige ba. Medyo personal na yung ano, no?
1: Opo, opo.
0: Kayo na lang po. Kayo na lang muna mag-usap dyan. Ang ano lang natin dito is, siguro okay lang kung medyo hindi siya naka-uniforme. May service firearm pa silang dalawa, oh. Pero hindi naman binunot. Walang baril na binunot.
1: Yung pang tinitingnan ko rin habang...
0: Wala. Dito sa video, walang baril na binunot. Talagang gusto lang kunin yung cellphone. Okay. So, yun ang alamin natin, yung procedure na ginawa nila sa'yo, kung properly implemented ba yung nalalaman nila sa batas sa pagkuha ng ganito, kung ebidensya ba yan, kasi sa panig mo, binibidyo, nabibidyo mo lang yung anak mo, umiiyak, mapapagalitan mo in public, biglang dumating, napihit mo yung cellphone, tumama sa kanya.
1: Opo, ganun po.
0: Okay, hindi mo naman sinasadya na videoan siya. May sagutan ba kayo doon sa ano?
1: Mayroon po.
0: Sa cellphone?
1: Opo.
0: Anong ano nyo? Anong pinagsasagutan ninyo?
1: Wala po, sabi ko, nandito yung anak ko. Sabi ko, bakit, anong mo dito? Sabi ko, ganun. Tapos may sinagsigaw nga siya na ulihin daw ako, pusasan ako doon sa kasama niya. Kaya nagtakbo po ako.
0: Wala bang sinasabi na, sir, inaaresto kita dahil pinapagalitan mo yung anak mo? Kasi yung mga doktrina na yan, na alam ng PNP yan. So ipaalam mo doon sa tao na bakit kukunin mo yung cellphone mo, sir, inaaresto kita sa ganitong ganyan, mali yung ginawa mo, kaya inaaresto kita, gano'n. Dapat sasabihin nung, katulad ng mga traffic enforcer nang huhuli, dapat sasabihin nyo kung anong violation. Kaya may inuhuli at kinukuha yung lisensya ng tao. Ganon din sa pag-aresto. Sasabihin mo, ano yung kasalanan ng tao, ba't mo inaaresto? At kinukuha yung cellphone niya. Doon naka-record ba na sinabi na, oh, bawal yung ginagawa mo, akin yung cellphone mo, ba? Ganito yan, paglabag sa ganito ganyang batas yan.
1: Wala.
0: Sa usapan nyo, walang ganun.
1: Wala pong ganun.
0: Naka-video. Oh, pwedeng ebidensya yon sa'yo.
1: Opo.
0: Kung magpapail ka ng kaso.
1: Opo.
0: Sige. So, ang gandun lang muna, sir. Mabuti, nakuha namin yung side mo. Sana wag na lang ano ito. No? Gusto ko ng paliwanag ko eh. In fairness sa PNP, ha? Oh, patupad doon natin yung wag nyong sasamahan. Hindi ito may pinatutungkulan ako na sa ito mismo, ha. Huwag niyong isasama sa trabaho ninyo ang emosyonal ninyong nararamdaman sa taong inaaresto ninyo. Kasi magkakamali na kayo sa implementasyon ng batas. Kung mayroong kayong dating away o personal na away ng inaaresto ninyo, iwasan natin yung kasi yung galit, diba? Hindi na maiwasan yan pag emosyon na yung nagsalubong eh. Sayang ho yung rango ninyo, sayang yung iniingatan ninyong pangalan bilang polis. Eh baka ma, diba? Kung pa-retire na kayo, sayang yung pinaghirapan ninyo dahil lang sa isang iglap na desisyon na pagsisisiya natin ninyo ng balang araw. Oh. Sa pag-implementa ng batas, hindi yung sinasabing, pulis ako! Eh ano kung pulis ka? Arestuhin mo ako pero sabihin mo kung anong kasalanan ko. At ano yung ipinapatupad mo? At ano yung naging kasalanan ko sa gobyerno? Diba? May personal tayong away pero huwag may isama yon. Huwag mong gamitin ang pagkapulis mo dahil galit ka sa akin. Hindi pwede yon. Sa korte hindi pwede yon. Just saying, mga katropa. Sir, salamat.
1: Apa.
0: Sa panig mo. Baka may gusto ka pa sabihin. Sige.
1: Okay na po. Wala na po.
0: Salamat, salamat. Apa, ha? Apa. Okay. Sige. Alamin pa rin natin. Kasi hindi tayo matatahimik dito. Hanggat din natin nakukuha yung side ng PNP. Kung hindi si Sir, yung chief. Yung hepe ngayon ng PS1. Si Major Manalo, wala na eh. Yung bagong CD natin, dapat matingnan din ho ito kasi pulis, ayun o, naka-uniforme ho eh. Naka-uniforme sila. At hindi yung nangyari ito sa isang private place. Barangay Road ho, yan o. Meron hong nasira, may nadamay ho, mga, ayun o, yung mga, may bakod pa dyan na ano eh. Na may lamesan, ayun o, makita nyo naman, di ba? Mga kaibigan. Okay? So dapat, para makampante ho yung taong bayan, at masabi ho na, wala hong kinalaman. Wala, tama ho yung ginawa ng mga pulis sa video na to. Gusto nilang kunin yung cellphone kasi ganito ganyan. Oh. Diba? Kasi pag hindi yung may papaliwanag to ng maayos, yung taong bayan, mananatili yung parang hindi kampante sa pag-iimplementa ng batas. Magkakaroon ho ang takot eh. Ayaw ho nating mangyari yan, diba? Okay? Mga tropa, wala na ho tayong oras. Kailangan na ho natin magpaalam pansamantala, mga kaibigan. Pangalan ng buong pwersa ng XFM News and Public Affairs. Ako po yung lingkod, Kaluwi La Rosa, mga kaibigan. Magandang araw ng Lunes sa inyong lahat. Ang oras po natin, 9:14 oras. Atid sa atin ang 1 Plus, numero 1, ang alaga. Kabalik.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
3: Ice yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3.
5: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Isel Complicado,
12: si Balam Antique.
11: Masakit ang aking katawan.
12: Palagi
11: narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
15: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
16: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, ay isang manhid.
17: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
18: If symptoms persist,
17: consult your doctor.
18: Mabili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunzone Coffee Mix. Ihalo sa 1 dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sunzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunzone Coffee Mix. Sarap!
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
12: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Plus Herbal Oil.
22: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
19: ko. Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
19: Desminoria.
9: No more.
19: Santon Plus Herbal Oil.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Coffee break na naman.
15: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
25: XFM.
26: XFM.
27: Mga katropa, exciting dito!

0: Fighting Time, mga katropa, ganap na po ang 25 minutos na po makalipas ang alas 9 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan, magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan, ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan, tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.

0: Katropa.
1: Magandang umaga, sabit ha. Sakto pa lang ha. Oh, mga kabayan, mga katropa, oy, welcome, welcome, welcome muna sa palatuntunang serbisyong katropa. Oh, sa ngalan muna ni katropang Gerald Gales na meron lang pong ginagawa para sa bayan. Pansamantala, mga kabayan, mga katropa, kumumuna ang inyo pong makakasama ha. Katropang Alison Salvatos po muna ha, dito sa programa ng Servisyong Katropa.
0: Servisyong Katropa.
1: Oo, syempre medyo napahaba yung programa ni manager. Medyo yung usapin. Police laban sa isang civilian. Kaya napakinggan naman po ninyo po yung detalye ha. Oh, sa natura pong usapin. Oh, hayaan muna natin sa sila ha. Dito muna tayo sa serbisyo. Oh, bigay tulong muna tayo sa ating pong mga kababayan. Mga nangangailangan po ha ng tulong. Oh, sa pamamagitan po ng programang Serbisyong Katropa. Ibigay daan tayo para po sa mga panawagan. Impormasyon ha? Para po yan sa inyo mga kabayan, mga katropa. Anyway, Engineer Rene Boy Federico, yung ating pong partner sa bahaging technical. Andyan din po si katropang Axel Bon o Barredes. Ha? Yung number dyan, Engineer, standby muna ha. Ay, mananawagan ng isa nating pong kababayan mula sa bayan ng Rojas na nangangailangan po ng agarang atensyong medikal. Meron lang pong konting problema. Dahil doon sa uri po ng kanyang sakit, na kailangan po sa isang pribadong ospital. Actually, nirefer sila sa Manila. Sabi na itong ating pong kababayan. Mamaya tawagan natin at sana ang pakukwentuhin natin kung ano pong sakit at ano po yung kanilang pangangailangan. Especially talaga, ano, financial po talaga. Ha? Mga kabayan, mga katropa. Although may mga napuntahan na rin po silang mga opisina ng ating mga gobyerno, ang kinakailangan po kasi nila ngayon ay yung cash, pang down payment sa isang pribadong ospital. Ha? Magsasagawa ng operasyon sa kanya. Ha? Sige, nako mga kabayan, mga katropa. Siyempre, ang palatuntunan ito, mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Opo, ha? Nako yung ating po nga Santon Plus Herbal Capsule. Food supplement po ito, kaya wag po kayong mag-alala. Doon sa mga sinasabi, baka mayroon side effect. Naku, wala pong side effect. Dahil pawang mga natural po ang ingredients nito. O mga sangkap nito, ha? Yung pong mga vitamin at mineral ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule. Gawa po ito sa mangosteen, powder, ampalaya, malunggay, ang garlic at spirulina, mga kabayan, mga katropa. Pabang mga natural na, mga kabayan, mga katropa. Pero malaki po ang tulong niya para po sa pagpapagaling ng iba't ibang uri ng sakit. Dito nga mamaya kay sa kakusapin natin. Natin i-recommenda ito, ha? Yung ating Santon Gold, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Yung ating pong Santon Plus Herbal Capsule, mga kabayan, makatropa, dumaan po yan sa masusing pagsusuri ng FDA. Napatunayan pong yan po'y safe at effective, ha, mga kabayan, makatropa. Kaya sa ating pong mga kabayan dyan, no, na hindi po nakasusubok ng visa at galing, ng ating pong Santon Plus Herbal, Santon Plus Gold Capsule. Available po yan sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
0: Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.
1: Siyempre, nako mga kabayan, mga katropa. Hoy, Lunes ngayon, may pasok ha. Maliban doon sa mga, pala yung ibang paaralan ngayon, karamihan, alos ano mo na sila, wellness break. Oh, ha? Yung mga guro, meron din yan. Dalawang araw lang. Pero kati sa mga kapagpahinga na, ha? Yung mga guro lang, kahit saglit lang. Ha? Relax din muna, ha? Sir. Halos tapos na kasi po yung second greeting. Oh, ba yun? So, hindi lang nga pala kasi ano lang ito? Trimester na pala. Sir. Ating pong curricular ngayon, ha? Ng DepEd.
0: Serbisyong Katropa.
1: Sa oras na 32 minutos makalipas sa po ang alas 9 ng umaga. Serbisyo. Sa una nating seserbisyohan, mananawagan, kababayan natin, Engine Rene Boy. Paki-contact na dyan yung numero. Naka-standby na yan. At mula ito sa bayan ng Rojas.
0: Serbisyo.
1: Kababa po sila rito sa lungsod ng Puerto Princesa dahil nga po sa karamdaman.
0: Serbisyo.
1: Una po silang nagtungo sa ospital ng Palawan.
0: Serbisyo.
1: Asan na ba yun? Diyan sa kulay blue. Sa ganito sa ledger. Oh, yan. Ito, sinulat ko sa likod niya. Yan.
0: Serbisyo. Katropa.
1: Number na may doon eh. Si Concierge yun.
0: Serbisyo Katropa.
1: Okay, nako, mga kabayan, mga katropa, seryoso tayo. Ha, ito humihingi po ng
0: serbisyo.
1: Tulong yung isa po nating kababayan, ha.
0: Serbisyo.
1: Mula sa bayan ng Rojas. Actually, sabi niya, initial po namin pag-uusap kanina, marami na po siyang napuntahan ding po mga opisina ng gobyerno.
0: Sir.
1: At yun nga po, sabi mo na sa ano, sa XFM, oh.
0: Sir.
1: Yung panawagan, ha?
0: Serbisyo.
1: Yung mga picture ng medical, ano nga, nandyan.
0: Sir.
1: Yan ang ating paki-flash na lang, ha? Sige, mga kabayan, mga katropa.
0: Serbisyo katropa.
1: Sa serbisyong katropa, mga kabayan, mga katropa, nasa kabilang linya yung ating pong kababayan na humihingi po ng tulong sa ating pong mga katropa dyan na meron pong mga sobra-sobra.
0: Sir. So,
1: at dahil po sa kanilang pong pangangailangan. Nasa kabilang linya po, ma'am, good morning po si Katropang Allison sa programang serbisyong katropa.
2: Magandang umaga din po.
1: Ayan. Opo, sir. Opo. Ma'am Marlene from Rojas, tama po ba?
2: Rojas po.
1: Saan po particular sa bayan ng Rojas, ma'am?
2: Bagong Bayan, Rojas, Palawan po.
1: Barangay Bagong Bayan, Rojas, Palawan. Ilan taon na po si ma'am?
2: 36 po, sir.
1: 36 years old. May pamilya po?
2: Mayroon po.
1: Oo. Iyan po. Oh, may asa, may anak?
2: Oo po, isa.
1: Isa. Opo. Ma'am, doon po sa inyo pong medical condition, yung unang findings po sa inyo, doon magtungo kayo sa ospital ng Palawan. Oh, ano raw po yung sakit ninyo, ma'am?
2: May bukol po ako sa tiyan, may myoma po, malaki na po.
1: Myoma, malaki
2: saka
1: na.
2: May tumutubo na naman po na maliit na cyst.
1: Misis pa.
2: Opo.
1: So, ito, yung rekomendasyon po ng doktor na sumuri sa inyo, ano po yung kanilang rekomendasyon dito, ma'am? Gamutan lang ba o kinakailangan ng operasyon?
2: Kailangan na po talaga ng operasyon kasi po malaki na.
1: Malaki na.
2: Malaki na po ang bukol.
1: Mga ilang taon na po yung iniintay yung sakit na yan, ma'am?
2: Hindi matagal na po, mga 15 years.
1: 15 years na.
2: Opo.
1: So, nakailang balik-balik na rin po kayo sa doktor?
2: Maraming disease na rin po.
1: So, yung mga una, wala pang rekomendasyon na operahan, ngayon na lang ba yan?
2: Mayroon na rin po. Kaso, wala rin po talagang kuan, siguradong financial.
1: Ano po bang hanap buhay ni Mister?
2: Sa bukid lang po.
1: Magsasaka.
2: Ako.
1: Wag po niyong lalanglangin yung magsasaka, ha? Oo.
2: Kasi mong primamente kasi kita.
1: Kahit po, oo. Pero wag lang po, magsasaka lang, ha? Oo, magsasaka. Yan. Maging proud po tayo dyan, ha? Oh, well, anyway, Ma'am Marlene, dito sa rekomendasyon ng ospital ng Palawan, meron po kami nabasa dito, yung dokumento, kayo ay nire-refer daw sa Manila, tama po ba?
2: Opo, sa Manila po kasi, ano po, kung ano po siya, malignant.
1: Malignant.
2: Opo. Oh, pag sinabi, ay, kung sa Manila po, mga espesyalista na po na doktor.
1: Mm-mm.
2: Ang kaso po, wala rin po kami siguradong ano, kakilala doon na maupihan at saka magamit din po mapapunta doon.
1: Mm-mm. So ano pong ginawa ninyo? Nagpa-second opinion po ba kayo sa ibang hospital dito?
2: Opo. Nag-ano po kami sa ibang hospital, private po.
1: Okay.
2: Ayun po.
1: Kaya naman.
2: Kailangan pong operahan. Mag-opera daw po sila.
1: Mm-mm.
2: Ang kaso lang po, inihingan po ako ng 200,000.
1: 200,000. Opo. Yan ay down payment lang po ba o full payment na po daya?
2: Full payment na po yun.
1: Full payment na. Buong opo, proseso.
2: Kung magpapa-admit na po, kailangan ng... Ay, hindi bababa po sa 50,000.
1: Ah, yun 50,000, parang yun ay down payment nyo?
2: Oo, down payment pa lang po.
1: Ah, okay. Oo. So, yun po ang hinahanapan nyo ng paraan ngayon, ma'am?
2: Opo, sir.
1: Nakapunta na po, nakabisita na ba kayo, nakahingi na ba ng tulong sa mga ahensya ng ating gobyerno, ma'am?
2: Oo po. Kaso lang po, GL lang din po.
1: Guaranteed letter.
2: Opo.
1: Mm-mm. Yung bang hospital na pinuntahin nyo, hindi tumatanggap ng mga GL or down payment?
2: Kwan po, tumatanggap din po sila kaso pag naoperahan na po. Ang problema po talaga, sir, yung pag-down payment po talaga.
1: Kailangan daw cash?
2: Opo, kailangan cash po.
1: Ah, okay, okay. Medyo malaki-laki nga, no? 50,000.
2: Opo.
1: Oh, dito po, kaya naman daw diyan sa ospital na pinuntahan ninyo na operahan yung sakit nyo, ma'am?
2: Kaya naman daw po.
1: So, pero siyempre, privado yung talaga, yung patakaran nila, kailangan mag-down muna.
2: Opo.
1: Oh, so, sa ngayon, ma'am, kamusta muna yung pakiramdam ninyo?
2: Mahina po ang pakiramdam ko. Nainom din po ako ng mga vitamin. Saka po nagpapagamot po ako ngayon ng tubig sa baga.
1: Oy.
2: Kasi nagkaroon po ng komplikasyon na po.
1: Ah, nagka-komplikasyon na?
2: Apo.
1: Oh, so nagkaroon na po kayo ng tubig sa baga ngayon, ma'am?
2: Opo, sir.
1: So, paano yan? Halimbawa, nakase-schedule na ang operasyon ninyo, kakayanin po ba?
2: Kailangan po magamot po muna yung tubig po sa baga.
1: Ah, so may mga gamot na rin po ba kayo para sa baga ninyo, ma'am?
2: Opo, mayroon na po.
1: Ah, okay. Oh, so yung ang pinoproblema talaga ninyo ngayon ay yung paghanda o na financial para doon sa operasyon nyo sa inyong mayomat, sis?
2: Opo. Ang down payment po.
1: Ang down payment lang, oo, para maumpisa ng proseso. Ano?
2: Opo, sir.
1: Sige po, Ma'am Marilyn, nasa inyo po yung pagkakataon para po tayo po ay manawagan sa ating po mga katropa na meron pong mga sobra-sobra. At kahit maliliit, pag naipon naman po yan, ay mabubuo naman po, ano, Ma'am Marilyn?
2: Sige po.
1: Sige po, go ahead po, Ma'am Marilyn, sa inyo pong panawagan.
2: Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan at naabot po ng programa. Ako po si Marlene Cabanillas Lagan na humihingi po sana ng inyong tulong na financial po para po sa akin pagpapa-opera. Hindi po ako ma-operahan hanggat wala pa pong pang-down payment na hindi bababa po sa 50,000. Kaya po sana po sa mga may mabubuting kaluwan po, ay inyo din po akong matulungan. Ang inyong pong tulong ay isa na pong malaking gising po para po sa napandagdag po sa aming financial po, pang-down payment.
1: Yan, opo.
2: Maraming salamat po.
1: Oo. Ma'am, may GCash number po kayo, no?
2: Opo, sir.
1: Ito rin po ba yung number niyo, ma'am, sa GCash?
2: Opo, ito rin po.
1: Ah, sige po. Oo. Tama po ba? Ah, ito rin po?
2: Opo, sir. Yan din po.
1: Oo. Oh, pero ingat lang po doon sa mga scammer, ha? Mga ma'am, ma'am, ha? Oo. Oh, kasi pag ganitong nananawagan sa ere, malimit. Oo, nakaabang yung mga scammer. Huwag po rin yung paniniwalaan, lalo pag naghihingi na po ng OTP, ha?
2: Opo. Sige po, sir.
1: Oh, kasi may mga kababayan din tayo na biktima rin niya sa nananawagan, tapos may tatawag daw sa kanila tutulong pero humihingi pa ng kung ano-ano. Huwag niyo pa paniniwalaan, scammer po 'yan, kasi yung talagang totoong tutulong, oo, magpapadala na lang 'yan, wala na pong kung ano-ano pang hinihingi, ano ha, ma'am.
2: Opo, sige po, sir.
1: Sige po. Ma'am Marlene, maraming salamat sa oras sa panalangin din po namin dito sa ating impila sa XFM na sana po sa lalong madalang panahon makaipon po kayo ng kahit pandown lang at maumpisa na po yung inyong pong operasyon. Ano, Ma'am Marlene?
2: Sige po, sir. Maraming salamat din po sa inyo. More power po, God bless.
1: Sige po. Maraming salamat din po, Ma'am Marlene, at magandang umaga po, ha?
2: Sige po, sir.
0: Serbisyo Katropa.
1: Okay, mga kababayan, mga katropa, kababayan po natin mula sa bayan ng Rojas. From Bagong Bayan, Sir Rojas, Palawan, si Ma'am Marlene Cabanillas, Lagan.
0: Serbisyo.
1: Nangangailangan po na maoperahan sa kanya pong sakit na myoma at cyst. Nagsabay na.
0: Serbisyo.
1: Mga kabayan, mga katropa. At
0: serbisyo.
1: Nagkakomplikasyon na. Nagkaroon na rin daw po ng tubig sa bagay. Dahil sa kanyang sakit na yan. So, nandito po sila sa lungsod ng Puerto Princesa. Yun nga po, para magpagamot. Nang sila po ay magtungo sa ospital ng Palawan, kinakailangan daw po ng mga espesyalista.
0: Serbisyo Katropa.
1: Ngayon, nirefer po sila sa Kamaynilaan.
0: Serbisyo Katropa.
1: Doon naman talaga marami pong mga espesyalista, no ha? Ng mga pampublikong ospital din po sa Kamaynilaan. Pero, yung gastos din ang medyo, yun lang ang mahirap talaga. Lalo na kung wala ka rin pong siguradong matutuluyan doon.
0: Serbisyo
1: Katropa. Mga kabayan, mga katropa, ang ginawa nila, nagpa-second opinion sa ibang pong pribadong ospital dito sa lungsod.
0: Sir.
1: At meron naman daw po nagsabi na kakayanin naman yung pong naturang operasyon para sa kanyang cyst at mayoman, malignant na raw, mga kabayan, mga katropa. Kung iisipin mo naman, mas magastos yung pong papaluwas ng Maynila.
0: Sir.
1: Minabuti na lang po nila na dito na lang sa pribadong ospital sa lungsod. Problema naman, nangangailangan sila ng 50,000 pesos para po pound down payment sa operasyon. Ay habang po sila ay naghahanap na o nag-iipon ng 50,000, nagkaroon po ng komplikasyon. Nagkaroon po ng tubig sa baga. Although sabi naman po ni Ma'am Marlene, meron naman po siyang gamot para doon, ha?
0: Serbisyo.
1: Habang nag-iipon para sa operasyon,
0: serbisyo.
1: Naggagamot din naman siya para doon sa komplikasyon na dulot sa kanyang sakit. Na humina yung baga at nagkaroon ng tubig.
0: Serbisyo.
1: Ay okay naman daw sabi ni Ma'am Marlene at may gamot na rin daw para sa doon sa baga, ha? So, yan kayo pong pinaproblema. Pinaproblema nila mag-asawa. Siyempre, yung pong pang down payment.
0: Sir.
1: Pinapa-prepare daw sila ng 200,000. Para ma-admit at ma-opera, kinakailangan ng down payment.
0: Sir.
1: May mga GL na rin silang mga nakuha mula sa mga ahensya ng ating gobyerno.
0: Sir.
1: May mga programa regarding sa hospitalization.
0: Sir.
1: Mga kabayan, mga katropa, kaya lang yung kinakailangan daw ay yung cash. Na 50,000. Sana naman doon sa ating pong mga kababayan, mga katropa, na meron pong sobra-sobra dyan. Mga kababayan, mga katropa, ay baka ho makapag-donate naman po tayo. Sabihin natin mga piso-piso pag naipon. Malaki rin yan, di ba?
0: Sir.
1: Yung pong kanilang GCash number ay 0910.
0: Serbisyo.
1: 0910-367-7042. Ma'am Marilyn Cabanillas Lagan. Ulitin natin ang kanilang pong GCash number ay 0910-367-7042.
0: Sir.
1: Mga kabayan, mga katropa, ha?
0: Sir.
1: Sana po, doon sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan na meron pong mga sobra-sobra.
0: Sir.
1: Mga biyaya, wala naman pong masamang ibahagi yan dahil pag yan po ay bumalik sa inyo, doble, triple pa, ha?
0: Serbisyo.
1: Ayon sila sabi, di ba, malimit. Oh. Share your blessings and more blessings will come back to you.
0: serbisyo.
1: Mga kababayan, mga katropa, maliit man yan, no? Mabay pang naipo naman po. O, malaki rin po yan. Lalaki rin yan, ha?
0: Serbisyo.
1: At doon naman sa mga mangi-scam, mawa na kayo sa mga ganito natin po, mga kabayan, ha? Huwag niya na pong samantalahin. Samantalahin nyo na lang yung mga mayroong maletang pera dyan. Huwag na po itong mga nangangailangan nating mga kababayan, ha?
0: Sir.
1: Hirap na nga. Okay, iskamin nyo pa. Wala na kayong mga konsyensya pag ganyan, ha?
0: Sir, Bisho.
1: Sige. Ulitin natin kay Ma'am, para kay Ma'am Marlene Cabanillas Lagan. Anong barangay Tumarbon, yung kanilang pong GCash? 0910-367-7042. Mga kababayan, mga katropa. Nag-iipon po sila ng cash na 50,000 pesos para sa down payment sa pribadong ospital na magsasagawa daw po ng operasyon para sa kanyang sakit. Malignant, cyst at may myoma pa. Mga kababayan, mga katropa.
0: Serbisyong katropa.
1: Oras natin, alas 9.47 o 48 na po ng umaga, mga sir, mga mama. At ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan ay handog naman po sa inyo ng

0: ng Santon Plus Gold Capsule, ha? Kabayan mga katropa. Huwag nang kakalimutan. Uy, nalimutan ko pala sabihin pala kay ma'am, ano? Marley, di bali, i-chat ko na lang, ha? Pero ito sa kanya yung ating Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ano ba ito? Mga herbal naman ito. Matutulungan din ito yung pagalingin sa sakit, ha? Lalo na po sa baga. Dahil mayroon itong mga natural na sangkap, mga kabayan, mga katropa, wala pong side effect ito. Nalimutan ko pala mag-itin sa kanya kanina, ha? Siguro naman ito. Sa ating pong Doc Gemart, baka naman po. baka naman po meron kang ano dyan. Maitutulong sa ating pasyente, ha? Yung ating Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mainam po ito kasi may mga kababayan tayo na gumaling na rin sa mga sakit na katulad kay Ma'am Marlene sa tulong ng ating Santon Plus Gold Herbal Capsule, ha? Sige. Samantala! Oo, meron din po tayong isa pang tatawagan. Ito may kaugnayan naman. Engineer Rinoboy, yung pinadala ni News Director dyan. Ito sa motorsiklo. Nasinunog. Dyan sa Irawan. Bakit naman sinunog? Ganda-ganda pa naman ng motorsiklo. Bakit kaya sinunog ito, ha? Tawagan natin. Kasi nananawagan po ito sila sa baka meron pong mga nakakita. Oo, doon sa pagsunog ng kanilang motorsiklo. Mga kababayan, mga katropa. Siyempre masakit sa loob dito nang may-ari. Pinagpawisa, pinaghirapan nila para lang maka-avail nito. Mga kababayan, mga katropa. Si Boss Tibbs. Regarding doon sa panawagan nila. Mga kababayan, mga katropa. Kita nyo yung motorsiklo kanina. Yan, ganda-ganda pa naman. Sa Irawan, no? Saan ba kayo particular sa Irawan ito, ha? Sunog. Wait lang. Sige. Siyempre, mga kababayan, mga katropa, ang bahagi nito ng ating pupalatuntunan, mga kababayan, mga katropa, ay handog din po sa inyo ng Santon Plus Soap. Uy, nako, mainam to, mga kababayan, mga katropa, total. Ngayon, medyo malingsangan. Kahapon, napakainit. Mga kababayan, mga katropa, ang ating panahon. Yung mga madaling pawisin dyan. Nako, mga kababayan, mga katropa, sarap! Sarap maligo. Yung mga medyo hindi sanay po sa init, di ba? At sana, mga kababayan, mga katropa, para may panlaban din po sa init ng panahon, ang sangan, yung ating pong balat, mas mainam na po ninyong gamiting sabon ay yung Santon Plus Herbal Soap. Opo, mga kababayan, mga katropa, Santon Plus Herbal Soap, gawa nga po yan sa mga natural na sangkap. Mga natural ingredients. Mga kababayan, mga katropa, nandiyan na yung ating coconut lucifer oil. Meron din pong moringa. Moringa leaf extract. May sidium guava. Guava fruit extract. Mangustana fruit extract. At meron din pong papaya fruit extract. Naku naman talaga. Ayan pong mga natural sangkap na yan. Katagli po ng mga vitamin at mineral na tumutulong po para maging maganda yung ating pong balat, ha? Mga kabayan, mga katropa. Kaya sa ating pong mga katropa dyan, medyo malinsangan, no? Ligo na. At magsabon po ng Santon Plus Herbal Soap na mabibili na po ninyo sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa buong lungsod ng Puerto Princesa at Dalawigan ng Palawan.
1: Servisyo katropa.
0: Sige, puntahan na natin itong panawagan, ng isa nating kababayan sinunog talaga yung motorsiklo. Diyan sa bahagi ng Barangay Irawan. Nasa kabila niya si Boss Tibbs. Tama ba? Sir, good morning po. Si Katropang Allison po sa programang Servisyong Katropa. Hello po. Medyo mahina yung signal niya doon, ha? Paki-correct. Ayos muna, ha? Engineer Rinoboy, ha? Oh, kawawa. Ganda ng motor, oh. Ano ba ito? Sniper. Yamaha Sniper. Ang talagang hindi. Wala nang mapapakinabangan dito, ha? Oh, sunog, oh.
2: Hello, sir.
0: Ay, apo. Ma'am, good morning po. Hello po, good morning.
2: Good morning po.
0: Apo, ma'am, opo. Kayo po yung may-ari ng motorsiklo? Sinunog, ma'am?
2: Opo, sir.
0: Saan po ito nangyari, ma'am?
2: Sa, ano po, dito po sa Mairawan, sir, sa harapan po ng high school.
0: Harapan lang ng high school? Florian Pauna?
2: Po.
0: Anong purok na ngayon? Zone?
2: Zone 11, sir.
0: Zone 11, opo. O, kailan po nangyari ito, ma'am?
2: September 4 po, mga 1:30 to 1:40 po ng madaling araw po.
0: Madaling araw?
2: Opo.
0: Oo. Ma'am, pwede po malaman ang pangalan nyo? Okay lang?
2: Opo, yung pangalan ko po, sir, ano po, Jordan Datangkoy po.
0: Ma'am, pakiulit po, medyo dandahan lang, ma'am, ha?
2: Opo.
0: Ano po yung name, ma'am? Ano po yung name?
2: Jerlyn Datangkoy po.
0: Jerlyn.
2: Jerlinda. Jerlyn Datangkoy po.
0: Jerlyn Datangkoy. Sige po. September 4 ng madaling araw ito, ma'am.
2: Opo.
0: Sa loob mismo ng bakuran ninyo, ma'am?
2: Opo, sa loob po ng bakuran ng ano po, bali, nag-ring pa lang po kasi po kami sa loob po ng compound po
0: mismo
2: ng ano.
0: Okay, opo. Ito po ay isang Yamaha Sniper, tama po ba?
2: Opo.
0: Mukhang na-customize na po ata ito sa ma'am, ha?
2: Anong customize po, sir?
0: Oo, na, ito yung napormahan na, no? Formado na ito.
2: Opo, pero po yung sa loob mo po, sa panlabas lang po na formahan na, pero sa panloob po, mga wiring, hindi pa po nagalaw.
0: Hindi nagalaw.
2: Opo. Pati po yung sinasabi nila, kasi may kababasa po ako ng comment na naka-open tag, hindi po, istak po lahat.
0: Oo, baka nagalaw tapos nagkaroon ng short circuit, wala po, ganun ano?
2: Wala po sa wiring po kasi alaga po yung motor, hindi pa po nabuksan yung sa mga wiring, hindi pa po napakabitan.
0: Ito po ay, ano po ito ma'am, hulugan pa ba ninyo o okay na ito, cash pa?
2: Na-cash ko po yung sir nung ano po pagbili.
0: Okay, opo. Brand new rin po nabili.
2: Opo, brand new po.
0: Ilan taon na po sa inyo ito ma'am?
2: Bali, 1 taon 5 buwan. Uy, po.
0: Bago pa.
2: Opo, bago po yan talaga sir kasi minsan lang po ako lalabas, sobrang busy po sa tindahan.
0: So kayo po ay nag-aar kila lang diyan sa Irawan, ma'am.
2: Opo.
0: So compound po 'yan sa inyo.
2: Opo.
0: Oo, hindi lang po kayo ang nagrerenta diyan. Marami po ba mga residente diyan, ma'am?
2: Opo, marami po.
0: So ang sinasabi po ninyo, kung ang sinasabi doon sa mga nagko-comment, nagkaroon ng short circuit habang nakaparada 'yan. Iyon po ay hindi niyo po kumbaga pinapabulaan niyo 'yon.
2: Ay, di po sir, malabo po talaga.
0: Hindi naman nakasaksak yung susi noong time na noon, 'di ba?
2: Wala po, nakita pa rin po nila na nakanak pa rin po pati yung ano, yung motor po, wala po nakasaksak na.
0: So, sabi niyo pagitan ng alauna, alas 2 na madaling araw, September 4 nung mangyari.
2: Opo.
0: Mga tulog na rin po yung mga kapitbahay nyo, mga time na yon?
2: Mga tulog na rin po siguro kasi ang sarado po kasi namin ng tindahan din. Alauna, bali nakita po namin sa CCTV talaga yung pagsara namin ng tindahan. 1:10, nagbababa po kami ng roll out.
0: Okay. Oo. Malapit lang rin yung pinagparking nyo sa tindahan nyo?
2: Dito po mismo sa tindahan po. Bago po kami ano, pagsara po namin, bago po kami makapasok ng kwarto, sa likod po yung daan namin, nakapakingan po mismo ng motor. Inayos ko pa po yung motor.
0: Okay pa siya, oo.
2: Opo, at inayos ko pa yung kabo niya na ano po, parang blantik po na kumot naman ikot lang po kasi kinukumutan ko po nga po yun.
0: Karo, talaga, alaga talaga, no? Kinukumutan pa. Oo, tapos, pero wala po siyang, hindi siya nakita sa CCTV niyo, ma'am?
2: Wala po kasi sa harap lang po lahat.
0: Sa harap lang.
2: Oo,
0: so na-discover niyo ito, ma'am, mga anong oras na?
2: Doon din po, na-replay rin po namin sa CCTV yung pagsigaw po namin na may sunog na 1:45 po kami nakagising talaga.
0: Halos ka-idlip lang pala ninyo, ma'am.
2: Opo, kakaidip lang kasi nag, ang gising namin nung gising pa kami, nagkakwintuhan pa kami po, hindi po kami agad natulog pa. Kasi siyempre pag pagod po, hindi po agad makatulog ba na si Pumal. Kung nakunas pa po yung ano ko, yung partner ko.
0: Oo, so...
2: Mga siguro bago po siya, naka, ano siya, naka-idlip siya, mga 1:30. Nakagising din po siya kaagad nun.
0: Oo, ano, may sumigaw lang ba? O naamoy nyo? May nasusunog? Ano ba?
2: Siya po yung nakaamoy na sabi niya may sunog. Pag, ano niya, pagbukas ng, ano, ng ilaw, yun na po nakita namin na marami ng usok na loob ng, ano, kwarto namin.
0: Yung pinagpa-parking nga nito, itong nasunog, yan na yung piyesto niya noon, ma'am, nung masunog yan. Dito sa picture.
2: Opo, diyan na po. Sa ano lang po namin ito, pintuan lang po ng kwarto namin.
0: Oo. Eh, light material pala yung dikit niya. Buti hindi dumikit, ano?
2: Opo, kasi po sa, ano, sa borders din po yun, kusina ng borders.
0: Po. Ah, kusina ng borders, oo. So, yung time na yan, siyempre, naglabasan na kayo. Oo, wala ba kayo napansin, oo, na may tumakbo o may ibang tao sa area, ma'am?
2: Wala din po eh.
0: Wala rin, oo. So ang hinala niyo baka sinadya, tama ba?
2: Opo, opo.
0: So meron bang mga may mga nakagalit ba kayo diyan sa area niyo? Wala naman.
2: Wala naman po. Wala man po kami nakaaway dito.
0: So wala kayong maiisip na dahilan o kung sino o may gawa yun kung talagang sinadya yan, ma'am?
2: Wala po.
0: Na-imbestigan ba ito ng na-report niyo ba ito sa ating Bureau of Fire para nasa na nasagawa na nagawa ng investigasyon?
2: Opo, po.
0: Oo, sabi nila, anong initial findings nila?
2: Initial findings po na may third party po po na si pag yung pagkasunog ng motor po.
0: May third party talaga?
2: Opo.
0: Oo. So yun po ang pinapanawagan niyo kung may nakakita ang mga oras na yon na may gawa niyan.
2: Opo, opo. Opo.
0: Sige po, Boss Tibbs, oo, nasa yun po yung pagkakataon para manawagan. Baka sa mga kapitbahay mo, oo, may mga nakakita. Go ahead po. Hello, ma'am?
2: Hello po.
0: Sige po, panawagan niyo po sa ating mga kabayo, mga kalugar mo dyan. Baka may nakakita. Oo, panawagan mo. Makipagtulungan sana sa inyo.
2: Sa lahat po ng mga, ano, ng mga taga-Irawan, lalo po sa mga taga-Irawan, baka sakali po na may napansin po kayo ng mga alaunang hanggang 1:50 po ng madaling araw.
0: September 4?
2: Opo, September 4 po. Gusto po sana na sana baka makatulong po kayo na makapagbigay informasyon sa amin. Para kung sino po yung gumawa nito ay... na makatulong man lang po sa amin kasi hindi sobrang hirap po na bago namin nakuha yung motor na ito tapos ganun po yung mangyayari.
0: Kaya nga, oo. Masakit.
2: Masakit po. Kahit ano lang po yung mga ano lang po na ano na may alam po na kahit mga, yung mga sabi-sabi po na ganun po.
0: May mga kung may mga impormasyon ano, na pwedeng makatulong. Yung sa mga nagko-komento na tila pinagdududahan pa kayo, ma'am, baka meron kayong mensahe.
2: Wala naman po akong mensahe sa kanila. Basta po yung sa akin po, ano lang po lang po talaga po na...
0: Malaman?
2: Alam po lang po talaga po na hindi po yun sa ano sir, hindi alaga po yung motor. Hindi ko na po sila mag-easy kasi may kanya-kanya po tayong idea po. Kaya okay lang po yun.
0: Sige, sana nga po ma-resolve ba ito, ano, ma'am? At maibsan man lang yung sama ng loob ninyo. Siyempre, nga naman, pinaghirapan nyo ito. Hindi naman basta-basta ito. Pag-ipunan, oo, may kamahalan itong motorsiklo na ito, ma'am.
2: Opo, nabili ko po kasi ito nung pag-ask namin, 126,000 po. Talagang pinag-ipunan po namin ito ng coins po talaga binayad namin dito.
0: Nga eh. Yun yung masaklap, di ba? Oo, nag-ipon
2: opo,
0: ka.
2: Opo, may alkansya po talaga ito.
0: Oo, nag-ipon ka para makabili ng gamit. Tapos, ganito lang gagawin.

0: Sige po. Harap ng high school, ano, Irwan?
1: Apo, apo.
0: Yan, sige po. Oh. Ma'am, thank you po ha. At good morning po. Kahit pa paano, good morning pa rin ha.
1: Apo, good morning po. Magandang ano. Sige. Salamat, maraming salamat po.
0: Yan. Oh, makakawa naman to sila, ma'am. Sir. Pinag-ipunan daw nila. Oh, ah. 126,000, ikaw. Hindi ko kaya yun. Motorcycle. Diba? Nakakalungkot isipin yun. Hindi lang talaga nakakalungkot isipin, nakakalungkot tingnan. Iyon pong nangyari sa kanila pong pinag-ipunan, ha? Hindi yan ano, hindi yan basta-basta. 126,000 cash na yun, ha? Oh, di ba? Paano pala pagulugan to? Ilan bang inaabot ito? Katropang rin na boy. Umabot pa ng mga 200? Pagulugan? 3 years eh. Diba? Kanila, oh, pinag-alkansyahan daw po nila. Ng kanyang partner. Ang pambili nito. At bibihira naman din daw po gamitin kapag hindi naman daw malimit kasi nga may tindahan sila. Ah, impeachment na. Sige, oo. Pero ito ha, mga kabayan, mga katropa natin dyan sa barangay Irawan. Zone 11. Oo, ha, baka meron po kayong mga kuha dyan ng CCTV ng mga malapit sa area. Baka may napansin kayo dyan mga posible po na may kinalaman daw sa pagkasunog sa, dahil sabi ni ma'am na paimbisigan nila sa fire at sinasabing may third party. So, ibig sabihin na may nagsunog talaga. Ha, mga kabayan, mga katropa. Makipag-uglalan po kayo kay ma'am Jerlinda o dyan sa Irawan. Harap lang daw po ng Irawan High School. Yung green na tindahan na may roll up, ha? Sige. Ako, mga kabayan, mga katropa, sumisenyas yung ating pong partner sa bahaging technical na paumpisa na raw. Paumpisa na raw po yung pong impeachment trial. Laban pa rin po sa vice presidente, ha? Antabay kayo, nakalay po tayo dyan, ha? Sa ating pong mga Facebook page. Mga kabayan, mga katropa, sa ngalan po ni katropang Gerald Gales, ang inyong pong Mr. Servisyong katropa. Alam din po ng ating partner sa bagay technical engineer Rene Boy Federico. Pansamantala, ako muna ang inyong nakasama. Ang inyong pong kaibigan at katropa rin po sa radyo. Katropang Alizon Salvatos. Magandang umaga na Pilipinas.
2: Inyong napakinggan ang serbisyong katropa. Nagbibigay solusyon sa mga hinaing ng mamamayan. Dito lamang sa XFM Palawan.
3: XFM.
4: Sister Pain.
5: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
3: XFM.
7: XFM.
8: Mga katropa, XFM.

0: match records of marriage, and 53 most likely match records of death in the PSA database.
1: Okay, Ms. Grande, in simple terms, ano po ang ibig sabihin kapag ang isang pangalan ay maraming most likely match records?
0: Ang ibig pong sabihin nito po, ma'am, based po sa verification sa database, meron pong tumutugma sa ganyang pangalan na dalawa or higit pa sa aming database.
1: At ano naman pong significance niyan sa relative to that particular name? In this case, the name Jason Ramos.
0: Ang ibig pong sabihin, ang pangalan na Jason Ramos ay common name na nagre-resulta sa maraming several records sa aming database, na ibig sabihin pwedeng is two or more na persons po.
1: Okay. Tingnan naman po natin ang pangalang Abigail de o ma'am po, na makikita rin sa certification na inyong in-identify.
0: Based po sa result ng aming verification po, si Abigail de o ma'am po ay may isang most likely match record po na nasa CRS database.
1: Ngayon, in simple terms naman, Ms. Grande, ano po ang ibig sabihin kapag iisa lamang ang most likely matched record para sa isang pangalan?
0: Ibig pong sabihin, out of the 143 million na birth records po na nasa database, meron po nag-iisang record pertaining to Abigail de Umam po sa CRS database po.
1: Ano naman pong kahalagahan yan? In relation to that particular name, in this case, Abigail de Umam po.
0: Ibig sabihin po ay nag-iisa na record ang nasa CRS database. Kumbaga, ito po ay unique record po or single match na nasa database.
1: Sinabi niyo po yung, nabanggit niyo po yung single match or single match and single match. Ano naman pong ibig sabihin yan?
0: Ang single match entry, as I've mentioned po, ay unique record na may exact na information, such as that yung example si Abigail de Umampo. So nag-iisang Abigail de Umampo na birth record ang nag-i-exist sa CRS database po.
1: Maliban po sa single match entry, ano pa po ba ang ibang pwedeng maging resulta kung meron man ng inyong verification?
0: Bali, tatlo po yung pwedeng results ng aming verification. So aside from the single match na binanggit ko po, yung multiple matches, yung kagaya po kanina, and the other one po yung no record o yung tinatawag namin na negative record sa database, which means wala pong nag-i-exist na record sa aming pong database.
1: Okay. Ngayon, Ms. Grande, pumunta naman po tayo dun sa nabanggit yung second list na kalakip nung letters na natanggap ninyo noong December. Ano naman po ang naging resulta ng verification nyo?
0: So following our standard procedure po ay nagpadala po ang PSA ng letter dated December 11 at kasama po dito yung mga certifications na results ng aming verification. And ito po yung summary ng mga aming verification. Out of the 1,992 po na listahan ng OBP list of payees, ay nakita natin na 1,287 po ang walang record of birth, walang record of marriage or death na nasa database po.
1: Ano pa po ba ang ibang naging resulta ng inyong paghahanap or verification kung mayroon man?
0: Out of the 1,992 po, 1,322 ang wala pong record ng birth, 1,456 naman po ang walang record of marriage, at 1,593 po ang walang record of death po.
1: Okay. Kanina po, Ms. Grande, nabanggit nyo rin at pinalawanag ninyo na ang verification ay maaaring magresulta either in a multiple matched entry, single matched entry, or no record entry. Doon po sa inyong pag-verify or base sa mga requests na inyong natanggap, ilang single match entry po ang inyong verify?
0: Based po doon sa na-receive namin na request, nasa 152 po yung aming tinignan na single match entry.
1: Okay. Ngayon po, ano naman po yung naging official na action ng PSA matapos makumpleto ang verification?
0: So pagkatapos po ng verification, kami po ay nagpadala

0: Dala ng letter request, no, sa committee. At but before that po ay ni-review namin yung mga results ng as I mentioned a while ago, part of the review is pinagbasihan dun sa mga RSBPU na log sheet versus the certification, and further re-verification conducted po sa CRS database for some names na medyo unusual po siya.
1: Okay, kanina may nabanggit kang certification or certifications, dalawang certification na nagre-reflect or nagpapakita ng mga resulta ng inyong verification sa mga supposed DepEd and OVP payees. Ngayon, in the process of your verification, ikaw po personally, ano pang hakbang ang inyong ginawa kung mayroon man?
0: As I mentioned po, ako po ay nag-re-verify some of the names listed which I find na unusual doon po sa mga certifications po.
1: Bakit niyo po nasabi na unusual yung mga pangalan na inyong re-verify?
0: Nag-run through lang po ako doon sa mga listahan, and I find it unusual because unique po yung mga names po na ito, and conducted a re-verification using the database po.
1: Ano po ba itong mga pangalan na nabanggit nyo you found unusual?
0: Yung naalala ko po dito, yung pangalan nila Arthur Baon, Beverly Claire Pampano. So yung mga pangalan po na yon, Matthew N. Queso, si Charles Sampaloc Jr., ilan lang po sa mga pangalan na tinignan po. Kasama din po dito yung kay Maxine Calius.
1: Okay. Ngayon, Ms. Grande, may I invite your attention to the screen? May ipapakita ko sa inyong iba't ibang mga pangalan. Ang una ay ang pangalang Arthur Baon. Ano po ang kinalaman nitong Arthur Baon na to sa mga pangalang sinabi ninyo kanina na sa tingin nyo ay unusual?
0: Isa po siya sa binerify namin, at based po sa CRS database, wala pong kopya ng birth, marriage, or death certificate.
1: Ngayon, punta naman tayo sa susunod na pangalan. May I request the tech booth? Ngayon, pinapakita ko sa inyo ang pangalang Ralph Josh Bacon. Ano naman po ang kinalaman nitong pangalan na ito dun sa mga pangalang binanggit ninyo kanina that you found unusual?
0: Kasama din po siya sa binerify po namin under DOBP list, at wala rin po siyang record ng birth, marriage, or death certificate po.
1: Susunod, pinapakita ko naman sa inyo ang pangalang Beverly Claire Pampano. Ano rin po ba ang kinalaman nitong pangalan na ito dun sa mga pangalang binanggit ninyo kanina?
0: Kasama rin po sila sa binerify ko na pangalan na under po sa OBP list, at wala pong record ng birth, marriage, and death certificate po.
1: Punta naman po tayo sa pangalang Matthew N. Queso. Ano rin po ba ang kinalaman nito dun sa mga pangalang nabanggit ninyo kanina?
0: Kasama rin po dun sa verification, at nagresulta po siya ng no record of birth, no record of marriage, at no record of death.
1: Ang susunod naman po ay ang pangalang Maxine Calios. Ano rin po ba ang kinalaman itong pangalan nito dun sa mga pangalang binanggit ninyo kanina?
0: Kasama din po siya sa OBP list of payees, at nagresulta po ng verification na walang record of birth, walang record of marriage, at walang record of death.
1: Susunod ay ang pangalang Charles Sampaloc Jr. Ano rin po ba kinalaman nito, pangalang ito, dun sa mga pangalang na mention nyo kanina?
0: Isa rin po yan sa binerify ko na wala pong record of birth, no record of marriage, at no record of death po.
1: Saan po makikita yung mga verification results na binabanggit ninyo?
0: Ito pong mga pangalan po na ito ay nasa listahan po ng OBP list doon sa 1,992 po.
1: Maliban po doon sa mga pangalang nabanggit ninyo na, ano pa po ba kung meron man ang ibang pangalang nakakuha ng inyong attention for being unusual?
0: Ang nare-recall ko po yung dalawang Xiaomi 8 at saka Dantic 8.
1: Let me again invite your attention to the screen. Pinapakita ko sa inyo ang pangalang Xiaomi 8. Ano po ba ang kinalaman nitong pangalan na ito sa mga pangalang binanggit, dun sa dalawang pangalang binanggit ninyo?
0: Kasama po siya sa listahan ng OBP pages po na walang record of birth, no record of marriage, at no record of death po.
1: Okay. Susunod ay ang pangalang Danric 8. Ano rin po ba ang kinalaman ng pangalang ito dun sa dalawang pangalang nabanggit ninyo?
0: Kasama din po ito sa binerify ko na wala pong record of birth, no record of marriage, at no record of death po.
1: Okay. Ms. Grande, maliban dyan sa mga pangalang inyong nabanggit na, ano pa kung meron man ang mga pangalan na nakakuha ng inyong pansin o nakaagaw ng inyong pansin bilang unusual?
0: Ang nare-recall ko po yung tatlong pangalan, yung Toman Panda, Timon Angelo Pusa, at saka yung Tina Matching.
1: Okay, ngayon pinapakita ko ulit sa inyo sa screen. Kung maaari nyo lang pong tingnan ang screen, ang pangalang Tomas Panda. Ano po bang kinalaman ng pangalang ito sa mga pangalang binanggit nyo, kakabanggit nyo lang?
0: Kasama din po siya sa binerify na walang record of birth, no record of marriage, and no record of death po.
1: Susunod po ang pangalang Timon Angelo Pusa. Ano naman po ang kinalaman nito sa mga pangalang kakabanggit nyo lang?
0: Isa rin po yan sa binerify namin na walang birth, walang marriage, at walang death certificate po.
1: At last ay ang pangalang Tina Matching. Ano po ba ang kinalaman itong pangalan nito sa mga pangalang binanggit ninyo?
0: Kasama din po siya doon sa binerify namin sa listahan na wala pong record ng birth, marriage, at death certificate.
1: Okay. Ngayon, Ms. Grande, matapos ang naunang verification ng PSA sa mga pangalang lumabas sa DepEd at OVP list of supposed payees, ano pa po ba ang ibang request na natanggap ng PSA kung meron man mula sa House of Representatives?
0: Nag-send po ang House of Representatives ng isa pa pong letter addressed to our Undersecretary Claire Dennis Mapa noong June 25, 2026 po.
1: Ano, tungkol saan naman po itong letter request na ito?
0: Ang letter po na ito ay mula sa chairperson ng lead public prosecutor. Ang nire-request po niya na i-re-verify yung mga previously civil registry documents na may single match entry doon po sa na-verify po namin at mag-issue ng certified copies ng mga civil registry documents.
1: Paano po kayo pamilyar dito sa dokumentong ito?
0: Again po, as Assistant National Statistician, I supervise po yung RSBPU and yung mga requests including yung mga certifications and the official reply po ay dumaan po sa akin for review po.
1: Okay. Ngayon, Ms. Grande, ipinapakita namin sa inyo ang isang letter dated June 25, 2026. Ano po ba ang kaugnayan nitong letter na ito dun sa letter na inyong nabanggit?
0: Ito po yung binabanggit ko po na letter, ma'am.
1: Your Honor, for the record, the witness just identified Prosecution's Exhibit P-I-24-G-5. Ngayon, Ms. Grande, ano naman pong opisyal na hakbang kung mayroon man ang ginawa ng PSA nang matanggap ang request na ito?
0: Following po yung standard procedure po namin, kami po ay nag-re-verify nung mga nasa listahan na single match entry as provided po doon sa annexes po. And we issued certified copies ng mga corresponding na civil registry documents generated from the system po.
1: Sorry, Your Honor. Can I just have a minute to confer with my co-counsel?
2: You may do so, counsel.

0: Okay, kanina nabanggit niyo po na nag-issue kayo ng certified true copies of documents bilang response dun sa letter request. Maliban po dun sa mga certified true copies, ano po ba ang inissue pa ng PSA kung mayroon man?
1: Kasama po dito yung resulta ng verification ng single match entry na mga marriage certificate po.
0: Saan po nakapaloob itong resulta ng verification ng single match entry?
1: Ang PSA po through Undersecretary MAPA ay naggawa ng official reply dated June 26, 2026, kasama po yung mga listahan ng verification ng mga results po namin and some omnibus certifications po.
0: Okay. Ngayon, Ms. Grande, pinapakita namin sa inyo ang isang letter na may petsang June 26, 2026 at may naka-attach na list of recipients with available civil registry documents at mga certified true copies ng iba-ibang mga dokumento. Ano po ang kinalaman o kaugnayan itong mga dokumentong ito doon sa nabanggit ninyong letter, omnibus certification at certified copies of documents?
1: Ito po yung official reply po ng PSA kasama yung mga list of recipients at yung mga omnibus certifications. Ito naman po yung mga...
0: For the record, Your Honor, the witness just identified Prosecution's Exhibit P-I-24-G, P-I-24-G-1, P-I-24-G-3, P-I-24-G-2, and P-I-24-G-4. Ms. Grande, dun po sa letter at certification or letter at list of recipients with available civil registry documents na inyong in-identify kanina, meron din pong nakalakip na iba't ibang certified true copies. Ano pong kinalaman nitong mga certified true copies na ito sa mga certified true copies na binanggit ninyo kanina?
1: Ito pong mga certified copies po, ito yung mga generate po na results ng aming verification based dun po sa single match entry na ni-request po ng committee po.
0: Okay. Your Honor, for the record, the witness just identified Prosecution's Exhibits P-I-24-G-1-OVP to P-I-24-G-137-OVP and P-I-24-G-1-DE to P-I-24-G-61-DE.
2: Noted.
0: Ngayon, again, Ms. Grande, I am inviting your attention to the screen. Pinapakita ko sa inyo ang pangalang Adonis Mascarinhas. Ano po ba ang kinalaman o ang kaugnayan nitong pangalang Adonis Mascarinhas dun sa mga pangalang ni-re-verify ninyo pursuant to the June 2026 request?
1: Si Adonis Mascarinhas ay isa po sa listahan na may single match entry under the OBP list po at meron po kaming inissue na marriage certificate po.
0: Okay. Ang sunod ay pinapakita ko sa inyo ang pangalang Anselmo Santa Cruz. Ano rin po bang kaugnayan ng mga ng pangalang ito dun sa mga ni-re-verify ninyo in relation to the June 25, 2026 request?
1: Kasama din po si Anselmo Santa Cruz sa may available na marriage certificate na inisyu po ng PSA under the OBP list na listahan po.
0: Sunod, pinapakita ko sa inyo ang pangalang Joel Mata Florida. Ano rin po ba ang kaugnayan itong pangalang ito sa mga pangalang ni-re-verify ninyo pursuant to the June 25, 2026 request?
1: Kasama po si Joel Mata Florida doon po sa listahan ng DepEd na meron pong kopya rin ng marriage certificate.
0: Sunod, pinapakita ko rin sa inyo ang pangalang Paulo Fernan. Ano rin po ba ang kinalaman ng pangalang ito dun sa mga pangalang ni-re-verify ninyo?
1: Kasama din po siya sa listahan ng DepEd list na may kopya na na-generate sa CRS database na marriage certificate po.
0: At panghuli, pinapakita ko sa inyo ang pangalang Ramil Dabon. Ano po bang kinalaman itong pangalang ito dun sa mga pangalang ni-re-verify ninyo in relation to the June 25, 2026 request?
1: Si Ramil Dabon po ay kasama din po sa listahan ng DepEd at meron po siyang kopya ng marriage certificate na inisyo ng PSA.
0: Okay. Your Honor, for the record, the witness just identified prosecution's exhibits P-I-24-G-2-OVP, P-I-24-G-13-OVP, P-I-24-G-24-DE, P-I-24-G-45-DE, and P-I-24-G-47-DE.
2: Noted.
0: Okay. Ms. Grande, bukod po sa mga nabanggit na ninyong request, ano pa po bang ibang request ang natanggap ng PSA mula sa House of Representatives?
1: Meron din pong letter addressed to our Undersecretary MAPA dated June 15, 2026, again from the House Committee on Justice through its lead prosecutor, public prosecutor, Honorable Gerby Luis Trupo.
0: Tungkol saan naman po ang request na ito?
1: Yung letter po na ito ay nagre-request para i-verify ng PSA yung mga single match. Actually, re-verify the single match entries na may mga kopya ng birth, marriage, and or death certificate po.
0: At paano din po ulit kayo naging pamilyar dito sa letter na ito?
1: Again po, as ANS po, Assistant National Statistician, dumaan po yun sa akin for review yung mga requests, including yung mga official reply and certifications as part of my duties po.
0: Okay. Now, Ms. Grande, pinapakita po namin ulit sa inyo ang isang letter dated June 15, 2026. Ano po bang kinalaman ng letter na ito doon sa letter request na nabanggit ninyo?
1: Ito po yung letter na sinabi ko, ma'am.
0: Your Honor, the witness, Ms. Grande, just identified prosecution's exhibit P-I-24-F-1. Ngayon, Ms. Grande, ano naman pong naging tugon ng PSA dito sa letter request na ito?
1: Kami po ay nag-re-verify ng aming sa database based po dun sa mga binigay na single match na listahan at ang aming pong Undersecretary MAPA ay nagpadala ng reply, sulat, dated June 19, kasama po yung listahan ng mga results ng aming verification and certified copies po ng mga documents.
0: Okay. Ano naman po ang naging resulta ng inyong re-verification?
1: Based po dito sa re-verification namin ng single match entry, nakita po namin na doon sa mga pangalan under the OBP ay meron pong mga talaan kung saan may records na po ng mga kamatayan or death certificates po. At 32 po ay nakita namin na mga official death certificates sa mga pangalan po na yun.
0: Okay. Ano pa po ba ang naging ibang resulta kung mayroon man? Nabanggit ninyo ang resulta relative to the OVP list.
1: Yung isang listahan po na pertaining po doon sa DepEd list naman, meron pong 5 na official na death certificate na nakita po namin sa CRS database.
0: Okay. Ms. Grande, nabanggit ninyo na based on your re-verification, 32 sa mga pangalan sa OVP list of recipients at 5 naman sa mga pangalan sa DepEd list of recipients ay may kaukulang certificate of death. Ano po ibig sabihin nito?
1: Ang ibig pong sabihin nito, ma'am, doon sa mga may single match entry na binerify po namin, 37 po ang nasa talaan na may official na pong record ng kamatayan or death certificate sa PSA database.
0: Okay. At nabanggit nyo rin kanina na bilang tugon doon sa request, letter request, nagpadala kayo ng letter sa House of Representatives na may kasamang table of verification results pati ng certified true copies.
1: Tama po, ma'am. So, ang Undersecretary Mapa po nag-issue ng letter dated June 19, 2026. Kasama po yung mga table of verification list na listahan at yung mga certified copies ng mga civil registry documents.
0: Okay. Punta muna po tayo sa letter. May pinapakita po kaming letter sa inyo na may petsang June 19, 2026. Ano po ba ang kinalaman ng letter na ito dun sa letter na binanggit ninyo naging tugon ng PSA sa request ng House of Representatives?
1: Ito po yung letter na binabanggit ko po, ma'am.
0: Okay. Your Honor, the witness, Ms. Grande, just identified Prosecution's Exhibit P-I-24-F. May na-mention din po kayo na Table of Verification Results. Pinapakita ko po sa inyo ang isang table of verification results. Ano po bang kinalaman nito dun sa table of verification results na sinabi ninyo kalakip ng letter na pinadala ninyo sa House of Representatives?
1: Ito po yung results po ng aming verification na may single match entries both dun po sa OBP list at saka yung sa DepEd na payees po.
0: At may pinapakita din po kaming certified true copies ng mga documents. Ano rin po ba ang kinalaman or kaugnayan ng mga certified true copies na ito doon sa certified true copies na nabanggit ninyo kanina?
1: Ito po yung mga certified copies in security paper na inisyu po ng PSA based po sa results ng verification namin ng mga single match entry na ni-request po ng committee po.
0: Okay, Ms. Grande, paano po ba na-generate itong certified true copies na ito?
1: Gine-generate po ito based dun sa official records na naka-store po sa aming pong PSA database.
0: Okay. At ano naman pong kaugnayan nitong certified true copies na ito at nung table of verification results na ina-identify ninyo kanina?
1: Ito pong mga certified copies ng civil registry documents ay nagsusupport po doon sa result verification list na nasa table po.
0: Okay. Your Honor, for the record, for the certified true copies that the witness just identified, these are prosecution's exhibits P-I-24-F-1-OVP to P-I-24-F-63-OVP and P-I-24-F-1-DE to P-I-24-F-14-DE.
2: Your Honor, with the indulgence of the Counsel for Prosecution.
3: Attorney Justine?
2: Yes, thank you, Your Honor. May we just be able to request for copies of these documents, Your Honor? The defense do not have copies of these documents.
3: Kindly furnish after this afternoon's trial, kindly furnish the defense with a copy. If you have similarly marked documents, kindly furnish the prosecution as well.
2: Your Honor, if I may be clarified, these are not the common exhibits, Your Honor.
3: These are not common exhibits.
2: Yes. And further, Your Honor, may we request copies of these documents and the letters, Your Honor, those identified, since, of course, we will need to inspect these for cross-examination, Your Honor.
3: Of course. Counsel, kindly furnish them with a copy if you haven't yet.
2: Thank you so much, Your Honor.
3: These are the letters written by PSA, right?
0: Yes, Attorney, Your Honor.
3: Ms. Grande?
1: Yes, sir. Yes, sir.
2: Your Honor, to be specific, Your Honor, we're just referring to those issued by the lead prosecutor in 2026,
3: okay.
2: Your Honor.
3: The letter requests.
2: Yes, and the corresponding reply of the PSA, Your Honor. We already have copies of those in relation to 2024, Your Honor.
3: Okay. Kindly do so, Attorney May.
0: Yes, Your Honor. We shall.
2: Thank you, Your Honor.
3: Kindly proceed, Attorney May.
0: Okay. Again, Ms. Grande, may I invite your attention to the screen? May papakita po muli ako sa inyo mga pangalan. Simulan po natin sa pangalang Fortunato Sally. Ano po ba ang kinalaman nitong Fortunato Sally na ito doon sa mga ni-verify ng PSA?
1: Si Fortunato Salig po ay isa sa na-verify namin na may single match entry at nakita namin sa talaan sa civil registry na siya po ay may death certificate at patay na.
0: Okay. Pinapakita ko rin sa inyo ang certificate of death pertaining to Juan Fortunato Salig. Ano naman pong impormasyon hinggil sa araw ng pagkamatay ni Fortunato Salig ang lumalabas sa certificate na iyan?
1: Based po sa death certificate ni Fortunato Salig, siya ay namatay noong June 29, 2011 po.
0: At base rin po sa death certificate, ano po ba ang cause ng pagkamatay ni Fortunato Salig?
1: Ayon po sa kanyang death certificate, ang cause of death ay uncal herniation, antecedent cause, cerebrovascular disease, probably hemorrhagic. Ang other causes po dito ay community-acquired pneumonia.
0: Okay. Punta naman po tayo sa pangalang Emilio Sagan. Ano naman pong naging resulta or ano pong kinalaman itong pangalan na ito sa mga pangalang ni-verify ng PSA?
1: Si Emilio Sagan ay isa rin po dun sa nakita namin na single match entry at based po sa CRS database, siya po ay patay na sa pamamagitan po ng death certificate po na ito.
0: Ngayon, pinapakita rin po namin sa inyo ang certificate of death ng isang Emilio Sagan. Dito po sa death certificate na ito, ano po bang impormasyon hinggil sa araw ng pagkamatay ng Emilio Sagan na yan ang lumalabas sa certificate of death?
1: Based po sa kanyang death certificate, si Emilio Sagan ay namatay po noong July 28, 2015.
0: At ano naman ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay?
1: Sa medical certificate po niya, ang kamatayan ay dahil sa cardiopulmonary arrest, secondary to aspiration, secondary to massive hemoptysis, secondary to pneumonia po.
0: Okay. Ngayon, punta naman po tayo sa pangalang Rodolfo Traya. Rodolfo P. Traya. Ano rin po ba ang kinalaman o kaugnayan nitong Rodolfo P. Traya na ito sa mga pangalang ni-verify ng PSA?
1: Kasama din po siya sa binerify namin na may kopya ng death certificate.
0: Ngayon, pinapakita rin po namin sa inyo ang certificate of death ng isang Rodolfo Traya. Ano pong impormasyon hinggil sa araw ng kanyang pagkamatay ang makikita o lumalabas sa death certificate?
1: Based po sa death certificate, si Rodolfo Traya ay namatay po noong May 4, 2021.
0: Your Honor, for the record, the death certificates identified by the witness are prosecution's exhibits P-I-24-F-26-OVP, P-I-24-F-20-OVP, and P-I-24-F-58-OVP, respectively.
3: Noted. With the indulgence of counsel, Ms. Grande, sabi mo si Rodolfo Traya ay namatay?
1: Yes.
3: Tama ba?
1: Po, yes po, Your Honor. Based dito sa death certificate.
3: Hindi ba dapat ang sinasabi mo, mayroong Rodolfo Traya na namatay?
1: Yes, sir. Sorry po.
3: Dahil may hindi Rodolfo mo naman Traya. Alam kung siya talaga yun eh.
1: Yes,
3: pero base sa talaan nyo, may ganong pangalan na namatay, pinanganak o kinasal, pero hindi nyo alam kung siya din yun o hindi na nakalagay dun sa acknowledgement receipt o dun sa pinagbasihan ng pangalan.
1: Your Honor, based po dun sa death certificate, may Rodolfo Traya na namatay.
3: Ipo, mayroong Rodolfo Traya pero hindi si Rodolfo Traya.
1: Apo.
3: Thank you. Counsel, you may proceed.
0: Okay. Kanina, just a clarification, Ms. Grande, kanina sinabi ninyo na yung verification ay maaring magresulta into either a single matched entry, multiple matched entry, and no record entry. Dito po sa kay Traya, Rodolfo Traya, ano po yung naging resulta ng verification ninyo dun sa tatlo?
1: Si Rodolfo Traya ay may single match na document po ng birth death certificate.
0: Base rin po dun sa mga certificates of death or sa certificate of death, ni Emilio Sagan na inyong in-identify kanina, ilang taong patay na po ba si Emilio Sagan noong taong 2022?
1: Based po dun sa death certificate po siya, noong 2022, siya ay 7 years old.
0: Ilang taon po na po siyang patay?
1: Seven years.
0: Okay. Punta naman po tayo.
3: Ms. Grande, 7 years old siya nung namatay o 7 taon nang patay?
1: Sorry, seven years nang namatay noong 2022.
3: Ayan. Proceed, Attorney May.
0: Anong edad ni Emilio Saga nung namatay siya ng 2022?
1: Siya po ay 49 years old po. 49 years.
0: Punta naman tayo sa Certificate of Death ni Fortunato Salig. Batay po dyan sa Certificate of Death na yan, ilang taon ang patay si Fortunato Salig noong 2022?
1: 11 years po. Noong 2022.
0: Okay, Ms. Grande, maliban sa mga binanggit yung binanggit nating pangalan, ilan pa base sa certification or sa verification nyo ang nahanap na single matched entry na may death certificate?
1: Meron pa po bali 34 na may death certificate po. Okay.
0: Ngayon, Ms. Grande, sinabi mo na nag-request ng re-verification ng mga single matched entries ang House of Representatives noong June 25, 2026. Matapos makumpleto ang re-verification na ito, ano pa ang naging mga resulta kung mayroon man?
1: Based po dun sa June 26 na verification po namin, nakita rin namin that as per record, meron pong 20 na minor de edad doon po sa OBP list at doon naman po sa DepEd list, based on record po, meron pong 5 na minor de edad based sa kanilang mga birth certificates po.
0: Ano naman pong ginawa ng PSA matapos itong re-verification na ito?
1: Following po yung standard protocol po, kami ay nagpadala ng sulat at ng official ng mga certifications at certified copies ng mga documents sa Committee on Justice through the Public Prosecutor Team po.
0: By the way, Ms. Grande, let's just backtrack a bit. Medyo nakaagupan silang sa akin yung mga sinabi mo, mga taong namatay na. Sa pagkakawari mo, Ms. Grande, ano po kaya mga impormasyon ang maibibigay nitong mga patay ng tao na ito noong 2022?
2: Objection, Your Honor. Speculative, Your Honor.
3: Sustained. Move on, Counsel.
0: Okay. Balik po ulit tayo dun sa request ng inyong verification. Okay. Ano po ang ginawa nitong PSA matapos i-conduct yung re-verification na nagresulta sa pagkakahanap ninyo ng mga minors base sa talaan na ibinigay ng House of Representatives?
1: So kagaya po nung binanggit ko, following yung standard verification, nag-issue po kami ng letter and yung listahan ng mga verified results ng aming verification at gayon din po yung mga certified copies ng mga civil registry documents based po doon sa resulta ng aming verification.
0: Okay. Your Honor, just for the record, this letter, list of names and certified copies of civil registry documents were already identified by the witness earlier. These are prosecution's exhibits P-I-24-G, P-I-24-G-1, P-I-24-G-3, P-I-24-G-2, P-I-24-G-4, T-I-24-G-1, -OVP to P-I-24-G-65-OVP and P-I-24-G-1-DE to P-I-24-G-61-GE. Ngayon, Ms. Grande.
3: Noted, Ms. May.
0: Thank you, Your Honor. May I again invite your attention to the screen. May pinapakita po ulit ako sa inyo ang mga pangalan. Magsimula po tayo sa pangalang Miko Alquizar. Ano po ba ang kinalaman nitong mga kinalaman nitong pangalan na ito doon sa mga pangalang ni-verify ninyo pursuant to the June 25, 2026 letter request na nagmula sa House of Representatives?
1: Kasama din po siya sa binerify po namin na single match entry po. Si Miku Alcizar, at meron po siyang kopya ng birth certificate.
0: At base po sa birth certificate nitong Miku Alcizar, ano po ang kanyang kalagayan nung taong nung ginawa ninyo ang verification? Or let me rephrase the question, Your Honor. Base sa certificate or sa death certificate nitong si Miku Alcizar, sorry, birth certificate ni Miku Alcizar, ilang taon na siya?
1: Si Miku Alcizar po ay pinanganak noong June 11, 2022.
0: So ilang taon na po siya noong 2022?
1: Isang taon po.
0: Punta naman po tayo sa pangalang Beatriz Cuenca. Ano rin po ba ang kinalaman nitong pangalan na ito dun sa mga pangalang ni-verify ninyo in relation to the June 25, 2026 request?
1: Kasama rin po siya sa listahan na binerify namin under the OBP list, at meron po siyang kopya ng birth certificate.
0: Base po sa kanyang birth certificate, ano ang kanyang araw ng kapanganakan?
1: Si Beatriz Cuenca po ay pinanganak noong January 7, 2022.
0: January 7, 2022. Kung gayon, Ms. Grande, ilang taon na itong Beatriz Cuenca noong 2023?
1: Mga 1 year old po siguro siya.
0: 1 year old. Sa pagkawari mo, Ms. Grande, ano kayang impormasyon na maibibigay nitong 1 year old na si Beatriz Cuenca sa OVP or sa DepEd?
2: Your Honor, speculative.
3: If she knows, counsel, and the chair will follow up with the question in a bit.
0: Thank you, Your Honor.
3: Ms. Grande,
2: we submit,
3: would you
2: Honor.
3: Know?
1: Well, 1 year old po, Your Honor, so... siguro natin.
3: Then, I have to ask then. You're basing your testimony, Ms. Grande, on your records, yung certificate of live birth, not on the acknowledgement receipt.
1: Yes, Your Honor.
3: So you're testifying na merong pangalan na... Sorry, ma'am, Ms. May, Attorney May, ano yung first name?
0: Beatriz Cuenca.
3: So, first name is Beatriz. To may testigo po kayo na base sa talaan ninyo, sa CRS ninyo, meron pong Beatriz Cuenca na pinanganak ng 2022 na 1 year old.
1: Your Tama? Honor, yes po. Based lang po ako sa record, Your Honor, so I cannot speculate.
3: Would you know if it's the same Beatriz Cuenca that signed that document? Would you be in a position to answer?
1: No, sir.
3: No, rightfully so, ma'am, because you're with the PSA. Please proceed, Attorney May.
0: Again, just a clarification, Ms. Grande. Ano po ang naging resulta? Sinabi nyo kanina, yung verification may result into either single match entry, multiple match entry, and no record entry. Dito po kay Beatriz Cuenca, ano pong naging resulta ng inyong verification?
1: Si Beatriz Cuenca po ay single match entry, at meron po siyang kopya ng birth certificate. May record po ang Beatriz Cuenca na siya po ay minor pa.
0: Okay. Punta naman po tayo sa pangalang Mikay de los Reyes. Ano rin po ba ang kinalaman itong Mikay de los Reyes na ito doon sa mga pangalang ni-verify ninyo in relation to the June 25, 2026 request?
1: Kasama din po sa pangalan na Mikay De Los Reyes, na verify namin under the OBP list na may kopya ng birth record as per the PSA po.
0: At base rin po dyan sa kanyang certificate of death, ilang taon na po ba si Mikay De Los Reyes? Or base sa kanyang birth certificate, ano po ba ang araw ng kapanganakan ni Mikay De Los Reyes?
1: January 13, 2020.
0: Kung gayon, dahil pinanganak siya ng January 13, 2020, ilang taon na po ba itong si Mikay De Los Reyes noong 2023?
1: 3 years old.
0: Ano naman po ang confidential information kaya na may bibigay ng isang 3-year-old na si Mikay De Los Reyes noong 2023?
2: Same objection, Your Honor.
3: I would have to sustain, counsel.
0: Thank you, Your Honor. Your Honor, the witness just identified prosecution's exhibit P, exhibits P-I-24-G-66-OVP, P-I-24-G-67-OVP, P-I-24-G-22-OVP, respectively. Ms. Grande.
3: Noted. You'll wind up before lunch, right?
0: Yes, Your Honor.
3: Because you're about to finish, I presume, Attorney May.
0: Yes, Your Honor. Ms. Grande, base po dun sa inyong verification ng mga menor de edad, sino po ang pinakabata noong 2023?
1: Doon po sa records na benerify namin, ang pinakabata ay si Marlene Sunga.
0: At base po dun sa inyong verification, ilang taon po itong si Marlene Sunga in 2023?
1: Based po kasi sa death certificate po niya, 2 months pa lang ay namatay na po siya.
0: 2 months? Ano naman po kayang confidential information bibigay nitong Marlene Sunga?
2: Objection, Your Honor. The same ground, Your Honor.
3: You know it, counsel.
0: Yes, Your Honor. Just trying, Your Honor. At itong si Marlene Sunga, Ms. Grande, anong status niya ngayon?
1: As per the record po, ay merong kopya ng death certificate po na nakatala sa CRS database po.
0: We are showing you, we will be showing you the death certificate of a certain Marlene Sunga.

0: Balitang showbiz, Miss Jade So pasok sa top 4 in the past.
1: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
0: Bueno, manon sa detalye ng mga balita, pinuri ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang solid waste management system ng Marikina City sa isinagawa niyang inspeksyon kanina umaga. Ayon kay PBBM, magandang halimbawa ang recycling program ng Marikina na maaaring gawing modelo o template na ng iba pang mga lungsod sa Metro Manila na patuloy na humaharap sa problema ng

0: Kap na siya ng impormasyon tungkol sa umaroy mga planong ipalabas ang ICC warrant laban sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga pag-atake laban sa kanya. Ayon kay VP Duterte, ipinaalam niya noon kay dating Armed Forces of the Philippines General Romeo Browner Jr. ang kanyang mga pakiusap para sa seguridad ng kanyang ina at mga anak. Git niya, hindi dapat idamay, takutin o gamitin ang anumang uri ng panggigipit ang kanyang mga anak, lalo na ang mga minor de edad. Tinukoy rin ng pangalawang pangulo ang pagpunta umano ng mga otoridad sa mga lugar kung saan naroroon ang kanyang ina at mga anak kahit alam na umano ng pulisya kung nasaan siya dahil sa surveillance activities. Tinawag niya itong seryosohang usapan at iginit na maaaring pumasok ito sa child abuse. Ayon pa kay VP Duterte, nagpapakita ng kawalan ng malasakit sa kinabukasan ng bansa ang isang pamahalaang hindi gumagalang at nagpoprotekta sa mga kabataan.
1: XFM News Nationwide. Itinanggi naman ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang aligasyon po ni Vice President Sara Duterte na nakaranas siya ng harassment nang isilbi sa kanya ang warrant of arrest. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II at DILG Secretary John Vic Rimulya, pawang mga babaeng pulis at walang armas ang kanilang team na nagtungo sa tahanan at opisina ng Vice Presidente.
2: Are all unarmed. They were duly accepted into the residence and into the office. So, any thoughts of harassment during the service is totally untrue. We dare them to present any CCTVs that they have in their office, in their residence, of harassment that went on in the service of the warrant. They have a counter to this. We ask them to present it.
1: Ipiniliwanag pa ni Rimulya na hindi agad inaresto si VP Duterte dahil una nitong ninais na sumuko bago magbago ang desisyon na piliing direktang magpunta sa Quezon City RTC para sikasuhin ang kanyang kaso. Nilinaw din na hindi kailangan ang karaniwang mag-shot kapag kusang sumusuko ang isang akusado alinsunod sa kanilang booking procedure. Sa huli, mga katropa, ipinunto ni Rimulya na walang naganap na special treatment kay VP Sara Duterte at sinunod lamang ang umiiral na mga patakaran ng PNP sa pagsisilbi ng warrant.
0: XFM News Nationwide. Kinuwestiyon ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang umano'y special treatment kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang security concerns at proseso sa pagharap sa mga otoridad. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Sendanya na karapatan ng bawat isa ang safety, security at due process, ngunit dapat anyang pantay ang pagkapatupad ng batas at walang espesyal na pagtrato sa mga opisyal.
3: Sa kabila ng katotohanan na nai-enjoy niya ang due process, ang human rights, hindi sila tinotokhang, siya ay pinapayag ang mag-file ng piyansa, pero ang dami pang drama. Mm-hmm. Hindi nalang magpiyansa at hayaang gumulo ang hustisya. Pero sa dulo ko, kapag pinapatagot na sila, abay biglang sinasabing they're not feeling safe daw, na sila ay pa-victim. So nasaan na yung mga sinasabi niya dati? Ang daming drama. Ang tapang kapag magbabanta sa buhay ng iba, pero pagdating sa pananagutan, abay not feeling safe. Ito yung tawag ko sa kanilang school of acting. Not feeling safe, school of acting. Puro drama.
0: Tinutulad din ni Sendanya ang umano'y hindi pagdaan ni Duterte sa karaniwang mugshot at booking process. Ayon pa kay Sendanya na naunawaan niya ang pangangailangan sa seguridad ni Duterte, ngunit dapat din umanong panagutan ang pangalawang pangulo ang anumang kasalanang iniuugnay laban sa kanya.
1: XFM News Nationwide. Iginit naman ni House Prosecution Spokesperson at Lanao del Norte o Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adjong na dapat panatilihin po ni Vice President Sara Duterte ang tiwala at paggalang sa mga institusyon ng gobyerno kabilang korte at pulisya. Di matapos sabihin ni Duterte na wala siyang tiwala sa korte at mga pulis kaugnay ng kanyang pagharap sa tatlong counts ng grave threats. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Adjong na hindi dapat maging dahilan ang pahayag ng isang opisyal, isang halal na opisyal.

0: Al para mawalandinan tiwala ang publiko sa mga institusyon.
1: Hindi katibyo ng isang tao na bigyan ng lahat ng pagkakataon, depensahan yung kanyang sarili. Tapos at the end of the day, sasabihin naman din niya na iwala siyang tiwala sa korte. At ayaw niya pumasok doon sa korte. Wala naman, sa palagay ko naman po, wala naman pong assassin doon na kinausap ng judge na nag-aantay sa kanya doon. So mukhang ang nakikita po nating rason dito ay talagang yung kanyang tahasang hindi po pag-recognize ng ating mga batas.
0: Sinabi rin ni Adjong mga katropa na dapat sumailalim sa parehong legal na procedure sa lahat ng akusado. Gayun din po ang anuman ang kanilang posisyon, kabilang dyan yung mga proseso ng korte at polisya kaugnay ng warrant at booking. Tungkol naman sa pagsasubmit umano ni Duterte ng sariling larawan sa halip na dumaan sa karaniwang mugshot, sinabi ni Adjong na dapat yaking pantay ang pagpapatupad ng mga protokol sa bawat individual na humaharap sa batas.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
3: Mary Grace Piatos, walang record sa PSA. Narito ang report.
2: Live report. Kinumpirma ni Philippine Statistics Authority o PSA Assistant National Statistician Mariza Grande na walang record sa kanilang database para sa pangalang Mary Grace Piatos. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong Lunes, Setyembre 7, humarap si Grande bilang testigo ng prosekusyon. Ayon sa testimonya ni Grande, matapos suriin ang kanilang database batay sa impormasyong ibinigay sa PSA, walang natukoy na record ng kapanganakan, kasal o kamatayan para sa isang taong nakatapos sa pangalang Mary Grace Piatos. Ang pangalang Mary Grace Piatos ay lumitaw sa mga acknowledgement receipt na iniugnay sa liquidation ng confidential funds. Bahagi ang pagharap ni Grande sa paglalahad ng prosekusyon ng mga ebidensya sa impeachment trial kung saan sinusuri ang mga dokumento at pangalang kaugnay ng umano'y irregularidad sa paggamit at liquidation ng confidential funds. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XF FM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
0: Hindi naman makakadalo bilang testigo sa impeachment trial si Edward Paharda, dating Special Disbursing Officer ng Department of Education matapos muna itong ma-stroke. Ayon po kay Representative Joel Chua ng prosecution team, kagabi lamang nila natanggap ang impormasyon tungkol sa kalagayan ni Paharda. Dahil dito sinabi ng prosecution na hindi na makakadalo si Paharda sa mga pagdinig bilang kanilang testigo. Nauna na iminungkahi ng prosecution na magkaroon ng stipulation o pagkakasundo sa depensa tungkol sa ilang bagay na may kaugnayan sa testimonya ni Paharda.
4: XFM News Nationwide.
3: Inalis sa pwesto ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang dalawang district engineer sa Pampanga matapos ang pagkamatay ng isang lalaki na nahulog sa bukas na drainage canal sa Angeles City. Ayon sa memorandum ni Public Works Secretary Vince Dizon, nabigo umano sina Pampanga 3rd District OIC District Engineer Acer Malyari at OIC Assistant District Engineer Agustin Dagsaan na ipatupad ang mga kinakailangang safety measures sa Phil-Am Friendship Highway. Agad silang inalis sa kanilang pwesto dahil sa umano'y paglabag sa safety standards. Sinabi ng DPWH na pananagutin ng mga opisyal na mapatutunayang nagpabaya sa tungkulin alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan at kalidad ng mga pampublikong proyekto para sa kapakanan ng bawat Pilipino.
4: XFM News Nationwide.
0: Mga railway projects, malaking ambag sa pagbawas ng polusyon at trapiko. Ayon po sa DOTR. Katropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Live report.
5: Itinutulak ng Department of Transportation o DOTR ang pagpapalawak ng railway system sa bansa bilang bahagi ng hakbang upang mabawasan ang polusyon at matugunan ang lumalalang problema sa trapiko. Ayon sa ahensya, maaaring makapagbawas ng di bababa sa 50% ng carbon emissions ang paggamit ng rail transit kumpara sa pribadong sasakyan, kaya malaking tulong ito sa pagkakalaga sa kapaligiran at pagtugon sa epekto ng climate change. Sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na patuloy na palalakasin ang pamahalaan ng mga railway projects upang makapagatid ng mas mabilis, ligtas, efisyente at mga sustainable transportasyon para sa mga Pilipino. Kabilang sa mga pangunahing proyektong isinusulong ang Metro Manila Subway Project, North-South Commuter Railway at iba pang rail expansion projects na layong mapagahang ang daloy ng trapiko at makapagbigay ng mas maayos na alternatibong biyahe. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
3: Pinagmulta ng Land Transportation Office ng kabuuang 14,000 si Metro Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III dahil sa kanyang traffic violation controversy. Kabilang sa mga paglabag ang paggamit ng EDSA busway, pagmanipula sa plaka, reckless driving at sa kanyang ng kanyang driver at paggamit ng blinkers. Ayon sa LTO, voluntaryong isinuko ni Torre ang sasakyan na nananatili pa rin sa kustudiya ng ahensya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Matatanda na nauna nang humingi ng paumanhin si Torre sa kanyang ginawang paglabag kung saan nakatanggap ito ng mga batiko sa publiko at sa sektor ng transportasyon.
4: XFM News Nationwide.
0: Pinag-aaralan naman ng Department of Health, mga katropa, ang paglipat sa PhilHealth ng bahagi ng budget nito para sa gamot at iba pang medical supplies para mabawasan ang stockpiling at pag-expire ng mga gamot. Inihegya ni Acting Health Secretary Edwin Mercado sa pagdinig po ng Senate Finance Committee sa panukalang 2027 budget ng DOH. Ayon kay Mercado, maaaring gawing dagdag na subsidy sa PhilHealth ang pondo para mas malaking bahagi ng pagbili at paghatid ng health benefits sa mapunta sa ahensya. Sa pagdinig, kinwestiyon ni Senator Rapid Tulpo ang pag-expire ng milyon-milyong pisong halaga ng gamot, lalo na't may mga ulat ng kakulangan naman sa supply sa ilang health facilities. Sinabi rin po ng DOH na nire-review na nila ang sistema ng pagbili, pamamahagi at pag-monitor ng mga gamot para maiwasan na ang pag-aaksaya sa pondo.
4: XFM News Nationwide.
3: Nanawagan si Health Advocate Dr. Tony Liachon ang pananagutan sa mga opisyal na sangkot umano sa pag-expire at pagsasayang ng bilyon-bilyong pisong gamot ng Department of Health. Ayon kay Liachon, lumabas sa mga pagdinig sa Senado na umabot sa 217 million pesos ang halaga ng mga gamot na binili ng gobyerno ngunit nag-expire noong 2025. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Liachon na hindi lamang ito usapin ng maling pagpaplano kundi dapat ding siyasatin kung may kapabayaan o pagkukulang sa pamahala ng pondo at supply ng gamot.
6: Hindi naman kasalanan to ni Secretary Mercado kasi ito'y panahon pa ni Secretary Erbosa, di ba?
3: Mm.
6: So, pangit yung planning nila eh. Gross negligence, tsaka betrayal of public trust. Ang sama ng leadership dito eh. Well, tayong mga Pilipino nag-i-struggle to afford yung itong mga maintenance medication, life-saving drugs, nabubulak lang ito sa warehouse at iba, binabaon pa. Problema natin, hindi natin nakakasuhan itong mga taong to kaya hindi nadadala eh.
3: Kabilang sa kanyang mungkahi, ang mas maayos na pamahala sa supply, mas malinaw na proseso sa pagbili ng gamot, real-time na pagsubaybay sa inventaryo at regular na paglalabas ng ulat sa publiko. Ngit ni Liachon, mahalaga ang mga hakbang na ito upang maiwasang maulit ang pag-expire ng mga gamot habang maraming Pilipino ang nahihirapang makabili ng kanilang mga kinakailangang medisina.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang tama oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, pwede rin po kaming mapahinggan sa pang XFM stations nationwide. XFM 106.5 Rojas Capiz, XFM 93.3 Antique, at XFM 89.5 Pagadian.
4: Balitang regional.
0: May 13 taong gulang na lalaki ang nasawi matapos sumabit ang leeg sa tali ng baboy. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
4: Live report.
7: Patay ang 13-anyos na lalaki na si alias Carlo matapos aksidenteng sumabit ang kanyang liega sa tali ng kanilang baboy sa barangay Cugon, Danao City, Cebu noong Sabado ng umaga. Batay sa inisyal na investigasyon ng Danao City Police Station, inutusan ng ama si Carlo na bantayan ang kanilang inahin na bagong panganak ng mga biik. Habang may tinatahi ang ama sa loob ng kanilang bahay na gagamitin sana bilang panangga sa araw sa kulungan ng baboy, narinig dito ang pag-iyak ng mga biik. Dahil dito, inutusan ng ama ang kanyang 11-anyos na anak na hanapin ang biktima. Nang hindi makita na nakababatang kapatid ang kanyang kuya, agad itong sinabi sa kanilang ama at nagsimula silang maghanap pa. Sa kanilang paghahanap, nakita na nakababatang kapatid ang biktima na walang malay sa tabi ng kulungan ng baboy habang nakasabit ang kanyang liig sa tali ng hayop pa. Agad humingi ng tulong ang pamilya sa mga kapitbahay at isinugod ang biktima sa hospital. Gayunman, idiniklara itong patay na. Inirekomenda ngayon ng mga otoridad ang pagsasagawa ng autopsy o pamatukoy ang eksaktong sanhin ng pagkamatay ng biktima. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline base of vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
3: Senior citizen natagpo ang patay at ginilitan ng leeg sa loob ng kanyang bahay sa San Rafael, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
8: May gilit sa lieg at wala ng buhay ng matagpuan ng senior citizen habang nakahiga sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Poblasyon, San Rafael, Iloilo. Ang biktima ay si Lirio Barsanas, 72 years old. Ayon kay Police Lieutenant Francis Carona, officer in charge ng San Rafael Municipal Police Station, na pagnanakaw ang tinitingnang motibo sa krimen. Sa investigasyon, ilang beses nang pinasok ang bahay ng senior citizen upang pagnakawan at kapamilya rin ng biktima ang tinuturong responsable dito. Napagalamang mag-isa sa bahay ang biktima dahil wala itong asawa at mga anak. Ngayong araw, ipasa ilalim sa autopsy examination ang bangkay. Samantala, may persons of interest na ang San Rafael Police sa pumatay sa biktima. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM News!
0: Samantala, mahigit 600,000 pisong halaga ng hininalang Cebu, mga katropa, na samsam dyan sa Cagayan. Mag-ama na tinuturing na HVI arestado. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM, Tugigaraw.
9: Arestado ang mag-ama na kapwa itinuring na high-value individuals o HVI matapos makumpiskahan na nakabuwang 91.41 grams ng hininalang shabu na may tinatayang street value na 621,588 pesos sa isinagawang bypass operation sa bayan ng Lasam, Cagayan noong Setyembre 4 taong kasalukuyan. Kinilala ang mga na-aresto sa mga alias na Vin na 43 anyos, may asawa magsasaka at ang kanyang anak na si alias JM, 20 anyos, binata magsasaka rin at kapwa residente ng nasabing bayan. Ayon sa pulisya, nakumpiska mula sa mag-ama ang tatlong heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng pinanghihinala ang shabu. Kabilang dito ang 0.20 grams na bypass item na nagkakahalaga ng tinatayang 1,360 pesos habang ang dalawang sachet na nakumpiska bilang possession evidence ay tumitimbang ng 45.84 grams at 45.37 grams na may tinatayang halaga na 311,712 pesos at 308,516 pesos. Pinangunahan ang operasyon ng mga intelligence operatives ng Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, katuwang ang Lasam Police Station at 3rd Maneuver Force Platoon ng 2nd Cagayan Mobile Force Company sa koordinasyon ng PIDEA Cagayan. Bukod sa hininalang shabu, na-recover din ang isang tunay na 1,000 peso bill ay na pirasong 1,000 budal money, isang pouch identification card, dalawang cellular phone at isang motorsiklo. Dinala ang mga suspect at ang nakumpiskang ebidensya sa Lasam Police Station para sa dokumentasyon at investigasyon habang inihahanda ang kaukulang mga kaso sa ilal ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa timpila ng 95.7 XFM Tugega raw para sa nagdaka isang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Tongyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
3: Universidad sa Puerto Princesa na nakatanggap ng threat noong Biyernes, balik face-to-face classes na muli ngayong araw. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
10: Balik eskwela na uli ang mga estudyante ng Palawan State University matapos ang ilang araw na pag-iimbestiga ng PS2PNP tungkol sa natanggap na threat sa PSU noong araw ng Biyernes. Wala pang inilabas na resulta sa imbestigasyon ng PNP pero ang universidad nagpahayag na may pasok na ngayong Lunes pero may paghihigpit na gagawin sa lahat na papasok kasama na dito ang mga estudyante at guro. Noong Biyernes, may post na natanggap ang PSU gamit ang isang dummy account na may sinasabing gagawa ng karahasan sa PSU at ilang estudyante na siyang naging dahilan para agad pauwiin ang mga mag-aaral. Hindi pa natutukoy ang taong gumamit ng account kung ito ba ay kapwa estudyante o taong labas na nananakot lamang sa nasabing universidad. Seryoso ang PPCPO-PNP sa natanggap na pananakot at takbang na kanilang ginagawa para hindi mangyari ang nangyari sa school ng Tacloban at Zamboanga kung saan may mga nasawing estudyante. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
0: May rider katropang patay matapos malpok sa sinusundang van sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
11: Isang 22 anyos na binata matapos masangkot sa aksidente habang lula ng motorsiklo sa Barangay San Fermin sa Cagayan City, Isabela. Ang biktima ay residente ng bayan ng San Manuel, Isabela, habang isang 44 anyos naman na residente ng Cagayan City ang driver ng van na sangkot sa insidente. Batay sa investigasyon ng pulisya, magkasunod na binabagtas ng motorsiklo at van ng kalsadang patungong bayan ng Kabatuan, Isabela, nang mangyari ang aksidente. Habang papalapit sa lugar ng pinangyarihan, sinubukan umanong mag-overtake ng rider sa sinusundang van. Gayunman, habang isinasagawa umano ang pag-overtake, biglang kumaliwa ang van patungo sa isang beer house na naging sanhi ng banggaan. Naidala pa sa pagamutan ng rider, subalit idineklara rin itong dead on arrival. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng pulisya kaugnay ng insidente habang nasa himpilan pa rin ng pulisya ang driver ng van. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
4: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather update.
0: Tropang Brian, naglabas ng pag-asa, heavy rainfall warning alas 11 kanina. Ito epekto ng habagat.
3: Katropang Buddy, kabilang sa orange warning ang Subic, Olongapo, Castillejo, San Marcelino, San Antonio, Palawig, Iba, San Felipe, San Narciso, Botolan at Kabangan sa Zambales at Hermosa, Dinalupihan at Morong sa Bataan.
0: Sa yellow warning level po, mga katropang, Cavite naman, ilang bahagi ng Pampanga at Bataan, Laguna, Rizal, Batangas, Muntinlupa, Las Piñas sa Metro Manila at Masinloc at Candelaria sa Zambales. Posible rin ang pagbaha, particular sa mga flood-prone areas.
3: Inaasahan naman ang light to moderate rains na may paminsan-minsang malalakas na pag-ulan sa Nueva Ecija sa susunod na 3 oras.
0: Patuloy pong mga pag-ulan din ang mararanasan sa ilang bahagi ng Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan. Tayo dito sa Metro Manila, Rizal, Batangas, Laguna at Quezon. Pwedeng magpatuloy sa loob ng 3 oras at makaapekto sa mga kalapit na lugar.
3: Pinapayuhan ng publiko at mga Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO na patuloy na subaybayan ang lagay ng panahon at maging alerto sa susunod na rainfall warning na nakatakdang ilabas mamayang alas 2 ng hapon.
4: Balitang international.
0: Ang balita international hatid sa atin katropa ng Santon Gold. Hindi bababa sa 5 katao ang namatay matapos lumagpas sa runway at bumagsak ang isang cargo plane na ginagamit ng Amazon Prime Air sa Miami International Airport nitong Sunday. Ayon po sa mga otoridad, lumagpas sa runway ang Boeing 767-300 habang lumalapag at tumama sa ilang sasakyan sa lupa. Lima rin ang nasugatan, kabilang ang tatlong nasa kritikal na kondisyon.
4: Showbiz, showbiz news!
12: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Pasok na sa top 4 ng Drag Race Down Under versus The World ang Filipina drag artist na si Miss Jade So. Nakamit ni Jade ang pwesto matapos ang semifinals kung saan nakasama niya sa top 4 ang UK Queen at Australian Queens. Sa makeover challenge, ginawang drag character ni Jade ang kanyang partner na si Matthew bilang Miss Yasmin Hart Suso na hango sa Filipino drama na Marimara. Sa naturang episode na nawagan din si Jade sa mga mambabatas na ipasa ang SOGI SC Equality Bill sa Pilipinas. Ito na ay kalawang pagkakataon na umabot si Jade sa top 4 matapos ang Drag Race Philippines Season 2. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
4: Balitang sports.
0: Hatid po sa atin to ng Premium D3 Katropa. Bigo ang Creamline na makapasok sa finals ng 2026 PBL Invitational matapos talunin ang PLDT sa limang sets last Sunday sa Smart Araneta. Dahil dyan nakalusot sa finals ang NX LED at nauna ng tinalo ang Farm Press sa 4-set match. Aarap po ng NX LED ang Thailand-based Is Kola sa Winner Take All Championship sa Martes.
4: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang extra sa XFM News Nationwide.
3: Mister na nagselos, sinunog ang sariling bahay. XFM nagbigay naman ng tulong sa mga bata. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
13: Matinding silos ang sinasabing ugat ng isang maitang pagtatalo ng mag-asawa na nauwi sa pagsunog ng mister sa sarili nilang bahay sa Barangay Alindahaw, Tukuran, Zamboanga del Sur. Batay sa ulat ng pulisya, matapos ang matinding pagtatalo, sinindihan umano ni Junard Calmada ang kanilang bahay gamit ang lighter at gasolina. Mabilis na kumalat ang apoy hanggang tuluyang maabo ang kanilang tahanan kasama ang halos lahat nilang mga kagamitan. Bago ang insidente, nakipagtalo umano si Junard sa kanyang misis na si Ginelaine dahil sa hinalang may ibang karelasyon ang kanyang asawa na kausap sa cellphone. Sa kasamaang palad, wala nang anumang gamit ang kanilang naisalba matapos tuluyang lamunin ng apoy ang kanilang bahay. Sa kasalukuyan, nasa silda ng presinto si Junard habang ang kanyang pamilya naman ay humaharap sa mabigat na pagsubok matapos mawala ng tahanan at mga kagabitan. Samantala, mabilis namang kumilos ang tagapakinig ng XFM Pagadian upang tumulong sa pamilyang naapituhan. Ipinabot nila sa tropa ng XFM Pagadian ang school supplies, bigas, mga damit, itlog at kaunting pera upang makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya at higit sa lahat upang masuportahan ang mga bata na makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral kahit nasunog ang kanilang mga gamit. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Tropa mo sa balita, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide, Monday, September 7, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
3: Ako po si Brian Tepal.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipina.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
14: Ito ang XFM Palawan.
15: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM
15: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika,
16: angat sa komentaryo,
15: angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
15: Ang katropa mo.
16: Exciting!
17: Exciting!
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
19: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na
4: nationwide
19: sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga katropa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programa, The Secret of Health. Ang programa mag-atid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Siya nga lang po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines. Isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makasayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin po mga kapanayam, ang dalawa sa atin po mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla at Doc Ronald Paler. Magandang araw po mga partner.
1: Isang magandang araw po sa ating lahat mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw, panibagong talakay naman po hinggil sa kalusugan ang atin pong pag-uusapan. At ngayong araw na ito ay isang interesanting topiko na naman ang ating tatalakayin. At kung paano na ang asukal pala ay may parehong apekto ng mga recreational drugs at kung paano ito nangyayari sa ating brain. And of course, ano yung pinaka-worst na klase ng asukal? Yan po ang ating tatalakayin dito po sa ating programa, mga ka-wellness.
2: Isang magandang morning or afternoon. Magili po namin mga ka-wellness, mga katropa nationwide. At syempre, marami na naman tayong tatalakayin ngayon, nakapakipakinabang, lalo na yung pinakang favorite natin sa lahat. Ano? At sana po ay marami tayong mapulot na mga impormasyon na makatutulong sa ating pagpapalusog.
0: Tayo po na mapakinggan sa lahat ating pong XFM and Solid FM stations nationwide at ganoon rin sa lahat pa ng FM stations na nakahookup dito sa ating pong programa. Ayan, welcome kayo dito sa ating pong talakayan, ha. So yung mga katanungan, pwede kayong magpadala yung mga text messages sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasala yung mga katanungan, ay pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan parte kayo ng Pilipinas nakikinig, ha, sa mga oras po na ito. Ayan, para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Sa mga ginagay sa mga pong sumubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, pwede niyong puntahan at ma-avail ang atin pong mga products sa ating mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug. Ayan, pwede niyong mabili ang atin pong mga produkto. Gaya rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay ipagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto, mga ka-wellness. Ang atin pong Santon Gold Coffee Mix ay mabibili na rin po sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. At syempre, pwede rin maka-order ng atin pong mga produkto sa atin pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang po, Yes to Health 2011.
2: Pwede rin makabili ng ating product sa lahat po ng Yes to Health Clinic. Meron po tayong special price sa mga bibisita sa ating clinic, especially kung kayo po ay isang senior citizen. Yan, dali lang po lang ang ID natin at ipakita, no, para sa inyong pag-avail ng ating special discount. At pwede rin kayong magpakonsulta sa ating pong mga naturopathic consultant. Dahil sa Yes to Health, marami po tayong mga programs gaya po ng cleansing and detoxification. Meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture. Meron din tayong mugok boyang, Korean therapy. Isang kakaibang ano to, ha? Korean therapy na exclusive po sa Yes to Health ay inyong ma-avail po yan. May biozapper therapy din ho tayo, lalo na ngayong panahon na talagang madalas tayo nagkakaubot sipon. Ang biozapper therapy, isang natural po na paraan para makontrol ang mga common infection na madalas tumatama sa atin sa panahong tag-ulan at tag-lamig. Ganon din, meron tayong terahertz therapy na pwede hong ma-avail at yung ating ID Tox. Meron din po tayo sa Yes to Health Wellness Clinic.
0: Mm-hmm. Sa mga gusto pong sumubok, ha, ng ating pong mga Yes to Health services, ayan, sa ating pong mga wellness center, puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch. Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Healthy habits, healthy life. The secret of health, Health Info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito headed sa atin ng Santone Gold Herbal Tea. Ang napakasarap na tea na pwede natin gamitin pang detox ng atin pong pangangatawan. Pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan, mga ka-wellness, itong may kinalaman ano, sa asukal o itong sugar blues kung tawagin. Ayan. May kulay pala yung sugar, ano? Mm-hmm. O ito ay term, ano? Para sa consumption ng sugar. Ang asukal, mga ka-wellness, ay isang common commodity sa panahon natin ngayon. Dati mga partner, ang asukal, ang mga mayayaman lang ang nakaka-avail nito. Mm-hmm. O ang kayang, may kakayanan na bumili, ano? Mula po nung ancient times up to mid to late 1700s or sa 18th century, mga royalties lang at saka yung mga noble people, mm-hmm, ang kayang maka-afford ng asukal. Kaya madalas, Doc, yung mga sakit na dahilan sa overconsumption of sugar ay makikita mo lang dun sa mga tao na iyon.
2: Kaya nga pag nanonood ka ng mga AI, ano, mm-hmm, ng mga AI na novel, mm-hmm, makikita mo sa ancient China before, pag may sugar ka, talagang ibig sabihin, mayaman ka.
0: Angat ka. Kaya yung mga karamdaman tulad ng diabetes, cancer, gout, arthritis,
2: pangmayaman din,
0: at iba pang mga degenerative disease, doon mo lang makikita sa kanilang sangay, ano, doon sa pangkat nila. Pero ngayon, Doc, hindi na. Pati sa mga common people o yung mga sayo pa nila, mga masa, ano, makikita na natin yung karamihan sa mga karamdaman na ito dulot ng hindi maayos na paggamit ng asukal. Ayan. Alam nyo ba na ang refined sugar ay nandiyan na yan, ano? Approximately 2,500 years ago ay consumption na yan, ano, ng mga tao. with the earliest chemical refined sugar produced sa India, mga ka-wellness. Ano? Ang origin nito sa India, 500 BCE hanggang 350 CE, ano? And nandiyan na yan. Kumbaga, consumption nila itong sugar. And it expand to west and eastern side, ano? In the 13th century. At pati sa Europe, ha? Dok, sa Europe, ang mga, ano, ang mga tao nga doon before, sa ancient times, ano? Ay mga, ano lang talaga, mga noble people, mga kings, ang nagko-consume nito. Pero ngayon, kahit sino na, pwede na maka, ano,
2: parang luxury goods yan dati.
0: Oo, parang ano, sa kanila to, kumbaga precious, ano, precious matter sa kanila noon. Itong asukal po na ito, mga kaibigan. At sa late 15th century naman, yung mga Portuguese ay naano na rin nila. Itong pag-ano ng sugar from sugar cane, ano, kinukultivate nila yun, nire-refined hanggang sa maging table sugar, mga ka-wellness. Ganoon rin sa 16th and 18th century sa Caribbean as well as sa American people, ano, ay na ano na rin nila, nalaman na rin nila kung paano i-refined, i-mass produced ito pong sugar, mga kababayan, ano. At ito na lately, 19th century hanggang 20th century ay sobrang ano na, sobrang talamak na ang paggamit ng sugar. At ano, kumbaga pamura ng pamura, mm-hmm, yung ano, yung value, mm-hmm, ng sugar. Kaya nga kahit sino pwede na. At naabuso na ang paggamit, Dokron, ng asukal.
1: Kaya nga, ang average consumption sa buong mundo is, mm-hmm, nasa 35 to 45 grabe kilograms annually, mm-hmm, na consumption ng sugar. At ang pinakaunang bansa na top consumer ng sugar, mm-hmm, well, in fact, kasi dito din ang galing yung tinatawag natin yung mass production, mm-hmm, and also plantation ng mga asukal, dito nagmumula sa United States. Kasunod niyan ang Germany. Mm-hmm. Ang kung sa mundo is 45 kilograms ang ano, ang annual or average annual intake, sa US nasa 46 kilograms annually. Mas marami silang, mm-hmm, mag-consume ng asukal. Germany, ang sunod niyan is Germany, sunod Netherlands, sunod and Luxembourg and Fiji. According, mm-hmm, sa World Health Organization, ang recommended na sugar consumption should be less than 10%. Pinaka-ideal, mm-hmm, is 5% na intake, yung intake daily. And that is roughly 25 grams or 60 spoons per day na pag-take ng asukal. Yun, mm-hmm, yung ideal na kung titingnan natin is hindi masyadong nakaka-apekto sa tinatawag natin sa ating kalusugan. Ngunit ang actual intake, lalong-lalo na sa mga high-income populations, mm-hmm, nagko-consume sila ng double or nagiging triple pa kung minsan kaysa doon sa recommended daily limits. Kaya makikita, mm-hmm, natin, isa sa pinakamayaman na bansa ang US. Kaya sila din isa sa pinakamalakas mag-consume ng asukal.
0: Sugar. Sa mga nabanggit mo na bansa, Doc Ron, parang wala doon yung Pilipinas. Ano?
1: Wala.
0: Hindi nabanggit yung Pilipinas. Pero kung papansin ninyo, mga ka-wellness, pataas din ang pataas yung kaso sa atin ng nakakaranas ng diabetes, heart disease, at iba pang mga degenerative diseases, mm-hmm, dulot ng overconsumption of sugar. Dok Aljay, gano'n ba kadami yung asukal na nagagamit ng bawat Pilipino?
2: Ako, madami. Ano, yung average daily sugar consumption, mm-hmm, ng ating mga Pilipino, ano, 19 grams per person.
0: Mm-hmm. Wow.
2: Oh, na accounted yan for about 3% ng total caloric intake, ano. Mm-hmm. Kung titingnan mo yung key consumption statistics natin, per capita consumption, per capita sugar consumption natin approximately 24.5 kilogram per, mm-hmm, person.
1: Kalahating kaban.
2: Oo, kalahating kaban.
0: Grabe.
2: Ano yun, ha? Ayun na yun yung pinakang average. Pinakang threshold yun.
1: Threshold.
2: Ano? Ang total volume yung ating bansa nagkukonsume ng roughly 2.5 million metric tons of sugar annually.
1: Wow. Mm-hmm.
2: Oh, yung mga kabataan, yung mga bata, mga teens, ano, mm-hmm, just imagine, sumusobra sa 25 grams per day.
1: Mm-hmm.
2: Ang 25 grams, nasa ano yan, marami-rami din yun, ano. Kaya napakahirap dahil ang sugar ay naka-embed na sa lahat ng pagkain. Yung mga snacks, yung, mm-hmm, breakfast, at ang yun ngang mga breakfast food, ano, mm-hmm, ay sabi sa pag-aari, ng tataglay ng pinakamataas na level ng free sugar,
1: mm-hmm,
2: o sa diet ng isang Pilipino.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon, pagdating naman doon sa tinatawag na wealth factor, yung free sugar and mga sugar sweetened beverages ang tumataas ngayon sa ating bansa, ano? At ito rin yung pinakang maraming, kumbaga sa revenue ng sa food industry, mm-hmm, ito rin yung may pinakamataas na revenue pagdating sa food industry. Kasi marami ngayon nahihilig sa mga inuming matamis. Oo, soft drinks, yung mga milk tea na yan, name it. So, napakarami ang nahuhumaling sa pag-inom ng mga matatamis na inumin niyan.
0: Minsan kasi, Doc, mga partner, doon lang tayo nakafocus sa ano eh, no? Doon lang natin binabantayan yung table sugar na ini-intake natin. Pero yung mga other forms of drinks and food na grabe, sandamakmak ang sugar content. Kung titingnan nyo doon sa ano ha, doon sa kanilang nutritional value, eh talagang, or nutrition fact, ay makikita mo doon kung gano'ng kataas yung mga sugar content nila. Kaya pala tumataas din ang consumption ng asukal ng mga kabataan ngayon. At lumulobo din yung consumption ng mga processed foods na iyan, mga ka-wellness. Eh, Doc Ron, ano naman itong tinatawag na sugar blues? Ibig sabihin, nakaka-addict din itong asukal na ito.
1: Sugar blues, yung blues kasi that is an after effect, yung tinatawag natin after effect ng ano, ng drugs. Yung kumbaga, yung primary effect is high na high ka. Yung after effect, yun yung blues. So according sa isang writer ng author na pangalan is William Dofty, na publish yung kanyang libro na pinangalan ng Sugar Blues, ito yung highlight is yung history ng asukal at the same time kasama doon yung politics and economics and also slavery. Kasi dyan ang nagsimula ang mass production ng asukal sa slavery. Kasi pinagtatanim sila ng mga tubo sa panahon na yun. And then later on, doon sa processing, nung pumunta na sa ano, sa kasi hindi tumutubo ang ano eh, ang sugar cane sa Europe, doon naman nila kinuha doon sa sugar beets at doon na process. And mas mura yung sugar beets, mas marami siyang asukal. And then ano yun sa slavery. And then, noon nakita ang epekto pala ng asukal, why it was mass produced, simply because it affects as drugs. It was compared as a heroin drug. Yung epekto ng sugar sa ating katawan. It explains na ang pag-start ng plant juice na i-process into intensive chemical refinement into a potent and addictive crystal. At yung tinatawag na natin na sugar blues describes as a cyclical, physical, and psychological exhaustion. Di ba mapapansin natin pagka masyadong matamis yung ating kinakain, afterwards, naaantok ka na, pagod na pagod ka, you are low of energy. And then after effect nun is yung anxiety and depression. Kaya nagkakaroon ng mood swings, ailments na nag-o-occur doon sa person's blood sugar na tumataas after consumption at bumababa after consumption ng tinatawag nitong maasukal na mga pagkain. And ito ay ito ang sumikat, and then later on pinag-aaralan uli ngayon hanggang ngayon kung ano yung epekto, kasi nakita ang pag-surge ng heart disease at iba pang maraming sakit panimula doon kung saan naging mas mura ang asukal na benepisyo sa na kayang bilhin ng lahat. Kaya naisulat po yung libro na tinatawag natin Sugar Blues.
0: Ayan. Sa paano po ang maraman, Doc Algie, na nakaka-apekto yung asukal na parang droga sa atin pong pangangatawan?
2: Oo, yun nga yung point doon. Ano? Kaya nga tinawag, even nga sa US, gusto nilang itax ito ng similar sa
1: sigarilyo.
2: Sa sigarilyo. Kasi actually, ang sugar nga, sinasabi ng mga ilang scientists, especially refined sugar, is a slow poison. Na, kumbaga, yung refined sugar, eh nakakapekto sa utak at sa katawan, similar sa epekto ng addicting drugs. Dahil tinitrigger nito ng matindi yung dopamine surge ng ating brain. Na alam mo naman, dopamine, yan yung reward system ng ating utak. Na pag kinain mo, for example, ang isang addicting substance, you feel something na ano, parang happy. Feeling mo, ano ka, masaya.
0: Kumbaga yung euphoria.
1: Euphoria, yes.
2: Oh, yun yung common effect kasi ng mga addicting drugs. Which is similar to the effect of refined sugar in our system. Sabi nga sa isang published article sa Healthline, sa mga pag-aaral, pinakita ng asukal ay na-stimulate yung reward processing center ng ating pong brain, na katulad ng recreational drug. At ito ay nagiging dahilan ng parehong behavioral and biological pattern, yung compare mo yung sugar at saka yung commonly drugs na inaabuso. Ano? So paano minimimic ng sugar yung effect ng common addicting drugs? For means of dopamine release. Kasi pag kumain tayo ng sugar, mapapansin natin yung mga taong stress, di ba? Kaya may tinatawag na stress eating, commonly ang tinatarget nila, tsokolate, yung mga matatamis.
5: Yeah.
2: Kasi automatic yun ang hahanapin ng utak mo. Kasi yun yung nakasanayan niya, no? Pag kumain ka ng mga asukal, ano, matatamis, ina-activate niya yung sweet taste receptor na nagbabaha sa ating utak ng dopamine. Same thing with chemical messenger na link sa drugs katulad ng cocaine. Yan yung mga ganyan, ano. Tolerance, over time, yung patuloy na pag-take ng sugar is na nakakasanayan na ng ating brain. Meaning, you're asking for more sugar to get the same feeling of pleasure na nararamdaman mo if you are taking sugar. Then, you will crave for it. Hanap-hanapin mo na, sa totoo lang, ang pinakamahirap na iwasan na pagkain, hindi maalat.
5: Asukal.
2: Marami na akong nakitang ganyan. Actually, meron akong isang dating mentor ko na talagang pinagbabawalan siya ng kanyang mga anak na kumain ng matamis. Tinatago nila lahat ng sugar kasi pag nag-crave siya, kakainin niya kahit asukal. Alam mo kung saan makukuha, tinago niya yung mga tsokolate, kung saan-saan, nakasiksik. So para ka rin, ano, para kang addicted sa isang substance. No? So ang problema noon, pag nagkaroon ka ng addiction or craving, nawawala ka na ng control. You can do everything just to take it. Ano? At ang pinaka-worst dun yung withdrawal. Pag tinigil mo ang sugar, abruptly, nagko-cause ito ng negative changes sa mood, sa physical, yung unease, di ba? Parang nami-mirror niya yung mild drug withdrawal. Kaya nga, kinumpir nila ito sa epekto ng forbidden drugs, yung sugar effect sa katawan natin.
0: Grabe, ano? Hindi natin namamalayan mga ka-wellness, ha? Kasi ang sugar, hindi naman namumonitor, Doc. Hindi naman natin yan siya, ano? Kumbaga, hindi kasi tulad siya ng mga prohibited drugs talaga na bawal na bawal.
2: At uulihin ka talaga pag nakalagay sa saligang patasyon. At isa pa ang saan ka ba nakakita ng baby na gumagamit ng pinagbabawal na gamot? Di ba
5: wala?
2: Pero nakakita ka ng baby from pagiging baby niya, nagsusugar na siya.
5: Sugar na, asukal na.
2: Yeah, that's how addicting and how highly consumed ang sugar, mga ka-wellness.
0: Kaya pala, talaga, lalo na pag naaabuso ng husto, Doc, itong paggamit ng asukal, nakaka-addict din talaga, mga ka-wellness, ha? Lalo na yung palakain dyan ng mga babanggitin ko pa ba ito, Doc? Mga chocolate? Maraming kagad. Mga ice cream, mga cakes na yan. Yes.
2: Hindi lang naman tayo nagsasabi niyan. Kaya nga sa Pilipinas, ang dami na nagpapanukala na itax yung mga matatamis na yan. Di ba? Kasi nga, sa mga pag-aaral, ito talaga ang isa sa culprit ng common degenerative diseases ngayon sa panahon natin.
0: Yan. Kaya nga mga ka-wellness, ha, mahalaga na maging aware po tayo dito. Nako. At mamaya pag-usapan natin, totoo ba na acidic ang asukal? Maraming tatanong yan. At ano ba yung worst kind of sugar? Saan ang mga pagkain ito meron? At ano yung epekto nito sa ating pangangatawan? Lalo pagka nasusobrahan at tayo at sa mahabang panahon ay na-overjuice natin. Ito pong asukal, mga ka-wellness. Yan po ang tatalakay natin sa pagkabalik ng
3: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong programa. Sa mga katanungan patungkol sa atin pong tinatalakay, ay pwede kayong mag-check sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Mga partner, balik tayo sa pinag-usapan natin patungkol sa sugar blues. Marami mga nagsasabi, Doc, na kapag kumakain sila ng mga matamis o yung mga asukal na mga pagkain, ay umaasim yung sikmura nila. Kaya sabi na iba, acidic daw ang asukal. Totoo ba ito, Dr. Ron?
5: With regards sa acidity, ang asukal po, pag i-measure mo ang pH balance niya, is nasa 7. So that is, kumbaga, nasa baseline siya. So ibig sabihin, kung titingnan natin, hindi siya acidic. Yet, kapag ka ang asukal ay na-intake natin, is meron siyang tinatawag natin acid effect sa katawan. Mm-hmm. Kaya mapapansin natin, the more you eat sugar, the more painful the body, nagkakaroon mm-hmm. ng inflammation. Kasi yung asukal, na finiform ng bacteria into lactic acid. Mm-hmm. Di ba? Pag nag-exercise tayo, mm-hmm. tapos hindi mo nasundan ng exercise, mm-hmm. ang tawag dun sa Cebuano, pamaol, mm-hmm. yung mananakit yung katawan mo. Yun ay tinatawag na mga lactic acid. Mm-hmm. Kaya that is an acid form sa ating katawan. That is fuel, kasi doon ang nangyayari is pagkain yun siya ng mga bakterya. At mm-hmm. itong mga bakterya na ito, nagpo-produce ng lactic acid sa katawan. Mm-hmm. And it causes tinatawag natin enamel erosion sa ating mga ngipin. Kaya mapapansin ninyo yung mga bata na mahilig kumain ng mga asukal, ang bilis mabulok ng kanilang mga ngipin. Mm-hmm. Kasi this bacterial acid naglo-lower ng pH sa ating yung sa ating buhanga. So hindi yung asukal, kung hindi yung bacteria na kung saan ang pagkain niya is yung
2: sugar.
5: Asukal. Mm-hmm. Yun ang nag-produce ng acids. At nagtatanggal ng mga minerals sa ating mga ngipin na nagkukos ng tinatawag natin cavities. And hindi lamang sa ngipin yung nakaka-apekto. Naaapektuhan din yung tinatawag natin ating mga buto. Kasi in order for the body to neutralize acidity sa ating dugo, kailangan niya ng calcium in order to neutralize those acidity. Ang byproduct naman ng metabolism ng high amounts ng sugar, regular pathway ka produce ng mga byproducts katulad ng mineral depletion to process that sugary effect sa ating katawan, nagsi-shift yung ating katawan at kumukuha ng mga internal alkaline mineral sa ating katawan katulad ng calcium na nagmimula sa ating mga buto. Kaya the more that you eat sugar, the more na humihina yung ating buto. And of course, itong microbiome impact. Mm-hmm. Ang diet na mataas sa refined sugar ay nagpo-promote ng growth of acid-tolerant and harmful gut bacteria over doon sa beneficial ones. Ibig sabihin, kapag maasukal at matatamis yung mga pagkain natin, especially refined sugar, is yan po ang pagkain ng mga bad bacteria sa ating katawan at nagsishift ng overall internal balance ng ating katawan.
0: Mm-hmm. Take note mga ka-wellness, ang asukal hindi yan pare-pareho ha. Maraming klase-klase po ng sugar. Ano? O narito yung mga major kinds ng mga industrial sugars, yung mga granulated sugars na yung pinaka-common na nakikita natin. Derived from sugar cane or sugar beets na banggit kanina, ano? Meron ding liquid sugar kung tawagin, mm-hmm. ano? Ito yung mga ano, extract mula sa iba't ibang mga plants, ano? Fruits or herbs na pinagmumulan ng sugar or ng sweets, ano? Ito yung nababanggit natin, yung pangit talaga, ano? Napaka pangit na klase ng asukal, yung high fructose corn syrup mm-hmm. or HFCs, ano? At meron ding invert sugar, butler sugar, dextrose at saka maltodextrin. At yung mga industrial brown sugars, ayan, yung dito sa atin common 'yan, ano? Mm-hmm. Na produced din from kadalasan sa atin sugar cane kasi mm-hmm. marami tayong ano plantations ng sugar cane. Pero marami na ngayon ng ano yung coconut sugar
5: na
0: ginagawa
5: yes.
0: din nila
5: mm-hmm. kasi nagiging aware na sila kung gaano yung worse ang epekto nitong refined, especially yung mm-hmm. white sugar sa ating katawan. At ang epekto nito sa ating katawan, first thing is weight gain mm-hmm. sa mga gustong pumaya. Tapos baka mamaya is kumakain kayo ng mga pagkain, hindi nyo alam may hidden sugars pala. Mm-hmm. And also this causes type 2 diabetes and merong certain sugar na kung saan is it destroys your pancreas, yung mm-hmm. tinatawag natin na maltodextrin. Mm-hmm. Yung maltodextrin na yon kapag ka pumasok sa ating katawan, it destroys, ang pinaka-target niya talaga isang beta cells and it is very mahirap sa katawan, especially sa pancreas and sa liver to regenerate ng toxicity mula po sa tinatawag na maltodextrin. Mm-hmm. And this causes also heart disease. At alam nyo ba na yung tinatawag na fatty liver, isa sa pinagmumulan yan ay ang consumption mm-hmm. natin ng sugar, especially ng mga liquid sugar, mm-hmm. mga ka-wellness.
0: Kaya yung iba, Doc Ron, nagtataka, hindi naman ako mahilig sa hindi naman ako palainom, mm-hmm. hindi naman ako palakain ng mga prito, mga pinantikaan. Mm-hmm. bakit tumataas yung fatty liver, nagkakaroon ng fatty liver? Mm-hmm. Dahil pala doon.
5: Dahil diyan sa asukal, lalong-lalo na doon ngayon ang pinaka-common kasi at isa kasi ito sa pinakamurang source ng asukal. Mm-hmm. And of course, mas madali mo siyang ihalo sa pagkain and it could be versatile kasi itong klase ng asukal na ito. Mm-hmm. Is itong tinatawag natin na high fructose corn syrup. You could put it in any kind of food. Mm-hmm. At saka napakamura itong klase. Mm-hmm. At also, it is also the worst kind of sugar na meron na mas nabibili. Mm-hmm. Pangalawa, yung tinatawag natin itong maltose or nagiging maltodextrin na klase ng sugar, ng asukal. Also, yung tinatawag natin na added sugars, kalimitan ng added sugars, nagmumula po yan doon sa mga white sugar or sa mga brown sugar na nanggagaling doon sa tubo. Saan ito nakikita? Yung tinatawag natin na hidden sugars. Mm-hmm. Mapapansin natin, baka kinakain natin, wala naman itong, hindi naman usual na may asukal, pero pala merong mataas na asukal at ito yung mga asukal na worst kind of sugar. Itong ketchup, barbecue sauce, mga jarred pasta, sauces, often sila yung may pinakamataas na tinatawag natin na hidden sugar. Sa mga beverage naman, o yung mga soft drinks ninyo, energy drinks, yung mga flavored coffee, lalong-lalo na yung liquid na nabibili natin sa mga tinatawag natin sa mga convenience store at mga inumin na may matatamis, yan po ay may hidden sugars. Also doon sa mga pagkain na

0: gold coffee nyo tsaka yung Santon Plus coffee mix nyo, eh matamis din ito, Doc. Ito ba, Doc, eh meron parehas ng mga sugar sa mga nabanggit natin kanina.
1: Yung Yes to Health coffee ay talagang pinili natin yung sweetener.
0: Mm-hmm.
1: Ang ginagamit natin dyan, stevia glycoside. Ito yung nanggaling sa stevia, no? Ito yung pinakang sweet component ng stevia. Na ito ay zero calorie based on study at ine-extract ito doon mismo sa halaman, mm-hmm, sa dahon ng stevia. At ito ay matamis na hindi nagpapataas ng ating blood sugar level. So ang key benefit nito ng sweetener na to, una, plant-based. Pangalawa, zero calorie.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, hindi ito magdadagdag doon sa ating
2: caloric intake.
1: Oo. Alam naman natin, the more calorie na hindi natin nasusunog, meaning ito'y extra fat sa, mm-hmm, ating katawan. It can help blood sugar control kasi itong extract ng stevia ay tumutulong din na mas maayos na ma-process ng katawan yung ating glucose, ano? At maging highly sensitive yung ating cell receptor sa insulin. At ginagamit din itong sweetener na to sa weight management kasi ang mga nagpapapayat kasi hindi naman sila happy na lagi
2: walang,
1: na lang walang lasa
2: yung matamis.
1: Oo, so it can help them, ano, to transition from table sugar to healthy sweetener.
0: Mm-hmm.
1: Sa dental health naman, hindi katulad ng regular sugar na ang stevia, although matamis po siya, ay hindi po ito nakakasira ng enamel ng ating ngipin. Kaya safe ito sa ating mga ngipin. At ang kagandahan pa dito sa pag-aaral, ang stevia ay merong antioxidant properties. Sa madaling salita, matamis siya pero tumutulong sa proteksyon ng cells ng ating katawan. At ang kagandahan po nito sa mga pag-aaral, nakita ito na hindi nakakapag-enhance ng tinatawag na commonly reason why we have metabolic problem, yung tinatawag na insulin resistance.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga mas na-improve yung glucose tolerance ng katawan kasi we are using sweetener na natural at hindi nakaka-apekto sa balance ng overall sugar ng ating sistema. Kaya pinili natin na sweetener yung stevia glycoside kasi ito ay alam nga naman mag-ano tayo ng coffee na walang kalasa-lasa.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo naman ang tinatarget natin dito is for you to be convinced to shift to alternative na hindi nyo rin naman sasabihin na walang kwenta-kwenta naman yung coffee ng Yes to.
0: Mm-hmm.
1: Mapipilitan ka rin mag-cheat eh.
2: Magbalik.
1: Gagamit ka rin ng asukal. Uh-huh. Asukalan mo rin.
0: Mm-hmm.
1: So, yun po yung ginawa ng Yes to Health, which is actually napakagandang alternative para po sa inyo.
0: Mm-hmm. Yan po, mga ka-wellness, ha? Kaya sa mga nag-aalangan na sumubok ng atin po mga healthy coffee, eh safe na safe kayo dito sa atin pong mga kape, mga ka-wellness, ha? At napakasarap na, very beneficial pa sa atin pong pangangatawan. Kaya no worries yan, ha? Na makaka-apekto sa sugar level mo or if meron ka mga problema, ano? Meron ka mga karamdaman in terms sa blood sugar level, ay wala nga na to. Wala epekto para sa inyo, okay? Ayan, mga ka-wellness, maraming salamat sa ano, mga infos na yan na napakinggan natin mula sa atin pong mga doc. At we hope ano, na ito ay nakapag-open ng atin pong kaisipan, ano, patungkol sa mga sugar na ito na madalas hindi natin namomonitor dahil yun nga, hindi naman pinagbabawal. Nasa atin ng sarili, nasa ating kamay na kung paano natin kukontrolin yung paggamit ng mga asukal po na ito, mga kaibigan, ha? Linawin natin sa lahat ng mga nakikinig na ang sugar, hindi naman talaga totally siya nakakasama sa ating pangangatawan unless na ito ay hindi na, kumbaga hindi na, ano, hindi na balanse sa katawan. Kumbaga, kahit ano na lang ang ano natin, paggamit ng sugar natin, ano? O hindi natin nakokontrol, kumbaga. Ayan. Lahat, alam natin, lahat ng sobra ay hindi po maganda sa atin pong pangangatawan.
1: As well as yung kulang.
0: Yan, tama. Pero merong...
2: Pwera doon sa ano, pwera doon sa yung mga industrial sugars, katulad ng HFCs.
0: Yun talaga.
2: HFCs, maltodextrin, that is whether minimal amount or the worst is high amount. Kasi it is very, ano, very inflammatory.
0: Yes.
2: And destructive talaga sa ating
0: mga
2: katawan.
0: Highly processed.
1: Sad to say, kasi kaya tinawag siyang hidden sugar. Hindi mo naman talaga, kung hindi ka aware, hindi mo naman makikilala yung kahit tingnan mo yung label.
0: Hindi mo monitor
1: yun. Kahit tingnan mo label, ang alam natin kasi mababasa natin sugar. Wala mas sugar dito.
2: HFC ang nilagay doon eh. Maltodextrin.
1: Kaya tinatawag siyang hidden sugar kasi usually hindi siya nililabel as sugar.
2: Sugar.
0: Dapat maging mapagbantay po tayo dyan sa ganyan mga ka-wellness ha? Para sa atin pong own health. Okay? At sa mga kabayan, tingnan mo rin kayo mga

0: Tanungan na patungkol sa ating pinag-uusapan, text nyo lang yan sa ating pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. So kabalik natin, itutugunan po natin ang inyo pong mga inquiries at sasagutin natin ng mga katanungan ng mga kababayan natin patungkol sa ating pong mga produkto, particularly sa Santong Plasco. Diyan lang po kayo mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
1: The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
3: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santong Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santong Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santong Plus Gold.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santong Gold Herbal Tea.
6: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
7: Santong Gold Herbal Tea.
6: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
7: Santon Gold Herbal Tea.
8: Malinaw na Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo o dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo. Huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: The Secret of Health.

0: isa. Balik po tayo mga ka-wellness, mga katarop, sa ating pong programa. Sa mga katanungan ha, huwag pumahiya magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Ilagay niyo pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay handog po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Sunzone Plus Gold ay may pinagsama-samang mga powerful content gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sa ilang mga ka-wellness ay natural. Mga standardized extract ng mga powerful herb. Kaya po highly absorbable sa ating pangangatawan at higit sa lahat wala pong side effects. Ha? Kaya sa mga gusto pong sumubok ito ay puntahan natin po mga leading drug stores. Kaya po ng Merkel Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug at gano'n rin sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy ay pwede mo ma-avail ang ating pong mga produkto. Madaling kayong order sa ating pong online shopping store sa Shopee. Ang social lang, Yes to Health 2011. Dok, patingin ko lang lahat ng mga avid listeners natin, lahat po ng mga nakikinig ngayon sa ating pong programa. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Ha? O, sa mga lugar na kung saan ano pa rin, nalasa ang ulan. At yung iba dok, merong pa rin pagtaas ng baha sa kanilang lugar. Nako, ingat-ingat po mga ka-wellness. Ha? Ay, huwag kalimutan, uminom ng, ng Ultimate Trio natin. Para sa mga ito mong pagkakataon, meron tayong panangga ha? Sa mga karamdaman, iba't ibang mga sakit, especially yung mga infections na pwede nating makuha.
1: Ngayon, dumarami na ang bilang ng mga na-ospital dahilan sa leptospirosis. Kaya kinakailangang maingat po tayo, tandaan po natin para maiwasan yung mga infection na yan, huwag lulusong sa baha. Mm-hmm. Kung kayang iwasan, kung meron po kayong mga skin lesions, may mga sugat, at may mga gasgas sa inyong mga balat na pwedeng pasukan po nitong leptospirosis. Alam naman natin na ito ay talagang nakamamatay. Mm-hmm. Minsan hindi mo mamamalayan, akala mo regular lang na lagnat. Mm-hmm. Pero yung pala,
2: leptospirosis na virus.
1: Oo, kaya ito ay isang alarming na sitwasyon sa lugar. Kasi sa mga party ho dyan sa Bulacan area, Pampanga, Tarlac.
2: Metro Manila.
1: Although sa Metro Manila, hindi nag-stay ang baha. Mm-hmm. Pero doon sa mga Bulacan, party ng Bulacan,
2: Pampanga. Yan palagi.
1: Oo, yan, Zambales, balita ko
2: hindi pa din nahuhupa.
1: Yung ibang lugar dyan, buwan na. Hindi pa huhupa
2: yung baha. Ang baha.
1: Mahirap na, no?
2: Ingat po kayo mga ka-wellness. And of course, kapag may binigay po sa inyong reseta ang doktor, inumin po ninyo. At especially yung mga antibacterial, antiviral na binibigay. Mm-hmm. At isa sa pinakamaganda na complement dyan is yung premium D3 natin, Dr. Mm-hmm. J. Kasi yun, ang premium D3 natin is lalo niyang pinapalakas ang potency ng mga antibacterial and antiviral effect ng binigay na sa inyo ng doktor para po makaiwas kayo sa tinatawag na pagkakaroon ng infection ng tinatawag natin leptospirosis. Spirosis, mga ka-wellness.
1: At isama mo yan dun sa ating Santon Plus Gold bilang source ng antioxidant at vitamin C, which is ang vitamin C, kaya nga tinatawag siya na parang gwardiya ng katawan kasi ito ay it really works with our immune system.
2: Immune system, yes.
1: O, kaya ang kagandahan ng mga produkto ng Yes to Health, meron tayong tatlo na pangunahing pwede nating inumin. Yung Santon Plus Gold, yung ating Santon Vit C, at saka yung Premium D3, tinatawag nating Ultimate Trio. O, kaya yan po, kung meron kayong access, makabili ho sa mga butika o kaya sa online, itry nyo na ho yan. Kung sa tingin inyo ho kayo sakitin at lagi hong sensitibo sa pagbabago ng panahon at hindi lang yan, baka meron na kayong iniintang mga sakit-sakit dyan, mga high blood, diabetes at mga rayo-rayoma.
0: Yan ha. Sa mga yung mga nalusong ng bahang tubig, meron tayong Santon Plus Herbal Oil. Bago at pagkatapos lumusong sa tubig baha, mag-apply ng Santon Plus Herbal Oil natin. Tapos yung Santon Plus Herbal Soap natin, pwede rin gamitin yan pang linis. Lalo na pagka meron kayong mga
2: sugat-sugat.
0: Mas mainam nga, wag nang talaga na lumusong. Sa baha.
2: Kaya naman, is magbota kayo. Yan, para hindi papasok ng tubig.
0: Mahirap na kasi, mahirap pa pagsapalaran. Pero kung yun nga, talagang emergency, ura-urada, kinakailangan mo talagang lumusong, meron tayo niyan na pwede niyong gamitin kahit papaano masilyuhan yung mga sugat po doon at mabigyan ng proteksyon laban sa mga mikrobyo at bakterya po na iyan, mga ka-wellness. Mabibili po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
3: The secret, of health. Ang magandang kalusugan. Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live advice.
0: Live advice po na tayo mga ka-wellness. Mga partner, meron po nag-text dito sa atin. Doc, pwede po bang mag-take ng premium D3 nyo kahit i-add ko sa aking mga multivitamins at mga iniinom ko ng mga suplemento?
2: Pagka premium D3, walang problema kasi napakagandahan si premium D3 is mas pinapalakas nito ang immune system. And of course, yung benepisyo, antiviral and antibacterial properties. Of course, D3 na tumutulong sa tumutulong na magamit yung mga extra calcium, especially yung mga calcium na nasa dugo po natin. Kapag yung mga calcium na yun ay hindi nadala kung saan dapat siya dalhin, nagiging bara po yun sa ugat natin. Kaya nakakatulong po ang premium D3. Especially din doon sa mga may problema sa diabetes, kapag mayroon kayong insulin resistance, ang MCT na meron po sa ating sa premium D3 po natin ay tumutulong na maging sensitive sa insulin, yung mga insulin receptors natin maging sensitive para magamit ng cellular yung mga sugar sa ating dugo at hindi tumaas yung blood sugar level natin. Kaya taking it with your supplements and also doon sa mga vitamins and also doon sa mga iniinom po ninyo na mga gamot ay wala pong problema. Pagka synthetic naman, hindi po, yun lang ang pag-inom is hindi nyo pwedeng isabay. Kailangan meron siya pagitan, isa o dalawang oras, mauna o mahuli doon sa mga synthetic na mga gamot po na iniinom po ninyo ang pang-inom ng premium D3.
0: So pwede nyo i-combine, pwede nyo i-partner sa mga medications ninyo, especially yung Ultimate Trio natin. Wala kasi siyang contraindication. Doon sa mga medications mo or mga multivitamins, walang problema kung ipapartner po ninyo mga kaibigan. Kasi yun nga, yun ang kagandahan mga partner sa mga suplemento, especially mga standardized extract ng mga supplements natin, hindi siya nakikipagkontrahan dun sa mga gamot na iniinom niyo. In fact, ay may ginagampanan siya na mga trabaho niya sa loob ng pangangatawan natin na labas dun sa mga tungkulin ng mga gamot na iniinom po ninyo. Kumbaga, ang tawag mo dyan, Doc, anong yung term mo dyan, Doc Algie?
1: Synergistic.
0: Yan, oo. Sa mga suplemento.
1: Saka ito ay tawag dun is complementary.
2: Complementary supplements. Yan.
1: Kapag tinawag na complementary, hindi siya nagkokontrahan, kundi tumutulong siya sa isa't isa. Kumbaga, for example, yung antibiotic. So, paano nakakatulong ang supplement sa antibiotic? By empowering our immune system. Oo, na alam naman natin na ang infection, kaya yan ay lumalala kasi mismo yung immune system natin nagiging mahina.
0: Na-overpower.
1: Na-overpower. So, pagdating naman doon sa mga hypertension, mga diabetes, ang ginagawa naman ng supplement, yung cause ng pagtaas ng sugar at saka ng hypertension ang tina-target naman. Which is yung synthetic medicine naman na maintenance, tina-target naman niya dalawang bagay. Either pinapaliit niya yung blood thinning effect or binubukan niya yung blood vessel mo. Well, ang ginagawa naman ng supplement and nutrients, una, pinatitibay niya yung daluyan ng dugo para hindi maging brittle. Pangalawa, tinutulungan niya na maayos yung metabolismo ng mga commonly nagpapabara at nagpapahina sa daloy ng dugo. So yun yung tinatawag na complementary action ng mga supplementation. Kaya wala ho nakikitang kontrahan sa dalawa. Nagtutulungan ito for common goal na ma-achieve natin yung ultimate health natin. Kaya lang ang tanong kailan ba natin ito pagsasabayin? Kasi yung nutrition and maintenance medication, nung una sinasabi nila na hindi ka pwedeng mag-herbal pag nag-maintenance ka. Ganun yung common mentality, pero ngayon iba na. Nakikita na ng mga doctors ngayon ang importance ng nutrition sa overall health ng isang tao. Mapa-preventive man yan or mapa-treatment. Mahalaga ang tamang nutrition.
0: So yun na sa mga kababayan natin dyan. Well, para sa akin, mga partner, sa akin lang, para sa akin, ang trabaho ng mga suplemento is more than just a medicine sa ating pangangatawan. Dahil sa very broad ng work niya, ang tungkulin niya na ibinibigay sa katawan po natin. Even though hindi siya specifically para sa iba't ibang mga karamdaman, pero yung range of ano niya, effect benefits niya sa katawan natin, yung benefits niya, napakalawak.
2: Yes.
0: Ano? Hindi mo siya ano, hindi mo siya malilimitahan sa isang ano lang.
2: Holistic, kumbaga, holistic kasi yung ano yan.
0: Kumbaga inom ka ng suplemento, o dito lang, para dito lang to, para sa puso lang, para sa atay lang. Hindi eh. Kasi katawan nga natin, tulad ng laging nababanggit ni Doc Algie, very ano, mataas yung intellect ng ating katawan. Na pag binigyan mo yan siya ng tools, binigyan mo yan siya ng mga kagamitan na para sa ikakabuti niya, ikakalakas niya, gagamitin niya yan. Kung saan niya pwedeng gamitin yun.
1: Kasi ang katawan natin was created, if you believe that we are created by a higher power, which is God, ang katawan natin inilikha ng Diyos na merong ability to self cleanse, self repair, self maintain, and kaya niyang ipagtanggol yung kanyang sarili by means of our immune system. But the problem is minsan tayo mga tao kasi simple lang naman sana ang gagawin natin supplyan lang naman siya ng materials. Di ba? Like tamang tubig, kaya nga may tinatawag na loss of health. Ang problema pag nalabag natin alinman doon, hihina yung sarili nating ability. So magde-decline. So doon tayo mga ngailangan ngayon ng gamot. Na bibigyan natin mga doktor. Kasi yung mga gamot kasi na synthetic medicine, yun ay mga targeted medication. Hindi mo siya pwedeng, for example, yung para sa hypertension, hindi mo siya pwedeng gamitin sa ibang sakit. Which is nutrition, malawak. Tama yung sinasabi ni Doc Michelle na katawan mo na ang bahala kung saan niya gagamitin.
2: Yes.
1: Just provide it and the body will utilize it kung saan man pwede.
2: The very evidence, Doc, na ang katawan natin is kaya niya mismong magtrabaho kapag nasa right condition siya.
1: Yes.
2: Kapag nasugatan kayo, pagka healthy yung katawan, kahit wala kayong gagawin, it would heal itself. And of course, kapag, let's say for example, makikita natin yung iba inuubo. Pero ikaw mismo, pagka malakas yung resistensya mo, bakit hindi agad nahahawaan ng ubo kahit na hindi natin nakikita yung mga bacteria and viruses na lalanghap natin, the body could could able to neutralize it as long as the body is healthy.
1: Yes.
2: And that is the reason why taking that supplements, kasi nga as we have palagi na nating i-mention ito, yung nutritional gap, this affects our overall health. Kapag nagtitake tayo ng supplementation, of course it greatly benefit our body to defend itself from viruses and bacteria and could be able to to repair itself, magkukuha doon sa mga sa mga sustansya na pinapasok natin at siyang ginagamit upang palakasin pa and at the same time pagalingin yung mga karamdaman natin.
0: Ayan, okay. Ito, meron nagtanong din na isa sa mga listeners natin. Doc, okay ba na araw-arawin ang tubig ng buko? Hindi ba ito makakaapekto kung ako po ay diabetic or meron diabetes? Salamat po.
1: Yeah, sagutin ko yan. Pwede. Pwede. Ang hindi lang pwede sa buko pag sobra.
0: Ayan.
1: Kasi ang buko, pag ginawa mo siyang everyday consumption, meron ka na agad load ng mga electrolytes.
2: Electrolytes, yes.
1: Kasi ang sabaw ng buko, mga ka-wellness, yan ang pinakamalapit na natural isotonic solution sa katawan. Kung i-compare mo daw yan sa ating blood plasma, is napakalapit ng kanyang composition sa blood plasma natin. In fact, noong unang panahon, ito'y kwento ng mga sinauna, noong panahon ng gera, na ang IV fluid ay masyadong malayo sa
2: supply.
1: Mahirap. So, they find a way na yung very young coconut ay ginagamit nilang alternative sa IV. Pero hindi nyo pwedeng gawin ngayon yan. Hindi naman gera. Ang dami ng IV fluid eh. Kumbaga, yun yung kwento. Doon na establish yung basic fact na ang buko, water, ay napakalapit sa ating tubig ng katawan. Kumbaga yung mga minerals na commonly we call that mga tinatawag electrolytes. Marami doon. Ang hindi lang pwede kasi sa buko, yung sobra. Kaya ako, may tinatawag akong bucolysis. Na ini-encourage ko yung mga pasyente natin na in the morning or every day, you need to take at least one buko per day for 1 week to 2 weeks. Kasi hindi naman posible din na every day mong iinumin yung buko eh. Hindi yan na maliban na lang siguro kung meron ka sariling nyug.
2: May kanyugan.
1: Oh, pero kung minimally, sasabihin mong pwede bang mag-take everyday kahit one glass everyday, wala pong problema doon. Oo. Ngayon, ang nagkakaroon lang ng problema yan kapag meron ka ng kidney problem. Kasi pag may kidney problem ka, even plain water ka, may
0: tama
1: problema. How much more yung medyo marami kasi mineral sa ang buko. Kaya, ang masasabi ko lang, if your kidney is normal, you don't need to worry. Mm-hmm. Pwede po yan everyday.
0: Oo. Siguro inaalala niya, Doc, dahil yung sabaw ng buho ko matamis-tamis mm-hmm. din.
1: Hindi naman ang sabaw naman ng buho, the body can handle mm-hmm. that.
0: Tsaka napakababa po ng ng glycemic index mm-hmm. ng sabaw ng buho. Very low. Na hindi siya nakaka-apekto dun sa overall glycemic ng pangangatawan po natin.
1: Sa pag-diabetic naman, hindi ibig sabihin hindi ka pwede mag-take ng sugar. Mm-hmm. Mali yun.
0: Tama.
1: Oh. Ang pag-diabetic lang, you need to choose what kind of sugar.
2: Sources. Yung sources.
1: Kaya nga may tinatawag ng glycemic index eh. Mm-hmm. Usually, we need to select yung mga low glycemic sugar sources katulad mm-hmm. ng honey.
0: Mm-hmm. Yeah,
1: pag-diabetic ka, you can eat honey. Mm-hmm. Low glycemic, kaya ibig sabihin, yun yung ang glycemic index kasi, yan yung nagdi-determine gaano siya kabilis i-absorb ng ating
0: katawan,
1: ng dugo. Mm-hmm. Pag high glycemic yan, pag take mo, like yung white sugar or mm-hmm. refined sugar, diretso yan.
2: Spike yan.
1: Spike yung mm-hmm. sugar mo, then spike, magkakaroon din ng sugar crash na tinatawag
2: yes.
1: ng mabilisan. Mm-hmm. Pero sa mga buko juice, wag lang haluan ng syrup.
0: Wag lang haluan ng gatas.
1: yung mabibili natin dyan sa mga tabi-tabi, minsan sasabihin, pure buko juice. Pag tiki mo,
2: Sobrang tabis.
0: Purong asukan.
1: Ba't ganito to? Parang sa Thailand.
2: Yes.
1: Diba sarap ng buko juice ng Thailand? Mm. Sabi ko, paano kaya nila ginawa yun? Dinubuksan nila yung buko. Pag lasa mo, lasang pandan eh. Masarap eh. Ewan lang. Tanong
0: ibang variety yung ano nila.
1: Siguro, ibang variety.
2: Meron silang may nakita ako na kanilang sinisilaban at saka nag-i-infuse mismo yung aroma doon sa sa buko.
1: Saka sabi nila, iba talaga yung variety.
0: Variety ng buko.
1: Kung natural po, wala ko kayong dapat ipag-worry. Ang advice ko lang sa inyo, wag sobra.
0: Mm-hmm.
1: Kung hindi ka na umiinom ng tubig, puro buko juice lang, hindi ako agree doon.
2: Hindi naman maganda 'yan kasi hindi naman pwedeng i-replace ng kahit anong beverage yung yung tubig. And kapag may may kidney problem, as much as possible, pag iinom po kayo, paunti-unti mm-hmm. para ma-absorb ng katawan, para hindi malunod yung kidney po ninyo.
0: Yun ha. Okay. Doc, last na inquiry. Doc, ano po ang simptomas pagka namamanhid at tinutusok-tusok ang talampakan? Sign na ba ito na mayroon po akong diabetic? Salamat po.
1: Ayan. Hindi po naman ibig sabihin tinutusok-tusok may diabetes na kayo. Mm-hmm. Kahit yung mga pag may neuropathy kayo, ibig sabihin nasira yung nerve, may ipit yung nerve, may sciatic nerve kayo na problem, pwede ka makaramdam ng ganyan. Pero to be sure, you need to go to your doctor, pa-check up kayo.
0: Konsulta po.
1: Oo. Kasi hindi naman na ibig sabihin ay meron pamamanhi, diabetic na kagad. Marami kasing reason para magkaroon ng ganyang pakiramdam. Tawag dyan paresthesia, neuropathy, nerve ang nagkakaproblema sa circulation.
0: So mas maganda makapagpatingin para makita kung ano yung mapinpoint kumbaga kung ano yung pinakadahilan ng ganyan po mga symptoms, okay? Paano po mga partner? Nako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahawal po kayong mensahe sa tipong mga tagapakinig.
2: Ayan po mga ka-wellness ha. Maging aware po tayo sa mga sources ng sugar at yung mga may hidden sugar. As much as possible ay iwasan po natin and also limitahan natin ang paggamit. And of course, hanapin niyo po kung gusto po ninyong gumamit yung replacement na kung saan is healthier as possible na mga klase ng asukal ng sources po na iyan. And of course, huwag po mamroblema kapag nagtitake po kayo ng Santon Gold Coffee Mix, Stevial Glycosides po yan, hindi po nakakapagpataas ng blood sugar and of course pwede sa may hypertension and may diabetes. At sabay po ninyo sa inyong healthy lifestyle ang ating ultimate trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 para makaiwas po sa karamdaman at palagi pong malakas ang ating pangangatawan.
1: Ayan, mga katropa, mga ka-wellness, magkita-kita o magkarinigan tayo muli tomorrow, same time, same station. At sana po'y nakapagdala kami ng makabuluhang talakayan na makakatulong sa ating pagpapalusog, pagpapalakas at pag-iwas sa karamdaman. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa mga listeners natin, mga avid listeners ng ating pong programa, The Secret of Health. Ngayon na rin sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
4: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!
6: Ngayon, ano naman pong naging development sa rate ng registration with all these programs that you initiated?
7: Since 2022 po na nag-launch po kami ng Birth Registration Assistance Program, nakapag-register na po kami ng almost 600,000. Dun po sa recent na 2024 na Census of Population and CBMS, although hindi pa po officially nakikita na namin yung pag-increase ng birth registration up to 97% to 97.1% or equivalent po ito to 3.3 million na unregistered na lang po. Okay. So, yun po. From that trend po, ma-observe natin na dumadami na po yung nare-register dahil sa libreng pagpaparehistro ng BIRAP po.
6: Okay. Nasabi ninyo, as of 2024, nasa 97% na ng kapanganakan ang registered. Kung sa ganyang porsyento, ilan naman ang unregistered na birth or kapanganakan?
7: Nasa 3.3 to 3.4 million po yung unregistered.
6: Okay. Kung ang porsyento po ng hindi nakarehistro ng kapanganakan ay 3%, sa bawat 100 kataong isinisilang, ilan po sa kanila ang hindi nakarehistro more or less?
7: Ibig sabihin po, 3 ang hindi nakarehistro sa 100 po.
6: Okay. Yung census po na inyong binabanggit, ang nire-record lamang nito ay birth registration. Tama po ba?
7: Tama po. Nag-a-ask lang po ng questions on birth registration.
6: Ano naman po, Ms. Grande, ang sinusukat ng verification ng PSA?
7: Para po dito sa request na to, lahat po nung birth, marriage at death po. Okay. Tinignan namin.
6: Ngayon, kung yung census, kaparehong paraan po sinusukat ng census yung ginagawa ng PSA sa ito, sa verification, ano naman po ang mangyayari sa porsyento ng registration or porsyento ng mga taong may records with the PSA?
7: Pakiulit po, ma'am.
6: Kung sinabi ninyo na yung sa census ang tinitingnan lamang ay birth registration, sa PSA tinitingnan yung tatlong records, 'di ba? Birth, marriage and death. Ngayon, kung yung census, tinitingnan din itong tatlong records na to, hindi lang birth, kasama ang marriage at ang death, ano sa tingin mo ang effect nito dun sa porsyento ng merong registration records?
7: Ang ibig kong sabihin, while individually siguro ay i-report yan sa existence ng birth, marriage, and death, pero pag overall, pag sama-samay mo, mas malaki po yung chance na mas marami pong makikita ng registration po.
6: Okay. Doon naman punta naman po tayo doon sa sinubmit ng House of Representatives sa PSA for verification. Meron pong 2,669 names. Tama po ba?
7: Yes po.
6: Okay. At sinabi niyo rin po in the course of the direct examination na 1,685 names had no records of corresponding birth, marriage, or death. Tama po ba? Naalala niyo po yun?
7: Yes po.
6: Okay. Ngayon, kung ganun po yung bilang, ilan po ang porsyento ng unregistered dun sa 2,669?
7: Sa pangkalahatan po, lumalabas na 63% po.
6: Okay. Ngayon, kung 63% ang unregistered, sa porsyentong yan, kung ang porsyento po na walang anumang civil registry record ay 63%, sa bawat 100 kataong isinisilang, ilan po sa kanila ang walang record?
7: Ibig sabihin, 63 po sa kada 100 po na tao.
6: 63 as opposed to 3 sa bawat 100. tao, tama ba?
7: Opo, opo.
6: Okay. Sa inyong 25 taon po sa PSA, gaano po kadalas ninyong natatagpuan na sa bawat 100 pangalang i-verify ninyo sa PSA CRS, 63 ang walang anumang civil registry records?
7: Rare po ito, ma'am, because dun sa mga government agencies na bine-verify po namin, hindi po ganun kataas masyado yung mga resulta.
6: Pero in the ordinary course of PSA verification, nagkakontakt po kayo ng PSA verification, tama po ba?
7: Sa iba't iba pong mga okay. request po ng ahensya
6: okay. po. Yung tanong ko po, sa bawat, gaano po kadalas ninyong na-experience na sa bawat 100 taong biniverify, 63 doon ay walang birth record?
5: Ask and answered already, Your Honor.
6: I'm clarifying, counsel. Your Honor, because the witness earlier...
5: The court already ruled, Your Honor.
8: That's 63%, counsel.
6: Sorry, Your Honor. The answer of the witness, she limited her answer earlier, Your Honor, to requests coming from agencies. Now I'm asking regular verifications, Your Honor, not limited to those coming from requests from agencies.
8: To clarify, Attorney May, regular verifications meaning yung mga walk-in na nagtatanong sa kanila, yes. yun ang tinatanong mo?
6: Yes, Your Honor.
8: Okay. Tinatanong ko po, in a day? In a month?
6: It doesn't matter, Your Honor. Basta for every 100% po na nagre-request ng verification, ilan po dito? Gaano po kadalas na 63 tao in every 100 person ang walang kahit anumang records?
8: Specify, counsel. Attorney Ms. Grande, in a month na may nagre-request sa inyo ng verification, ilang porsyento yung walang records sa inyo?
7: Based po sa data namin, sir, Your Honor, for the request of birth, marriage, and death, mga around 7-8% lang po yung mga negative record.
8: So, mataas sa
7: 3%? Mataas po yung positive, sir. Okay. Yes, sir.
6: Okay. Ngayon, Ms. Grande, ano naman pong resulta po ang karaniwang inaasahan ng PSA sa isang listahan na merong 2,669 na pangalan?
5: Misleading, Your Honor. It assumes that there is already an expectation on the part of the PSA, Your Honor. The question assumes.
6: Your Honor, based on her experience, Your Honor, because this witness has been with the PSA for already 25 years, Your Honor. So I am asking her, based on her experience, ano yung karaniwang inaasahan kapag binibigyan ng listahan for verification na merong 2,669 na pangalan, Your Honor? Ano yung ina-expect nila relative to the number of names with corresponding
5: then signatures, Your Honor,
8: to the I'll sustain it on the ground that there is no basis, counsel. Let me ask you, Attorney Ms. Grande, ito ba ang unang pagkakataon na hiningan kayo ng verification ng sa CRS ninyo ng mahigit 1,000 pangalan?
7: Hindi po, Your Honor. Madalas po kami makatanggap sa iba't ibang ahensya.
8: Na ganun karami?
7: Opo. But dumadaan po ito sa data matching na process po namin, which is exact match po sa name na similar sa request po ng House of Representative. Now, dito po sa House of Representative, individual po ito, Your Honor.
8: Hindi ito ang unang pagkakataon na may nanghingi sa inyo ng lump sum ng mga pangalan para tingnan?
7: Yes po, Your Honor.
8: Yung mga nakaraang karanasan ninyo na may humingi ng ganito karaming pangalan, ilan yung porsyento ng may record kayo at wala?
7: Based po dun sa aming pong data na sa 38% lang po.
8: 38% yung walang tumama sa record?
7: Yes po, Your Honor.
8: Okay. So, I will summarize, ha? 3% yung sa tingin nyo, wala sa CRS nyo sa kabuuan. 7% in a month's time, yung walk-in na nagtatanong-tanong, ang wala sa record nyo. At yes. Dito,
7: 38%.
8: 8%. Okay. Your witness, counsel, Attorney May.
6: That would be all for redirect, Your Honor.
8: Okay. Recross, any?
5: Nothing to recross, Your Honor.
8: We now proceed to the intervention of our senator judges. Senator Judge Villanueva is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
9: Thank you, Mr. Presiding Officer, Senate President. Ms. Grande, binanggit po ninyo 143 million yung registration sa inyo ng birth. And nabanggit nyo 1904 yung huli. Ilan po yung deaths noon para makita natin ngayon yung current denominator?
7: Yung debt po nasa mga 29 million, Your Honor.
9: 29? So mga 13 million. Madam Witness, binabanggit niyo po kanina na yun pong sa kabuuan ng inyong experience, pinakamalaki na po yung 7 to 9% na wala dun sa inyong record. Whether walk-in lang po sila or hindi, 7 to 8% lang.
7: Yes po, sir. Based on data.
9: So dito ho, sa nakita ninyo at ang binanggit nyo po doon sa hiningi ng ahensya, dito sa isang particular na ahensya, 63% yung unregistered. So ang tanong ko po, masasabi nyo po ba na ito ay usual, unusual, o highly unusual?
7: Well, sir, based dun sa results po ng hindi ko po siya ma-determine kasi po nag-base lang kami sa percentage ano po at yung kung whether registered ang nasa PSA po, yan po yung record. So kung registration, posible po na nasa
9: ba? I'm asking this in your own personal capacity as a statistician. Is it usual, unusual, highly unusual? Because you are mentioning na 7-8% lang eh. But this time, it's 63%.
7: Sir, it is unusual.
9: It's not highly unusual.
7: Not naman high, sir. Okay. Unusual lang po.
9: I'll take that. Wala akong mali at tamang sagot dun sa... I mean, kayo lang po yung makakapag ano, no, personal niyo po yan. Gusto ko rin tanongin, may mga ilang ahensya din po ba na sa inyo kumukonsulta, sa inyo humihingi ng ganitong record other than this particular issue that we're talking about?
7: Iba't ibang government agencies po, Your Honor. Marami po.
9: Opo. At dun din po, ano naman po yung percentage? Ganito rin ho ba kalaki na... Kasi, ano yan, no? Fixed na yan, yung 7 to 8% na wala, 3% unregistered. Pero doon sa mga humihingi, umaabot din po ba sila doon sa 63%?
7: Hindi nga po, sir, sa mga ibang ahensya.
9: Ano ho yung average na nakukuha nyo percentage-wise?
7: Hindi ko po siya na lahat-lahat ng ahensya, sir, but there are
9: percentages. Just the average in your own ano, average lang po.
7: Iba-iba po kasi, sir, eh. Pero siguro...
9: May umaabot ng 50%?
7: Wala po, eh. Mga 30 to 40%.
9: Yun yung pinakamalaki. Thank you. May explanation po na some of the names used dun sa confidential fund documents ay may actually be aliases. And from the perspective ng PSA, kung alias lamang po yung ibibigay sa inyo, walang underlying true identity, may paraan pa po ba ang PSA to verify that the alias corresponds to a real person?
7: The only way, sir, is to provide kung sino po yung mga tao na ito na gumagamit kung yan po ay alias, ibigay sa amin para ma-verify po yung registered name po.
9: How do you verify?
7: Sir, I mean po, if they are aliases,
9: yes,
7: hindi po namin yun malalaman. Pero sa likod po ng alias, meron po silang totoong identity di po ba? So kung may bibigay po yun, mabe-verify po namin.
9: So kung walang ibigay, hindi?
7: Hindi po.
9: Or if it's the court who issued it, yung bilanggit niyo po kanina?
7: Pag sa court po, Your Honor, if na-grant na po, may period of time na dapat siyang i-register at nang mai-annotate sa kanyang civil registry document.
9: Sige po, alias. If a body establishes that an alias corresponds to an actual individual, what identifying information would ordinarily be necessary to perform that verification?
7: Sir, similarly po, pangalan nung kung sino po yung alias na yon at iba pong identifying information like date of birth, place of birth at magulang, pangalan ng magulang.
9: So kung lahat po ay aliases dun sa acknowledgement receipt without any independently verifiable information connecting that alias to the real identity, ang PSA po itself cannot establish that the person behind that receipt actually exists. Is that
7: yes,
9: correct?
7: Yes, sir.
9: So yun lang po, Ginoong Pangulo, at gusto lamang natin sabihin na hindi ho natin hinihingi sa PSA na magkaroon ho kayo ng opinion on whether or not using aliases is proper. And the narrower point here is simply what can and cannot be independently verified from the records presented. Maraming salamat pa, Madam Vito. Thank you.
8: Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge, before Senator Judge, the Senate President is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
10: Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon, Ms. Grande. Ms. Grande, narinig ko kanina na 25 years na kayo sa PSA. At gusto ko malaman kung ang isang pangalan, walang birth certificate, walang death certificate, walang marriage certificate, ito ba ay nag-i-exist na tao, nabubuhay na tao, based on your experience in the PSA?
7: Maari po, Your Honor, kasi kung wala pong record sa PSA, there are process na i-undergo nila, like delayed registration, para magka-record po.
10: Alam ko yun, but based on your experience, sa tingin nyo ba itong tao nag-i-exist o nabubuhay? O itong pangalan nag-i-exist o nabubuhay na tao? Based on your experience, sa dami nyo nang narinig ko kanina, daming agencies na pumupunta sa inyo, based on your experience, I'm sure may mga ganitong instances rin kayo na encounter. So sa experience nyo ba, itong mga ganitong pangalan, nabubuhay, nag-i-exist na tao?
7: So Your Honor, very slim yung chance kasi kung wala kang birth certificate, meron naman mga taong walang birth certificate pero nagpapakasal, or kung namatay sila, mandatory na i-register. So at least siguro isa sa mga vital event na yan ay may record na magpapatunay na nag-exist yung isang tao po.
10: Oh, kaya based on your experience, mahirap?
7: Yes po, Your Honor.
10: Oo. And then, nakita ko kasi nag-issue kayo ng mga negative certification. Again, based on your experience, itong negative certification na ini-issue nyo for death, for birth, marriage, and death, nagagamit ba ito sa korte? O nagamit ba ito sa korte?
7: Actually, Your Honor, yung PSA certifications ay marami pong mga ahensya. Even the courts require us to submit itong mga to verify whether there are birth, marriage, or death of a person. So, parang nag-i-establish ito ng proof kung namatay na ba yung isang tao. So, sa all walks po yata ng government transactions and private, hinihingi nila ang PSA certification as a proof sa pag-ano ng mga iba't ibang transaction po.
10: Based on your experience, nagamit ba, let's say, wala siyang birth, wala siyang marriage, wala siyang death, at ang sabi ng korte, itong tao ay hindi nabubuhay o hindi na-exist. Meron bang ganyan na mga instances na ginamit yung PSA negative certification?
7: Yun po, sir. Karaniwan pong nagbibigay kami ng mga certification sa mga RTCs po.
10: Pero nagamit ba? Yun,
7: yes.
10: Ang gusto ko malaman.
7: Yes po, sir.
10: At ang hatol ng korte, hindi ito, itong pangalan na ito, hindi ito nabubuhay, hindi nag-i-exist. Meron kang ganun na alam?
7: Hindi lang po ako aware kung may mga ganung decision po ang RTCs.
10: Pero nagamit?
7: Yes po, sir.
10: Okay. And then, sa mga ganitong panahon, pag ang isang tao walang birth certificate, ano ang, sa pagkaalam mo, ano yung mga pwede o hindi niya pwedeng gawin dahil wala siyang birth certificate?
7: Well, napaka-importante po yung birth certificate, sir. For one, pag bata, para magkaroon ng pangalan, identity, sa school enrollment, yan po yung mga requirements. And in fact, sir, even yung mga 80 years old and over, ngayon po ay marami nagpapalate, no, to avail of the incentives sa government. So we are aware that yung mga kababayan natin ay lahat gusto na rin magpa-register ng kanilang birth certificate dahil nire-recognize nila na hindi sila maka-access sa anumang serbisyo without the birth certificate po.
10: Tumahalaga ang birth certificate sa pang-araw-araw na pamumuhay, in other words.
7: Yes po, sir, Your Honor.
10: Itong narinig ko kanina na actually tinitignan ko yung data, 63% sinamit sa inyo na pangalan walang records, no? Out of the 266 names. Nung nakita nyo ito, ano ang naging reaction ng PSA? Nagkaroon ba kayo ng internal investigation? Ikaw ba mismo bilang matagal ng nagtatrabaho sa PSA, nagkaroon bang kayo ng internal investigation kung bakit ganito kalaki yung walang records?
7: Ang ginawa namin, sir, after the verification is nag-summarize lang kung ilan yung mga records po na mga wala at nag-conduct ng further verification doon sa mga names na lagi pong nakasubaybay din po kami, like yung kay Mary Grace Piatos, and then we check every now and then kung may mga darating na documents or wala po.
10: Pero nagkaroon ba kayo ng internal investigation na kung totoong tao to o hindi totoong tao to, nabubuhay ba itong tao? May ganun bang ginawa ang PSA?
7: Wala po, Your Honor.
10: Right. Thank you, Mr. Presiding.
8: Thank you, Mr. Senate President. Senator John Tiveros, you have 2 minutes, ma'am. You may proceed when you're ready.
11: Salamat, Mr. Presiding Officer. Ms. Mariza, napakahalaga po ng authority ng PSA sa usapin ng mga civil registration records. Halimbawa, ang laki ng tulong ng authority ninyo para patunayan noon na hindi totoong Pilipino si Alice Guo at imbento lang yung identity niya. So ang tanong ko po sa inyo, sa mata ng PSA, totoong tao po ba yung nakapangalan sa mga acknowledgement receipts na isinumite ng OVP at ng DepEd?
7: We treated as a name na kagaya po ng mga request ni sinasubmit ng any government agencies or an individual po, ma'am.
11: At base sa findings ninyo, yung pinakita nyo sa amin kanina na 63% ay walang ni isa sa tatlong records ng birth, ng marriage, ng death. Tinuturing ba ng PSA na totoong tao itong mga 63% or tinuturing nyo na hindi totoong tao?
7: Considering po, ma'am, na we have no idea kung aliases to, we treated this as regular lang po na request na parang as a registered name po siya.
11: Pag sinasabi nyo pong tinreat nyo na regular requests, ibig bang sabihin na presumption nyo totoong tao ito or may presumption ba kayo na kung aliases, hindi ito totoong tao?
7: Like I mentioned, ma'am, we have no idea that this is our aliases. So, in similar to other requests, binerify po namin as if these are the registered names in the PSA database po.
11: One last follow-up on this, Ms. Mariza. Paano na iba yung findings nyo nung iniimbestiga namin yung kaso ni Alice Guo kumpara sa findings ninyo dito sa mga acknowledgement receipts? Ibig sabihin, may pagkakapareho ba or may pagkakaiba ba yung assessment nyo dun sa findings nyo sa dalawang sitwasyong ito?
7: Doon po sa file po, doon sa case po ni Alice Guo, we did an investigation, ma'am, because the birth has been recorded and registered, and following yung mga investigations conducted, bumaba po kami para mag-conduct ng fact-finding investigation po.
11: At dito naman sa tinatanong namin sa inyo, wala naman po kayong investigation of fact-finding. At oo nga naman pala, sa kaso ni Guo Huaping, mayroon po tayong pinagsimula noon na birth record o registration.
7: Yes, ma'am.
11: Okay po. Iba dito sa 63% na wala ni isa sa tatlo. Huling tanong ko, Mr. Presiding Officer, if I may, kaugnay ng binanggit ni Ms. Mariza sa aliases, tanong po sa defense kay attorney. Magandang hapon po, attorney.
5: Good afternoon, good senator.
11: Good afternoon po. Nakikinig po ako dun sa mga tanong nyo kay Ms. Grande at magulo po. Nung una, pinapakita na posibleng totoong tao ang nakapangalan sa acknowledgement receipts, hindi lang nahagip ng mga records ng PSA. Pagkatapos, pinapakita naman na kung alias, wala naman talagang records sa PSA. So for the record at malinaw na po, once and for all, ano po ba ang sinasabi ng respondent sa mga pangalan sa acknowledgement receipts? Mga totoong pangalan po ba ang mga iyon or mga aliases po ba iyon?
5: Your Honor, given that it has become a material matter, we have to couch this answer that this is classified information, but these are in fact aliases, Your Honor, for the consideration of this court.
11: All right.
5: But I hope you understand, Your Honor, that in threshing out this matter, having in mind the reminder of the good presiding officer, we will do this at the appropriate time during our presentation of evidence, Your Honor. I will veer away from making conclusions of law or facts as of the moment.
11: Pero salamat pa rin po. Inaabangan ko rin po yung presentation ng defense ng inyong mga saksi, inyong mga ebidensya. But at least as to this point in time, salamat po dun sa panimulang pagtugon nyo sa akin na ayon sa panig ng respondent tungkol sa mga pangalan sa acknowledgement receipts ay ito ay mga aliases.
5: You are welcome, Your Honor.
11: Salamat po. At salamat po, attorney. Salamat, Ms. Mariza. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
8: Thank you. To avail of round two, Senator Judge Erwin Tulfo, you may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready.
12: Thank you, Mr. Presiding Officer. Quick clarificatory questions lamang po. Sa ating pong witness, Ms. Mariza, tama po bang sabihin na 1,322 na mga pangalan sinumiti sa inyo ay walang birth certificate? Parang halos kalahati. Is that correct?
7: Yes po, sir.
12: So kalahati po walang birth certificate?
7: For the OBP, sir, 1,322.
12: Sa OBP lang? Wala, di pa po kasama dyan yung sa Department of Education? DepEd?
7: Yes po.
12: Okay. Let's move on. Sa defense naman, Attorney Justine, I have one quick question for you, sir.
5: Yes, Your Honor.
12: Yeah, please refresh my memory, Attorney Justine. Yung inyong position po, correct me if I'm wrong, ay hindi porkit walang birth certificate ang isang tao, hindi na nag-i-exist. Tama po ba? Is that what I'm hearing? Or correct me if I'm wrong.
5: To clarify, Your Honor, that is not the defense position. That is what the witness testified today.
12: Oh, so okay. So that's what your position will be presented later on, correct?
5: Your Honor, our position will be raised through our cross-examination and through, of course, our defense presentation of evidence. But what I can answer is, based on what the witness testified today, it does not follow, Your Honor, that if a person does not have a birth certificate, he does not exist.
12: Thank you. That's what I'm driving at right now, Attorney Justine. Okay, Mr. Presiding Officer, kailangan po siguro nating linawin kung ang mga pangalan sa acknowledgement receipts ay mga pangalan ba ito ng mga tunay na tao o mga alias sa mga ito? Kasi hanggang ngayon, naguguluhan po tayo. Sinasabi po alias, sinasabi po nila, they're not commenting if it's alias or not. If it's real or not. So we really have to establish siguro, Mr. Presiding Officer, during the next few days or weeks, ano ba talaga itong pinag-uusapan natin, totoong tao ba ito, na nasa likod lamang itong mga aliases na ito ay mga totoong tao na nasa likod ng ikanga ng mga aliases na ito. That's what I want to find out and be clarified, Mr. Presiding Officer. Thank you, sir.
8: Thank you. Just a few interjections from the chair. Attorney May, if you will please. Why didn't the prosecution submit all the names in the acknowledgement receipts to PSA? Why did it choose, and what was the basis of the choosing the names?
6: Your Honor, not all acknowledgement receipts contain names. Some of the names are unreadable. Some only contain signatures, Your Honor.
8: I'll give an example, Attorney May. The OVP acknowledgement receipts are how many?
6: The one submitted, Your Honor.
8: 2,669, if I remember correctly.
6: That's the total, Your Honor.
8: Yes, the total for OVP. No, for OVP only.
6: And DepEd, Your Honor.
8: No, the total with DepEd would be more than 4,000, Counsel.
6: With all due respect, Your Honor, the total for OVP is 1,992. The total for DepEd is 677.
8: that you submitted with the PSA.
6: Yes, Your Honor.
8: That's not the total number of acknowledgement receipts. The total number of acknowledgement receipts for OVP is 2,669.
6: Yes, Your Honor. I'm sorry. I got confused, Your Honor. I thought only the names that were submitted to the PSA.
8: Yes. So what was the basis? So for the DepEd, you submitted 677, but the total is 1,800.
6: Yes, Your Honor. The reason is that some acknowledgement receipts only contain signature, Your Honor, so we have no way of determining the names or to whom those signatures correspond to. And also, Your Honor, some names are unreadable. So
8: my question actually, Attorney, is, so the 63% percentage na wala sa record ng PSA is actually based on your choice of the names submitted. It's not the universe of the names in the ARs, readable or unreadable.
6: Yes, Your Honor. That would exclude those with unreadable names and those ARs containing only the signatures, Your Honor.
8: And for that matter, the percentage can increase or decrease if you had submitted all.
6: Yes. It's possible, Your Honor.
8: It can go both ways, right?
6: Yes, Your Honor.
8: Thank you, Attorney. Ma'am Grande, 143 million yung nasa record po ninyo, tama?
7: For births po, Your Honor.
8: For births. Ang sabi nyo namatay ay 29 million?
7: Yes po, Your Honor.
8: Lahat po ba ng may death certificate, may birth certificate?
7: Hindi po, Your Honor.
8: Anong porsyento naman po yan? Would you know, if you know?
7: I wouldn't know for now,
8: so,
7: sir.
8: So, pagkakapanganak, pagpapakasal at pagkamatay, ang sinasabi nyo, mahahagip at mahahagip yan kahit pa paano. Nang isa sa tatlo.
7: Yes, sir.
8: Pero hindi pa nyo chinecheck, wala pa bang AI yan na tingnan nyo kung yung namatay may birth certificate, kung yung buhay may kasal ba? I mean, ayaw nyo bang gawin yon? Wouldn't that be an interesting piece of information on the part of PSA?
7: Kaya dito, sir, for AI siguro.
8: So dun ba nanggaling yung figure mo na 3 million or roughly 3% ang hindi pa rehistrado? Kasi 143 records of birth, 29 million ang namatay. That gives you a total of 114 million based on your estimate ng census, 117 million ng population ng Pilipinas mid this year.
7: Your Honor, yung estimate

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
4: Sistapain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sistapain.
5: Sistapain. Tanggal ang pain.
6: Fast and safe. Yeah!
5: Sistapain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga butika.
7: Santone Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalag raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
7: Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
5: Santone Gold Coffee Mix.
7: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione.
5: Santone Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
5: lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.
9: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
10: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated. Rated.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat. And syempre mga katropa natin, it's Monday! Ilang days na lang at talaga namang matitikman na natin ang salad ng ating kapitbahay. Ang ano pa ba yung mga hinahanda nila? Ang spaghetti! Ang leche plan ng ating mga kapitbahay. And syempre mga katropa natin, because it's Monday. Alam mo, nagsasarili na lang din talaga tong mouse ko. Hindi ko na rin talaga siya maintindihan. Mga katropa natin, samahan nyo pa rin po ako sa natitirang oras ni DJ Girlicious dito po sa programang X-Rated. Mga katropa natin, pwede nyo po akong tawagan sa ating mga hotline numbers na 0985-2022713. O di naman po kayo sa 0953-514-1303. Ayan yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin, na pwede nyo pong i-text at i-call. And ang ating programang X-Rated po ay handog po yan sa atin ng Turbo Food Supplement for Men. Sa lahat po ng ating mga kalalakihan dyan na hindi na po makatagal pagdating sa labing-labing at hindi na po nila mapaligaya ng matagal ang kanilang mga misis, introducing Turbo Food Supplement for Men, mga katropa. Dahil tutulungan po tayo nito na mapaligaya at maibalik ang dating tamis ng inyong pagmamahalan. Hindi mo na tatanungin, anong klaseng pagmamahal yan? Hindi na maghahanap si Mister ng iba pa dahil talagang kay Mrs. pa lang shoot na sa banga. And speaking of mga Mister, mga Mrs. na nagloloko sa kanilang mga asawa dahil hindi na kokontento, katulad na lamang ng nasagap kong impormasyon na merong isang please. Bakit kaya karamihan sa ating mga tao, bakit kaya hindi tayo nakukontento sa mga partners natin? Bakit kailangan pa natin maghanap ng ibang karelasyon? Ng ibang, hindi ko mabanggit kasi baka mabanggit ko yung nasagap kong impormasyon, Diyos mio. Baka mabaril ako, oo. Naiisip ko lang din naman mga katropa natin kasi most of the time talagang ang daming nagre-reklamo na si ganito, naghanap ng ganito, naghanap pa siya ng ibang putahi, nagloko sila, ganyan-ganyan. Bakit hindi na lang tayo makontento sa mga partners natin? Bakit hindi na lang natin paligayahin yung ating mga misis, yung ating mga mister, di ba? Bakit kailangan pa natin maghanap ng matulis? Eh di ba nagkakaroon lang din tayo ng problema? Sumasakit lang din yung ulo natin. Eh kung nag-stick na lang tayo sa taong pinakasala natin, kung nag-stick na lang tayo sa taong una pa lang ay kinasama na natin. And syempre, hindi naman din natin sinasabi na dapat mag-stick lang kayo dyan kung talagang nagaburugbugan na kayo, nagpapasa-pasa na yung mga mukha ninyo. Pero yung point lang natin dito is, sana kapag nakipaghiwalay kayo sa inyong mga misis o mister, make sure na idadaan nyo to sa legal na proseso. Makipag-usap kayo ng legal para hindi kayo nagkakaroon ng aberya sa mga susunod na araw at panahon. Hindi katulad yung nasagap kong balita dito, talaga nagbraso to braso. Talagang katawan sa katawan yung kanilang pagbubuno, ha? Kaya naman, lagi kong pinapaalala sa mga katropa natin, nandyan naman yung turbo natin. Paligayahin nyo na lang ang inyong mga misis. And syempre sa ating mga kababaihan naman, kung si Mister naman ang feeling nyo ay parang nalilihis na ng landas, di ba? Kausapin nyo, ano ba talagang gusto mong mangyari? Gusto mo ba talaga si kumare? O si kumpare? Diba? Pag-usapan yung mabuti. And syempre at the same time, kung talagang ayaw na, talagang gusto na talagang kumawala, gusto na makipaghiwalay, idaan nyo sa legal na proseso. Idaan nyo sa tamang usapin. Kasi mga katropa natin, most especially kapag tayo merong mga anak, sino ang pinaka-apektado? Yung ating mga anak. Diba? Kapag nagkakaroon ng hiwalayan. Pero syempre, kung talagang sobra-sobra na yung panluloko, sobra-sobra kung nakikipag-jumbaga na kayo araw-araw, may pasa ka na araw-araw, emotionally drained ka na, physically drained ka na, doon ka na umalis. Pero kung okay naman yung mga partners natin, like maalaga naman, okay naman siya, tapos bigla lang talaga nating naisip na gusto kong maghanap ng ibang lasa. Diba? Parang hindi siya acceptable. Parang hindi siya katanggap-tanggap. Kaya nga minsan napapaisip na lang tayo, Lord, bakit po kaya binibigay yung mga matitinong tao sa mga taong hindi naman karapat-dapat? Na sana bigla na lang nagkaharap yung mga taong matino sa matino para okay na lahat. Diba, wala nang problema, wala nang brasuhan na mangyayari. Wala nang barila na mangyayari, wala nang karahasan na mangyayari. Diba? Ewan ko ba, karamihan sa mga tao ngayon, puro pambababae, panlalalaki yung trip. This 2026, parang hindi na normal, hindi na natin normalize na dapat stick lang tayo sa pinangako natin sa ating mga partners. Kailangan talaga natin magtikim-tikim. Kailangan talaga magtikim talaga na iba po tayo, girl. Diba? Kapag kapag meron na kayong sinumpaan, lalong-lalo na sa altar, mga katropa natin, dapat maging maging loyal, maging faithful kayo sa inyong mga partners. And most especially, yung ating mga katropa, hindi man kayo kasal or may kinang kasama man kayo, mga boyfriend, girlfriend man kayo, ganun pa din naman yun. Diba? Kailangan nyo pa din maging totoo, maging loyal, faithfulness. Diba? Sa inyong mga partners. Kasi at the end of the day, sabi ko sa inyo, may karma yan. May mga namamaga na hindi na natin napapansin, pero pag tumatanda na tayo, dyan na lumalabas. Yung mga maga na karma, na minsan marirealize mo na lang talaga na, siguro, ito na ang karma ko. Siguro, ito na lahat ng kabayaran na ginawa kong pananakit sa partner ko. Siguro ito na yung kabayaran sa lahat ng mga sinaktan kong pamilya. Sa lahat ng mga sinira kong pamilya. Ganon! Diba? Marirealize mo na lang din talaga yan someday. Ha? Sabagay, wala din namang nagsisisi sa unahan. Karamihan naman ang nagsisisi ay nasa hulihan. Kaya, bear yourself, embrace yourself. Talagang namnamin mo ang karma kapag nakagawa ka ng kasalanan. And syempre kay Christopher Lozada, gandang hapon DJ, girly ganda.
2: Sana
1: nakakainis ka. Talagang, sige na nga. Babati po kami dito sa City of Crusher, Barangay Malatgaw, Quezon, Palawan, na nanonood sa inyong Facebook Live. Pa-play ng awiting Nagmamahal Kahit Bawal. Maraming salamat po DJ Girly sa pagbati kay Christopher Lozada mula po dyan sa Quezon, Palawan. And syempre, ma'am, tapos ka na. Mukha ba akong tapos, Ate Norma? Nagsisimula pa lang ako, oo. Pero mga ilang oras ngayon, ilang minuto ngayon, matatapos na ako. Meron na lang akong 8 minutes. Diba? Ano lang siya, bitin. Diba? Nabibitin. Kailangan kasi talaga yun sa buhay. Kailangan mo magpabitin-bitin para merong thrill. Hello, madam. Pwede pong pakibati dyan sa Rizal Town. Mga apo, JR and Kyle and Gab Gab request ng song Power of Love. Ayan, sige, papaplay po natin yan kay katropang Nonong. Mamaya po mga katropa natin, ha, yung inyong mga request na song, ang ano yan, Nagmamahal Kahit Bawal. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Alam nyo nang bawal. Alam nyo nang hindi tama. Pero mahal nyo pa din. Sabi nga dito ng kakilala ko. baka mamaya kasi nakikinig yung ano, kakilala ko na yun. Wag na lang nga. Baka mamaya mabaril ako talaga dito. Kaya sabi ko sa inyo, sabi niya kasi, pagmamahal pa ba yan? Ha? Ha? Mabayal? Tapos yung isa tawa ng tawa. Kasalanan! Lunes na Lunes! Diyos ko Marimar! Umaga pa lang kanina! Talagang Marites kong Marites! Talagang meron talagang session ng mga Marites, oo. So anyways, mga katropa natin, at the end of the day, sabi ko nga sa inyo, kapag meron kayong natatapakang tao, may nasasaktan kayo, expect nyo na din talaga yung consequences niyan. Pero syempre, kapag minamaltrato, grabe sa minamaltrato, inaabuso ng inyong pagmamahal, ang inyong sarili, para napapabayaan nyo na yung sarili nyo. And especially ito nga pala ha, baka makalimutan ko kasi. Paalala ko lang po sa aking mga kapwa kababaihan. Please lang, ha? Please lang. 2026 na, dapat marunong na tayong mag-pills. Marunong na tayong mag-contraceptive. Diyos ko! Parang 2026, hindi pa rin tayo marunong. Marami pa rin talaga sa ating mga kababaihan ang okay lang naman. Kung yung mga asawa ninyo, partner ninyo, kung gusto nyo talagang kung financially, emotionally, spiritually stable kayo, sige! Magbuntis kayo kahit 10 pa yan, 10 pa yan. Pero kung alam nyo naman din na hirap na tayo sa buhay, hindi na tayo makakain ng 4 times a day, kasi kami ang kain talaga namin dito 4 times. Ganun ba? Halata din naman sa katawan namin, 4 times a day kami kumakain dito. Mga 4 times a day, mga katropa natin, yung kain ninyo. Sige, go! Diba? Pero kung alanganin tayo at naghihirap na tayo, hikahos na talaga tayo sa buhay, yung tipong isang kahit isang tuka na lang tayo, please, maawa naman po kayo sa inyong mga sarili. Tinuturuan ko na kayo, mga katropa natin, kapag kayo po'y may mga partner, may mga boyfriend, girlfriend, kasi ito kahit naman i-campaign ko pa dito, ipanawagan ko pa talaga sa inyo na wag talaga ninyong gawin, gagawin nyo pa rin yan. Diba? Kaya ang masabi ko na lang sa inyo is, kung kayo ay sexually active, mga katropa natin, especially mga katropa, please lang, wag na po tayo magpabuntis. Wag na po natin dagdagan yung ating population at ang hirap po natin sa buhay. Diba? Kapag hindi po tayo financially stable, emotionally stable, spiritually stable, iwasan po natin na magpabuntis. Maawa po kayo sa inyong mga anak. Kasi sila po yung mga pinaka nagsasuffer, mga katropa natin. Kung kayo po ay isang kahit isang tuka na lang tayo at hindi na natin nahihirapan na tayo sa buhay natin, please, wag na po tayo magpabuntis. Napakadami pong mga contraceptives na pwede po natin gamitin. And kung tayo ay hikahos talaga at hindi talaga, alam niyo yun, may mga kakilala nga ako dito na may mga trabaho sila, pero parang nagiging hobby nila yung pag-aanak ng pag-aanak, mga katropa natin. Parang awa nyo na sa ating mga kababaihan. Tinuturuan ko na kayo, hindi po nakakahiya na pumunta sa ating mga barangay health center. Pumunta po kayo sa ating mga barangay health center para hindi po tayo dumadami ang population natin. Magpa-inject kayo, 3 months yun. Magpalagay kayo ng IUD, ilang months bang, years ata ang IUD, not sure ha. Basta alam ko years yan, tapos yung isa is pwede din kayo sa lalaki, pwede kayong mag-condom, pwede kayong mag-pills. Yung pills naman for 1 month, diba? Mag 1 month pills kayo, mga katropa natin, para hindi po tayo buntis ng buntis. And syempre, pwede rin kayong magpa-inject 3 months, kung di ako nagkakamali. Tapos yung IUD natin, mga years yan, mga katropa natin. So, piliin nyo yung part na hindi kayo masyadong masistress. Alam nyo yun? Kung magpi-pills kayo monthly, bibili kayo ng pills, ba? Diba? And syempre yun naman, dapat araw-araw natin siyang iniinom. And kung yung inject naman, pwede naman kayong magpa-inject. Huwag po kayong mahihiya sa ating mga barangay health workers na magsabi na, ma'am, gusto kong magpa-inject. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko alam kung yung ibang mga barangay health workers is kinakampaign nila yung ganito. Kasi sa amin, sa barangay Santa Monica, parang kakilala ko na yung mga barangay health workers dyan. Talagang lagi nilang sinasabi na, 'di ba, pagkapanganak ng isang babae, ganyan sinasabi nila na, "Oh, eto magpa-inject ka na para hindi ka na." Tinatanong nila, "Gusto mo pa bang mabuntis? Gusto mo bang madagdagan? Ano yung contraceptives na ibibigay namin sa iyo?" 'Di ba? Hindi ko lang alam kung yung ibang barangay health workers is nag-o-offer, pero pwede naman po kayong pumunta sa mga barangay health workers ninyo at magtanong kayo, magpatulong kayo kung paano kayong hindi mabubuntis at hindi po dadami yung ating population, and at the same time, sobrang advantage at helpful po yun sa inyo kasi hindi kayo buntis ng buntis. Diba? Yung iba dito parang monthly. Babo yan. Alam niyo yun, yung parang pagkapanganak pa lang, 2 months, 3 months pa lang yung baby. Talagang. Ilang years ba ang IUD? IUD. Hindi mo alam? IUD, yung pa-contraceptives. Hindi ko alam, parang 3 years ba yan? 3 years, no? O, 3 years, IUD. O, diba? Pwede kayo mag-IUD para hindi tayo buntis ng buntis. Diba? Kawawa po tayo. Tayo yung pinaka-kawawa. Oo, masarap kung sa masarap ang tumihaya, bumaliktad, mang tumbling, mag-split dyan. Pero mahirap din pong magdala ng 9 months na bata. And at the same time, wala po tayong ipampapakain. Wala po tayong ipampadedede. Diba? Wala po tayong pampahospital pag na-hospital. And most especially, wala po tayong pampaaral. Kaya sa ating mga kababaihan dyan, tinuturuan ko na po kayo ngayon. Kung kayo po ay may mga kinakasama, may mga boyfriend, may mga partners, kung ano man tawag nyo dyan, ka-live-in or what, asawa, at hindi po kayo financially, emotionally stable, mga katropa natin, please, parang awa nyo na. Pumunta po kayo sa mga barangay health workers natin at doon po kayo magpa-inject at magpa-suggest kung ano po yung contraceptives. Kasi ang daming mga kababaihan natin yung naluloko sila ng mga partner nila. That's because pag nabubuntis sila, is naghahanap na yung mga partner nila na mga lalaki na pwede pa nilang, kasi syempre kapag buntis ka, hindi ka totally agad-agad magagalaw ng partner mo kasi hindi ko alam kung ang ano kasi niyan, parang bawal, ganyan, pag mga 7 months, 8 months, 9 months, diba parang bawal na yan. So, sa months na yan, syempre yung mga lalaki, hindi ko naman nilalahat, pero most of the time, yung mga lalaki na yun is kinakate, kaya naghahanap ng ibang dilata. Diba? Ibang putahe. Kaya ang nangyayari kapag habang buntis yung mga partners nila, dun sila naghahanap. Kaya maawa kayo sa mga sarili nyo. Parang awa nyo na, luhod pa ako sa inyo. Please lang, kayo mismo yung mag-ayos ng mga sarili ninyo. Huwag niyong hayaan na buntis ng buntis lang tayo. Alagaan po natin yung ating mga sarili kasi hindi ini-empowered ko kayo kasi nga ang dami kong nakikita ng mga kababaihan na palaging naiiwan sa ere. At kapag buntis po tayo ng buntis, hindi po tayo nakakapagtrabaho. Hindi po natin naaalagaan yung mga sarili natin. At doon nagsisimula na ma-detach or umalis, maghanap yung ating mga partners. Alagaan po natin yung sarili natin. Huwag po tayong magpapa-apekto or huwag po tayong magpapadala sa mahal kita. Ikaw lang. Wala nang iba pa. Nadipunggol ka. Diba? Huwag kayong magpapadala sa ganon. Kasi napakahirap ng buhay. Kahit na huwag po tayong magkarerahan sa buhay natin. 20 plus na ako ngayon. Kailangan ko ng mag-asawa. Kailangan ko ng ganito, ganyan. No. Don't pressure yourself nang dahil lang sa nasa paligid mo, 'di ba? I-enjoy mo lang ang buhay para mag-enjoy lang din, para malasap mo yung totoong kaligayahan at malasap mo yung totoong freedom, 'di ba? Most especially po sa ating mga kababayan. At syempre, kung kayo may mga anak na hindi yun reason para hindi kayo mag-ayos. Hindi yun reason para maging losyang yung ating mga kababaihan. Embrace yourself, love yourself, alagaan mo yung sarili mo para ang unang re-respeto sa'yo is yung sarili mo, the rest na lang po yung ibang tao. Masarap kasi DJ, but at the end of the day, kawawa talaga ang irresponsible pa ang husband, OMG. Hindi lang ito tungkol sa pagiging irresponsible ng mga husband, especially ng mga nanay din. Kasi kapag nabuntis ang isang babae, nagkakaroon niya ng postpartum, tapos hindi mo masasabi na wala, na hindi ka magkakaroon ng postpartum. Even yung mga pinaka-healthiest na relationship, mararamdaman at mararamdaman talaga yung postpartum kasi nandyan at nandyan talaga yan. May feel mo na sana ganito na lang, sana, what if, ganyan. May mga ganun tayo. Kaya wag po nating hayaan yung mga sarili natin na ma-feel yung ganun, okay? DJ, please greet advance happy birthday kay Eneryomso Nietas sa aming apo. Thanks po, DJ. Ayan. And syempre, most specially sa lahat po ng mga nagbe-birthday today, happy, happy birthday mga katropa natin. Dalawa lang naman yung palay kong wini-wish para po sa inyo more birthdays to come at good health. And syempre, dahil tapos na ang aking oras at magpapaalam na po ako dahil kinamusta ko lang naman kayo ng very quickie mga katropa natin. Bukas, magkasama-sama pa rin naman po tayo sa matitira pang oras pagtapos po ng ating impeachment. Mga katropa natin, maraming salamat po sa inyong lahat. At ako pa rin po ang inyong nakasama, DJ Girlicious, sa programang X-Rated.
0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mango steam, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.

0: XFM.
1: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
8: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Premium D3.
9: Ako si Kyle Alibas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may CO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix.
0: XFM. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanson Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
4: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain!
6: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpili sa mga butika.
8: Sanson Gold Coffee Mix.
9: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanson Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sanson Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanson Gold Coffee na.
8: Sanson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanson Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
11: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
12: Sanson Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sanson Plus Gold Herbal Capsule.
13: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen. Sa Sanson Coffee Mix, may Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins, at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Sanson Coffee Mix.
14: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
15: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
14: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
15: Salamat, Han!
11: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Sanson Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
8: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
9: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix. Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
2: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
6: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mga butika,
14: mga katropa, exciting dito!

0: exciting times sa buong Pilipinas. 3 minuto na makalipas ang alas 4 ng hapon. At ang ating oras atin po sa inyo ng Uno Plus, sa numero 1, alaga!
1: Kabal-

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po lalawigan ng Palawan, lungsod ng Puerto Princesa. Sumasa inyo po ang programang Asintado ngayong araw po ng Lunes. Kapit po sa buwan po ng Setyembre, taong 2026. Pangalan po ng ating makakasama sa bahaging teknikal, si Katropang Moises Acosta. At sa ngalan ng Katropang Alizon Salvatos, ako po ang inyong makakasama hanggang alas 6 po ng gabi. Ako po ang inyong lingkod, Katropang Mike Escote. At ang programang ito atin po sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix at ng Cis the Pain Capsule. Live na po tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at sa XFM Palawan Broadcasting Network page. Kumusta na po kayo? Ang mga ginigiliw natin mga tagapagsubaybay. Okay, alright ba kayo sa inyong po mga kinalalagyan? Yung mga kaibigan natin po mga pangingisda. Naghahanda na, papalaut mamaya ng konti. Pupunta na ng dagat. Ihahanda na yung mga gamit pangisda. Kumusta po kayo mga maingisda? Mahal natin ang mga maingisda dahil dyan tayo nang galing. Isa rin po tayong maingisda. Yung ating pamilya ay maingisda din. Pamana sa amin. At syempre magandang hapon din sa mga magsasaka, mga kaibigan natin mga magsasaka na nandyan sa kanilang bukirin. At syempre, dadamo na

individual sa Quezon, sugatan sa banggaan ng motorsiklo. Food safety training isinagawa ng MSO sa bayan ng El Nido. LTO Palawan magsasagawa ng vehicle registration renewal at plate distribution sa bayan ng Rizal. LTO, HPG hinamon ni Konsel Gilaw na hulihin mga motorcycle taxi na walang permit. Isang daanan sa bayan ng Nara. Ilan ang dekadang pinapangarap na masimento. Matutupad na raw! LGU Brooks Point, ipinamahagi na sa apat na mga barangay ang bigas mula po sa Provincial Government of Palawan. Kanila ba yan o kay PBBM? Kabataan at komunidad ang kaisa sa paglilinis ng baybayin ng El Nido. At ilang mga kabataan ng bato ng sasakyan sa bayan ng Nara inireklamo. Kaya po yung mga headlines natin ngayong hapon. Hatid po sa inyo yan ng Santon Pass Silver Oil. Itong Santon Pass Silver Oil, napakasarap nitong imasahi. Pagka masama ang pakiramdam ng masakit yung likod ng misis mo, bakuhanin mo na itong Santon Pass Silver Oil at imasahiin na si misis. Ay, talaga naman, ang ganda yun. Smooth na smooth ang masahi. May menthol pa yan. Para lalo yung mga dito, masakit dito sa may balikat. May tanggal ka agad ang sakit ng iyong balikat. Ha? Siyempre, hatid din po sa atin ang Santon Plus Coffee Mix. Sa ating mga Pilipino sa umaga, sa tanghali at sa hapon, nagkakapian. Ang problema natin, kapag yung kape natin, yung nakasanayan natin, nako, baka magpalpitate ka. Ito, Santon Plus Coffee Mix, purong natural. Walang side effects ito mga katropa. Ha? Kaya ito na ang dapat yung kape. Mga katropa, kahit na uras-uras pa ngayon eh, wala kang problema dyan eh. Eh, puro natural yan, gagaling ka pa eh. Di ba? Pag yan ang kape mo, eh, karamdaman mo, gagaling pa. Kahit eh, may santons yan eh. Diba? May mangustin eh. Yung santons, magalingan na sa mangustin eh. Di ba? So, yan po ang kape natin ha. At syempre, hatid din po sa inyo ang ating mga headlines ng Cess the Pain Capsule. Pag may trangkaso ka, di ba? Sakit talaga ng mga ano mo, ng mga kasukasuan mo, mga muscle pain mo. Ito ang kailangan mo. Cess the Pain. Cess the, pagka cess, parang cess and desist order yan eh. Tigil agad! Yan, diba? Pag itong ginamit mong ininom mong gamot, Cess the Pain Capsule, tigil agad! Yung iyo pong mga sakit ng inyong mga muscle. Pag-inatan niyo, punta na po kayo sa lahat ng Yes 12 Clinic at sa mga kapartner natin ng mga butika dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at sa lalawigan po ng Palawan. Mga katropa, kanina po ay tayo po ay nag-cover dyan po sa City Council. Sa City Council, dyan po sa sangguniang panlungsod ng Puerto Princesa. At isa sa napag-usapan, yung nangyari pong aksidente dyan po sa may Abanico Road dito po sa Barangay San Pedro, kung saan nga po isa pong estudyante yung nagbuwis ng buhay. Ang siste, ang nangyari, yung motorsiklo, backride Pinas, yung estudyante, siyempre papasok sa Santa Monica, kumuha ng backride, nagbackride siya, yung nakalaylay na wire ng telecommunication, sumabit yung kamay ng driver. Siyempre, disgrasya sila. At ayun, namatay po yung isang estudyante. Yan ang naging subject ng privilege speech ni City Councilor Matt Mendoza. Yung tungkol doon sa mga spaghetti wires. Pagtapos noon, nag-privilege speech ulit naman si board member, si City Councilor Gilaw, tungkol naman doon sa walang permiso na patuloy na pamamasada, pagtakbo ng mga motorcycle taxi dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Pakinggan muna natin yung kay Konsehal Matt Mendoza. Tungkol ito, dami, kahit saang barangay ka pumunta, daming spaghetti wires eh. Ha? Dami mga wires dyan, nakalaylay lang. Ay, mayroon pala tayong ordinansa tungkol dyan. So ito, pakinggan muna natin ito.

0: kasi yung naging dahilan eh. Nung nadisgrasya yung motorsiklo, namatay yung isang bata, di ba? Yung estudyante, yung laglaylay. May truck na dumating pero laylay na raw yung ano, yung ano na yon, kable na yon nung nadaanan ng motorsiklo kaya bumaliktad sila. So dito muna tayo. Mamaya na konti pagtapos nito yung kay Gilao tungkol naman doon sa mga walang permiso na motorcycle taxi na pinapayagan. So, eh, kasi nga hindi naman hinuhuli ng HPD at ng LTO. O yan dating eh, pinapayagan. Kahit walang permiso. Unahin muna natin yung previous speech ni Consul Macho Mendoza.
1: As I remember last year po, Mr. Presiding, I took the advantage of the previous power along with the same topic. Ito po last year, kung maalala po natin ang title was Spaghetti Wires regarding po sa magulong mga linya na ating mga telco, mga utilities natin ng power, telcos, at kung ano-ano po mga kable na nakasabit po sa ating mga poste sa kalsada. At nagkaroon na rin po ng mga series of meetings na kasama ko si Consul Victor Oliveros. Nagkaroon po ng mga ibang mga improvements. I think po, when you're nagkakamali is nauna pong ayusin yung stretch ng Malbar from National Highway all the way to sa dulo po ng Malbar. And then from there on, wala na po ako nakalitaan na any other improvements. So this brings me to my previous speech this morning. The presiding officer, as I rise today on a matter of public safety concerning an unfortunate incident that recently happened in our city, where a young student riding as a passenger on a motorcycle was reported injured after the motorcycle became entangled with wires that had fallen along the road. Batay ko sa mga ulap, isang truck po ang sinasabing sumabit sa mga overhead wires na naging dahilan upang maputol at bumagsak ang mga ito. At sa kasamaang palad, isang motorcycle rider at ang kanyang batang pasahero ang tinamaan ng mga nahulog na wires. What is particularly concerning in this, that an ordinary road incident resulted in a situation that place the lives and safety of our constituents at risk. Our thoughts are with the individuals and families affected by this unfortunate event. At bilang mga lipadbayan, natural lamang po na papaisip tayo kung ano po ang maaari nating gawin upang maiwasan ang mga ganitong pangyayari sa hinaharap. Mr. Presiding Officer, this incident brings our attention to a concern that we can see in different parts of our city. The presence of low-hanging, sagging, tangled or disordered wires and cables along our public roads. This may sometimes appear to be ordinary features of our streets, but under certain circumstances, they can become hazards to motorists, pedestrians, students, workers, and other users. At sa isang lungsod na tulad ng Puerto Princesa, where thousands of people use our roads every day, public safety must always remain one of our priorities. Mahalaga rin po ipaalala na mayroon po tayong City Ordinance Number 1025, which regulates the installation, rehabilitation, and maintenance of telecommunications, power, electrical wires, cables, and other distribution lines within the city of Puerto Princesa. This existing ordinance provides us with a framework for the proper installation and maintenance of these facilities and for promoting safer conditions within our communities. Kasabay nito, mayroon din tayong resolution number 331-2025, which calls for the conduct of cleanup drives and the removal of vegetation along public roads to help promote cleanliness and public safety. At mahalaga po ang connection ng dalawang measures nito. Overgrown vegetation may come in contact with or interfere with overhead wires, branches extending towards utility lines may also contribute to unsafe conditions, particularly during bad weather. Kaya naman, maintaining our roads and keeping our utilities properly organized and maintained should go hand in hand. So deciding, hindi natin kailangan hintayin na magkaroon ng panibagong insidente bago natin bigyan pansin ang mga ganitong kondisyon. Prevention is always better. Kaya ang panawagan ko po ay hindi lamang para sa isang opisina o isang sektor. This is a call for coordination and cooperation. We can bring together the concerned offices of the city government, our barangays, power providers, telcos, and other utility providers so that we can collectively identify areas where wires and cables may require attention. We can conduct inspections, document areas of concern, coordinate with the appropriate utility providers, and facilitate the necessary corrective measures wherever it is needed. Maaari rin natin bigyan prioridad ng mga lugar na maraming dumadaan araw-araw, particularly roads near schools, public markets, government facilities, residential communities, and other areas frequently used by our constituents. In this way, we are not simply responding to one unfortunate incident. We are strengthening our preventive efforts for the safety of the entire community. This is about creating a safer environment for everyone who uses our roads. Hindi naman po ito tungkol sa magulong wires. It is about making sure that the infrastructure surrounding our communities is properly maintained and the potential hazards are addressed before they cause harm. Our constituents deserve to feel safe when they leave their homes, when our students go to school, when our workers travel to and from work, and when families use our roads every day. Kaya naman, I respectfully call for a citywide inspection and coordinated corrective action concerning hazardous low-hanging, sagging, tangled, and disordered wires and cables, as well as overgrown vegetations along our public roads to further of City Ordinance number 1025 and resolution number 331-2025. Let us strengthen the spirit of cooperation among the city governments, our barangay, and our utility providers. Let us continue providing our system of protection, coordination, and maintenance. And most importantly, let us make prevention a continuing part of our commitment to public safety. Alinsunod po sa layunin ko, I am proposing a resolution to further strengthen the implementation of City Ordinance number 1025 and resolution number 331-2025, particularly coordinated citywide inspection and immediate addressing of hazardous wires, cables, and overgrown vegetations along our public roads. I am proposing a resolution urging the concerned telecommunication power and utility providers to conduct a citywide inspection and immediate corrective action on hazardous, low-hanging, sagging, and disordered wires, cables, and overgrown vegetations along public roads in furtherance of City Ordinance number 1025 and resolution number 331-2025 and for other purposes. Maraming salamat po, Mr. President.
2: Maraming salamat sa Honorable
0: Marcy. Yan po ang preliminary speech ni City Councilor Mateo Mendoza. Mga katropa, marami pong mga spaghetti wires, yung mga nakalaylay, ay mga kung tawagin spaghetti wires nga. Kaya po, sinusulong po ni City Councilor Mendoza ang pagkakaroon ng citywide inspection at agarang corrective action laban po sa mga delikado, mabababa, nakalaylay at magulong mga kable at kawad. Gayun din po sa mga tumutubong halaman na maaaring maging panganib sa mga pampublikong kalsada sa lungsod ng Puerto Princesa. Layunin daw po na panukalang resolusyon na higit pang mapalakas ang pagpapatupad ng City Ordinance Number 1025 at Resolution Number 331-2025. Dahil sa pamagitan po ng koordinasyon ng pamahalang lungsod, mga barangay, power providers, telecommunications companies, at iba pang utility providers. Ha? Sa ilalim po ng panukala, dapat pong magsagawa ng regular na inspeksyon. May dokumento ang mga lugar na nangangailangan po ng aksyon at agad na makipag-ugnayan sa kinakulang utility provider para po may sagawa ang kinakailangang corrective measures. Binigyang prioridad po, ha? Ang mga lugar na maraming dumadaan araw-araw. Wala dyan sa Abanico, araw-araw, daming dumadaan dyan, ha? Mga katropa. Kabilang na po dito, yun pong mga kalsadang malapit sa mga paaralan, pampublikong pamilihan, government facilities, residential communities, at iba pang lugar na madalas pong gamitin ng mga residente. Ayon po kay Konsehal Matt Mendoza, hindi lamang dapat tumugon kapag may naganap na insidente. Sa halip, kailangang palakasin ang preventive measures upang maiwasan ng aksidente at mapanatiling ligtas ang mga kalsada at komunidad. Sa pamagitan daw po ng mas maigting na koordinasyon at regular na maintenance, layunin po ng panukalang resolusyon na matiyak na maayos ang kable at iba pang utility infrastructure at mabawasan po ang mga potensyal na panganib sa publiko. Sabi ni City Councilor Victor Oliveros, merong task force na binuo ang city government. Eh, mukhang kasama siya doon sa GC. Anong task force na yon? Burnout out niya yung nangyari sa Abanico. Ay, kung yung sa mga, kasi nga kable nangyari doon, di ba? Wala daw ano, parang nag-heart lang daw. Inusisa niya yung tungkol doon, aba, nag-heart lang daw. Task force kable! Mayroon palang task force kable. May ordinansa pala dyan eh. O ano ang ginagawa ninyo? Parang patulog-tulog naman kayo sa pansitan. At meron palang task force kable tayo. May task force pala na binuo ang City Mayor's Office. Di ba? Pero bakit ang dami pa rin nakalaylay ng mga wires natin? O, di ba? Ngayon ko lang narinig yan eh. Yung task force na binuo. Task force kawad, kung ano man tawag sa inyo, task force kable, di ba? Meron pala yan eh. At meron tayong ordinansa. Merong pwedeng ma-penalize tungkol dyan. O, bakit parang walang nangyayari, ha? Task force! Trabaho naman, magtrabaho naman kayo. Kailan kayo magtatrabaho? O, may namatay na nga eh. Ngayon, wala pa kayong reaksyon, wala lamang kayong comment. Sabi ni Konsehal Victor Oliveros. Diba? Oh. Meron na pala kayo niyan eh. Meron na pala tayong task force diyan eh. Bakit parang hindi nararamdaman sa mga barangay? Ang daming barangay, nabanggit kanina yung San Jose. Oh, 'di ba? Dami diyan, mga spaghetti wires doon din sa siksikan, dito sa bayan. Oh. Kung kailan may namatay na? Saka pa ba kay kikilos? Diba? Ngayon, ipapatawag sa komite. Ah, yung pati yung task force na yan, pati yung mga telecommunication companies. Kasi wala nang umaamin. Ha? Wala nang umaamin, sabi ni Consul Victor Oliveros. Kung sinong telco, telecommunication company, kung kaninong wire yon yung dyan sa Abanico, na naging dahilan ng pagkasawi po na isa pong estudyante. Makonsensya naman kayo. Telco! Ha? Itong mga telco na ito kasi may ordinansa na pala tayo, dapat pinipenalize na yan. Pinapanalas yun talaga. Pinagmumulta na yan. May ordinance eh. Kung may multa doon sa enforce na yan ang matindi. O, meron ng sabi nga ni kanina ni Consel Victor eh. Yan din. At sa, nung nakaraan sa Bangkaw-Bangkaw may nakuryente. Yung kawad naman, paliko naman yun. Diba? So, taas nung container ban eh. Diba? May mga ganun. Meron pala tayong ordinance sa tungkol dyan. Ngayon, ang daming mga nakalaylay, daming mga, lalo na sa mga telecommunication companies, sa mga cable wires na yan. Mayroon palang task force. Sino ba ang namumunod dyan sa task force kawad na yan? Bakit? Para namang patulog-tulog. Diba? Para hindi maramdaman. Task force, sino ka ba? Yan ang gusto natin sa committee. Ipapatawag ito sa committee. Committee on Legal Matters, kasama yung Committee on Public Utilities, kasama na rin kasi yung concern ni Consel Gilaw, mamaya piplay natin, ay kasama na rin, pinag-isa na lang dyan, pati yung Committee on Transportation. Dapat kumilos na itong task force na ito, meron naman palang task force tayo, bakit hindi ho kayo gumagalaw? At ngayon, wala kayong reaksyon, di ba? Oh, meron pala yung task force eh. Sana ipatupad din nyo. Kasi may City Ordinance number 1025 tayo eh. May Resolution number 331-2025 din. Oh, trabaho nyo pala yan eh. Oh, di ba? So yan po ha mga katropa. Dito naman sa mga telco, maawa naman kayo, may namatay eh. Grabe naman kayo kung hindi kayo, kung wala kayong reaction, ayaw nyo pang kung ayaw nyo umamin, di ba? Wala ba kayong konsensya? Ha? Kung sino ka mang telco ka, ilan na ba mga telco natin dito? PLDT. Sino pa ba? Yung mga Globe, Smart, ano pa ba? Dito. Merong mga cable natin, Converge, ano pa? Marami pa. Di ba? So, sino sa inyo? Ha? Bakit ayaw niyong umamin? Ha? Eh, may namatay na estudyante. Wala ho ba kayong konsensya? Ngayon, magkakaalaman yan dahil talagang mapupunta sa investigasyon. Ha? Eh, hindi maiiwasan na may investiga. Kasi ang inano ni Consel Mendoza kanina sa kanya interpellation, wala sana siyang purpose na paimbestigahan yung nangyari sa pagkamatay ng bata. Pero sabi nga ng mga konsel, hindi maiiwasan eh. Kasi aalamin natin eh. Ano ba yung naging cost niya? Sino bang telco yan? So talagang mauwi sa investigasyon yung mangyayari dyan sa committee, sa pagdinig sa committee. Diba? Ay maganda na rin naman. Ha? Para malaman natin. Ay may ordinance na tayo, tapos meron tayong task force na binuo, ay bakit parang wala namang pangil yung ordinance, hindi na ipapatupad, at yung task force, ay bakit parang wala namang ginagawa. Meron naman palang task force. Bakit parang wala tayong nakikita? Wala nga kahit sa barangay namin. Hindi ko nga nakita. Ngayon ko nga nalalaman eh. Aba, meron palang task force kawad. Meron palang task force kable. Na sila yung mag-aayos niya ng mga nakalaylay, ng mga spaghetti wires na yan. Di ba? Oh, hindi natin nararamdaman. Sana po, ayan, maramdaman na. May namatay na eh. Ayaw na nating maulit ito. Di ba? Oh, yung task force kawad, magtrabaho naman kayo. Huwag kayong patulog-tulog sa pansisitan. Diba? Ano ba ang problema ninyo? Kulang kayo sa gasolina? Para ayusin ninyo yung mga ano? Ha? Yung mga yung trabaho ninyo, yung mga kable. Meron pinapropose si Consel Patrick Hagedorn kanina. Yung cable slasher ba ang tawag doon? Merong ganun eh. Kasi may proposal si Consel Elgin, sa susunod na session, isasalang na raw nila yon. Yung tungkol doon sa yung sa ilalim underground cable. Pero sabi ka ni Consel Patrick, matagal pa yun eh. So, meron mo ng kailangan gumawa muna ng paraan, mabilis na paraan. Yung may isang equipments na itataas lang doon tapos matatali na yung ano, mabundle na yung mga spaghetti wires natin. ay dapat kayong mga telco, dapat meron kayong ganyan, no? Slasher na tawag doon eh. Yan. Meron kayong ganyan equipments. Hindi yung dyan nga sa may paranggero, iniwanan lang eh. Nakapulumpun-pulumpun lang. Grabe. Diba? Mahiya naman kayo mga telcos. Diba? Ang yayaman nyo na. Dami-dami nyong pera. Tapos ayusin lang yung mga wires na nakalaylay ninyo. Hindi nyo pa magawa. Ano ba yan? Ayaw natin mahayblad hapon ngayon. ng hapon, mga katropa. Batiin ko muna. Ay, nagpapabati. Hi, kay Sir Khalil. Magandang hapon na kay Khalil. Magandang hapon. Nanonood sa atin. Makabait ka dyan, ha? At ang atin pong programa atin po sa inyo na Visionix Plus Capsule na merong lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito po ay maganda para po sa atin pong mga mata, lalo na kapag ikaw mo'y babad sa gadgets, babad ka sa computer, babad ka sa telepono mo, ba, yung mata natin medyo nanghihina yan. So, kailangan natin ng maibalik ng malinaw na paningin sa pamamagitan ng pag-inom ng Visionix Plus Capsule. Bibili po yan sa lahat ng Yes Well Clinic at ating mga partner ng mga butika. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin yan. Yung karugtong ng istorya na ito. Kable itong pinag-usapan, nakalaylay, nakable, nasagi ng motor, ng backride. Aba, nadiskrasya, patay yung backrider. Yung estudyante. Ngayon, ang tanong, may permit ba yung backride Pinas? Yung motor taxi na yan? Sabi ni Consul Gila, wala. Ay, usapan natin yan mamaya sa ating pagbabalik, makalipas lamang ilang patalasta.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
6: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
8: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
11: Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
9: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
9: Santone Gold Coffee Mix.
13: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit.
7: Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sunzone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sunzone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sunzone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
14: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Tara, kape tayo!
5: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
22: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
23: Mga katropa, exciting

0: Yan po ang premier speech ni City Councilor J. Lau. At na-repair nga din po yan, pinagsama na po yan yung kanina usapin doon po sa mga spaghetti wires at itong pagkakaroon naman ng patuloy na operasyon ng mga motors taxi na wala pong authority. Mga katropa. Kapag wala pong authority, anong tawag dyan? Hindi ba't kolorum? Kung walang parangkisa, kung walang provision, kahit na provisional authority, kung wala pong authority yan, aba, kolorum ang tawag dyan. Abay, nakalagay po yan sa ano eh. Ha? Sa Joint Administrative Order Number 2014-01. Revised Schedule of Fines and Penalties for Violations of Laws, Rules, and Regulations Governing Land Transportation. Nandyan po yan. Mga katropa. Dyan sa, nakalagay yan dyan. Pagka ikaw ay walang, ano, walang, wala kang prangkisa, eh wala talaga. Eh, wala kang permiso mula po sa LTFRB, kasi LTFRB nakakasakop dyan eh. So, wala. Hindi ka pa pwedeng mamasada. Ganun lang kasimple yun eh. Meron ka bang, ano, meron ka bang permit mula sa, ano, sa LTFRB? Ay, wala. O, di wala. Bawal ka pumasada. Ganun lang kasimple yun. Ha? Wala na ibang tanong. O, sorry, backride Pinas. Meron ka bang, ano, meron ka bang permit? Sa pag sinabi, application pa lang. Ay, wala pa rin yun. Application pa lang. Yun ang ano doon eh. Wala kang ano. Yun ang wala kang provisional authority to operate. Pag wala ka niyan, ha? Pag wala ka niyan, wala kang provisional authority to operate, ay di, hindi ka pwedeng mamasada. Ganun lang yun. Ganun kasimple. Wala nang iba pang kwento. Wala na sabihin, ay ano pa lang nag-apply, inaayos. Wala nga eh, ang kulurum nga eh. Kulurum nga tawag dun eh. Pag kulurum, ay bawal mamasada. Yun. Wala nang iba-iba pang kwento. Isa lang ang tanong, meron ka bang provisional authority to operate? O basta kung anong permit na kuha mo sa LTFRB para mamasada. May authority ka ba? Pag meron yan, pwede kang mamasada. Pag wala, hindi ka pwedeng mamasada. Kung ano yung nakalagay doon sa permit mo, halimbawa ang permit mo ay goods, delivery of goods ka lang. Hindi ka po pwede na mag-pick up ng pasahero kasi nga, goods ba yung ano, yung pasahero? Common sense lang yan, boy! Diba? Kung ano yung nakalagay sa permit mo, yun ang i-exercise mo. Hindi yung go beyond your permit. Ano yan? Bendalo? Hindi ba pwede ka nun? Oh, ngayon, ipapatawag kayo ngayon doon sa sanggun yan, sa Committee on Legal Matters, Public Utilities, and Transportation. Tatlo yon, tatlong committee yun. Ang lead niyan ay ang Committee on Legal Matters ni Konsehal Luis Marcano III. O, oh, diba? O, oh, yan naman. Isa lang ang tanong dyan. Kung ako yung mga konsehal natin, o ikaw, Bacaride Pinas, meron ka bang authority to operate galing sa LTFRB? Yes or no? O, yun lang. Pag sinabi mong no, o, yun lang. Kasi ang mga ganang mga style niyan eh, Your Honor, our application is on process. Leche, on process na yan. Pag on process, wala pang approve yan. Common sense nga eh. Diba? Ginagawa niyo kasing tanga yung mga taga Puerto Princesa. Diba? O, ginagawa niyong bobo yung mga taga Puerto Princesa eh. Pag mga ganyan, on process, o, diba? Dapat yan, ito namang sino ang pwedeng magpa-stop dyan? Siyempre yung city council, yung city government, hindi naman po pwede. Hindi yan sila. Oo. Sinong maghuli dyan? Ang inatasan dyan, Land Transportation Office at saka yung Highway Patrol Group. Land Transportation Office. Sila pinaka-main. Ano ang ginagawa ninyo? Ha? Ano ang ginagawa ninyo? Bakit tila bulag kayo? Ha? Nakapikit ang inyong mata? O baka naman, may tapal ng 500 ang mga mata ninyo? Kaya hindi nyo mahuli-huli itong mga walang permit to operate na motor taxi dito sa lungsod ng Puerto Princesa. May tulili ba kayo? Marami ba kayong tulili? Bigyan ko yan ng cotton buds para marinig ninyo. O kaya yung mata ninyo, malagyan natin ng eye mo. O diba? Para makita ninyo. LTO Palawan. Ha? Sir Acosta, Sir Albert, kumusta? Ha? Kailangan pa ng order ng galing Manila para hulihin? Diyos ko naman! Hahanapan nyo lang, nag-ooperate ka, namamasada ka. Asan yung license, provisional authority mo to operate para mamasada ka. Ha? Para makita ninyo, ng gusto, mag Vision X Plus capsule kayo. Ma'am Karen! Mag Vision X Plus capsule ka. Ha? Ma'am Karen! Sir Albert! Sir pa sa LTO. Mukhang hindi nyo nakikita ito eh. Minsan ang hirap din kasi talaga makita kapag yung tao sa gobyerno nagbubulag-bulagan. Pag nagbubulag-bulagan talaga, nagbibingi-bingian, hindi mo talaga marinig, hindi mo talaga makita ito. Kaya ang tanong ng taong bayan, sa magkanong dahilan? Hindi natin may iwasan, ganun matatanong ng bayan eh. Ay kasi nga naman, maliwanag pa sa sikat ng araw. May violation. Pero hindi nyo naman hinuhuli. Diba? Yan ang problema sa atin dito sa gobyerno natin eh. Sa mga, hindi naman sa lahat. Pero merong ilang mga ahensya ng gobyerno, LTO. Diba? Sa LTO. Hindi nyo nakikita yan? LTO? Ang problema nga, baka nga sumasakay pa kayo dyan eh. Kaya hindi makita eh. Yan ang problema eh. Di ba? Talaga naman Alas 5 na po ng hapon, eksakto mga katropa. Natabayanan niyo po yung pagpapatawag po diyan sa sanguniang palunsod ng mga motorcycle taxi natin. Dapat nga yan, stop na kagad din eh. Dapat nga yan, Shoko's order LTO. May nangyari. May namatay. Bakit hindi niya i-shoko's order? Kayo nga, pag may nakita nga lang kayo sa Facebook, di ba? Superman, i-shoko's order nyo na kagad. Ay ito, may namatay. Nagtataka ako, bakit hindi niyo may shoko's order yan? LTO, LTFRB. Ha? Bakit? Ano ang dahilan? Bakit hindi niyo kayang galawin yung backride Pinas na yan? At yung iba pang mga motorcycle taxi rider natin na walang provisional authority to operate. Yun ang nakakapagtaka eh. Diba? Buskarin! Sir Albert Acosta! Ano na? Talaga kayo dyan sa LTO. Mga katropa, isang minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Magbabalik pa ang iyong programa Asintado. Sa ating pagbabalik po, mayroong hingi ng tulong. Sa ating pong pagbabalik ha, baka gusto niyo magbigay ng tulong sa isang ali, ilan na yung pinapanawagan niya, yung kasawa niya. Nagpaalam, hindi na umuwi. Sa ating po yan, pagbabalik, antabayanan niyo po yan makalipas na may ilang patalasta.
1: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: Premium D3 Softgel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
6: Santan Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santan Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santan Plus Herbal Oil.
2: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhid.
12: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
13: If symptoms persist,
12: consult your doctor.
13: Pagbili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
2: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
15: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix.
1: Mmm, sarap!
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
13: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
13: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalaga paalala, ang Premium D3

0: Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy sa Mataraza, Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara, Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy sa Espanyola, Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Raguntón Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Balik po tayo sa ating punong programang Asintado at 11 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Meron tayong yung mananawagan kanina, na-record na lang ito natin. So, yung isang ginang po, baka meron pong nais tumulong sa inyo. Narito po ang kanyang panawagan.
1: Mga tropa, meron pong isang residente na dito sa lungsod ng Puerto Princesa natin na pumunta ngayong araw dito sa impila ng XFM Palawan para manawagan. Ano po panawagan niyo po, ma'am?
2: Pinapanawagan po yung asawa ko po na nagpaalam sa akin, nagbiyay ng Enlido. Tapos ngayon po, hindi na po siya nakauwi. Sana po matulungan po nila ako kasi hindi po nakakakilala sa asawa ko. Kasi hirap-hirap na po ako. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko kasi lahat ng anak ko po na sa akin. Tapos may anak pa ako na nagadili sa libiro. Hindi ko po alam kung saan po ako po. Ano pang bilim datas niya. Tapos buntis pa po ako. Kaya hindi po ako makatrabaho. Opirado po ako. Kaya gulong-gulong na po ako ngayon, kaya sana naman kung nasaan man siya ngayon, tawagan niya ako, makipag-ano siya sa akin, or umuwi na siya, kasi maliliit pa yung mga bata. Wala naman kami pinag-awayan na dapat gumanon po siya. Maganda naman po yung paalam niya sa akin, ganito-ganyan, na magbiyahe siya, kaya pinayagan ko naman siya.
1: Ano pong pangalan ng kinakasama niyo, ma'am?
2: Si Joel Gilita po, alias Alex po. Kaya kung sino pong nakakilala sa kanya, magbigay po sa akin ng mensahe na ganito-ganyan, or may kinakasama po siya, sana naman po makonsensya ka kasi may mga anak po yan ang kinakasama. Yung kinakasama mo, maliliit pa po, buntis pa ako, kaya hirap na po talaga ako ngayon. Binibigyan na lang kami minsan ng pagkain ng kapitbahay po namin. Kaya hindi ko na po alam kung anong gagawin ko talaga.
1: May larawan po ba kayo ng kinakasama niya, ma'am?
2: Mayroon po.
1: Sige po, ipakita po natin. Ayan mga katropa, yung kanyang kinakasama na pinapanawagan niya. Ayan po si
2: Joel
1: Belita. Ayan, si Sir Joel Belita, kung saan po kayo ngayon, ay pinapanawagan po kayo ng kinakasama niyo. Si Ma'am Ann
2: Rojas po.
1: Si Ma'am Ann Rojas, ayan po. Meron po kayong anak? Ilan po yung anak niyo?
2: Apat po.
1: Apat. Lahat ng bata po na sa inyo?
2: Opo, tapos

0: Bilis pa po ako ngayon.
1: Mm-hmm. Kailan po yung huli niyong kita ng asawa niyo? Nagkausap kayo? Kailan kayo huli nagkausap?
0: Yun na po yun yung July 17 po hanggang 18 po.
1: Hanggang ngayon, di na siya nakipag-communicate.
0: Kaya sa akin lang po, kung may konsensya ka po o may ano ka sa mga anak mo, umuwi ka na o bumigay ka ng ugnayan sa ating dalawa. Kasi hirap na talaga ako ngayon. Kaya kung pwede lang, umuwi na siya o ano. Kasi hindi ko na alam kung anong gagawin ko talaga. Hirap na hirap na ako. Sa araw-araw na pagkain namin, hindi ko alam kung saan ko kukunin.
1: Ano po yung huling paalam sa inyo, ma'am?
0: Mag-iay lang po siya ng El Nido. Tapos hindi na nga po siya nakabalik. Biglaan lang po ito. Kaya nagulat po ako sa ganun ginawa niyo po sa akin. Hindi ko naman sukat. Akala yung nagagaling yun. Ngayon talaga po ako.
1: Mm-mm. Nung buwan pa ng July?
0: Opo.
1: Hanggang ngayon, September na?
0: Opo, wala pa rin po talaga. Hindi pa rin talaga po siya umuwi.
1: Hindi pa siya umuwi sa inyo.
0: Pero kasi hindi po talaga nakakilala sa asawa ko.
1: Tinatawagan niyo po yung number niya, ma'am?
0: Opo. Kaso nang hindi niya po sinasagot, talagang kung ay anong gawin ko talaga.
1: Nagre-ring pero walang sumasagot.
0: Opo.
1: Sige po. Panawagan po natin sa publiko kung sino man po yung nakakita o nakakakilala po dito sa kinakasama niyo, ma'am.
0: Nananawagan po ako kung sino po nakakakita sa asawa ko po. Sana po ituro niyo po sa akin. Kung hindi po, tawagan niyo po ako para ibibigay ko po yung number ko para mag-usap kami o magkaayos kami o umuwi sa amin. Kung sino lang kung may masasakit na may concern ko sa akin na ganitong kalagayan ko.
2: Ayan po si Ma'am Ann Rojas. Pinapanawagan niya si Joel. Joel! Si Joel Bilita. Pumunta rin ang ilinito ng July. Hindi na bumalik. Joel! Uy ka na. Ha? Apat yung anak ni ma'am. Tapos buntis pa siya. Talaga naman. Joel! Joel Bilita, ha? Gwapo tong si Joel, eh. Gwapsing, eh. Oh, pero yung kilay talaga ni ma'am yung... baka natakot sa kilay ni ma'am. Baka kasi ma'am yung kilay mo, parang ano yan, ano ba yun? Totoong kilay ba yun? sorry ah. Na ano kasi ako sa kilay ni madam. Joel, uwi ka na. Oh, buntis pa pala yung misis mo. Apat pa yung anak ninyo. Ay, dapat yung bata, dapat ano yung blurred yan yung bata, sir. Oh, yung picture ng bata dapat naka-blurred. Doon pa sa post natin naka-blurred ba yung bata? Pataka ano yung bata. Kawawa naman yung bata kasi. Walang kinalaman dito sa away ng mag-asawa. O, baka namas siya lang. Si Joel, baka naghanap buhay. O, yan na lang. O, yan. Yung bata kasi, kawawa yung bata eh. O, papablurred na lang nung ano, hindi ko rin napansin ka agad. Joe! Uwi na, Joe! Madam, kasi yung kilay mo, huwag mo na, ano lang, saktuhan mo lang yung kilay mo, madam. Baka natakot si mister sa kilay. O, sino po nakakilala kay Joel Bilita, ha? Pakisabi po sa kanya, hinahanap siya ng kanyang live-in partner ni Ann Rojas na umuwi na siya. Gwapo, eh. O, tangos na ilong ni Sir Joel, eh. O, di ba? Talagang, ano, gwapsing, eh. Baka... Hindi na natin nalalam kung ano yung away nila. Basta kung ano pinagtalunan, bakit umalis si Joel? Ha? Kailangan ano yan eh, dapat lagi naka Turbo de Atari supplement for men para palaging maganda ang samahan ng iyong mag-asawa. Ha? Pagka naka-turbo ka ba, talaga naman happy si Mrs. Talagang maligayang maligaya si Mrs. Ha? Tsaka pag maligaya si Mrs., maligaya yung buhay ng family. O, diba? Kaya lang, Mrs., anong nangyari? Bakit lumaya si Mister? Sabihin, natakot siguro sa kilay. Joke lang po ha. Sorry talaga. Nadaan ako sa kilay ni Madam. Eh. Yung sa... Iba yung itsura ni Madam dito sa picture eh. Doon sa video, iba eh. Yung, parang dito, ayos pa yung kilay niya eh. Doon, ano yung kilay niya eh. Iba na yung kilay niya eh. Kini ka sa'yo. Joel, uwi ka na daw. July pa umalis si Joel eh. Ano kaya nangyari? Ah, Jo! Kawa naman daw yung mga buntis po siya. Tapos nagpapadidi pa ito, no? Kailangan pata ng gatas. Talaga naman, no. Sino may gatas dyan? Pwede ko kayong magbigay ng tulong dito. Pero anong talaga dyan? Si Joel lang talaga gusto niyang makita. Jo! Uy ka na! Diyan sa El Nido! Bakit kilala niyo si Sir Joel Belita, oh? Uwi ka na, baby! Ayusin ko na yung kilay ko. Madam, ayusin mo yung kilay mo para mag-uwi na sa'yo si Joel, ha? Yan, ha? Yan, panawagan lang po nung misis, yung nawawalang mister. O ayaw na magpakita na yung mister. Uwi ka na, Joe! 5:20 ng hapon. Ay, naalala ko lang para. Okay na ito. May pangalan na yung baby. Pero tatandaan nyo yung baby na nakita sa septic tank, sa taas ng septic tank sa Mandaragat. Nandiyan na pala sa bahay pag-asa sa... O nga pala, sorry. Nasabi ko. Bawal pala sabihin kung saan. Oh, basta. Nasa isang location na ng SWD. Sa bahay pag-asa nila. Hindi ko na alam sasabihin kung saan yung bahay pag-asa. May pangalan na siya, si Amara Belen. Wow, si Amara Belen. Gusto kong mag-ampun, ha? Punta lang kayo ng CSWD. At gusto rin kung sino gusto mag-donate ng gatas kay Amara Belen. Ganda na pangalan. Ma'am Belen na makapobre. Sunod ba ito sa pangalan mo? Si Amara Belen, ha? Nasa bahay pag-asa na. Napakagandang bata ito. Babae ito, di ba? Babae. Batangon sa ilog. Yan, ha? Sino gusto mag-ampun yan, punta lang sa CSWD. 5:21 ng hapon, punta muna tayo sa ating mga balita.

0: dalawang individual sa Quezon, Palawan, sugatan daw sa banggaan ng motorsiklo. Tatlo pa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Ilang individual ang nagtamo ng sugat matapos magbanggaan ang minamanehong scooter at badya sa crossing ng Barangay Tabon, Quezon, Palawan, pasyal o 5:51 ng hapon noong September 6, 2026. Ayon sa saksi na si Calextro Misula, nag-U-turn umano ang rider ng scooter ng walang signal light dahilan o pangsalpukin ito ng paparating na badya. Sinubukan raw na umiwas ang badya rider ngunit hindi na nito naiwasan ang banggaan hanggang sa tumilapon raw ang driver ng badya at ang angkas itong anak. Samantala, agad sinugod sa pagamutan ang mga nasangkot at nilapatan ng kaukulang lunas habang inaasahan namang magkakaroon ng pag-uusap ang magkabilang panay kaugnay sa insidente. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
0: Thank you, Katropang Ray. Samantala, food safety training sinagawa daw po ng MHO sa bayan po ng El Nido. Katropa natin sa balita, Kagawad Villamucha.
2: Isinagawa ang dalawang araw na food safety and sanitation management training na ginanap sa Outpost Hostel, El Nido, Palawan, Gamakailan. Pinangunahan ng Municipal Health Office, Environmental Sanitation Unit o MHO Ensan ang pagsasanay sa inisyatibo ng Castaway Philippines na naglalayong palakasin ang kaalaman at kasanayan ng mga food handlers at kawani pagdating sa ligtas na paghahanda at pagkain ng pagkain. Kabilang sa mga pangunahing tinalakay ang wastong food safety practices, personal hygiene, sanitation at mga hakbang upang maiwasan ang foodborne illnesses, layunin ng programa na matiyak na ang mga pagkaing inihain sa publiko ay ligtas, malinis at di kalidad bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng kalusugan at kaligtasan ng komunidad. Binigyang diin din sa aktibidad ang kahalagahan ng pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at pribadong sektor upang mapanatili ang mataas na pamantayan sa kalinisan at kaligtasan ng pagkain sa bayan ng El Nido, Palawan. At yan ang balitang atin sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Villamucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Villamucha. Samantala, ito pong LTO, Highway Patrol Group, hinaman po ni Consul G. Lau na hulihin ang mga motorcycle taxi na wala pong permit. Ang sinasabi natin kanina. Katropa natin sa balita, IC Pakaldo.
3: Hinaman na ngayon ni City Councilor G. Lau ang LTO at Highway Patrol Group na ipatupad na mahigpit ang batas laban sa mga motorcycle taxi na nagsasakay ng mga pasahero na walang kaukulang permit sa lungsod ng Puerto Princesa. Sinabi nito na matagal nang nai-forward o naiparating sa mga kinaukulang ahensya ang usapin upang maisagawa ang apprehension o paghuhuli sa mga operator na ito. Biniyang diin niya na dapat walang pinipili sa pagpapatupad ng batas at hindi dapat nakakalusot ang sinumang motorcycle taxi operator dahil lamang sa pagbanggit ng pangalan ng isang opisyal. Ibinahagi rin ito na maging siya ay natikita ng LTO Palawan matapos mapansing may basag ang salamin ng right plate ng sasakyan ng city government na kanyang sinakyan. Aniya, patunay lamang ito na dapat pantay ang pagpapatupad ng batas kabilang na sa mga motorcycle taxi. Muling ipapatawag ang mga operator at concerned agencies sa Committee on Transportation ng City Council, particular na mga nag-ooperate ng motorcycle taxi sa lungsod ng Puerto Princesa upang malaman ang kasalukuyang status nito. Yan na balita atin sa ating Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang IC Pakaldo, dito po sa Chow 2014-01. types of violation sa Section 4, violations in connection with franchise. Type of violation, number 1, colorum violation, a motor vehicle is considered operating as colorum under any of the following circumstances. Letter A, a private motor vehicle operating as a POV but without proper authority from LTFRB. Ayan ha. A private motor vehicle na nag-operate as public utility vehicle pero walang proper authority sa LTFRB. Ang tawag daw dyan, colorum. Letter B, a POV operating outside of its approved route or area without a prior permit from the board or outside the exception provided under the existing memorandum circulars. Colorum din yan. Pero pinakamalapit sa motor taxi rider, ito yung a private motor vehicle operating as POV but without proper authority from LTFRB. Yan ang dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Walang authority from LTFRB pero nakakapag-operate, hindi hinuhuli ng LTO. At yan ang at saka ng HPG. Yan ang tanong ng bayan, sa magkanong dahilan? Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Ito pong LTO Palawan. LTO yung balita natin. LTO na tayo. LTO Palawan, magsasagawa daw ng vehicle registration renewal at plate distribution dyan sa bayan ng Rizal. Tatro pa natin sa balita, Dennis Chua.
4: Para mailapit ang serbisyo sa mga motorista, magsasagawang Lands Transportation Office o LTO ng Vehicle Registration, Renewal at Fleet Distribution sa Bayan ng Rizal. Itong September 14 hanggang 18 taong kasalukuyan, ang limang araw na aktibidad ay gaganapin sa Municipal Gymnasium ng Barangay Punta Baja bukas para sa lahat ng may-ari na sasakyan sa bayan at karatig na lugar. Isa sa mga pangunahing serbisyong ihatid ang pamamahagi ng mga plaka para sa mga sasakyang unang nairehistro noong 2017 hanggang 2021 na sakop ng Region 4. Ilan sa mga dapat umanong dalhin ay ang photocopy ng ORC ng CR na pinakabagong latest result ng naturang papel, smoke emission test result, meron umano sa venue, insurance at meron rin umanong prangkisa para sa mga POB. Inihikayat na mailtiyo ng publiko na agad magparestro at mag-renew upang maiwasan ang multa. Tiyakin din umano ang kompleto sa mga dokumento para mas mabilis ang proseso. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus, Coffee Mix ang kaping siksik sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat katropa Dennis Chua. Atin pong mga balita atin po sa inyo yan ng Santon Gold Herbal Tea, mga katropa. Ano po pagkapakiramdam ninyo, bloated yung chan ninyo? Ito po ang kailangan ninyong inumin. Santon Gold Herbal Tea. Meron po itong malunggay, turmeric, cinnamon bark at stevia. Ito, pagka morning, ito talaga yung inum ko eh. Kasi pagka natulog ka, di ba? Minsan pag-gising mo, parang, naku, ano ba itong chan ko? Sama na pakaramdam ko, parang punong-puno ng hangin. Aba, ito po ang iniinom namin para maibsan yan, ha? Santon Gold Herbal Tea. Mabibili po yan sa lahat ng Yeswell Clinic at mga kapartner natin, mga pharmacy, sa lungsod ng Puerto Princesa at talawigan ng Palawan. Eksaktong alas 5:30 na po ng unghapon. Magpabalik pa ang programang Asintado. Huwag po kayong alis.
5: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM Network Philippines.
6: Una sa balita, angat sa musika,
5: angat sa komentaryo,
6: angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM.
6: Ang katropa mo.
5: Exciting!
7: Exciting!
8: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antown Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
9: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
10: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
10: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
10: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata.
9: mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
13: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
12: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
17: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
18: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
19: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
20: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
21: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
22: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
23: Mga katropa, exciting dito!

0: Balik tayo sa ating pong programang Asintado. 5:37 na po ng hapon, mga katropa. Punta na natin ang ikalawang bahagi natin pong mga balita. Isa pong daanan daw dyan sa bayan ng Nara na ilan ang dekadang pinapangarap na masimento. Aba, matutupad na raw. Totoo kaya yan? Atropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Ang daan ng pahirap sa barangay at Tinakong Dagat, Nara, Palawan, kung saan ayon sa pamunuan ng Barangay Council ng Tinakong Dagat, matapos raw ang 73 taon ay sa wakas masisiminto na ang daanan na matagal na pahirap, lalo na kung umulan. Ayon pa sa ensya, masisimulan raw ang proyekto sa darating na 2027 base umano ito sa pagkumpirma ng DPWH. May marupa na kamakailan lamang ay tumungo sa lugar para inspikahin. Samantala, dahil sa balitang ito ay labis ang pasasalamat ng mga motorista, residente at mga magsasaka, dahil na rin daw kung sakaling matuloy ang proyekto ay malaking kaginhawaan na raw ito para sa kanila. Yan ang balita natin sa inyo ng Sisdapin na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sisdapin mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
0: Ray, magkano budget?
1: Wala pa, katropang Alison. Wala pa nilabas kung magkano yung magiging budget nito, katropang Alison.
0: Si katropang Mike ito,
1: Mike. Sorry.
0: Wala pang ilabas. Pero kasi pag may maropa project yan, more than 100 million yan. Kasi pagka mga regional project, more than 100 million.
1: Maaaring ganun yan, katropang Mike.
0: So, diretso yan. So, kung yung Tinakong Dagat, matutuklasan na ngayon pag simentado na yan.
1: Sigurado.
0: Mabubuksan na. Malalaman na.
1: Sana all ka talaga, masiminto.
0: Pag nasiminto, so hindi na yung Tinakong Dagat. Nabuksang dagat na. maganda yan, masiminto na para yung mga kaibigan natin. May mga kaibigan tayo dyan sa Tinakong Dagat . Nandyan mga kamag-anak ni Ismi. Kaya maganda rin dyan para maaluwa na pagka bumiyahe dyan.
1: Hindi na pahirap talaga, no? Simple na lang. Kapag bumabiyahe, katropang Mike.
0: Sige, maraming salamat, Ray.
1: Salamat, katropang Mike. Balik sa inyo.
0: Samantala, sa iba pang balita, LGU Brooks Point, ibinahagi na sa 4 mga barangay ang bigas mula sa provincial government ng Palawan. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
2: Sabay-sabay na ipinamahagi ngayong araw mga bigas mula sa Provincial Government of Palawan sa 4 na barangay, partikular sa Barangay Pilin, Kalasagin, Mambalot at Maasin sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Ang rice distribution ay bahagi ng tulong ng Kapitulyo para sa mga pamilyang nangangailangan at upang matiyak na may sapat na pagkain ng bawat sambayanin. Pinangunahan ang pamahagi ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO, katuwang ang mga barangay official at volunteers upang masigurado na maayos ang mabilis at pag-abot ng mga ayuda sa mga beneficiaryo. Ayon sa pamalang bayan, malaking ginhawa ang dala ng tulong ng pamalaang panlalawigan para sa mga residente, lalo na sa gitna ng pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
0: Dennis, magandang hapon.
3: Katropang Mike, magandang hapon.
0: Linawin ko lang kasi nakita ko doon sa parang tarpaulin sa bawat barangay makikinabang. So ayo kasi yung bawat barangay makikinabang, programa ni Pangulong Bongbong Marcos. So itong bigas, saan ba galing? Sa Kapitolyo o sa budget ng ng Office of the President?
3: Katropang Mike, ang nakalagay schedule na itong mula sa
0: Sorry, hindi ko maandaan.
3: Katropang Mike.
0: Hello?
3: Katropang Mike.
0: Yes, go ahead.
3: At katropang may nakalagay kasi doon sa schedule pa lamang, nitong nakalipas pa lamang na linggo, bago yung pamamahagi, nakalagay kasi doon sa schedule nila is mula sa Provincial Government of Palawan na itong mga bigas katropang Mike.
0: Okay, sige. So nililaw lang natin kasi may nakapaskil kasi doon na bawat barangay makikinabang tapos may logo ng office na parang logo ng yung bagong ginagay, bagong Pilipinas. Oh, pero titingnan ko tong bigas na ito, parang wala namang nakalagay na ano na sako ng PBBM, walang ganoon, no.
3: Wala katropang Mike, walang nakalagay. Clear itong bigas na ito katropang Mike, yung lalagyan ng mismong bigas.
0: Okay. Salamat katropang Dennis.
3: Maraming salamat katropang Mike, balik po diyan sa inyo.
0: Samantala sa iba pang balita, kabataan at komunidad nagkaisa raw sa paglilinis ng baybayin ng El Nido. Katropa natin sa balita, kagawad, bigyan mo siya!
4: Nagkaisa ang mga kabataan, mga residente at iba't ibang sektor ng komunidad para sa pangangalagan ng karagatan sa pamamagitan ng isang coastal clean-up drive sa barangay Bibiladan, El Nido, Palawan nitong Setyembre 5. Kabilang sa aktibong lumahok sa aktibidad ang 2nd Platoon. First Company, El Nido Municipal Police Station, mga opisyal ng barangay, 4-piece beneficiaries, mga mag-aaral mula sa junior at senior high school, Guardian Philippines at Commander Brother Pikay El Nido Chapter. Layunin ng aktibidad na mabawasan ang mga basurang napupunta sa baybayin at karagatan kasabay ng pagpapalakas ng kamalayan ng publiko sa wastong pagtatapon ng basura at pangangalaga sa likas na yaman. Binigyang din sa aktibidad na mahalaga ang partisipasyon ng kabataan sa mga gawaing pangkalikasan, lalo na sa isang lugar tulad ng El Nido na nakasalalay sa likas na yaman at yamang dagat bilang bahagi ng turismo at kabuhayan ng mga residente. Sa pamamagitan ng bayanihan at pagtutulungan ng mga ahensya, organisasyon at mamamayan, inaasahang magpapatuloy ang mga hakbang para mapanatiling malinis at ligtas ang mga baybaying bahagi ng komunidad. Mensahe ng mga lumahok, hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan ang pangangalaga sa kalikasan, kundi tungkulin ng bawat isa. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng Indito, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat katropang Belia. Samantala, ilang mga kabataan na nambaturaw sa sasakyan dyan po sa bayan ng Nara, aba inireklamo. Katropa natin sa balita, Girlie Cardasio.
5: Inireklamo ng ilang motorista at residente ang pambabato sa mga dumaraang sasakyan sa Barangay Kalatigas, Nara, Palawan. Ayon sa isang residente, marami na umanong motorista ang nabibiktima, partikular na sa kanto ng malapit sa Maranan Elementary School patungo sa bulubunduking bahagi ng lugar. Nagdudulot umano ito ng takot at abala sa mga residente at motorista. Hiling ng mga residente sa mga otoridad na imbestigahan ang insidente at paigtingin ang pagbabantay sa lugar upang mapatigil ang naturang gawain. Samantala, ayon sa nagrereklamo, nahihirapan umano ang mga otoridad na kumilos dahil walang direktang naaabutang gumagawa nito. Ngunit panawagan sa barangay official ng Barangay Kalatigas na saning magawa ng paraan ang nasabing problema dahil marami na ang napiperwisyo. Yan ang balitang atin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Cardasio X
0: Sa
5: News.
0: Maraming salamat katropang Girlie Cardasio. Ay, baka yung sasakyan eh, paring moon sa palo, mabato nyo ha. Taga Maranan pa naman yun. Tsaka si Maring Nurin, ha. Alaga naman, ha. Relax lang kayo, boy. Ay, dyan mamato ha, sa Maranan sa Kalatigas, ha. Samantala, pansamantala po inalis sa kanilang pwesto ang dalawang pulis na nakatalaga sa Police Station 1 matapos ireklamo ng pananakit na isang 47 anyos na lalaki sa Burgos Street sa Barangay Masika, Puerto Princesa City noong Sabado po, September 5. Ayon po sa Police Station 1, bandang alas 6:30 ng gabi nang maiulat ang insidente sa Puro Cross Rosas na inasasangkutan po na isang sibilyan at dalawang pulis personel. Habang isinasagawa ang investigasyon sa insidente, pansamantalang inireassign ng dalawang pulis sa headquarters ng Puerto Princesa City Police Office sa Barangay San Pedro. Onerya Sen, Tagalogi muna, sinibak sa kanilang, sinibak to sa kanilang dating pwesto. Mga katropa, bilang bahagi daw ng hakbang upang mapanatili ang integridad, kredibilidad at paiging walang kinikilingan ng isa sa gawang investigasyon, ang dalawang police personnel na sangkot sa insidente ay na-relieve from their present assignment at na-reassign sa PPCPO headquarters habang nagpapatuloy ang investigasyon ayon po yan sa pahayag ng Police Station 1. Samantala, nagpa-blatter naman sa barangay ang di umano'y biktima kaugnay ng insidente, but batay sa kanya raw pong salaysay, nagkaroon umano sila ng pagtatalo bago siya sinakal at pagtulungan umano siya ng dalawang pulis. Sinabi rin ng lalaki na kinuha di umano ng dalawang pulis ang kanyang cellphone at motorsiklo. Hindi pa malinaw sa ngayon ang pinag-ugatan ng pagtatalo at patuloy pa itong inaalam ng mga otoridad. 5:47 ng hapon, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan hatid sa inyo ng Santon Plus Oil, Santon Coffee Mix at ng Cess the Pain Capsule. Mabibili po yan sa lahat ng mga Yes to Health Clinic natin at mga butika malapit sa inyo pong mga lugar. Mga katropa, 5:48 ng hapon, kanina sa City Council, meron pa pong isang konsehal na nag-privilege speech. Wala iba si Konsehal Elgin Damasco. Ito naman ay tungkol doon sa isang lumabas na sulat. Sulat po ito. Nito pong grupo ng mga Amerikano. Grupo po ito ng mga Amerikano na ayaw pumayag sa pagtatayo ng amphitheater dyan po sa Plaza Cuartel, mga katropa. Yung American Defenders of Bataan and Corregidor Memorial Society at saka yung Pacific Atrocities Education. So, ito pong American Defenders of Bataan and Corregidor Memorial Society may sulat papunta doon kay Mayor Lucilo Byron na sinasabi nga na wag tayo ng amphitheater dyan sa Plaza Cuartel, kasi 'di ba, ano yung Plaza Cuartel dyan, mga dyan yung historical yan, sinunog yung mga Amerikano, mga Pilipino at saka Amerikano ng mga Hapones. Labing isa lang yung nabuhay. Lumangoy papunta doon sa may Iwahig. Narito po ang previous speech ni Consul Damasco, mga katropa, tungkol sa bagay na yan.
6: Recognize the gentleman for his previous speech. Okay. The Honorable Elgin Robert Damasco is now recognized.
7: Maraming salamat, Pinong Tagapaguna. Isang mapagpalang pagkakali na sa ating lahat. Noong nakaraang linggo, naging malaking usapin ang Plaza Cuartel, isang historical site dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang usapin kung kawalan ng respeto, ang usapin ay kung kawalan ba ng respeto ang pagtatayo ng amphitheater sa Plaza Cuartel sa Puerto Princesa, Palawan. Ito ay isang sensitibong paksa na may dalawang magkaibang pananaw mula sa mga kritiko at sa pamahalaan lokal. Una, para sa mga grupo tulad ng American Defenders of Bataan and Corregidor Memorial Society at Pacific Atrocities Education, grupo po ito ng mga Amerikano. Para sa kanila, ang pagtatayo ng amphitheater ay itinuturing na kawalan ng pag-alang sa sagrado kasaysayan ng naturang buo. Ang Plaza Cuartel ay ang mismong site ng Palawan Massacre noong December 14, 1944, kung saan nabigay kumulang 140 na Amerikanong prisoner of war ang walang awang sinunog ng mga sundalong Hapones. Para sa kanila, ang lugar na ito ay may tuturing na isang mass grave at hallowed ground. Natatakot ang mga kritiko na kapag nagtayo ng amphitheater, magiging venue ito ng mga maiingay na konsyerto, commercial na palabas na hindi angkop sa isang lugar ng pagdadalamhati at pangkaalala o pangkaalala. Idinepensa naman ang lugar ng pamahalaan ng proyekto sa pagsasabing ang rehabilitasyon ay dumaan sa tamang proseso at may paintulot ng National Commission for Culture and the Arts or NCCA. Hindi para sa komersyal na aliwan, nilinaw ng lungsod na ang amphitheater ay hindi isang concert venue o commercial entertainment facility. Sahalip, ito ay isang open space landscape development. Para sa edukasyon, at pagbunita. Layunin ng disenyo na magkaroon ng maayos na espasyo para sa mga commemorative activities, mga programang pangkultura, mga historical tour at pang-edukasyon na aktibidad na naglalayong mas lalong maitampo ang kasaysayan ng naturang lugar. Ayon sa pagsusuri, ang mismong mga trenches o lagusan kung saan sinunog ang mga sundalo ay natukoy na nasa labas po ng kasalukuyang compound ng plaza sa may bahagi ng NBA property. Pagkabang kinikilala pa rin na yung buong plaza ay may mataas na kahalagahan ng pagkasaysayan. Kung ito ba ay kawalan ng respeto ay nakadepende sa kung paano gagamitin ang pasilidad kapag ito naman ay natapos na. Kung ang amphitheater ay gagamitin lamang sa mga taimtim na seremonya, pag-alala at edukasyon ukol sa ikalawang lima pandaigdig, tinutupad nito ang layunin ng pamahalaan na heritage conservation. At maging sa ibang historical sites, kahit na sa Amerika, may mga itinayo na amphitheater sa mismong mga historical sites nila kahit sa Amerika. Marami yung ganyan, moderno at makasaysayang amphitheater na itinayo sa mga historical sites para sa mga war veterans. Katulad na lamang ng Arlington Memorial Amphitheater ayon sa aking research. Ang proyekto ay pinangunahan ng Grand Army of the Republic, isang samahan ng mga veterano ng Civil War, upang magkaroon sila ng opisyal na pambansang lugar para sa mga seremonya ng Memorial Day at Veterans Day. Nagtayo sila ng amphitheater sa New Mexico, Veterans Memorial Amphitheater sa New Mexico, Albuquerque, New Mexico sa Amerika. Ganun din, nagtayo din ho ng amphitheater doon para sa mga veterano ng Buffalo Soldiers, Pearl Harbor Survivors, World War I, World War II, Korean War, Vietnam War, at War on Terror. Ang Veterans Memorial Amphitheater sa Riverside National Cemetery sa California, nagtayo din ang amphitheater, isang historical site din po yun. Ito po ang laman ng sulat, pati para makita po, Mr. Secretary. Yan po ang sulat na yan ay posted na sa iba't ibang mga social media sites. Naka-address kay Mayor Mayor, City Mayor's Office, Puerto Princesa City. Sabi rito, we are alarmed to learn that there is a proposal to build an amphitheater on the Palawan Massacre site. The act of building an entertainment structure on the Palawan Massacre site is an insult to the brave men and who were murdered by the Imperial Japanese. It shows disrespect to a generation who was not even recognized for their sacrifice. By erecting this amphitheater, you are following the steps of many politicians who are either trying to rewrite history or to erase it, or to erase it completely. I urge you to please consider this action. Most respectfully, John Thompson, President. Dito pa lang po, Mr. Presiding, sa sulat ni Mr. Thompson kay Mayor Bayron, na napublicize na masyado sa mga social media para makakuha ng suporta para doon sa kanilang pakikipaglaban. Meron na kaagad silang konklusyon na ang desisyon ni Mayor Bayron na at kasama tayo dyan kasi tayo nakapruba ng budget dyan. Yung desisyon na paglalagay ng amphitheater na itinuturing nila na entertainment structure o gusaling panglibangan ay insulto sa mga matatapang na mga sundalong Amerikano na pinatay ng mga Hapono ikalawang lima ang pagkaitin. Hindi lamang daw ito pang insulto kundi ito ay disrespect o hindi pagrespeto sa natura ng mga sundalong Amerikano na nagsikripisyo, ibinuwis ang kanilang buhay para sa ating bayan. Tila sinusundan daw ni Mayor Bayron ang yapak ng ibang politiko na tila binabago ang kasaysayan at tuluyan na ito o tuluyan na ito mabura. Ang tanong, nagtanong ba personally kay Mayor Bayron itong grupo ito? Nakita ba nila ang architectural design ng amphitheater na ito na ginawa ng arkitekto mismo ng NCCA? Ang sagot, hindi po sila nakipag-ugnayan. Itong grupong ito, madalas ito dito sa lungsod. May pagkakataon pa nga na nag-urte si Paul ito dito sa sangguniang panlungsod.
8: Ginoong Tagapanguna, kung maalala pa po ninyo, alam nila kung saan ang City Hall of Puerto Princesa. Alam nila kung saan ang opisina ng punong lungsod. Bakit hindi muna sila nagtanong bago nila ipahiya ang punong lungsod? Hindi lang punong lungsod ang pinipahiya nila rito eh. Kasama ang mga mamamayan ng lungsod ng Puerto Princesa. Kasama tayo na nag-aproba ng budget para niya. Baka akalain ng mga tao nakabasa ng post ni Mr. Thompson na tayong mga tagalungsod ng Puerto Princesa ay hindi nila respeto o hindi pinapahalagahan ang sakripisyo at buhay ng mga sundalong Amerikano na minasakir sa Plaza Cuartel. Ang pagtatayo ng isang amphitheater sa Plaza Cuartel ay hindi kawalan ng respeto, kundi isang makabuluhan at bakbukang buhayin ang kasaysayan at bigyang dangal ang mga bayani. Sa halip na ituring itong paglapastangan, mas marapat itong tingnan bilang isang buhay na monumento na nag-uugnay sa nakaraan at sa kasalukuyang inilasyon. Buhay na pag-alala, hindi lamang pagluluksa. Ang paggalang sa mga namatay ay hindi natatapos sa pagpapanatili ng katahimikan o ng isang malungkot na kapaligiran. Ang Plaza Cuartel ay saksi sa isa sa pinakamalagip na trahedya ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang Palawan Massacre. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang amphitheater, binibigyan natin ang espasyo ng pagkakataon na maging sentro ng edukasyon, sine at kultura. Dito maaaring isagula, talaayin at ipaalala sa mga kabataan ang kabayanihan ng mga sundalong Amerikano. Hindi lang ng mga Amerikano, pati na rin yung mga kasama nila na mga sundalong Pilipino ng mga panahon na yon. Mas buhay ang alaala kung ito ay patuloy na pinag-uusapan sa isang pampublikong espasyo. Bukas at ligtas na espasyo para sa komunidad. Ang mga makasaysayang puhol ay hindi dapat manatiling mistulang sementeryo na ginagalaw lamang tuwing may okasyon. Ang isang maayos at modernong pasilidad tulad ng amphitheater na yan na makikita ninyo sa larawan, yan po ang arkitektura ay
0: ituloy na lang natin bukas. Wala na tayong oras kasi. Pero pandulo niyan, humihingi po ang City Council ng public apology dyan po sa mga nabanggit na grupo at binibigyan ng 1 week ni Consul LG Damasco. Kapag hindi sila nag-public apology, sa Lunes maghahain siya ng resolution declaring persona non grata yung grupo na yan, mga katropa. Susulatan din sila para ipatawag po, imbitahin sa City Council para po makapagbigay ng kanilang panig. Mga katropa, wala tayong oras at panahon. Ako, may breaking news pala. Si Martin Romualdez, inisyuhan na po ng... kanina sinampahan ng kasong plunder ng ombudsman si dating House Speaker Martin Romualdez kagulay ng issue ng flood control project. Kabilang sa kinasuhan si dating ako Bicol Representative Saldico at dalawang individual. Pero ngayong hapon, mayroon na pong warrant. Inisya po ng Sandigang Bayan, warrant of arrest para kay ex-speaker Martin Romualdez. Ang bilis naman ng kanina lang sinampan. Ngayon may warrant na kagad. Yan po, susubukan natin. Titignan natin kung mahuhuli ngayong gabi. Dating House Speaker Martin Romualdez. Mga katropa, wala na kaming oras at panahon sa ngalan ni katropang Moises Acosta. Ako naman po inyong lingkod, katropang Mike Escote. Eksaktong alas 6 na po ng gabi. Maraming salamat. Mabuhay po ang sambayanan ng Pilipino. Ingat po tayong lahat. Bye-bye. Ingat po kayo.
9: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
10: Exciting!
11: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
12: Jolito Binto Coco, Barangay Tinitian, Luas, Palawan.
10: Dati sir, ano yung inihinda mo na karamdaman?
12: Sa pananakit ng katawan, arthritis po ito.
10: Arthritis? Ilang taon po nyo na inihinda yun sir?
12: Mayigit isang taon at kalahati ang karamdaman ko na yan.
10: Ngayon na tayo po nakapunta dito sa Estuet, kumusta po sir?
12: Sa awa ng Diyos, marami na pong napagamutan na magagamot. Walang lunas na gumaling ako. Awa ng Diyos, nakapunta ko dito sa Estuet. Awa ng Diyos, dito ako gumaling.
10: Balik na talaga sa normal yung katawan?
12: Balik na sa normal yung katawan. Malakas na ako.
10: Nakaka-farm na?
12: Opo, farm na po. Trabaho na. Totoo lang. Talagang yan ang hindi ko talaga makakalimutan ng gamot ng Health to Heal.
11: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
13: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
15: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
14: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
16: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
14: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang
14: sakit
18: ng katawan ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
21: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Hello mga katropa, good evening po. Binabati ko po muli ang ating mga suking tagapakinig at tagasubaybay dito po sa ating programang The Secret of Health ng istasyon ng 104.7 Palawan. Nandito po muli kami kasama ang iyong lingkod sa gabing ito upang magbigay po muli ng patnubay sa mabuting kalusugan dito sa programang The Secret of Health. Kasama din po ang inyong wellness consultant sa gabing ito. Good evening, Doc.
3: Good evening sa iyo, katropang Cynthia. Good evening din sa ating mga katropa na laging nakasunod sa ating programa. Sana nasa magandang kondisyon ng pangatawan po kayo ngayon sa oras nito. At ngayon naman po ay muli nyo kaming makasama. Ating pag-usapan uli mga katropa ang mga karamdaman na iniinda ng mga kababayan natin ngayon. Ating yung tatalakayin, yung mga pagkain na dapat iwasan, yung mga pagkain na dapat kainin, no? Pag mayroong mga karamdaman. Kaya isa yan sa aming ipapaabot sa gabing ito sa inyong mga katropa.
2: So bago po ang lahat mga katropa, babanggitin ko po muna ang aming text line number para kung may mga katanungan po kayo mula sa inyong mga karamdaman upang makabigay kami tulong or sagot sa inyong mga katanungan para sa inyong kagalingan. Ito po ang aming text line number 0907-3324-367. Ulitin ko po, 0907-3324-367. Ayan po ang aming text line number. Maaari na po kayo mag-text ng inyong mga katanungan. Okay, Doc. Good evening muli. So, ano po ang ating tatalakayin sa gabing ito?
3: Yung ating tatalakayin sa gabing ito, katropang Cynthia, itong tinatawag na kidney stone.
2: Kidney stone. So, ano po ito, Doc? Ano ang kidney stone?
3: Itong kidney stone, katropang Cynthia, ito naman yung bato na nabuo sa loob ng ating kidney or bato. At ating pag-uusapan dito, katropang Cynthia, itong apat na klaseng bato sa kidney.
2: Okay.
3: At isa sa bato sa kidney na bumuo ayon sa pag-aral, 80% po ng bato sa kidney ay mula po sa calcium. Itong tinatawag na calcium oxalic stone. At ito yung nakita sa may mga kidney stone, mga katropa, na ang pinaka-dahilan din, katropang Cynthia, na nagkakaroon ng calcium oxalic stone ay masyadong abnormal yung absorption nila. Marami yung malakas mag-absorb yung chan nila ng calcium. Kaya pag mahina magtapon yung kidney nang inaabsorb ng bituka ng mga calcium, ay talagang naabutan ng pagbuo ng mineral na bato. Naabutan ng pagbuo ng bato. Itong tinatawag na calcium oxalic stone. At sa pag-aaral din, itong may mga calcium oxalic stone, katropang Cynthia, mga katropa, ay medyo may problema sila sa parathyroid gland, no? Kasi itong parathyroid gland, sayo nagre-regulate ng calcium sa katawan, katropang Cynthia. At pangalawa naman, itong uric acid stone. Ito yung nangyari, katropang Cynthia, kapag mataas ang antas ng uric acid sa ihi. Madalas ito mangyari sa may gout o mga kumakain ng maraming pagkain mayaman sa purine. Ano ba yung mga pagkain na mayaman sa purine? Halimbawa po na mga red meat, yung mga seafoods, matataas po yung purine niyan, katropang Cynthia, yung mga madugo na isda. Kaya sa may mga kidney stone,
2: yun
3: yung mga source ng purine, katropang Cynthia.
2: Okay.
3: Pag yung purine, pag i-process yan ng atay, ay yung end product niyan ay nagiging uric acid. Karamihan sa may mga uric acid stone, katropang Cynthia, yung may mga gouty arthritis. Kasi medyo marami yung uric acid niyan sa kanilang dugo, no? Na hindi gaano naitapon ng kidney. Kaya mangyari, magkakaroon ng bato sa kidney. At pangatlo naman, katropang Cynthia, itong estrobite stone. Ito ay dulot ng paulit-ulit na infection.

Kami ng complication, no, itong bato sa kidney pag napabayaan, no, lalo na pag hindi maingat sa pagkain, kahit may kidney stone na, pero na-enjoy pa rin nila yung pagkain ng mga bawal, iba-ibang mga pagkain. Kaya ang resulta, mas lumala yung kanilang pakiramdam sa kanilang bato. Kaya mas maganda kung mayroong mga bato sa kidney, dapat mag-iwas na sa mga bawal, katropang Cynthia, no, gaya ng mga red meat, yung binabanggit natin, dapat iwasan yun, no, mga sugary drinks, gaya ng mga soft drinks, at yung mga iba-iba pang mga inumin na matatamis, no, na may mga refined sugar, ay talagang yan ay nakakadagdag paglala sa mga karamdaman. At pati yung mga tinapay biscuit, gatas, ay dapat iwasan din kung may mga kidney stone, na para hindi mas lumala yung kondisyon ng ating kidney, para maiwasan yung mga mas malalang komplikasyon. Kaya mas maganda, katropang Cynthia, mag-inom sila ng ating mga produkto ng Yes to Health. Kung sila ay busy sa araw-araw, walang panahon sa pag-extract ng mga juices or paglaga ng mga herbal, kasi nga sa sobrang busy, no, pagising pa lang sa umaga, iniisip na kaagad yung trabaho. Yes, naka-focus yung isip sa trabaho, hindi naka-isip muna sa kalusugan. Kaya ang mangyari, pag mag-edad na ng 30, 40, mayroon ng karamdaman, katropang Cynthia. Malalang mga karamdaman. Kasi nga yung laging mindset nila, trabaho, trabaho. Walang panahon sa pagbigay ng pampalusog ng katawan. Pag-inom ng mga supplement na nakakasigla sa katawan. Kaya yan dapat yung priority natin, katropang Cynthia, mga katropa. Araw-araw yung kalusugan natin. Eh, hindi porket malusog ka ngayon ay tuloy-tuloy na yan na malusog ka. No, mayroon talagang panahon na magkakaproblema ka sa katawan mo dahil sa hindi mo iniisip lagi yung kalusugan mo, kundi yung busy lagi sa trabaho. Yes, kaya yung ating mga produkto, produkto ni Yes to Health, at yan yung mga layunin, no? Bakit yan siya ay nasa market na mabili nyo? Dahil yan ay magbibigay sigla sa inyong katawan. Gaya ng ating Santon Gold. Yung Santon Gold natin, katropang Cynthia, ay maganda din yan sa mga problema sa kidney. Kaya mas maganda talaga, mga katropa, na malusog pa tayo, lalo na pag magpatong na tayo ng mga 30 plus, ay talagang supply na natin mga supplement yung ating katawan. Kasi itong ating supplement, Santon Gold, ay tumutulong yan para makaiwas ka sa iba-ibang mga karamdaman, sa mga malalang mga sakit, gaya ng mga bukol, mga pamamaga sa loob at labas na ating pangkatawan. Yung ating Santon Gold ay mahusay at epektibo sa mga pamamaga. At yung vitamin C din natin, ayan ay alkaline vitamin C, kaya pag iinom tayo ng mga katropa ay talagang maramdaman mo kaagad yung pagbabago, yung epekto niya sa iyong katawan. Makita mo talaga yung improvement, pagbabago sa iyong katawan. Yan ay nagagamit 100% sa katawan dahil yan ay gawa sa alkaline base, no, yung ating vitamin C. Kasi dalawang klase yung vitamin C, katropang Cynthia, yung acidic at saka yung alkaline. Yung acidic na vitamin C ay pag-iinom yung mga katropa natin yan, kahit ilang linggo, ilang buwan na sila umiinom, wala silang makikitang pagbabago. Kasi sa pag-aaral, yung acidic na vitamin C, 50% lang yung na-absorb yan sa iyong katawan, no? 50% din yung nasayang, no, sa iyong katawan. Kaya marami sa ating mga kababayan na uminom ng vitamin C palipat-lipat, kasi yung vitamin C nila na inom dahil acidic ay wala silang nakitang pagbabago sa kanilang katawan, walang pag-improve. Kaya naisip na lang maghanap ng mga iba ng vitamin C. Kaya yung vitamin C natin, katropang Cynthia, ay talagang alkaline vitamin C siya. Kaya pag iinom yung mga katropa natin yan ay talagang meron silang pagbabago na observe sa kanilang katawan. Kasi yung vitamin C ay napakalaga yan, lalo na pag may karamdaman, katropang Cynthia, para mabilis gagaling, ay yung vitamin C ay talagang nangunguna sa iyong kagalingan para mabilis kang gagaling sa iba-ibang karamdaman. At mayroon din tayong premium D3, katropang Cynthia, dyan sa ating clinic. Yan naman yung supplement natin na nakatulong sa pagpapadami ng good cholesterol sa katawan. Yung good cholesterol, katropang Cynthia, ang function naman niya sa katawan ay naglilinis at nagtatanggal siya ng mga barado sa ugat. Yan yung function ng ating premium D3. At sa pag-aaral din, yung BCO na content natin, premium D3, katropang Cynthia, ay mayroon siyang monolaurin na tinatawag na powerful antimicrobial. Ibig sabihin, kung iinom ang mga katropa natin ng vitamin D3, yung mga virus, bacteria sa kanilang katawan, mga parasite, mga fungus, ay napupuksa ng ating vitamin D3. At ang nakaganda ng ating vitamin D3, katropang Cynthia, ay mas pinalakas siya. Kasi meron tayong mga vitamin D na plain, walang BCO. Meron ding iba na vitamin D, dalawa lang, BCO at saka vitamin D. Pero sa ating, katropang Cynthia, ito yung mas pinalakas na mga vitamin D3 ngayon. Kasi bukod
bukod na mayroon siyang BCO vitamin D, mayroon din siyang malunggay oil. Alam natin yung malunggay oil katropang Cynthia, yan ay tinatawag na miracle plant kasi sa mga vitamins mineral talagang mataas siya sa vitamins. When we say vitamin C, yung malunggay ay napakataas. I-compare mo sa vitamin C sa mga

0: orange. Compare mo sa vitamin C sa malunggay, eh, talaga napakataas yung vitamin C na malunggay. No? Kaya isa yan sa matawag natin na mas pinalakas yung vitamin D3. Kaya mas magandang inumin yung ating premium D3 soft gel. Kasi bukod na may vitamin D, may BCO pa, may malunggay oil. Kaya mas marami yung benepisyo maibigay sa katawan katropang Cynthia. Pag iinom tayo niyan, hindi lang pinapuksan yung virus bacteria, pinapatibay din yung buto. Kasi mayroon siyang vitamin D3. At siyempre, mayroon din tayong Visionix katropang Cynthia. Na yan ay maganda na pampaliwanag ng paningin. Lalo na sa mga tao na stress yung mata dahil na-expose sa mga radiation sa computer, cellphone. No? Halos yung mga tao ngayon katropang Cynthia talagang babad yung mata nila sa buong araw, no, sa radiation. Kaya the more na napapahina natin yung ating mata dahil sa babad sa radiation, mas nangangailangan yan siya ng mga vitamins katropang Cynthia. Yung ating Visionix, mayroon na yung beta-carotene, mayroon na din siyang bilberry, lutein at zeaxanthin. Yan yung apat na mga content po na ating Visionix na malaking tulong sa may mga nakaranas ng mga pandalabo ng paningin katropang Cynthia. Ano, lalong-lalo na sa mga tao na gumagamit na ng salamin dahil sa malabo na yung paningin nila. Kaya yung ating Visionix ay malaking tulong mga katropa sa mga panalabo ng paningin. Partneran mo ng vitamin C Santon, yan ay perfect na combination para sa panalabo ng paningin para makaiwas din sa iba-ibang mga karamdaman. At siyempre, meron din tayong mga coffee dyan katropang Cynthia dyan sa ating clinic na maganda sa mga tao na mahilig sa mga coffee. Alam na pag nagkaedad na katropang Cynthia, talagang pagising la sa umaga niyan, iniisip talaga nila niyan unang-una yung pagkape. Bago magsimula ng trabaho sa umaga, talagang kape talaga yung kanilang naisip. Kaya siguraduhin natin na yung kape natin katropang Cynthia, mga katropa, yung kape natin ay nakakabigay sigla sa ating katawan. Habang nagkakape ka, tumitibay, lumalakas din yung katawan mo dahil sa mga kape na healthy. Kasi yung mga kape, lalo na yung mga moray na kape mga katropa, ay mataas ang caffeine na nakukuha na papasok sa katawan. Kaya yung mga caffeinated coffee, pag habang tumatagal na tayo nagkakape niyan, maramdaman natin sa ating katawan ay unti-unting humihina. Hindi lang humihina, nagkakaroon pa ng ibang karamdaman dahil yung caffeine ay naagaw niya yung lakas ng katawan. Yung mga nerves sa katawan ay imbes na magpahinga dahil sa caffeine ay tuloy-tuloy pa rin yung mga nerves sa pagtatrabaho. Kaya ang resulta ay maraming iniindang karamdaman sa katawan. Kaya iwasan natin yung mga caffeinated coffee mga katropa, gamitin natin yung mga coffee, no, na mga herbal. Yan ay produkto po ng Yes to Health. Gaya ng ating Santon Plus Coffee Mix. Yan ay masarap na coffee na gawa po mula sa soybeans. Yung soybeans sa pag-aaral ay mas mataas pa yung protein niya kaysa protein na makukuha sa karne. Kaya yan ay maganda din sa may mga hormonal imbalance. Kasi yung soybeans, isa sa function ng soybeans ay mayroong kakayahan na magpapanormal ng hormone level sa mga babae. No, kahit sa mga lalaki ay kailangan din yan mga katropa. At meron din tayong premium D3 yung coffee natin na may vitamin D, na ibig sabihin, maliban na kape siya, nakatibay din siya ng buto kasi mayroon siyang vitamin D. At masarap na klaseng kape din ito mga katropa, itong ating premium D3. At nakaka-neutralize din siya ng acid sa tiyan, no, yung ating premium D3 coffee. At yung ating Santon Gold Coffee Mix at saka Santon Plus Coffee Mix at saka yung premium D3, pag hindi ka araw-araw magdumi katropang Cynthia, pag iinom ka ng mga coffee ng Yes to Health, ay talagang makakadumi talaga. Kasi nga, dahil sa fiber na content po ng ating mga coffee. Kaya kung kayo din ay user ng ating mga Yes to Health product, ay mas maganda kayo ay magpunta sa clinic. Diyan sa ating clinic, meron kaming special price sa ating mga katropa, no, na pupunta diyan sa ating clinic. Mayroong discount, no, sa mga senior citizen. Dalhin yung ID at saka sa mga PWD. Yung ID nyo, dalhin nyo lang sa clinic para ma-avail nyo po yung ating discount. At yung regular price naman ng ating product ay sobrang baba na katropang Cynthia. Pag ma-avail pa nila yung discount dahil sila ay may dalang senior citizen ID or PWD ID, ay mas bababa pa yung price. Kaya ma-avail nyo din yung libreng check-up sa ating clinic katropang Cynthia. No, mayroon tayong check-up na may bayad na titingnan po yung dugo, no, yung live blood analysis. At meron tayong libre na gamitan natin na high-tech machine na kaya magbasa ng mga mahinang organ at mga kulang ng mga minerals sa katawan, kasi yan yung pinakadahilan katropang Cynthia, no, na nagkakaroon ng karamdaman dahil sa mahinang organ at kulang sa mga vitamins, mineral. Kaya pag yan yung matumbok, makita sa katawan, talagang maisupply kung alin yung kulang sa katawan, no, at saka mapapalakas din yung mga mahinang organ. Kaya bisita na mga katropa sa ating clinic, no, mag-avail ng ating mga libreng check-up. At meron din kaming therapy dyan sa ating clinic, no, meron tayong Therahertz dyan na maganda po sa may mga hindi maganda ang tulog. Yan naman yung therapy natin. natin dyan sa ating clinic na libre na i-offer natin sa ating mga katropa na pupunta sa clinic. At nakakaganda din siya ng circulation ng dugo. At syempre, sa may mga mahihinang mga joint, so masakit yung mga joint na mamaga, yung ating terahertz ay talagang mabisa dyan, mga katropa, no, sa ganong problema sa katawan. At mayroon din tayong BioZapper, no, dyan sa ating clinic. At yan naman yung therapy natin dyan sa clinic na mayroon pong charge, $350. Pero yung benepisyon niya maibigay sa katawan ay talagang napakarami. Unang una, yung ating BioZapper ay mabisa po magpuksa ng mga virus, bacteria sa katawan, mga parasite, mga fungus ng dahilan ng mga infeksyon at iba-ibang mga karamdaman. Para makaiwas tayo niyan, yan talaga yung gagawin natin, no, sa ating katawan, na pupuksain natin yung mga virus, bacteria. At mabisa din, mga katropa, itong ating BioZapper, mabisa din sa may mga problema sa balat, mga balakubak, yan ay nakatulong. At maraming nagpapatunay na nakatulong siya na magpagaling, o nakatulong siya sa pagwala ng mga problema sa balat at balakubak. At nakakaganda din siya ng mga circulation ng dugo. Kaya yun sa ating clinic, yan yung mga maabil nyo, mga katropa, pag kayo ay pupunta sa ating clinic para masubukan nyo yung mga services natin at saka yung mga libreng check-up. At syempre, mag-abil ng ating mga murang produkto pag kayo ay mismo magpunta sa ating clinic.
1: Okay, mga katropa, no? So, marami tayong natutunan sa gabing ito mula dun sa mga sanhi ng karamdaman, mga tips, no, kung paano tayo gumaling or maingatan yung ating kalusugan, no? So, maraming salamat, Doc, sa inyong mga health tips or sa inyong mga na-share na kaalaman. So, mga katropa, sa mga maaari pong pumunta sa aming clinic, ang address po namin ay matatagpuan sa second floor, DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Ayan po, at meron po kaming branch dito sa buong Palawan. Meron po kaming 5 branch. So, yung una, dito po sa Puerto. Pangalawa, meron po kami sa Rojas. Matatagpuan po yun sa Veronica Building, Sandoval Street, Barangay 2, Palawan. Sa harap lamang po yan ng ASMES mismo. At meron din po kaming branch sa Nara. Nandun po yan matatagpuan sa Caltex Compound. At sa Brooks Point ay matatagpuan naman po yun sa Jacob's Place, door number 1, Poblacion 2. At syempre, meron din po kami sa Cuyo. Cuyo, Palawan. Matatagpuan po yan sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Ayan. Sa mga nais pong pumunta or magpa-book or magpa-appointment para sa libreng konsultasyon, maaari po kayong mag-message, mag-direct message sa aming mga Facebook page. Ayan. I-search nyo lamang po Yes to Health Wellness Center or Yes to Health Clinic. Ayan. Lalabas na po ang lahat ng aming mga Facebook page. At maaari na po kayong mag-message kung saan man po kayong lugar na mas malapit na meron kaming branch, dun po kayong mag-message. Ano? So, ulitin ko po ang aming text line number dito sa Puerto, 0907-3324-367. 0907-3324-367. Ayan po, at maaari na po kayong mag-text sa inyong mga katanungan para makatulong po ang ating wellness consultant na sagutin ang inyong mga katanungan para sa inyong kalusugan. Maraming salamat, mga katropa, sa inyong pagsubaybay at pakinig dito po sa aming programang The Secret of Health ng Estasyon 104.7 XFM Palawan. Hanggang sa muli, mga katropa, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
0: At ito naman inyong wellness consultant, Dr. J. Maribet, magsasabi, stay healthy, stay happy.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabilis sa mga butika.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo! Kung vitamin C, tandaan! Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga kumparikos bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaulwaran ko, kinasoldan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen, at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. Santon Plus Gold.
9: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
6: Santon Plus Gold.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santhon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santhon Plus Herbal Oil.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santhon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Santhon Plus Gold, mas pinalakas.
7: Ano ba autism? Unang na-detect sa akin, meron din po akong emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yung Santhon Gold at nawala po yung hingal ko.
2: Santhon Plus Gold.
8: Yahoo!
5: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santhon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit dala ng fungi, virus at bacteria. Santhon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santhon Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, malunggay, bawang, spirulina at ampalaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santhon Plus Gold at Santhon Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Gold, mabibili sa TGP, South Star Drug at sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Ito ang XFM Palawan.
10: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
9: XFM
10: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
9: This is XFM.
10: Ang katropa mo.
9: Exciting!
11: Exciting!

0: Santon Vitamin C, iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga buki ka.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Halos isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan. Subukan nyo Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: XFM.
11: XFM.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: XFM. Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santone Coffee Mix.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili
6: sa mga butika.
7: Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
7: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Pabibili sa mga butika.
7: Santone Gold Coffee Mix.
9: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ito ang XFM Palawan.
14: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
13: XFM Network Philippines.
14: Una sa balita, angat sa musika,
13: angat sa komentaryo,
14: angat sa serbisyo publiko.
13: This is XFM.
14: Ang katropa mo.
13: Exciting!
15: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
5: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Inyong
2: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminorrhea.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
10: Santone Coffee Mix.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
12: Mag Santone Gold Herbal Tea.
11: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
12: Santone Gold Herbal Tea.
11: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
12: Mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
13: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhi.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Maling isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
18: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Coffee break na naman.
5: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
6: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
12: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
13: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
14: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
14: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo

0: XFM.
1: XFM.
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ang physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga impeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga gana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ang medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas napasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: XFM.
4: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sanford, Coffee Mix.
6: Hi, ako nga pala Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Nagahanap talaga ako ng kape na hindi ng pampagising. Ay akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
5: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
8: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix. Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng... Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
13: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
14: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica.

0: XFM.
1: XFM.
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
1: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: XFM.
6: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw.
4: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sister
7: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Pabibili sa mga butika.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
12: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix.
13: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
11: Premium D3,
9: makatutulong sa kalusugan
11: na may VCO
9: at moringa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sansone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
15: Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Sister Pain!
17: Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
16: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
18: If symptoms persist, call your doctor.
16: Sa mga butika.
19: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santhon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santhon Gold Coffee na.
19: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin.
16: Mabibili sa mga butika.
2: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
12: Ito ang XFM Palawan.
9: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
12: XFM
9: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
12: This is XFM.
9: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santon Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santon Coffee Mix.
4: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
5: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
4: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
5: Salamat, Han.
0: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. XFM.
6: XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodeline Tacoya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
2: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na? May gamot ka pa? Mabibis sa mga butika. Secret of Health Supple Plus Gold.
2: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
7: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating ating mga mata ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.

0: FM.
1: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
2: Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
9: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bili sa mga butika.
9: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may CO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
6: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: XFM.
0: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
0: Premium D3.
3: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santol Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
7: Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
8: Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Samsung Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Samsung Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
11: Samsung Plus Herbal Oil.
12: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Samsung Gold Coffee Mix.
15: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
14: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
18: XFM.
19: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. O galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
0: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Visionix, marami na ang natulungan.
3: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
0: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold, live testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, yung mga kaulwatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pinutunod rin na wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins.

0: Aglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na result sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
3: The secret of health.
0: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
0: Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
5: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
4: Marami na akong narinig na testimonya
5: tungkol sa Santon Plus Gold.
4: Kaya sabi ko, try ko rin.
5: Laking pasasalamat ko talaga.
4: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mango steam, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminorrhea.
5: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butik.
12: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
13: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
5: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
10: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga
12: butika. Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
13: Mag-Vision X-Plus, Softgel Capsule.
14: Vision X-Plus, Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
14: Vision X Plus, Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
3: Kasi Sansom 25
4: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
8: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
7: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
8: Salamat, Han.
5: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Sakit ng katawan?
10: Mag
9: Santon Plus
10: Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
9: Sa anumang Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
16: Vision X Plus! Softgel Capsule!
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
16: Vision X Plus! Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
5: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
18: XFM.
1: XFM.

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Santhone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santhone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga bukika.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhone Coffee Mix. Sarap!
6: Santhone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santhone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
6: Santhone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhone Plus Coffee Mix. Santhone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhone Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan? Mag Santhone Plus Herbal Oil.
19: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santhone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
19: Santhone Plus Herbal Oil.
11: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
20: XFM.
21: XFM.

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
0: Santone Coffee Mix. XFM.
2: Mga katropa, X

Searching time, mga katropa! Galap na pong 6 na minuto makalipas ang alas 4 ng...

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa Kapuluan ng Palawan at Lungsod ng Puerto Princesa.

0: morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Good morning! Magandang umaga, lalawigan ng Palawan! Good morning! Kamusta ka naman, mahal naming lunsod ng Puerto Princesa? Good morning! Kamusta po ang iyong Tuesday? Good morning! Opo, Martes, araw na po na Martes tayo mga kabay, mga tropa, ha? The Tuesday! Good morning! Ngayon po ay ikawalo na sa buwan ng Setyembre taong 2026. Kaya ko, welcome, welcome mga kabayan, mga katrapa sa ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ka-excite-excite ba ang araw na ito? Depende yan sa inyo. Bakit may live ka agad? Pura ah. Depende po yan kung paano nyo gagawing exciting ang inyo pong Martes. Mga kabayan, mga katropa. Ano pa man, nako, yung ating pong sabi ng pagkakaabalahan ngayong araw na ito ng Martes, mga kabayan, mga katropa. Trabaho man yan, biyahe man yan. Simpleng relaxation ng mga estudyante ngayon. Ngayong hanggang bukas pala. Hanggang next week. One week. Relax din po yung mga magulang. Pansamantala. Sa gastusin. At ako po yan. Ganun pa man mga kabayan, mga tropa, ipagpasalamat muna natin yung ating pong napakagandang araw ng Martes. Sa mga katulad po natin ngayon ay gising na rin. Mga kabayan, mga tropa. Pagpapasalamat sa ating pong may kapal at nakarating, nakaabot pa tayo sa araw na ito. Importante yan mga kabayan, mga katropa. Yung simpleng pagpapasalamat, paghingi na rin ng gabay sa buong maghapon na ito. Malaking bagay na po yan mga kabayan, mga katropa. Siyempre, pagkatapos po ninyong manalangin konting stretching. Nainom din po, mag-stretching din tayo. Pagkagising, hindi yung biglang bango na lang. Nakaw! May mga mabiglang ugat dyan. Delikado, ha? Konting stretching, inat ng braso at binti. Konting bending-bending. Yuko-yuko. Push-up. Mga ganyan ba, ha? Pangpabuhay na rin po ng mga dugo, ha? Pampabilis ang daloy ng dugo. Sirkulasyon sa ating katawan. Mga konting stretching, calisthenics. Condition ba yung katawan, ha? Pero mas the best, mga kabayan, mga katropa, at makukondisyon talagang kumpleto ang ating pong katawan. Para sa maghapon na lamang pagkakabalahan, samahan na po natin. Mga kabayan, mga katropa, samahan na po natin ng paghigop ng mainit na kape. Opo, mga kabayan, mga katropa, nandito ang ating pong premium D3 coffee mix. Ang ating pong kaalalay, sa ating pong programa kada umaga. Yan yung ating Sun Premium D3 Coffee Mix. Healthy coffee po yan na kape na sadyang ginawa para po sa ating po mga kabayan, mga katropa na ayaw po magka-diabetes. Pero hindi mapigil ang magkape. Ito na po yan. Dahil ang nagpapatamis sa kape ito, mga kabayan, mga katropa, ay stevia. Stevia, isang uri po ng halaman na nagpuproduce po ng natural sweetener. Hindi po nakaka-apekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. At nako, yan po yung kape na meron din po ang vitamin D3 na tumutulong naman para mapanatili nitong matatag ang ating pong mga buto sa katawan. Sa kabila ng hamon ng buhay, amo ng trabaho. Araw-araw, dapat araw-araw nakasiguro po tayo na matibay ang ating mga buto. Ang kabayang mga tropa, yan po ang ating premium DJ Coffee Mix na mabibili na sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang bahagi ng ating pong lalawigan. Lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, samantala, 12 minutos makalipas po ang alas 4 ng morning. Good morning muna kay Sir Wenghara Ilibera. Oh, happy Tuesday daw. Thank you very much, Sir Wenghara Ilibera. Ha? Samantala, oy, para maging kumpleto ang inyong morning. Sometimes you have to eat your words. Chew your ego. Swallow your pride and accept that you are wrong. It's nothing giving up. It called growing up. Yan ang thought of the day ni Sir Wenghara Ilibera ngayon. Oo. Paminsan-minsan naman daw ay paminsan-minsan naman daw po mga kabayan, mga tropa, yung tinatawag na eat your words. Kainin mo yung mga sinalita mo, o mga nasabi mo. Nguyain mo yung ego mo. Lunukin mo yung pride mo. At matutura tayo tumanggap ng pagkakamali. Hindi raw po yan pagsuko. Yan daw po ay isang sinyalis ng ikaw ay umuunlad or growing up, magiging mature. Mga kabayan, mga tropa. Ha? Walang masama. Sabi nga, minsan yung mga nabibitawan natin sa lata, bumabalik din nga sa atin. Ang kailangan lang po natin ay matuto tayong tanggapin yung mga ating pong mga kamalian. Yung mga, yung ego. Yung mga, sabi, tinamaan ng ego ko. Yan. Isa pong sinyalis na ay kay isang mapagmataan. At yung pride, ito mahirap sa lahat, mga kabayan, mga tropa. Sabi nila, ito yung pride. Pride. Ang hirap talagang kainin, ang hirap lunukin. Pag ito na po ang bumara sa iyong lalamunan. Dami po na papahamak dahil sa pride. Mga kabayan, mga tropa, dapat daw matuto tayong tanggapin yan. Lunukin niya ang pride na yan. Paminsan-minsan. Hindi naman po, palagi na lang. Maaapakan ka na rin naman. Depende sa sitwasyon, mga kabayan, mga tropa. Sige. Para maging good ang inyong mga morning. Pag nilayan po ninyo yan. Sometimes you have to eat your words, chew your ego, swallow your pride, and accept that you are wrong. It's not giving up. It called growing up.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: 15 minutos, mga kabayan, mga tropa, makalipas ang alas 4 ng morning. At syempre, sa ating pong palatuntunan, di mawawala ang ating pong mga balita. At narito lang po ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayon pong araw ng Martes. Dating Speaker Romualdez sa harap sa mga aligasyon may kaugnayan pa rin po sa flood control coast projects. Harap na rito sa korte. Tapos ito mahaina ng Waranto Barres habang ito ay naka-hospital arrest. Hindi pala hospital arrest. Naka-confined sa isang hospital. Iba yung hospital arrest. Naka-arrest ano siya doon. Doon siya nagpaano, pero siya ngayon naka-confine pa sa isang pribadong ospital. Sa kamay nila, Ana. Usaping politika pa rin po, mga kabayan, mga tropa. Prinsipyo ng double jeopardy. Hindi raw po angkop sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Samantala, mga kabayan, mga tropa, sa atin po nga balitang international, bansang Nepal nagsagawa po ng day of mourning. Tapos nga po ang malawakang pagbaha. at sa atin naman po mga balitang local. LGU Quezon, nagbigay daw po ng babala sa mga kumakalat, ha? Na peking pera sa kanilang munisipyo. Barangay Kemteng naman sa bayan ng San Vicente, Palawan, pinaigting ang kampanya kontra droga at

0: dahil po sa natatanging serbisyo sa bayan. Samantala, binanatan ng grupo ng mga Amerikano na tumututol o binanatan ng grupo ng mga Amerikano na tumututol sa pagtatayo daw po ng amphitheater sa Plaza Quartel. Grupo pinaghihingi ng public apology. Tatlong pose ng ilaw dyan sa barangay Bangkaw-Bangkaw. Hindi ho nakaligtas. Abay, ninakaw. Pati poste. Talagang poste. Lupit nyo. At board member Ryan Maminta, nakipagdialogo naman sa Bato-Bato Farmers Association sa bayan ng Narang. Mga kabayan, mga katropa, yan po mga ulo ng ating po mga balita ngayong araw ng Martes. At ang headlines naman ay handog naman sa atin ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Yan po ang Santon Gold. Santon Gold Coffee Mix. Ayan po, yan. Santon Gold Coffee Mix na meron pong glutathione at collagen. Na meron pa rin pong natural na sangkap gaya po ng mangosteen powder at moringa powder. Mga kabayan, mga katropa, healthy coffee. Para sa mga gusto pong sabi ngayon, magpa-beauty. Magkaroon po ng tinatawag na younger looking skin. Ay nako, nasa kape na po yan mga kabayan, mga tropa. Ha? Basta yung kape ay Santon Gold Coffee Mix. Isa pong dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated na mabibili na rin po ninyo mga kabayan, mga tropa, sa lahat ng mga butika, parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito ka man sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po doon sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At available din po yan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers na matatagpuan po ninyo. Diyan sa bayan ng Cuyo, meron po tayo sa barangay Tenga-Tenga, Poblasyon Cuyo. Sa Rojas naman, meron din po tayong Yes to Health Wellness Center na sa harapan po ng ASMES o yung dating ASMES, ngayon ay ASIS. Sa poblasyon din po yan mga kabayan, mga tropa. Ha? At dito naman sa lusot ng Puerto Princesa, yung ating pong Yes to Health Wellness Center ay matatagpuan sa second floor ng DCRM Building na North National Highway, kanto po ng Barangay San Manuel. Ha? At sa bayan naman ng Nara, yung ating naman pong Yes to Health Wellness Center dyan. Nandyan po sa Caltex Compound Corner o sa kanto lang ng Barangay Panakan 1, Nara Palawan. At sa bayan ng Brooks Point, nasa door number 1, Jerko's Place, Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan, yung ating Yes to Health Wellness Center dyan. At yan po mga kabayan, mga tropa, ay nagsasagawa po yan ha, ng mga libreng konsultasyon. Yung ating po mga naturopathy doctor dyan. Pasyal po kayo mga katropa natin na meron po mga karamdaman. Mga kabayan, mga tropa na medyo nagkulang sa budget. Pasyal po kayo mga sir, mga mama, dyan sa ating pong mga wellness centers, mga kabayan, mga tropa, dahil libre po yung konsultasyon dyan, ha, mga sir, mga mama. Higyan ako, 22 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. At 108 araw na lang, Pasko na.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa. Galit. Hindi po. Ha? Kapi-kapi muna tayo. Ha, mga kabayan, mga katropa. Bago natin tunghayain yung ating pong mga balita ngayon pong araw ng Martes na Tuesday, mga kabayan, mga tropa. Siyempre, nako, oy, good morning muna, Sir Weng, Ma'am Alana Dagaraga Santino, at yung pong ating mga kabayan, mga tropa, na nakikinig naman sa kanikila pong mga radyo. Good morning po sa inyo lahat, ha? Magbabalik po ang ating pong palatuntunan pagkalipas lang po ng maikling coffee break, mga

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
14: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Sister Pain!
16: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain!
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
17: Santone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
15: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Gold.
19: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
15: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
0: XFM.
1: XFM.
21: Mga katropa, exciting dito!

0: Katropa, ganap na po ang alas 4 y medya na ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, good morning muna kay Ma'am Grace Bermudez Predolosis dyan sa Singapore. Ma'am Grace, kamusta po kayo dyan? Thank you very much. Samantala mga kabayan, mga katropa, dakuhin na po natin ang detalye po ng ating pong mga balita ngayong pong araw ng Martes, ikawalo sa buwan ng Setyembre taong 2026. At live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bahay na pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Tayo rin po ay napapakinggan sa ang mga bahagi ng mundo. Sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio app sa inyo pong mga Android phone. At live din tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako naman po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga, Katropang Alison Salvatus.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balitang nasyonal.
0: Unahin na po natin ang detalye ng ating pong mga balita, balitang nasyonal. Harap na po sa korte itong si dating speaker, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, upang sagutin ang mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. Ito po ang tiniyak ng kanya pong abogado na si Attorney Ade Fajardo. Sinabi po ni Attorney Fajardo na nirerespeto ni Romualdez ang korte at ang mga legal na proseso at haharapin niya ang mga paratang alinsunod sa mga umiiral na batas. Ayon po sa naturang abogado, mahalagang manaig daw po ang proseso ng hudikatura. Hudikatura sa kabila ng malaking interes ng publiko sa mga kaso o sa naturang kaso. Aniya ang pananagutan sa isang krimen ay dapat din mo nung matukoy batay sa mga ebidensyang ihaharap at susuriin sa korte. Binigyang din po ni Attorney Fajardo na hindi humihingi si Romualdez ng espesyal na pagtrato habang hinaharap ang mga aligasyon. Sa halip, hinihiling lamang di umano itong si Romualdez, yun daw pong parehong due process at patas na pagdinig na ginagarantiyahan ng batas o ng batas na para sa bawat Pilipino. Ayon pa rin kay Fajardo, dapat manaig din mo ang manaig sa pagdinig ang katotohanan, ebidensya at patas na proseso sa halip ng mga opinyon o panghuhusga bago matapos ang legal na proseso. Samantala, isinilbi na nga po ng mga otoridad ang warrant of arrest laban nga po dito kay dating House Speaker at kasalukuyang late First District Representative Martin Romualdez habang ito ay naka-confine sa Cardinal Santos Medical Center noon pang Lunes ng gabi. Kinumpirmado o kumpirmado mula ito sa Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla na opisyal ng itinuturing na person deprived of liberty ang dating House Leader matapos itong tanggapin ang warrant sa kanya mismong silid sa nababanggit na ospital. Agad ding isinailalim itong si Romualdez sa mga kinakailangan din mo ng booking procedure at pagbasa ng kanyang mga karapatan sa pamumuno ng mga otoridad sa loob mismo ng ospital. Ayon pa sa pahayag ng DILG, na isugo daw po sa ospital ang naturang mambabatas matapos makaranas mo ng cardiovascular event, pagtaas ng presyon ng dugo at anxiety attack nang mabalitaan niya ang paglabas ng kautusan ng Sandigang Bayan. Nakatakda naman pong manatili ang mga bantay, mula sa pambansang pulisya sa labas ng kanyang silid at paligid ng ospital habang patuloy na sinusuri ng mga doktor ang kanyang kalagayan o ang lagay ng kanyang kalusugan. Muling tiniyak naman ang pamala na agad na ililipat itong si Romualdez sa pasilidad ng kulungan sa Quezon City Jail. Sabagi po ng payatas, nasa sandaling magbigay na ng clearance ang mga medical na mga dalubasa na maaari na siyang lumabas. Mga kabayan, mga tropa, yan pong balitang yan, mga kabayan, ay handog sa atin ng Vision X Plus. Vision X Plus, meron pong kakayahan upang may panumbalik ka sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po kasi itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus, at zeaxanthin. At mga kabayan, mga tropa, ang Vision X Plus Softgel Capsule ay aprobado po ng FDA. At ito, mga kabayan, mga tropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at buo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Batas, dumalo sa due process. Napag-lilitis dito kay dating House Speaker at First District Representative ng Leyte, kay Congressman Martin Romualdez. Dugnay pa nga ito sa matagal lang iniintay na issue, pag-resolve sa issue na mga flood control projects. Na mga sabi nila may ghost, may substandard at marami pang kaso. Mga kabayo, mga tropa, ha? Yan! Saan nag-iumpisa na? Oo, ha? Yung hinihintay ng karamihan, yung kanilang gustong makita. Nasa ano pa lang siya ngayon? Sa hospital pa. Tapos na po magkaroon ng anxiety attack. Ikaw ba naman na mabalitaan mong may lobas ng warrant of arrest sa'yo galing sa Digong Bayan? Hindi ka pa magkaroon ng anxiety attack. Kasunod niyan, cardiovascular event. Tumaas ang presyon. At kung ano-ano pa. Ay nako naman, parang hindi na kayo nasanay.
1: Exciting Pilipinas!
0: Anyway, mga kabay, mga tropa, ito, ang sisimula na. Oo, ang pagdinig, siyempre, babasahan ng sakda sa korte. Itong si dating House Speaker Maldes, once na siya po ay bigyan na ng clearance ng kanyang pong mga doktor, na pwede na siyang lumabas
1: exciting
0: sa ospital.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Hanggat nandiyan sa ospital, mananatili naman ito po yung mga bantay.
1: Exciting!
0: Sa labas ng kanyang silid at buong paligid ng nababanggit.
1: Exciting!
0: Na ospital.
1: Exciting Pilipinas!
0: Diba, may libreng gwardiya ka na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, samantala mga kabay, mga tropa, 38 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga. Karagdagang balitang nasyonal pa rin. Ito naman, usapin naman kay Vice President Sara Duterte. Nilinaw din ng impeachment court na hindi raw po naaangkop yung prinsipyo ng double jeopardy sa kasong kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Dahil sa impeachment proceedings ay hiwalay. Dahil daw ang impeachment proceedings ay hiwalay at naiiba sa mga kasong kriminal. Ayon yan kay spokesperson attorney Reggie Tongol, ang double jeopardy po ay mahigpit na naaangkop lamang sa mga sunod-sunod na paglilitis sa kasong kriminal. Binanggit din itong si Tongol na ang impeachment court ay isang Generis Tribunal na may natatanging mandato sa ilalim ng konstitusyon upang tukuyin ang political accountability at fitness for the office at hindi raw po sa penal liability. Dagdag pa nito ngol, nakasaad sa Article 11, Section 3, Paragraph 7 ng 1987 Constitution. At pinagtibay pa ng kasong Estrada versus Disyerto na maaaring magpatuloy daw po ng hiwalay ang criminal prosecution mula sa impeachment. Yun daw pong pag-i-issue ng warrant at nagpo-post ng piyansa para sa mga regular sa hukuman kaugnay ng kasong grave threats ay wala naman din mo ng anumang legal na epekto o implikasyon sa nagpapatuloy na paglilitis sa impeachment. Dagdag pang nitong si Tongol, ang ibig sabihin daw po mga katropa, ang pagkakaroon ng warrant o pagbibigay ng piyansa sa isang hiwalay na kaso katulad po ng grave threats sa regular na korte ay hindi raw po automatikong nakakaapekto o nakikialam o di kaya'y magpapabago sa proseso ng impeachment trial. Magkaiba daw po ang dalawang proseso at may kanya-kanyang legal na batayan at jurisdiction. Maraming ang tumaas ang kilay si Garding sa balitang niya. Sabi nila, iyan ang paliwanag niyo. Sabi naman ng mga supporter, Double Jeopardy.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Hello mga kabayan, mga tropa, ang balitang yan ay nagatid na sa ating pong orasan. Naganap na po ang 41 minutos makalipas na ang alas 4 ng umaga. Samantala, ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan at ang oras na aking nabanggit ay handog naman po sa atin ng mild coffee, non-caffeinated na kape at kapeng gawa sa mga purong sangkap kaya po ng mangustin powder, moringa powder at soya powder. Yang kape na yan mga kabayan, mga katropa, ang nababagay sa ating po mga katropa dyan na mayroon pong tinatawag na hyper acidity o masyado kang acidic, ang madaling sumakit ang sikmura, madaling magpalpitate, nagkakaroon ng heartburn. Pero hindi talaga mapigilan magkape, kaya huwag ka na magtiis sa sakit. Katropa, palitan mo na lang yung kape mo. Huwag kang huminto sa pagkape. Palitan mo na lang. Mag-Santon Plaza Coffee Mix ka, katropa, ha? Ating pong Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, available yan, mabibili yan sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Ang Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, ay dumaan din sa masusing pagsusuri ng FDA. At ito'y napatunayang safe at syempre effective. Kaya saan ka pa, katropa? Mild coffee? Santon Plaza Coffee Mix na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, dakuin naman po natin ang atin naman pong balitang international. Nagsagawa po ng National Day of Mourning ang bansang Nepal. Ito po ay bilang pag-alala sa mahigit daw po na 1,300 katao na nasawi dahil nga po sa malawakang pagbaha. Inilagay naman sa half-mast ang watawat ng Nepal na makikita sa mga opisina ng gobyerno at maging sa mga missions office sa ibang bansa. Sa tradisyon po ng Hinduway, mananatili sa loob lamang ng kanilang bahay ang mga malapit na kaanak ng mga nasawing biktima para magbigay respeto sa mga nasawi. Wala na rin din munong nagaganap na mga programa dahil karamihan sa mga rescue personnel ay patuloy din po ang paghahanap sa lugar kung saan naganap ang landslide. Magugunita nga po noong August 26 nang maganap ang pagguho ng malaking bato ng glaciers. Malaking bato at glaciers na tumama sa kailugan ng Himalayan border ng Nepal at Tibet region. Sa naturang insidente nga po ay umabot sa mahigit 1,300 katao na po ang nasawi at mahigit sa 5,500 pa yung patuloy pa rin pong hinahanap.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Prayer for Nepal, mga kabayan, mga katropa, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang balitang international na yan ay handog naman sa atin ang numero unong vitamin C sa bansa ngayon. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo agad magkasakit. Kaya ikaw, katropa, ugaliin mo na rin ang uminom ng Santon Vitamin C araw-araw para makasisiguro kang malakas ang iyong immune system laban sa mga banta ng anumat iba't ibang uri ng sakit, ha? Nako, ang ating pong Santon Vitamin C, mga sir, mga ma'am, available na po yan o mabibili na po rin yan sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganyan po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa oras na 15 minutos bago po ang alas 5 ng umaga.
1: Balitang lokal.
0: Dakoy na po natin, mga kabayan, mga katropa, ang ating pong mga balitang lokal. Wala naman sa ating pong mga kasama, mga field reporters. Uunahin na po natin ang balita ni katropang Ray Elgaran. O yun daw pong LGU Quezon. Nagbagay daw po ng paalala at babala sa kanila pong mga constituent regarding sa mga peking pera. O, na mukhang nagkakaroon po ng pagkalat dyan, ha? Tama ba? Alamin nga po natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay katropang Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
2: Nagbigay sa ngayon ng babala ang LGU sa Quezon, Palawan dahil ito sa sunod-sunod na naiuulat sa mga peking pera na kumakalat sa munisipyo kung saan sa naging pahayag ng alkalde ng bayan na si Nili Garila Autorico ay nagbigay ito ng paalala sa publiko na dapat raw ay suriing mabuti ang perang matatanggap e check ang security features ng papel na pera at higit sa lahat kung may napansin na kainahinala ay huwag itong ipasa sa iba at agad na ipagbigay alam sa kinauukulan na dapatid na halos naging sunod-sunod ang mga ulat sa mga pegeng pera, lalo na sa mga ilang negosyante na ito'y naibabayad sa kanila. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na, subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, SFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maging mapanuri lang po, mga kabayan, mga katropa, ha, lalong-lalo po sa ating pong mga nasa pagninegosyo, ha. Yung mga bantay po ninyo, medyo i-briefing po ninyo, ha. Maging mapanuri doon sa mga ibinabayad po sa inyo, ha. Yan sa bayan ng Quezon at kahit hindi sa Quezon. Dapat meron po kayong ang tawag din eh. Yung bang, anong tawag doon? Black light? Oo, black light ba tawag? Para ma-verify po ninyo, ha? Kung wala naman pong kakayahan, may mga features naman po yung ating pong original na paper bill. Mga kabayo, mga katropa. Nasa website po yan ng ating pong Bangko Sentral ng Pilipinas. Para po makasiguro kayo, pag-aralan po ninyo yung sa pamamagitan lang po ng pag... paghahawak ko. Money reader. Meron ba yan sa, yung sa cellphone? Hindi mata gumagana. Gumagana ba yon? Hindi, di ba? Pero yung money reader, medyo may presyo, siyempre. Bibili mo yon. Pero yung ano lang, yung sa mga, yung paghawak mo pala, pagkukumpara mo yung dalawa, yung, genuine, na papel na pera natin. Tapos alam pa may nagbayad sa inyo. Dapat may nakaista kayo diyan na yung genuine. Kukumpara niyo yan magmula doon sa pag-imprinta, doon sa mga serial number, yung bang yung pagbidala-balik tag-balik inalam mo sa ilaw. Oo, di ba? Pero kasi pati yun nakukopya eh. Pero meron talagang security feature ang ating pong perang papel. Mga kabayan, makatropa, mahirap gayahin. Mga kabayan, makatropa. Iyan po yung ngayon, yung ang tawag doon sa banknote natin ngayon. Yung may transparent na plastic. Polymer. Yan po ang medyo mahirap ngayon. Mahirap nilang gayahin yan. Tsaka yung ano, yung papel ng ating pong GNY na pera. Iba po yan sa mga peke ha. Yung mga peke, pag kinusot mo, mananatiling kusot talaga yan. Yung original, mahirap mong kusutin kasi pag kinusot mo yan, hindi mo na mabibi. Pakinibak yan. Malawi na po yung may polymer. Huwag niyong kukusitin, ha? Pero marami po yung mga future pera biro, mga sir, mga ma'am, ha? Yung pong paano po malaman yan sa pamamagitan lang po ng paghipo pagka sipat-sipat nasa website po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. May mga ano po yan. May mga guide para malaman po ng ating mga kabayo makatropa na yung kanilang hawak na paper bill o banknote GNY. Mga kabayo makatropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala! Andiyan na ba? Wala. Alamin natin muna yung bitbit na balita naman ni katropang Dennis Chua mula dyan sa bayan ng Rizal.
1: Exciting!
0: Katropa natin sa balita, Dennis Chua!
1: Live report! Live report!
0: Good morning!
3: Sabay-sabay na nanumpa ang mga opisyal ng kuwain ng pamalang bayan ng Batrasa sa isang ng lingkod bayan commitment mo at signing itong Lunes September 7 na bilang pakikisa sa pagpiliwang na hindi ka isang dana 26 anibarasaryo ng palapod civil service sa isinagawang aktibidahan matapos ang pag-resen sila muli sa munisipyo. Ito ay bahagi ng sabayang programa ng Civil Service Commission sa buong bansa na naglanay ng ipaalala sa mga lingkod bayan ng kanilang tungkuling maglingkod ng mayusay, tapang, integridad at manasakit. Sa paglagda sa kumitinguan, muling pinagtibay ng antiyari ng LGU Batras ang kanilang pangako sa tapat at ikalidad ng servisyo para sa mamamayan. Ayon sa LGU, hindi lamang ito seremonya, kundi isang paalala at panata na isasabuhay ang kultura, accountability at patuloy na pagpapabuti sa bawat transaksyon at programang iniingalaan sa publiko. Ang balitang ito'y atid sa inyo ng Sample Plus Copenix and Pating 66 sa lipad nila kaya subukan nila mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat ang katropang Dennis Samantala! Tama na natin si katropang Bella Mucha, yun naman daw pong Barangay Kemteng sa bayan ng San Vicente, Palawan, pinaigting yung kampanya kontra droga sa paanong paraan. Alamin po natin ang detalye ng balitang yan kay katropang Bella Mucha.
1: Live report! Live report!
4: Pinaiting ng Barangay Kemteng sa bayan ng San Vicente, Palawan ang mga programa para sa pagpapanatili ng ligtas, maayos at drug-free na pamayanan sa pamamagitan ng aktibong pagkikilahok ng Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC at Mega World. Layunin ng pagtutulungan ng barangay, kapulisan at komunidad na palakasin ang mga hakbang laban sa illegal na droga, crime prevention, gayon din ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lugar. Binigyang din naman ang kalaga ng pagkakaisa, koordinasyon at pagkipagtulungan ng bawat sektor upang mapanatili ang seguridad at kaayusan sa komunidad. Nananawagan ang mga kinaukulan sa patuloy na pakikisa ng mga residente sa mga programa kontra illegal na droga at iba pang aktibidad na naglalayong makalikha ng mas ligtas at mas maunlad na Barangay Kemteng. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng Elido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bella Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, katropa, ang Bella. Samantala, oras po natin, mga kabayan, mga katropa. 7 minuto bago po ang alas 5 ng umaga. Punta muna natin itong balita ni katropang Mike Scotte, yung daw pong mga motor taxi at telecommunication companies. Nakatakda raw po yung ipatawag sa City Council. Kasunod daw po yan ang naganap na vehicular accident sa Barangay San Pedro na ikinasawi ng isa nga pong mag-aaral. Dahil ba ito sa nakalaylay na kable? Alamin nga po natin sa detalye ng balita, katropa natin, Mike Iscote.
1: Live report! Live report!
5: Nakatakda ang ipatawag sa Joint Committee Meeting ng Committee on Legal Matters, Committee on Public Utilities at Committee on Transportation ang mga motor taxi na nag-cooperate sa lungsod na walang pahintulot at ang mga telecommunication companies. Kasunod ito, nagnaganap na vehicular accident sa Abenigo Road, Barangay San Pedro, kamakailan, kung saan isang mag-aaral na babae ang nakasakay sa isang motor taxi ay nasawi matapos sumabit ang kamay ng driver sa nakalaylay na kawad ng telcos. Kahapon sa regular na sesyon ng City Council ay magkasunod na nag-privilege speech si City Councilor Matthew Mendoza at City Councilor G. Lau tungkol sa usapin. Sinabi ni Mendoza na dapat magkaroon ng isang citywide inspection at tagarang corrective action laban sa mga delikado, mabababang nakalaylay at magulong mga kable at kawad. Ganyan din sa mga tumutubong halaman na maaaring maging panganib sa mga pampublikong kalsada sa Puerto Princesa City. Kaya naghahain siya ng isang resolusyon para higit pang mapalakas ang pagpapatupad ng City Ordinance No. 1025 at Resolution No. 331-2025 sa pamagitan daw ng koordinasyon ng pamalapang lungsod, mga barangay power providers, telecommunications companies at iba pang utility providers. Sa ilalim ng panukala, dapat magsagawa ng regular inspeksyon. May dokumento ang mga lugar na nangangailangan ng aksyon at agad na makipag-ugnaya sina pinakakulang utility provider para may sagawa ang kinakailangan corrective measures. Binigyang prioridad din ang mga lugar na maraming dumaraan araw-araw, kabilang na ang mga kalsada malapit sa mga paaralan, pampublikong pamilihan, government facilities, residential communities at iba pang lugar na madalas gamitin ng mga residente. Ayon sa panukala, hindi lamang dapat tubugon kapag may naganap na insidente o sa halip, kinakailangan palakasin ang preventive measures upang maiwasan ang aksidente at papanatiling ligtas ang mga kalsada at komunidad. Sa matala, maring igrit naman ni City Councilor G. Lau na dapat isailalim sa inquiry in aid of legislation ang patuloy na operasyon ng motorcycle taxi o motorcycle passenger services sa lungsod na wala umanong malinaw na otoridad mula sa mga kreokulang national agency. Kaya sabi ni Konsehal Lau ay kailangan ng matagal na daw itong usapin eh. Binigyang tiin pa ni Konsehal Lau na hindi kailayunin ng panawagan na pigilan ng inobasyon o tanggalan ng kabuhayan ang mga rider, kundi tiyakin lang ang lahat ng transportasyon services sa lungsod ay may kakulang otoridad, maayos na regulated at higit sa lahat ligtas para sa riding public. Yatin palita natin sa inyo ng Santon Calder Baldi na tumutulong para maipsan ang ating bloated na tiyan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropa nga, Mike. Samantala, bakit lang daw, ngayon lang ba napansin? Dahil meron ng, yan, may mga naglalabasan po mga komento, mga kabay, mga katropa, ha? Ngayon pa, na meron ng nadisgrasya. Samantalang noon pa yan, di pinaparating sa mga kinaukulan. Yung pong mga kable nga po o mga spaghetti nga kung tawagin sa mga ibabaw ng mga kalsada naglalaylayan na wala rin pong mapansin. Ngayon may disgrasya na may resolusyon na, diba? Galing.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sana magkangipin. Sana maaprubahan. Sana magkangipin. Yan pong gagawing resolusyon na, gawing ordinansa na kaya. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa na yung mga magkakabit, yung mga wire na yan, telecommunication wire yan, may limit dapat. Gano'ng kataas. yung clearance. At kung tatawid ng kalsada yan, dapat siguradong hindi lalaylay yan. Marami na po mga kabayan, mga tropa, mga insidente nga po ng mga lakalaylay, may sumabit, nasabitan sa leeg. Ano po yung mga kable ng ano, ng mga internet, ang liliit. Lalo na kapag gabi, walang ilaw, hindi mo mapapansin. Naku, diskrasang abutin talaga.
1: Exciting Philippines!
0: Sana nga po, oo, yung resolusyon na yun, maging yung isang ordinansa. Diyos kong mabagin, mga control naman, oo. Oh. Yung mga, ang dami na kasi. Sala, salabid. Tawid dito, tawid doon. Laylay dito, laylay doon. Buti sana kung ang iba ang lumalaylay.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, mabuti sana kung kayo ang nasasabitan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Doon naman sa mga nagkakabit. Yes. Oh, hindi naman po kayo namomonitor. Alam natin, karamihan dyan, contractor lang. Kakontrata lang ng mga telcos. Malay ba ng mga executive ng mga telcos na yan na ang ginagawa ninyong paraan eh? Mga kabayan, mga katropa. Dapat lang kasi. Pero alam natin nga, meron na pong nangyari ng inquiry eh. Pinatawag na rin po yan dyan sa city council. Mga kabayan, mga katropa. Mayroon na po yan eh. Hindi ko lalo matandaan kung last city council ba yun. Napatawag na yan eh. Parang nanahimik daw kasi yun eh. Ngayon may na-disgrace at may namatay. Eto na siya. Bumabangong muli.
1: Exciting Pilipinas!
0: Yung asapin sa mga spaghetting pababa at pataas na nakasabit sa mga poste.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras mo natin mga kabayan, mga katropa. Isang minuto makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Puntaan muna natin. Ito naman pong si katropan Gerald Gales sa kanyang pong balita. Na yun daw pong order mula sa Puerto Princesa City Police Office para daw po i-restrict custody yung dalawang pulis na sangkot sa pandudumog sa isang lalaki. Inaasahan daw pong ilalabas ngayong araw. Katrapa natin sa balita niyan, Gerald Gales.
1: Live report! Live report!
6: Hinihintay na lang ng PS1 ang order na magagaling sa headquarters ng Puerto Princesa City Police Office para formal na sabihing under restricted custody ang dalawang pulis na sangkot sa pandudumog sa isang lalaki. Unang aksyon ng PS1 Station Commander ay ang pagsibak sa pwesto o sa information desk kung saan sila naka-assign, pero ang PPCPO may kasunod na aksyon. Maaaring ibaba na ang order ngayong araw mula PS1, mapupunta tambuna sa PPCPO ang dalawang pulis para masigurong malinis ang gagawing investigasyon ng PS1. Matatanda ang nakunan ng video ang dalawang pulis habang ang isa ay nakatayo, ang isa naman ay nakadagaan sa lalaki sa Burgos Street, at napagalamang may dati ng alita ng lalaki at isang pulis na may pending case na palang kinakaharap. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Dapat araw-araw kakondisyon at may proteksyon. Subukan ang Santon Plus Herbal Capsule. Meron itong mangustin, moringa at antioksidan. Katawang matibay, naka-Santon Plus Herbal Capsule yan. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Gerald. Kabayanan po, may mga second part pa yan, may third part pa yan. Mga kabayan, mga katropa. So, yung panig pa ng sangkot na pulis yung atin pong sinusubukan kunin na kahapon, pero wala pa rin clearance eh. Siyempre, may protocol po yan sila. Tabayanan po natin, no? Para marinig na natin yung side naman niya. Kasi kahapon narinig na po ninyo yung side nung pong lalaki, ha? Mga kabayan, mga katropa. At sana nga, yung pong investigasyon, lumabas po dyan kung ano ba talaga ang tunay ng motibo at ano talaga ang dahilan. Hindi naman po lahat ng pulis sa Puerto ganyan, ha? Baka nadala ng bugso ng damdamin si Sir kaya. Hindi kaya? Ay nako mga kabayan, mga katropa, sa oras na 4 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga, insurance naman ng pasahero sa motorcycle taxi. Kinwestiyon nitong si Consihal Gilaw, bakit ba meron ka silang ganyan? Wala pa naman silang yun ba yun? Alamin nga natin, nandito tayo ng balita niyan mula naman kay katropang IC Pacaldo.
1: Live report! Live report!
7: Kwinisyon na ni City Councilor G. Lau kung may sapat na insurance protection ang mga pasaherong sumasakay sa motorcycle taxi sa lungsod ng Puerto Princesa sakaling maaksidente. Inihayag ito ng konsehal kasunod ng aksidenteng kinasangkutan ng motorcycle taxi sa Abanico Road kung saan nasawi ang isang minor de edad na pasahero. Ayon sa konsehal, hindi kinikilala ng city government ang operasyon ng motorcycle taxi para sa passenger transport dahil wala umanong kaukulang permit ang mga operator na ito. Iginit niyang hindi sapat na dahilan ang pagsasabing trabaho lamang ang operasyon at hindi dapat isantabi ang legalidad lalo na kung kaligtasan ng mga pasahero ang nakataya. Nais ni Konsehal Lau na muling ipatawag ng City Council ang mga operator at concerned agencies upang talakayin muli ang legalidad, kaligtasan at pananagutan sa nasabing operasyon. Yan na balita atin sa ating Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si katropang IZ Pacaldo, XFM News.
0: Maraming salamat katropang IZ at ang balitang yan mga kabay mga katropa ay nagatid naman sa ating oras. Sana ganap na pong 5 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Babalik pa rin po ang ating po mga balita pagkalipas ang po na maikling paalaala.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! XFM.
8: XFM.
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
13: Vision X Plus! Softgel Capsule!
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
13: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
12: Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mabilis ako magkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
14: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
18: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Sister Pain. Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
20: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
21: Symptoms persist. Call your doctor.
20: Sanzone Gold Coffee Mix.
22: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
20: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sanzone Plus Gold.
23: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
20: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
24: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
25: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
26: XFM.
27: XFM.
28: Mga katropa, exciting dito!

oras natin mga kabayan, mga katropa. Garap na po ang 12 minuto makalipas sa po ang 5 ng umaga. Samantala, balikan din natin mga kabayan, mga katropa, ang ating pong mga balitang lokal. Balikan natin si katropang Dennis Chua sa kanyang pong balitang.

0: Nagkalooban pamalang panlalawigan ng Palawan ng 200,000 pesos sa pensyal na tulong sa mga barangay para sa bayan ng Brooks Point, Palawan sa ilalim ng government support fund nitong September 7, 2026. Pinangunahan ni Mayor Cesar Benedito Jr. ang pagtanggap ng suporta kasama si Board Member Aris Arzaga. Lumala rin sa aktibidad ang mga miyembro ng sangguniang bayan at mga punong barangay sa nasabing bayan. Ayon sa pamalang bayan, gagamitin ang pundo bilang dagdag suporta sa mga programa at serbisyo ng mga barangay upang mas matugunan ang pangangailangan ng komunidad. Layunin ito na mapalakas ang ugnayan at pagtutulungan ng pamalang panlalawigan at pamalang bayan para sa mas epesyente at mas malawak na paghatid ng serbisyo sa mamamayan. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
2: Maraming salamat, kagatropang Danny Samantala. Kailan natin si katropang Ray El Garan, concreting road project daw po sa ilang barangay sa Nara, Palawan. Planado na? Planado na, kailan kaya ito maipapatupad? Katropa natin sa balitang yan, Ray El Garan.
3: Live report! Live report!
4: Planado na ang gagawing concreting road project sa ilang barangay sa Nara, Palawan na ito sa ilalim ng programa ng DPWH, Mimarupa at sa tulong ng mga elected officials. Ayon sa ulat, kabilang umano sa mga gagawing proyekto ay sa barangay Batang-Batang, Presas Urduha at Poblasyon, kung saan ang mga proyektong ilalagay sa mga barangay na nabanggit ay ito'y matagal na raw nakahilingan ng mga residente o upang mabawasan ang pahirap lalo na sa mga motorista at mga magsasaka. Habang inaasahan rin umanong susunod din daw ang ilan pang barangay sa munisipyo ang malalagyan ng nasabing proyekto. Yan ang balita atin sa inyo ng SysDepain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang SysDepain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray El Garan, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
2: Maraming salamat at katropang Ray Samantala, San Vicente Municipal Police Station. Personnel, pinarangalan ng medalya ng kagalingan dahil daw po sa natatanging serbisyo sa bayan ng San Vicente. Sino-sino kaya ang mga ito? Alamin po natin sa balita ni katropang Belia Mucha.
1: Live report! Live report!
5: Kinilala at ginawaran ng medalya ng kagalingan ang dalawang tauhan ng San Vicente Municipal Police Station dahil sa kanilang naging kontribusyon sa matagumpay na operasyon kontra illegal na droga sa bayan ng San Vicente, Palawan. Isinagawa ang paggawad nitong Setyembre 7 sa traditional Monday flag raising ceremony na ginanap sa multipurpose hall ng Palawan Provincial Police Office sa Barangay Tinigiban, Puerto Princesa City. Kinatawan ng San Vicente Municipal Police Station sina Police Sub Sergeant Ernesto Paaco at Patrolman Jeffrey Timbagaya na tumanggap ng pagkilala bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa isinigawang anti-illegal drug operation nitong June 26 sa Barangay New Agataya, San Vicente. Nagresulta ang naturang operasyon sa pagkakaaresto sa isang suspect na naharap sa paglabag sa Section 5 at Article 11 ng Republic Act 9165 o ang tinawag na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon sa San Vicente Municipal Police Station, patunay ang pagkilalang ito sa dedikasyon, profesionalismo at pagtutulungan ng mga tauhan sa pagpapatupad ng batas at pagpapanatili ng kaligtasan ng komunidad. Sa ilalim ng pamuno ni Police Captain May Ann Claus, Officer in Charge ng San Vicente Municipal Police Station, magsisilbi umano itong inspirasyon sa buong hanay ng kapulisan upang lalo pang pagbutihin ang kanilang tungkulin at maghatid ng mabilis, tapat at epektibong serbisyo sa publiko. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Herbal Soap, ang sabong kayang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
2: Maraming salamat, katropang Belia! Nagatid sa ating orasan na ganap na pong 17 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Tama na natin si katropang Mike. Yun daw pong grupo ng mga Amerikano na tumutol o daw sa pagtatayo daw po ng amphitheater sa Plaza Quartel. Pinanatan at pinaghihingi ng public apology. Sino kayang bumanat dito? Namin nga natin sa balita ni katropang Mike Iscote.
1: Live report. Live report.
6: Pino na ng ilang membro ng Sangguniang Palunsod ng Puerto Princesa ang mga liham na ilang grupong Amerikano na nagsasabing isang pagkakalat na walang respeto sa mga sundalong Amerikano na

0: doktor, sa mga sundalong pinaslang ng Imperial Japanese Army at nagpapakita umano ng kawalang respeto sa kanilang sakripisyo. Ngunit ayon kay Damasco, maling impormasyon ang pinagbabatayan ng naturang pagtutol. Nilinaw niya ang hindi concert venue o commercial entertainment facility ang palong amphitheater, kundi bahagi ng open space landscape development para sa edukasyon, pagunita, kultura at pangangalaga sa kasaysayan ng Plaza Quartel. Ayon pa sa konsihal, gagamitin ang pasilidad para sa mga commemorative activity, programang pangkultura, historical tours at iba pang gawaing pang-edukasyon. Aniya kung gagamitin ito sa marangal na pagunita at pagtuturo tungkol sa ikalawang digmaang pandigdig, makakatulong pa ang proyekto sa pangangalaga ng heritage value ng lugar. Binigyang din ni Damasco ang proyekto ay dumaan sa kinakailangang proseso at inihanda sa koordinasyon ng National Commission for Culture and Arts o NCCA. Aniya, sa halip na tignan bilang paglapastangan, dapat itong ituring may isang buhay na monumento na mag-uugnay sa kasaysayan at sa kasalukuyang henerasyon. Samantala, sinabi naman ni Councilor Patrick Aguidorn na mas mainam sanang direktang itinadala kay Mayor Pero ng Liham kaysa inilabas muna ito sa Facebook. Aniya, hindi wala profesional ang naturang paraan. Sinabi naman ni Consul Luis Marquera III na dapat mag-public apology ang grupo. Sinusuga naman ito ni Consul Damasco at nagbabala pa na kapag hindi humingi ng pamanhin sa publiko sa loob ng isang linggo ay maghahain siya ng isang resolusyon para ideklara ang persona non grata ang grupo ng mga Amerikano. Sa huli, nagkasundo ang City Councilor o Council na patalan ito na imbitasyon sa konseho para magpaliwanag at maliwalangan rin sa usapin. Yan ating balita atin sa inyo na Vision X Plus Capsule na tutulong para maibalik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM.
1: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, mga kabayan, mga katropa, 21 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga. Punta muna natin si katropang Kuya Totoroni mula sa Ospital ng Palawan at Police Station 1. Katropang Kuya Totoroni, good morning!
2: Live report! Live report!
3: Yes, good morning, katropang Alex. Siyempre, good morning sa ating mga katropa at gising na sa mga oras na ito. Good news, katropang Ali, dahil sa walang etala ang ating ospital ng Palawan sa buong magdamag na anumang aksidente at anumang nadala. Maliban na lamang, katropang Ali, sa may edad na at itong mga bata na naisugo dito sa ospital ng Palawan, kabilang na dyan yung 3-day-old baby na galing pa sa bayan ng Ruhas na isinugod dito sa ospital ng Palawan. Yung iba naman, yung may edad na ay katropang Ali, itong asma at pinaniwalaan na dahil ito epekto nung haze na nangyari doon sa sunog diyan sa may bahagi ng Indonesia. At update ating katropang Ali, itong batang natagpuan diyan sa barangay Mandaragat ay ito ay nakatakda ng turnover sa isang orphanage dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Gaya ng nababanggit ng DSWD sa mga nais na umampon ay kailangan nilang pumunta diyan sa DSWD Barangay Bangkaw-Bangkaw upang malaman nila yung mga proseso sa pag-aampon, katropang Ali. At ang ating inabangan ngayong araw ay nasa tatlo at ang isa ay umuwi dahil hindi pa ready, katropang Ali, para magsila ngayong araw. Samantala, dumako naman tayo dito sa Police Station 1. Banayad ang Station 1, katropang Ali, wala rin na dala at nabagansya na mula sa mga ibang barangay. At ang suspek doon sa pagnanakaw o nakuhanan ng baril na si Kirit ay nanatili pa dito sa Station 1 at inantay pa rin, katropang Ali, yung commit order para ito madala na sa City Jail. Yan ang ating update mula dito sa hospital hanggang sa Police Station 1. Hatid sa atin yan ng numerong vitamin sa bansang Santon Vitamin C na ito nakatulong upang palalakasin ang ating immune system. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako yung katropang Kuya Toto, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Kuya Totoroni. Samantala, tatlong poste ng ilaw sa Bangkaw-Bangkaw. Ninakaw! Poste na, hindi na po kable, ha? Alamin po natin ang detalye ng balita nga mula na

0: naman kay Kagawad Gerald Gales.
1: Live report. Live
2: report. Tatlong poste ng ilaw ang nawala ng kuryente sa Manalo Extension sakop ng Barangay Bangkaw-Bangkaw. Ayon sa mga residente, kala nila noong una brownout lang, subalit may ilaw naman sa mga bahay. Kaya noon, nilapitan at tinignan ang ibabang bahagi, doon nakita na may butas na ito at wala ng kable. Sabi pa ng mga residente, maaaring gabi umatake ang mga magnanakaw sa kasagsagan ng tulog na ang mga tao. Dahil sa umaga, maaari silang makita. Walang CCTV sa lugar pero malimit na tinitignan ng mga tanaw at iba pang authority ang iba pang poste na may ilaw na maaari pang nakawin. Nananawagan ng PNP na agad i-report kung merong mang ibenta na tanso na may pagdududa para maimbestigahan. Yan ang balitang atid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Sa pangangati, may sabon na tutulong sa iyo. Pampaputi, pampakinis at maghapong kakapit ang bango. Santon Plus Herbal Soap, pampamilyang sabon. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Gerald. Kable pa rin pala nilakaw. Akala ko yung tatlo na, akala ko yung posta na mismo eh. Grabe naman yun. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa huling bugso ng ating po mga balitang lokal. Ito naman si Board Member Ryan Maminta, nakipagdialogo daw po sa Bato-Bato Farmers Association sa bayan ng Nara. Para saan kaya? Alamin nga natin ang detalye ng balita yan mula naman kay katropang Girlie Kadasyo.
1: Live report! Live report!
3: Nakipagdialogo si Board Member Ryan Maminta sa mga miyembro ng Bato-Bato Farmers Association mula sa Barangay Bato-Bato sa bayan ng Nara, Palawan upang talakayin ang kanilang mga hinaing at problemang kinaharap bilang mga magsasaka. Sa isinagawang dialogo, ibinahagi ng mga magsasaka ang kanilang mga saloobin at pangangailangan na nais nilang maipaabot sa mga kinauukulang tanggapan upang mabigyan ng tamang kasagutan at posibleng solusyon. Ayon kay Board Member Ryan Maminta, mahalagang matugunan ang mga isyong inilahad ng mga magsasaka at maisagawa ang narapat na aksyon para sa kanilang kapakanan. Nagpasalamat din si Maminta sa mga magsasaka sa kanilang pagbisita, pagsisikap at patuloy na ambag sa komunidad. Yan ang balitang atin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka nagkumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Kadasyo X sa FAM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, Katropang Girlie, at siyempre sa ating mga kasama mga field reporters. Samantala mga kabayan, mga katropa, 27 minutos na makalipas ang alas 5 ng umaga. Inyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Martes, ika-8 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa, mga kabayan, mga katropa. Nasa bahay na po napapakinggan ha, sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Pangalan po ng ating pong partner sa bahaging Technical Engineer Rene Boy Federico. Mga katropa ko naman, ang ino pong naging tagapagbalita ngayong umaga at ang bubulakaw at nang gigising sa inyo kada umaga, katropang Alison Salbatos po. Maraming salamat mga kabayan, mga katropa at magandang umaga na Pilipinas!
1: Narini ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
4: XFM.
5: XFM.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
6: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
7: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programang ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapuntahan, mapagpakonsultahan. At mabigyan po kayo ng complete health assessment. Kaya bisitahan niyo po, puntahan natin po mga Yes to Health Wellness Center sa Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po mga katropa. Kasama po muli ang inigod, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner, Dr. Michelle Hinas. Sa kanilang po ni Dr. Remily Tuoy, live na naman po tayong magkakasama-sama dito sa atin pong programa. At syempre, makakapanayan pa rin po natin ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Dr. Algie Bakla. Dr. Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, Dr. Michelle, sa lahat ng ating mga katropa nationwide. Welcome po sa ating pong programa.
0: Samahan po kami ni Dr. Algie dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong pong mga katanungan, mga inquiries po niyo about your health. I-texture lang yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasalan po mga katanungan, lagi po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge siya din dito sa ating pong programa. Kumusta po mga katropa? Kumusta mga kaibigan? We hope and pray nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon at kondisyon. Kung ano man po inyong pinagkakabalahan ngayong mga oras na ito, ayan, ayun po kayong inyayahan na samahan po kami dito sa atin pong talakayan. At syempre, pag-uusapan na naman natin itong mga ilang punto patungkol sa atin pong kalusugan. Ano yung mga narapat natin gawin? Ano yung mga solusyon, Dok, na dapat po nating magawa na pwede nating makuha sa ating bakuran, sa ating pong kusina? Kinakailangan lamang ito is sapat na kaalaman kung paano natin isasagawa yung iba't ibang mga kapamaraanan gamit ang natural na pamamaraan para pagsolusyon sa atin pong mga karamdaman. Mahalaga yan na meron tayong sapat na alam, Dok. At ang isa sa pinakamahalaga, Dok, din is alam nila kung ano yung mga do's and don'ts.
1: Yes, kasi consider natin na itong ating katawan ay isang... sabihin natin, isipin natin na parang isang machine.
0: Mm-hmm. Yeah,
1: no. Na alam mo, bumili ka ng sasakyan, di ba meron tinatawag na owner's manual. Alam? Yeah, ano yung maintenance? Mm-hmm. Ano yung gas na ilalagay mo? Is it crudo ba yan? Mm-hmm. Yan ba ay gasolina? O yan ba electric vehicle? Mm-hmm. So, alam mo kung paano ito tatagal.
0: Mm-hmm.
1: At pag inignore mo anumang mga nasa manual, posibleng masisira agad yung ating makina. So, sa katawan natin, although ito ay isang highly superior na no need na mag-push button ka to restart the body at mas sophisticated itong katawan natin because it is created by God. Pero kaakibat din ito yung tinatawag nating laws of health na dapat nating i-observe para talaga makaiwas tayo sa mga pagkakasakit. Nakakalungkot na ang daming mga dahilan na maagang kamatayan na talagang highly preventable.
0: Yes, oo.
1: So, ang crucial lang doon, kumbaga yung very thin line is yung knowledge mo.
0: Mm-hmm.
1: Pagdating doon sa mga information na pwede magligtas sa'yo para hindi katamaan itong mga common diseases na ito.
0: Minsan nga nabibigla tayo sa mga bali-balita. Ano? Mm. Yung mga tao nakakilala natin. Ano natin? Kumbaga we know them. Ano?
1: Mm.
0: At may isang araw, bigla-bigla na lang mababalitaan natin na namahinga na pala yung mga tao po na yun. Ano? Nakakagulat. Na sana meron man lang precautions na nagawa na hindi humantong sa ganun pong mga sitwasyon o ganun pong mga pangyayari, mga kaibigan, ano? Kaya nga dito sa atin pong pag-iingat, sa atin pong kalusugan, napakarami po tayong dapat na isasaalang-alang, mga katropa, mga kaibigan, ano? In all aspect ng atin pong kalusugan, kinakailangan balanse. Yan yung lagi ating inuulit-ulit, ano? Dito sa atin pong programa. Hindi po pwedeng sobra hindi pwedeng kulang na kulang din. Na kailangan ay nababalansi po natin lahat sila, no? Nutrisyon, pagkain natin, yung ating pagkatrabaho, pagkikilos natin, pamamahinga natin. Kinakailangan balanse po lahat 'yan. Hindi po pwedeng sobra yung isang parte, yung iba naman ay magkukulang, ano? Kasi magdudulot talaga 'yan ng problema sa atin pong pangangatawan, ha. Kaya dito sa programa natin, tinatalakay po natin, hinihimay-himay natin ang bawat aspeto ng ating pong kalusugan. Sa ganun makamit naman natin yung tinatawag natin na optimum health, mga katropa, ha. Kaya samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan, ha. May mga katanungan, may mga mensahe na isipaabot sa atin pong programa, i-text lang yan sa atin pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag kalimutan, i-like and follow ang atin pong mga Facebook page. Search lang and i-follow, i-like nyo po. I-share nyo na rin, mga katropa, ang atin pong mga FB page. Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, ha? O, para update kayo lagi sa atin po mga papromos, announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan. Ha? At sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Wellness Center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, San Doval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santon Plus Coffee Mix. Alam mo ba ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix? ay makukuhanan po natin ng napakayaman na mga isofla bones. Ano ba yung mga isofla bones na yan, mga kaibigan, ha? Ang isofla bones ay tinatawag ng mga phytoestrogen, mga kaibigan, no? Ang isofla bones ay merong iba't ibang klase yan siya, no? Tulad ng genistein, didsin, glycitin. Yan yung mga common na isofla bones kung tawagin, ano? At ito po ay nagbibigay ng hindi matatawaran na benepisyo sa atin pong kalusugan. Ito, Doc, napakahalaga to para sa pagbabalanse ng hormones ng mga kalalakihan at mga kababaihan. Sa mga kababayan natin na hindi balanse ang hormones sa kanilang pangangatawan, yung nakakaranas lagi, no, ng iba't ibang problema due to hormonal imbalances. Nako, e araw-arawin nyo po, mga katropa, mga kaibigan, ang pag-inom ng Santone Plus Coffee Mix.
1: So, Santone Plus Coffee Mix, isang variant ng ating healthy coffee na ito ay soy-based, ano?
0: Mm-hmm.
1: Na ito ay isa sa pinakang pangunahing source ng highly absorbable natural protein. Kasi yung protein kasi maraming klase yan. May from animal, mayroong mula sa halaman. And ang isa sa pinakaligtas na protina na kumbaga tawag natin dyan is class A protein, matatagpuan mo sa plant-based. So yan yung soya. And beside of that, meron talaga siyang mga yung binabanggit mo, ano, mga hormone precursor na pwedeng mapakinabangan kung tayo ay dumarating na sa punto, babae man o lalaki, na nagkakaroon ng imbalances. So bukod doon, yung mga fibers, yung sustansyang mula sa mga halaman na kaakibat ng population, particularly yung ating mangosteen and moringa, nagbibigay ng extra boost of nutrients para sa ating enerhiya araw-araw. So kung magkakape ka na rin lamang, piliin mo na yung kape na makapagbibigay sa'yo ng sapat na sustansya para sa araw-araw nating pangangailangan. Kasi yun ang problema ng mga tao ngayon, Dr. Sel.
0: Yes, ha? Kaya sa mga gustong ma-enjoy ang pagkakape at gusto pang magpapasok ng napakaraming mga sustansya sa inyong pong pangangatawan, eto, piliin nyo po, Santone Plus Coffee Mix. Ito yung tinatawag natin na Friendly Neighborhood Coffee. Ayan.
1: Parang
0: superhero yun, ha? Kasi nasabi natin na friendly. Kasi kahit mga bata, pwedeng makainom. Kahit si Lolo, si Lola, napakaganda pa inumin nyo po ng Santone Plus Coffee Mix natin.
1: May iba nalilito. Kaya linawin natin. Ano? Meron tayong tatlong klase ng coffee, ano?
0: Yan, oo.
1: Kasi yung iba, nalilito sila sa mga pangalan ng coffee natin. Mm-hmm. Yung pinakang senior na coffee natin, yung Santone Plus Coffee Mix.
0: Yun.
1: Yun yung Santone Plus Coffee Mix.
0: Yun.
1: Yung ikalawa na coffee natin, specially designed para doon sa mga taong may mahinang buto.
0: Yun, no?
1: At nagnanais ng mas magandang energy level. Mm-hmm. Yung Premium D3 Coffee Mix. Yun. At yung pinakabago natin, pinakabunso na kape ng Yes to Health, yung Santone Gold Coffee Mix. Yeah. Yun naman yung merong halo ito na active phytochemicals na tinatawag na glutathione at collagen.
0: Yeah.
1: Na meron pang limang herbal extracts na matatagpuan doon sa coffee na yon.
0: Mm-hmm.
1: So yun po para sa inyong kaalaman lang kung kayo ho ay bibili na ating mga healthy coffee. Mm-hmm.
0: Pili-pili lang kayo dyan. Pero Dok, yung iba ang ginagawa, kinocombine yung mga coffee natin.
1: Oh, depende sa taste preference.
0: Ang nasubukan ko pa lang, combination ng Santone Plus Coffee Mix saka yung Premium D3 Coffee Mix.
1: Oh, masarap yun.
0: Sarap.
1: Sarap yun.
0: Oh, yung iba naman, pinapartner-partner nila, ano? So, sa mga gusto makatikim yan, ha? Nako, available na yan sa pinakamalapit.
1: Pero yung nagustuhan ng iba na hindi na kailangang haluan talaga ng iba, yung Santone Gold.
0: Yun, no?
1: Oh, yun yung talagang
0: balancing balance. Swak na swak na talaga yung sa lasa nila,
1: Ngayon, ang tanong, yung bang Santone Gold, para saan yun swak na swak?
0: Mm-hmm.
1: O kaya nga Santone Gold, pag tinawag na gold, nasa golden years, 50s pataas.
0: Yun.
1: Ito yung kape na para sa mga medyo kailangan na natin ng extra boost sa ating mga kasukasuan, sa ating balat, kalamnan. Mm-hmm. Kumbaga, yung mga nagkukulang dahil sa pagtanda, yun yung sinusuportahan nitong ating Santone Gold Coffee Mix.
0: Yes.
1: Lalo na dun sa mga feeling nila, pumapangit na sila dahil ng balat pumapangit.
0: Mm-hmm.
1: O kaya lagi na lang silang sumasakit ang tuhod at kung lumakad, ang bagal-bagal na. Dami ng aray sa katawan. Kailangan nyo po, swak na swak sa inyo Santone Gold Coffee Mix.
0: Yeah.
1: Kaya iba-ibang preference, iba-ibang kondisyon, merong choices. Mm-hmm. Yes to help.
0: Pili-pili na lang kayo mga katropa. Okay? Yan po lahat yan ha. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar. Pagtanong-tanong nyo na lang po. Ganun din sa ating po mga Yes to Health Clinic. Ay pwede po mabili. Ito po mga napakasasarap at very healthy na mga coffee po na ito.
3: The secret of health.
0: Yan, dako tayo sa ating po pag-uusapan. Tatalakay natin doon. Itong isang napakahalaga na kinakailangan na maalaman ng mga kababayan natin. Ano? Kasi marami ngayon ha, sa sobrang taas ng mga fuel, sobrang taas ng diesel, sobrang taas ng ano, ng gasolina, eh halos ayaw nang lumabas. Nakakulong na lang lagi sa bahay nila,
1: oo,
0: sa kwarto nila. Eh, ito, pag-uusapan natin, mahalaga to, ano? Ito ang tinatawag na indoor pollution. Meron palang ganito, ha? Hindi lang pala dyan sa pagpupunta tayo sa mga mataong lugar, sa mga overpopulated na area, mga lansangan na kung saan naghalo-halo ang mga usok at hindi malaman ng mga kemikal, hindi lang tayo dyan makakakuha ng pollution, mga katropa, mga kaibigan. Meron din palang tinatawag na indoor pollution. Ano nga ba ito, Doc? At ano ang impact nito sa ating kalusugan?
1: Nako, tama ka dyan. Kasi yun nga, wala ka namang choice. Kundi kung hindi ka lalabas, sa loob ka lang ng bahay. Ngayon, alam mo, lahat tayo kailangan talaga ng malinis na hangin. At para tayo ay mabuhay ng mahaba. Kasi ang we can survive only in just a matter of 5 to 10 minutes without oxygen. Malinis na hangin, ano? We can die. Even yung ating utak, very sensitive yan sa kawalan ng oxygen. Pero 99% na ating hinihinga nakakasira sa kalusugan at marumi. Totoo yan, ano? Na ang air pollution ang tinuturing po nila na isa sa pinakamalaking banta sa kalusugan natin.
0: Mm-hmm.
1: Actually, tinatawag nga natin itong sabi ng mga pag-aaral, it's a global emergency.
0: Mm-hmm.
1: Manasa 7 milyong tao ang namamatay kada taon dahilan sa air pollution. Mas higit pa itong doble sa namamatay mula sa malaria, tuberculosis at HIV at AIDS combined.
0: Ganun
1: just imagine, ganun karami yung namamatay sa mga sakit dulot ng air pollution.
0: Mm-hmm.
1: At ito daw ang pinakang pangalawa sa nangungunang dahilan ng sakit na mga non-communicable diseases sunod sa smoking.
0: Mm-hmm.
1: Oo, yung air pollution, isa sa malaking public health issue na kinakailangan nating harapin dahil ito ay lumalala ng lumalala, mga katropa. Kaya nga ang mga populasyon sa buong mundo na nabubuhay doon sa mga lugar na merong polluted na hangin ay binigyan ng World Health Organization sila ng warning and anything that they can do to prevent further health issues because of yung talagang air pollution. Pupunta ka sa mga lugar kung saan mahangin, maraming sasakyan, mas mataas sa mga cities. Saka sa mga industrial areas na kung saan ito ay pwede mong makuha yung air pollution. Pero hindi doon natatapos yun, mga katropa. No?
0: Mm-hmm.
1: May mga invisible particles na nagpe-penetrate sa ating cells, sa mga organs sa ating katawan. Sa pamamagitan ng ating baga, pumapasok ito sa ating dugo, papunta sa utak, na nagiging dahilan ng napakaraming paghihirap sa sakit, gaya ng asthma. O yung stroke pala is also related din ito sa air pollution. Pati heart attack, cancer at yung dementia. So hindi lang matatanda, pati mga bata na apektuhan ito. Ha? At ito yung tinatawag na indoor air pollution.
0: Mm-hmm.
1: So ang fresh air natin, hindi lang naglilinis ang bagay yan. Ito rin ay nag-boost ng ating mood, nagpapababa ng ating heart rate, nag-i-increase ng energy, at nag-i-improve ng digestion. Kaya pala pag nasa tabindaga tayo na kung saan, sabi sa pag-aaral, ang mga lugar na

0: ng time in nature para ma-enhance yung physical and mental health ng kanilang mga pasyente. Kasi ayon sa kanilang pag-aaral, Dr. Misael, being active daw sa nature is scientifically proven na may positive effect sa ating katawan, sa ating puso, sa baga, sa immune system, and sa psychological benefit, especially mga may stress. Na hindi mo na maintindihan paano maputol-putol yung stress mo. Eh, ito palang pagpunta doon sa mga lugar na may mataas na oxygen percentage, eh malaking tulong sa buong katawan
1: natin. Dapat sa atin, Dok. Meron na rin ganyang prescription, ha?
0: Eh, actually, matagal na. Minsan, may mga doktor na may asma ka, hindi ka gumaling-galing. Ano nila na tumira kayo sa isang lugar na tabi ng dagat. May mga ganun na talaga. Kasi proven naman yan scientifically.
1: Malaki ang contribution nila.
0: Kasi kahit kumakain ka ng healthy, hinihinga mo naman polluted air.
1: Nako.
0: Talagang matindi yun. Ngayon, ang tanong, ano yung indoor air pollution? Ang household air pollution, ito yung nagdudulot ng mga major non-communicable disease gaya ng binanggit ko kanina. At isa na ang obstructive pulmonary disease, chronic obstructive pulmonary disease at lung cancer. Yan. So, maraming pinagmumulan nito. Unang-una, yung mga technology, like yung paggamit ng ginagamit natin, yung mga pangluto natin, yung mga biogas, natural gas, alcohol fuels, ay meron niyang level of emission targets ng WHO guidelines. Meron talaga sila kasi yung mga mga byproducts na mga ginagamit natin, mga sinisindihan natin, lalo sa loob ng bahay, kung kulong ang bahay mo, can increase air pollutants sa inyong katawan. Okay. Meron tinatawag na biological pollutants, kasama ng mga bakterya, mga molds, especially kung hindi ka naglilinis ng kasulok-sulokan ng bahay
1: mo. Malikabok, nandyan sa bahay natin.
0: Oo, yung mga viruses, yung mga buhok ng mga hayop, di ba, na inyong inaalagaan. Yung mga dust mites, yung mga ipis na hindi mo nakikita pero namatay na sila tapos yung kanilang mga katawan particles na tunaw, naging powder na humahalo sa iyong hangin. Yan, yun yung isa sa problema, no? Yan yung mga pets natin, okay lang mag-alaga pero kinakailangan daw maging maingat at mas sanitize yung lugar na kung saan meron po tayong mga alaga. Isa kasi yun sa mga cause ng indoor air pollutants based on study. Ganon din yung mga molds. Kaya dapat ang ating mga bahay, halimbawa naglilinis ka, talagang yung mga lugar kung saan madalas dumpy, nilinisan mo yun. Kasi nagre-release pala ng toxin na sa hangin, yung mga mold na yan. Pag na-inhale mo yan, talagang magkakaproblema ka. Tapos yung mga ginagamit nating lutuan. Binanggit dito yung mga indoor ito, ha, yung setting. Kasi okay lang sa labas yung may fresh air. Paggamit nung, di ba yung traditional, yung mga kahoy. Pero ngayon kung gumagamit ka nung, halimbawa sinisindihan mo yung mantika para gawin mong fuel indoor. Tapos sinisindihan mo yung change oil. May mga kalan ngayon na
1: Yung mga used oil
0: ang ginagamit nila. Isa yun sa itinuturong malaking risk kapag ginagamit mo ito sa loob ng bahay. Kasi yung pagsunog pala nun, nag-i-emit sa hangin ng toxic fumes na hindi mo na mamalayan, dahan-dahan sumisira sa iyong baga at sumisira sa iyong... Para ka naninigarilyo din ng nasa more than 3 times pa ng effect nung nung smoking.
1: Kahit nga, Dok, diba, pag nagluluto tayo na may mga mantika na mga na mga lutuin, nagigisa tayo, di ba? Umuusok 'yun. Yung mga usok noon kumakapit dun sa mga mga lutuan at dun sa iba't iba pa. Pagka matagal-tagal na hindi mo nalinisan, talagang
0: na.
1: Parang mga naglalangis talaga, Dok.
0: Oo, totoo 'yan. Tapos napakarami, tapos pag ang amoy ng hangin medyo hindi maganda, magi-spray tayo ng mga tinatawag nating mga pampabango ng hangin. Which is, doon lang umiikot-ikot yun. So, napapaltan ngayon yung amoy na kulong ng amoy na mabango. Which is, according to study, hindi magandang option kung gusto mong maging healthy ang baga mo.
1: Kumbaga, yung amoy lang napapalitan, pero yung mga pollution, yung nandun,
0: lason,
1: pa din.
0: Nandun pa rin. Kaya kung titignan nating mabuti, if we want daw ng ating baga ay maging healthy, we need to make our houses, yung mga design ng bahay natin, na talagang nakakapasok ang hangin, nakaka-freely. Lumulusot ang hangin at ang ating gagamiting pang na fuel ay hindi yung mga sinasabi

0: sabi nilang napakataas ng mga emission ng nakalalasong fumes, no? At ito ay dapat yung lutuan natin, mas better ilagay natin sa isang lugar na ventilated. O kaya naman ay gumamit tayo ng alam mo yung exhaust. Ayun na ginagamit for us na hindi talaga directly ma-inhale yung mga ginagamit. Kasi minsan walang choice eh. Yung mga kababayan na, mahal ngayon ng gumagamit sila ng alternative solution. Lalo alam mong yung LPG. Ang tindi ng presyo, pataas ng pataas yung presyo. So mapipilitan silang gumamit ng mga iba pang mga pamamaraan para makatipid. Pero paalala lang na kung kayo ay may asthma o meron kayong iniindang problema sa lungs at tatingin nyo lumalala kahit anong gawin, tingnan nyo kung ano yung ginagamit yung mga panluto. Tingnan nyo yung environment sa loob ng bahay ninyo. May mga dump area ba dyan? May mga lugar ba dyan na hindi nalilinis? May mga pets ba kayo na kung saan umiihi, dumudumi na hindi nyo namamalayan? Meron bang gumagamit ba kayo ng matatapang na kemikal sa inyong bahay? Yun ang inyong titingnan mabuti. Kasi even yung mga yung mga materials na ginagamit mo, yung mga asbestos, formaldehyde, and lead content ng mga materials na ginagamit natin ay nakalagay sa list ng mga delikadong materials that will emit indoor air pollution. So sa madaling salita, ito isang paalala lang kasi alam mo, dumarami na dumarami sa ating bansa ang mayroong seryosong problema sa baga. Na ito ang isa sa pinakang parang natatagong cause na hindi napapansin kasi parang harmless naman Pero hindi natin alam yung pala yung nagtitrigger ng paglala ng isang karamdaman. So kahit na anong inom natin, halimbawa nagiinom kayo ng Santon Plus Gold, nagtataka kayo, ba't kaya hindi nag-improve yung lungs ko? Eh kung umiinom naman ako ng Santon Plus Gold, meron palang nagiging nagtitrigger yung environment sa loob ng bahay natin that give us yung environment na polluted. Di ba? Akala mo nasa loob ka na ng bahay, ikaw liras na. Sa isang pag-aaral, nasasabi nila na mas sigit ang panganib sa loob ng bahay sa pollution kasi kulong. Kumbaga, naka-concentrate.
1: Oo.
0: Kumpara mo sa labas.
1: Lalo na doon kung walang ventilation yung
0: bahay
1: niyo.
0: Yes, tama ka. Marami talaga ngayong bahay na walang ventilation. Alam mo kung bakit? Bukod sa meron na silang grills, may screen, may kortina, kasi iniiwasan nila yung magnanakaw.
1: Yan na nga,
0: Hindi katulad noon sa probinsya, bahay kubo, ditukod lang eh.
1: Oo nga.
0: Tapos pawid lang. Tapos ang kawayan yung yung sahig mo para yung hangin lumulusot.
1: Lusutan talaga.
0: Di ba ngayon, iba na ang design ng bahay. Talagang dinesign for security purposes na halos walang makakalusot kahit hangin na fresh, hindi nakakalusot. Di ba? Kaya i-consider nyo mga kaibigan, mga katropa, na ang indoor air pollution ay pwede nating ma-resolve. Depende sa ating choices. Yan. Pinapaalala lang natin na ito ay isa sa hidden problem na tinuturing ng global health emergency. Yung pagkakaroon ng problema sa baga dahilan sa hindi lang yung air pollution sa labas, kundi yung indoor air pollution.
1: Kaya sa mga kababayan natin, lalo na Dok, yung nag-aalala at yung nababahala at nagtataka, bakit kaya ilang linggo na tong ubo ko, ilang buwan na tong ubo ko hindi nawawala-wala. Yan po yung mga possible na mga dahilan at mga factor kung bakit nanghihina ng gusto ang atin pong baga, mga kaibigan, ha? Halos hindi natatanggal yung mga problema natin sa atin pong respiratory tract. Natin yan? Kumbaga, bigyan natin ng pansin, yung mga small, small things, dahil yan ay maaaring pag nag-ipon-ipon ay magdulot ng matinding banta sa atin pong kalusugan, ha? Kaya bukod sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, gaya ng Santon Gold natin, Dok, makakatulong naman yan malaki para sa ganito pong mga problema sa atin pong respiratory tract. O gano'n na rin yung atin pong Santon Vitamin C, isa sa pampalakas ng atin pong baga, at ang atin pong Premium D3, isikapin natin C2-8, na natitingnan natin kung ano yung mga bagay-bagay na nabanggit ni Doc kanina na maaaring makapag-contribute sa pagkakaroon ng ganito pong mga problema. At yun nga, Doc, isa sa mga prescription. Lumabas naman tayo.
0: Park. Park prescription.
1: Park prescription.
0: Ibig sabihin nature.
1: Hindi lang basta outing yan, mga kaibigan. That is for our health.
0: Tama. Kaya ang pinakang the best talaga na kapag sa tingin mo ikaw mas lagi nang nai-stress, kung ano nang nangyayari sa kalusugan mo, kahit one day, two days, during the weekend, punta ka sa isang lugar na talagang sigurado. Ang pinakasigurado talaga, bandang bundok at gubat at saka dagat.
1: Dagat.
0: O yung sa dagat naman, very good yan for respiratory problem. Mm-hmm. Kasi yung hangin sa dagat pala, meron na siyang minerals. Oh,
1: taas ng minerals niya.
0: May minerals na siya. Oh. Tapos pag nagbabad ka pa sa dagat na mga isang oras, yung skin mo mag-absorb ng mga minerals na kung saan kulang siya.
1: Napaka-healthy para sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So, yan. Ang atin pong health tips na rin para sa mga kababayan natin na laging hinahapo, laging inuubo, hindi mawala-wala yung mga problema sa inyo pong respiratory tract. Ito po yung mga magandang gawain para po sa inyo, mga katropa.
2: The secret of health.
1: Ano, Dok? No? Napakabilis ng oras natin. Uh-huh. Baka may pahabol ka pa minsahe, Dok, sa ating pong mga tagapakinig.
0: Siyempre, thank you very much sa ating mga katropa. Ano? At sana po yung nakapag-iwan kami sa inyo ng mga mahalagang information paano tayo maging healthy. Lalo na yung baga natin, napaka-importante niyan. Paano natin ingatan sa tulong po ng fresh air. At siyempre, sa tulong din ng ating pong mga dekalidad na produkto. Maraming salamat po. Ako po si Dok Algie Bakla mula sa Yes to Health. Malusog na araw, mga katropa.
1: Thank you so much, Dok. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan natin dyan. Lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong programa. Ganoon na rin sa lahat pong tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ni Dok Remy Lito Uy, atin pong CEO. Ito po yung likod, Dok Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon po lagi dalangin ang Panginoon nawa na siya ang patuloy ng kapagaling at magkapalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
2: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Quickly sa mga butika. Premium D3.
5: Ako si Kay Lalibas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At Moringa, mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Esel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
15: XFM.
16: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
17: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
18: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Isang pahid lang sa puso.
17: Desminoria.
19: No more.
17: Santon Plus Herbal Oil.
15: XFM.
20: Mga katropa, exciting dito!

XFM Time, 6:06 ng umaga. Oras atin sa inyo ng 1 Plus, numero 1 ng alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Headlines. Sa mga pangunahing headlines ngayong araw na ito. Headlines. Ama kwenestyon ang pakikialam ng pulis habang kinakausap ang umiiyak na anak at nakahandang magsampa ng kaso maliban sa unang reklamo na isinampa sa pulis. Headlines.
3: Tapulcom. Iba yon.
4: Iba po yun.
3: Ito ano to? Kakasuhan mo ba?
4: Opo, kasi delikado na po yun ng ano yun sa akin lagi. Oh. Yung, ano. Headlines.
5: May-ari, hindi naniwala ang short circuit ng sanhi ng pagkasunog ng kanyang motorsiklo sa barangay Irawan.
6: Po, napili ko po kasi ito nung pagkas namin, 120,000 po. Talagang pinag-ipunan po namin ito ng coins po, talaga binayad namin dito.
2: Headlines. Motorcycle taxi sa Puerto Princesa, walang permit. Dapat lang itigil ang operasyon ayon kay Konsehal G. Lau.
7: Tingin natin na kailangan talaga na ipatigil talaga. Dapat masampulan na naman mayroon mahuli.
5: Konsehal Damasco nagbabala sa American Defenders of Bataan Corregidor Memorial Society at Pacific Atrocities Education na posibleng ideklara persona ng grata kung may siya nilabas na pahayag sa pagtatayo ng amphitheater sa Plaza Cuartel.
8: Siyempre natin sila ng pagkakataon, Mr. Presiding Officer. Isang linggo. Pag hindi nila ginawa, sa susunod na linggo, mag-sponsor ako ng resolution declaring sa persona ng grata, Mr. Presiding Officer.
2: Sa balitang nasyonal, kasong planter laban po kina Romualdez at Zaldico, inayahin ng ombudsman sa Sandigang Bayan.
5: Balita naman sa Bayong Dagat, US Envoys at Zelensky nagkaroon ng talakayan sa Kiev para sa peace talks.
2: Sa balitang sports, mga batang Pinoy karatikas na nagbigay ng karagalan sa bansa at bumida sa China. Inurit kinilala ni Senator Bam.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.

0: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ang Martes, September 8, 2026.
1: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bayan pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
1: Kami rin ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
1: At ako naman si katropang Mike Escote.
2: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa umaga.
0: Mga katropa, sa detalye ng ating mga balitang lokal.
2: Express Balita sa umaga.
0: Iginiit ho ni City Councilor Epitacio G. Lau, Chairman ng Committee on Transportation, na walang permit ang mga motorcycle taxi na nagsasakay ng pampasahero sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay Konseyal Lau, ilang committee meeting na ang isinagawa hinggil sa operasyon, ngunit wala pa rin naipakitang permit ang mga motorcycle taxi para sa passenger transport, food delivery permit lamang umano ang hawak ng mga ito. Dahil dito, nanawagan si Lau sa Land Transportation Office o LTO at Highway Patrol Group HPG na paigtingid ang apprehension laban sa mga motorcycle na patuloy na nagsasakay ng pasahero. Nilinaw din niya na hindi kabilang ang Puerto Princesa sa pilot testing area ng motorcycle taxi operations sa bansa. Inasa ang haharap sa Committee on Transportation Huwebes ang motorcycle taxi operator kasama ang mga kinauukulang ahensya.
2: Express Balita sa umaga.
3: Paigtingin natin na kailangan talaga na ipatigil talaga. Dapat masampulan na naman meron mahuli.
4: Oh, kasi yung city traffic, wala silang jurisdiction dito, tama? Yung ano, yung mga motorcycle rider?
3: Yes po, ang city mo wala talaga. Wala. Ang meron talaga dyan, yung LTO talaga at saka HPG.
4: Okay. Paki-ano mga ako ng ano, kopya nung pinareceive nyo sa LTO at saka sa HPG? Ano ba yung nilalaman nun? Anong sinabi nyo sa kanila? Galing sa inyo pong komite?
3: Pinapatawag namin yun sila po sa nakaraan. Lahat ng agency pinapatawag namin. Lahat kasi para makita nila, walang may pakitang permit yung mga ride relay ng motorcycle taxi.
0: Tinigho ni Konseyal G. Lau, Chairman ng Committee on Transportation.
2: Express Balita sa umaga.
0: Yan po ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami ng natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ho na mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom po ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Express Balita sa umaga.
1: Hindi pinalagpas ng LTO Palawan ang paglabag ng City Councilor G. Lau matapos itong sitahin at ikitan dahil sa basag na salamin ang right plate ng sasakyan ng city government na kanyang sinakyan. Ayon kay Lau, patunay umano ito nang walang pinipili ang LTO sa pagpapatupad ng batas. Dahil dito, igniit niyang dapat ganun din kahigpit ang pagpapatupad laban sa mga motorcycle taxi na nagsasakay ng pasahero sa Puerto Princesa nang walang kakulang permit. Binigyang din ni Lau na hindi dapat nakakalusot ang mga motorcycle taxi dahil lamang sa pagbanggit ng pangalan ng isang opisyal. Anya, kung kaya ng LTO na sitahin at ikita ng isang konsihal, dapat ding ipatupad ang batas sa mga motorcycle taxi na anya hindi kinikilala ng city government para sa passenger transport.
2: Express Balita sa umaga.
3: Nagbinag ako sa LTO eh.
4: LTO?
3: Kasi mismo nga yung issue sa akin na red plate, hinuli ako.
4: Ganon?
3: Oh, hinuli ako. Wala akong cosmode. Bayad ako ng ticket 1.5.
4: Hinuli ka ng LTO?
3: Oh, bilib ako sa LTO. Isipin mo red plate ng ticket, hinuli.
4: Baka naman customize yung plate mo. Hindi?
3: Hindi merong konting basag kasi sa harapan eh. Hindi ko pa napalitan eh.
4: Alin basag?
3: Yung salmin. Kasi nag-order ako, wala pang lumabas.
4: Ay, inuli ka pala?
3: Oo, inuli ako. Walang kahit sino ka. Okay, bilip ako sa lodo ako sa naghuli sa akin.
4: Ay,
3: pero samantalang yung mga motorcycle taxi na illegal, hindi nila kayang hulihin.
1: Yan po ang tinig ni City Councilor J. Lau Chairman ng Committee on Transportation sa Sangguniang Panlunsod. Yan ang balita atin sa inyo na numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
2: Express Balita sa Umaga.
1: Ayun, Choy, galit si Consul Gilaw ah.
0: Believe siya nung una pero ano yun? Sarcastic.
1: Oh. Hindi kasi may punto rin naman.
0: Oh.
1: Bakit pag ganyan, kayang tikitan? Bakit itong mga motorcycle taxi, bakit tila nakapikit ang mga mata ng taga-LTO at bingi yung mga taga-LTO? Bakit hindi nila nakikita yan? Hindi ba sila naka-Vision Express capsule?
0: Talaga naman. Pasok ka. Humaba na ang istorya, humaba na ang usapin. Ngayon ang bola, nasa LTO na. Kayo na ang hinahanapan ng move kung ano ang gagawin ninyo sakali man na meron kayong makita na naka...
1: Choy, ano hindi sakali, Choy eh. Ah? Nakikita talaga nila, Choy. Baka nga nasakyan pa nila eh. Oh, di ba?
0: Baka nagpabook pa, di ba?
1: Yung
0: mga empleyado.
1: Oo, di ba? Imposible lang hindi nila makita, Choy.
0: Oh.
1: Napaka-imposible. Ayaw ko lang kung anong nakatakip dyan sa mata ng mga taga-LTO Palawan.
0: Hindi lang ho yung back ride. Ang tinitignan na natin dito, kami sa XFM, lahat na ho ito ng mga namamasada gamit po ang motorsiklo. Di ba? Wag na natin pahirapan pa gawing technical yung sitwasyon na kailangan maaktuhan namin na nagbabayad, nakasakay, wag
1: tama.
0: Na. Yung apps na lang ang pwedeng pagbasihan eh. At saka kung talagang gusto natin ipatigil ito, hanap talaga ng IT na marunong mag-block. I-block lang po yung application na yun. Pag i-block na yung application na yun, hindi na nagpa-function.
1: Na.
0: Wala na, hindi na siguro may mga ano na lang, may mga sniper ang tawag doon eh. Yung mga nag-aabang tapos nag-i-snipe ng mga pasahero. Pero kung gamit ang apps, mas mababawasan yung mga customer nila na sasakay pag gumamit ng apps.
1: Yun,
0: kasi naka-block na eh, di ba?
1: Naka-block na.
0: Oh.
1: Saka ito yung LTO, nakikita nyo naman, nakakumpul-kumpul lang naman dyan sila. Ano nyo dyan sila, di ba? Yung mga technicalities niyan, Choy, na gagawin kasi ganito, hindi pa huli.

0: Magpapalusot pa rin?
1: Statement, may statement na.
2: Abangan ninyo yung statement ha?
0: Oo.
2: Mamaya sa Bullseye.
0: Yan, may statement na daw. Pero ini-expect ko na yan na gagamit ng technicalities yan.
2: Yung mga ganun.
0: Yung mga palusot. No?
2: Meron
0: mo, pagkaayaw talaga ulihin.
2: Baka merong mga dahilan na meron kasi naka-provision yan doon sa taas. Merong application ng LTFRB franchise. Ngayon binigyan ng provision, temporary, na kapag u-operate sila dito, pagdating sa LGU, di sila kinikilala, pero doon sa taas kasi kinikilala. May mga ganun bang mga paliwanag?
0: Pero hindi nga sila, ang Puerto Princesa, Choy, hindi kasama doon sa pilot testing. Hindi siya kasama. Binanggit na rin ko si Gino din. Hindi siya kasama.
2: Wala. So, hindi kasama.
0: Hindi kasama. Meron certain areas lang. Metro Manila. Tapos may ano. Di ba? Hindi siya kasama. Simple lang naman ang tanong dyan eh. Isa lang. Ikaw ba? May provisionary authority to operate?
2: Yan. Ang tanong dyan.
0: Yan lang. Wala na iba.
2: Yung CTMO, di ba? Yung tricycle na mga...
0: Kulurom.
2: Anong pinakaiba ng tricycle sa motor na mamasada na walang franchise? Pareho namang kulurong. Baka pa pwedeng anuin din. Sitahin din.
0: Yun.
2: Di ba?
0: Sa ano, Choy? Sa joint circular sa 2014-001. Nakalagay doon yung ano? Basahin natin ha. Kahapon binasa ko yun eh. Yung joint circular nung ano? Ng yung motorcycle na nag-operate, motorcycle vehicle nag-operate nang walang authority sa LTFRB. Ang tawag doon, Choy, kulurom.
2: Kulurom.
0: Oo. So kung wala sila noon, ibig sabihin sila ay...
2: Kulurom.
0: Kulurom.
2: Pwede na, di ba, May? Meron namang warrant kulurom ang city government. Baka pa pwede rin i-apply natin ito. Di ba? Meron namang iba dyan na pa pwede natin gamitin na magpabook. Sa technical pa pwede magamit yun. Ito, katibayan na nagbook kami ha. Nagbayad kami. Gamit dito yung application na ito. Sinakay mo yung pasahero. Nandito yung ebidensya. Kulurom ka!
0: Yun!
2: Di ba?
0: Malalaman ba nila kung taga LTO yan? Mali ba na lang kung may kakutsaba dyan sa loob ng LTO Palawan? Magbubook si ano ha?
2: Ganon.
0: Ganon.
2: Nag-briefing kami ha. Ganito ang magiging senaryo ha. Mga ganun setup.
0: Yeah, diba? Ganyan, diba?
2: Hindi lang LTO, lahat, pati na rin na PNP.
0: PNP, lahat.
2: Yung CTMO, sa city, lahat, di ba?
0: Kaya lang, walang jurisdiction ng CTMO eh. LTO tsaka HP, dyan sasabi ni Konsehal Lau.
2: Yun na nga, sa sitwasyon ngayon ng motorcycle taxi, nasa taas talaga ang bola.
0: Pero pwede naman dito, opisina naman ito ng LTO eh. LTO rin naman ito eh.
2: Oh, LTO.
0: Bakit kaya, yung dahilan. Wala daw order sa taas nila.
2: Oo.
0: Bakit ka mag-LTO Palawan ka nga eh. Nandito ko, branch ka nga ng opisina ninyo eh. Bakit kailangan mo pa mag-antay ng order na hulihin yung mga motorcycle taxi? Ay nakikita mo na nga na kulurom eh. Kung alam mo naman na walang... galing LTFRB, walang permit eh.
2: Diba? Maraming diba? Mga tanong.
0: Bakit hindi mo hulihin? Ano ang dahilan? Sa magkanong dahilan? Yan ang tanong ng mga barbero, ng mga manicurista, Choy. Ayan ang mga ano.
2: Tsaka ng mga kapwa kulurom tricycle.
0: Oo, ng mga kulurom na tricycle. Sabi naman kulurom na tricycle, bakit kami? Lagi nilang pinagdidiskitahan.
2: Yan, nagseselo sila yung mga kulurom tricycle driver.
0: Bakit itong mga walang permit nito nag-operate? Hindi sinisita. Bakit kami? Dadaan lang kami. Sa maghahatid ka lang ng anak. Di ba?
2: Napapanahon na pa. Para magpaliwanag ang LTO at standby. Mamaya meron pong paliwanag dyan ang LTO Palawan. Okay?
0: Nagsasabi kaya ng totoo o pawang kasinungalingan na naman ang sabi na LTO?
2: At saka baka nalilingat ho kayo ha. Okay, yan po yung usapin na yan. Humaba na dahil nakita yung operasyon po ng motorcycle taxi. Pero maliban dyan, balik tayo ha. Ang pinakadahilan at lumalabas sa investigasyon, di kapaligtas, yung pong kable ng PLDT?
0: Telco.
2: Telco, di PLDT? Tanong lang,
0: PLDT
2: diba?
0: Kaya?
2: Ano ba naman yan? PNP, ganun din ha? Kayo
0: anong kulay? Anong kulay ng wire?
2: Combination ng black and red.
0: Black and red. Sa PLDT kaya yan?
2: Kaya nga eh. PNP, pangalanan nyo na yan. Para maging source na ho ng mga media outlet at maobliga na.
0: Tinanong daw, sabi ni Consel Bitoy Oliveros, meron palang task force kawad ng city government.
2: Tingnan nyo ha, isend nyo po dito sa panahon na rin ito, tignan, City Council, Sangguniang, sino ba yung sa communication? Si,

0: Edualino?
1: Oh, Edualino.
0: Okay. Tignan nyo rin po yung salasalabat. Napakaraming
1: public
0: kable.
1: Public utilities yun. Kay Consul Jerry Abad pala yun.
0: Kay Consul Jerry Abad.
1: Oo,
0: oh, yan.
1: Public utilities.
0: Consul Jerry Abad, tignan nyo rin na. Grabe, alas pwede mo nang higaan eh. Yung mga, ano, yung mga, kita mo yung mga, sa amin, kita namin kasi dami kami bahay.
1: Napangit yan, Choy, kahapon, Choy. Kaya nga, Choy, mag-joint committee meeting, ang committee on legal, committee on transportation, tsaka committee on public utilities.
0: Oh yan ha, kasi ang dami na ngayon, ito yung poste ng Paleco na dapat sana kuryente lang. Mm-hmm. Pero may mga ano yan sila, internal arrangement yan sila. Mm-hmm. Yung poste ng Paleco, nakakabit na yung Converge, nakakabit na yung Globe, nakakabit na yung PLDT. Punta ka doon sa taas, pwede mo nang higaan eh. Ganon kakapal.
1: Malapad na, makapal na.
0: Makapal na yung salasalabat na mga kable. Nang dahil doon sa kable na yun, lumalabas sa investigasyon ng PNP na yun na naging dahilan nung pong aksidente. Ha? Kaya sana tignan din po ng city government, ng sanggunian, kung paano po mabigyan. Meron bang standard? Sabi ng tatay ko, ganito eh. Meron bang standard na taas? Kasi yung iba sumasabit eh. Di ba meron mga nakuryente na matay?
1: May ordinansa pala.
0: O, merong ordinansa.
1: May ordinansa. Nabanggit kahapon ni Consul Mendoza yung ordinansa.
0: Oo.
1: Dapat na ipatupad ng mahigpit yung ordinansa na yan ng city. At meron nga, nabanggit ni Consul Bitoy, meron palang binuong task force kawad. Mm. Kaya hinahanap ko itong task force kawad na ito kung sino itong mga ito eh.
0: O, sige, sino yung ano niyan, yung head niyan? Kasi may general sukat sa Manila. Baka dito may task force kawad tayo. Mm. Taga-sukat ito. Sukatin niya lahat kasi yung iba, may namatay na sa Bangkaw-Bangkaw, dalawang beses nang nakuryente ha. Mm. Tapos sa ibang lugar, ganun din, may mga sumasabit. Katulad dyan sa may Abanico, sumabit yung truck na yon. Mm-hmm. Kaya nga, naobliga rin yung truck na magbigay ng 250,000 pesos.
1: Kaya nga.
0: Dahil sumabit sa kanya yung kable. So sana merong, ano, merong task force na talagang makikita natin. Visible na umiikot tapos susukatin yung...
1: Actually, nagulat ako kahapon.
0: Tapos putulin, Choy, pag mababa.
1: Yun, putulin ka agad. Ay, binanggit.
0: Kasi sabi mo eh.
1: Oo,
0: putulin.
1: Tinuro lang sa akin yun. Kakontrata ng PLDT.
0: Oo, yan.
1: Sila
0: yun
1: mismo nagturo sa akin eh.
0: Naputulin.
1: Kasi ang tagal magbigay ng job order ng PLDT.
0: Kaya nga eh. Kahit nga yung mga poste ng Paleco, bagsak mo yan.
1: Yun.
0: Pumunta nila, job order, matagal, di ba?
1: Ganon din, pagka yung puno, di ba?
0: Puno, ganon din.
1: Nag-request ka ng ano, sa upland linis.
0: Pero pag bagsak
1: ayaw nila, ano yun, pero pag bagsak na, mabilis.
0: Mabilis.
1: Kaya gagawin mo, itulak mo na yung puno.
0: Ano ba nangyayari sa atin dito, ha?
1: Kaya pagka dadisgrasya na.
0: Yung peligroso, wala pa.
1: Wala pa.
0: Pag naka-damage na, nakapatay na.
1: Ayaw na.
0: Palang, ano, mabilis.
1: Reactive pang nangyayari.
0: Pwede naman pala. Diba? Tapos sa huli tayo kumikilos.
1: Ang sabi ni Vice Mayor Maristela
0: kahapon,
1: anong
0: sabi?
1: Ay meron daw police power yung city government.
0: Meron?
1: Pag mga ganyan,
0: ano?
1: Pag mga nakalaylay, pwedeng gamitin na yung police power.
0: Oh.
1: Putulin na yung mga ano na yan.
0: Talaga?
1: Pwede daw igiit ng city government yung kanilang police power.
0: Sige, kung merong ordinansa, merong batas, baka po pwedeng maglabas ng memorandum order yung city government para madiin na po pwedeng gawin. Netizens pwede ba?
1: Ha?
0: Ibig sabihin
1: di,
0: po, yung public.
1: Kawad, eh.
0: Yung task force kawad lang.
1: Oo, kaso lang tinanong daw, sabi ni Consul Bitoy, nag-message sa GC. Nag-message siya, wala daw, nag-heart lang daw eh.
0: Nag-heart lang.
1: tinanong niya rin tungkol sa nangyari sa Abanico. Wala daw, nag-heart lang eh.
0: Ilabas ninyo yung task force kawad na yan kung sino yung head niyan.
1: Kaya nga, sino nga yan eh.
0: Sino yung head niyan? May sasakyan ba sila? Meron ba silang, meron silang ano, yung tawag? Hagdan?
1: Gamit.
0: May mga gamit sila para makita natin.
1: May binabanggit si Consul.
0: Sasamahan namin yan.
1: Oo, kaya nga.
0: Sasamahan namin yan. Simula kayong araw, kung ilulutang ninyo, city government, yung task force kawad na yan, imomonitor natin yan. Diba?
1: First time ko nga lang narinig kahapon yan eh. kasi kami nagre-request din sa siksikan. May resolution si Kagawad Soto eh, na yung mga nakalaylay na ano.
0: Meron pala niyan. Ako nga, bago ko lang eh. Dati meron bakawan.
1: Kahapon ko lang narinig yan eh.
0: Dati merong bakawan. Ngayon merong anti-crime, diba? Yan yung mga task force ngayon eh.
1: Ngayon meron palang task force kawad na buong city government niyan.
0: Ano ba yun? Nagsasweldo ba yun? May function ba ngayon yung mga task force kawad na yan?
1: Kaya nga eh, tanong ko.
0: Sino bang head niyan?
1: Tawagan nga natin si Consul Bitoy mamaya ha.
0: Para maano natin makita natin yung trabaho nila. Daming mga naglalaylay na mga kawad diyan. Pampicturean niyo po yung ano, yung pong mga kawad, yung mga kable na yan, yung mga salasalabat, yung pagkarami-rami talaga. I-post po namin yan, maniwala ko kayo. I-post namin yan, send niyo lang po sa amin kay manager, sa akin, kay Kagawad Mike o kaya dito po sa XFM, ipang-post namin yan. Para makita.
1: At saka, yan, hanapin natin yung task force kawad. Sino ang pinuno ng task force kawad na yan? Ano si City Government?
0: Kailan niyan tinatag? Tapos kung kailan tinatag yan, malaman natin kung ano yung mga ginawa at tinrabaho nila. Kung ayan, meron ay man, di ba?
1: Yung ordinansa kasi na-approve parang last year eh.
0: Last year.
1: Yung ordinansa ng tungkol dyan. Yung
0: adi, ano. Kung last year yan, dapat this year nagpapansyon na yan. Meron silang may re-report sa taong bayan, ha? Ayan, tignan natin. Express
1: Yan na, LTO, gising! Express
0: Balita sa umaga. Samantala, Express Balita sa umaga. Hindi naniniwala ang may-ari ng isang motorsiklong nasunog sa Barangay Rowan, Puerto Princesa na short circuit. Ang sanhi ng insidente na nangyaring madaling araw nito pong September 4 ayon kay Gerlinda Tangkoy. Nakaparada lamang sa labas ng kanilang bahay ang motorsiklo nang mangyari ang insidente at wala silang napansin na ibang tao sa labas. Na mga oras na yon, bandang alauna ng madaling araw, posibleng nagsimula ang sunog at dakong alauna 45 nang madiskubre matapos nilang maamoy ang nasusunog. Dahil sa pagdududa sa sanhi ng sunog, nireport ni Tangkoy ang insidente sa PNP upang matukoy kung may taong responsable sa pagkasunog ng motorsiklo. Nananawagan siya sa mga residente ng Barangay Irawan na may anumang impormasyon o nakakitang kahinahinalang kilos bago ang insidente ay makipag-ugnayan sa PNP. Ayon sa kanya, pinaghirapan at pinag-ipunan ng kanilang pamilya ang motorsiklong nasunog. Express
2: Balita sa umaga. Nakabili ko po kasi ito nung pagkas namin, 120,000 po. Talagang pinag-ipunan po namin ito ng coins po talaga binayad namin dito.
3: Yun yung masaklap, di ba? Oo, nag-ipon
2: po,
3: ka.
2: May alkansya po talaga ito?
3: Oo, nag-ipon ka para makabili ng gamit. Tapos ganito lang gagawin. Kung talagang mayroong third party, yun ang masaklap talaga pangyayari, ano ma'am?
2: Dito lang po yan sa ano po, sir, sa harapan ng high school po mismo. Kailangan naman po kami dito. Kasi alam naman po nila na kanila yung nasunugan.
3: Ah, okay.
2: May dalawang ano po dito, to roll up na tindahan, yellow green po.
0: Tinig ho ni Gerlinda Tangkoy ng Barangay Rowan. Siya po yung may-ari. Sila po mag-asawa yung may-ari po ng motor.
1: Sayang yun, ha? Sayang.
0: Oh, 120,000. Kaya
1: nga.
0: Nasunog. Merong third party na tinitignan.
1: Dak!
0: Oh, na maaring hindi siya short circuit. Kasi nga naman, nakaparada, madaling araw. Ang tinitignan dito ay mukhang sinadya.
1: Anak, baka may galit.
0: No? Oh,
1: sino kaya yun?
0: At may galit at napagtripan.
1: Yun. Okay, oh, pwedeng ganun.
0: Ayan o, oh, kita mo siya yung motor na yun. Oh.
1: Naku,
0: yung ganyang sunog.
1: Bago pa o. Oh.
0: Yung ganyang sunog, maniniwala ka na short circuit yan.
1: Kaya nga eh.
0: Kita mo, di ba? Sunog eh.
1: Tapos malamig naman during that time kasi ano, di ba? Gabi?
0: Tsaka hindi umaandar.
1: Oh, hindi umaandar.
0: Oo. Oh. Naka, nasa, Ma'am Gerlinde, yan bang ano mo, nasa loob lang din ng compound ninyo? O nasa kalsada? Mahirap talaga siya ganito ha. Naunawaan natin yung mga may bahay tsaka maliit yung lupa,
1: space,
0: yung space na walang ano, na walang
1: parking.
0: Oo. Kaya lang 120,000 yan eh, 'di ba? At tsaka maliban diyan may iba pang mga motor at tsaka iba yung iba four wheels yung walang parking. Gawan nyo sana ng ano ng paraan.
1: May ano, may mga bagong disenyo na ng bahay ngayon. Oh, kung paano yung 100 square meter, Choy.
0: Oo.
1: Nakita ko yan sa Princeville, eh, yung mga kapitbahay ko.
0: Mm-mm.
1: Sa street namin, ako lang wala kutsi.
0: Hindi, mayroon. Pinagamit natin noong nakaraan. Hindi ba, bumiyay tayo?
1: Sa pamilya yon, sa pamilya.
0: Sa pamilya.
1: Okay. Yung 100 square meter,
0: okay.
1: Kaya nilang may parking sa loob.
0: Oo. Nasa ilalim. Tapos nasa taas yung may ano?
1: Oh, meron ding may ganon. Tapos meron ding doon ka lang magtayo ng bahay ng konti. Huwag mo isagad yung 100 square meter mo. Meron ka pa rin parking sa harap.
0: Oo. Kailangan nyo po yun. Unawain nyo po ha, katulad
1: sa
0: ng ganito.
1: Sa pag-design ng bahay mo.
0: Yan,
1: pag maliit yung bahay mo, i-design mo ng maganda.
0: Oo.
1: Sa Baguio, ganon. Sa ilalim yung, di ba, pataas na ganon?
0: Oo.
1: Nakita ko sa Baguio yan eh.
0: Naka-elevate, di ba?
1: Oo, naka-elevate. Tapos dito yung, ano mo, yung sa may balkon.
0: Oo.
1: Di ba? Eh, sa ilalim ng balkon mo, yung ano, yung parking.
0: Oo.
1: Kasya.
0: Kasya. Huwag ho kayo magtatapos. Sa mga mayroon pong sasakyan, walang space. Huwag ho kayo magtatapos na wala na talagang space eh. Gawan nyo po ng paraan. Kung mayroon kayong balkon, anuhin nyo yun, tabasin ninyo yun. Kasi property, 120 na sa kalsada lang.
1: Kaya nga eh.
0: Diba?
1: Eh, katulad kay Kagawad Soto. Katulad kay Kagawad Soto na nakikinig ngayon, nanonood.
0: Oo,
1: sabi niya, Brad, sa Puertes Road, grabe yung wire sa taas. Yung
0: parking, yan, picturean yan, picturean.
1: Picturean. Yung mga kotse niya, di ba nagpaparenta ng kotse niya?
0: Marami yan eh. Ang pito yata yan eh. Pito ba o lima?
1: Sampu na eh. Tapos magdadagdag pa bukas ng lima.
0: Payaman ang payaman ito ah. Ha? Payaman ang payaman to si Kagawad Soto
1: sa may, sa may balkon na yung parking niya.
0: Kita mo na diba?
1: Nakaparada doon yung mga ano.
0: Yan o.
1: Yun. Hindi nakasagabal sa kalsada.
0: Pag hindi nyo po ginawaan ganito, at pag nag-stop na kayo doon sa pag-iisip ninyo na wala na talaga, huwag kayo maniwalang wala. Kayang-kaya ang bahay, pwedeng kaltasan yan. Pag hindi nyo ginawa ng paraan, pag nasa labas lang yan, okay, wala kang problema. Gusto mo sa labas lang, pero hindi mo na-control yung mangyayari.
1: Wala na. Nanakawin
0: yan unang-una.
1: O kaya, bababasa. O kaya, katulad yan, masusunog.
0: Masusunog. Kukunan niya ng gasolina. Di ba? Kukunan niya ng mga karburador, ng mga part ng motor mo, ng sasakyan mo.
1: Oh yan, katulad yan. Sa amin nga, sa loob pa ng barangay, huli na ubusan na nawala ng gasolina yung motor eh.
0: Yung katrabaho natin, sino ngayon yun nandun din?
1: Si
0: Bon, sino ngayon Bon? Yung technician natin sa ano, yung tricycle niya, nakakunan din ng ano?
1: Ng gasolina.
0: Gasolina. Kita mo na yan. Yung doon sa amin, ganun din. Meron din nakunan ng gasolina.
1: Sa mismong barangay hall?
0: Oo.
1: Sabi ka, sa loob na ng barangay hall eh.
0: Oo, dap.
1: Sa compound na ng barangay hall eh, nawalan pa ng gasolina eh.
0: Gawan niyo po ng ano, uniwala. Si Kernel, yan. Ng pira na nanakawan ng karburador, nakakunan
1: Kernel,
0: ng ano.
1: Kernel.
0: Si Arnel?
1: Ay, si Tito Arnel.
0: Oo, talatagod, di ba?
1: Talatagod, oo nga. Sa siksikan yun.
0: Siksikan din, di ba? Sa siksikan. Diba? Gawan po ng paraan na magkaroon kayo ng parking. Huwag kayong magtatapos sa isip ninyo na wala ng paraan. Meron at meron yan. Di naman kayo naiobligan na sa loob ng isang ano lang eh, ng isang linggo. Kung kaya nyo, isang taon. Bago nyo magawa ng paraan, okay lang din. Basta magawa ninyo ng paraan. Kung hindi, walang sisihan.
1: Marami kasing magnanakaw ngayon, Choy. Eh, sabi ni Kagawad Soto nga, pati yung wire sa rampa, no? Ninakaw yung streetlight ng city. Dami magnanakaw ngayon. Ayan, motor pa. Marami, ano, marami sa ulo ngayon eh.
0: 6:36 ng umaga.
1: Express Balita sa umaga. Sa iba pang balita, kinwestiyon po na isang ama ang paglapit at pakialam ng dalawang pulis habang kinakausap at pinapagalitan niya kanyang 13 taong gulang na anak na nakita niyang umiiyak sa Burgos Street, Puerto Princesa City. Ayon sa ama, bigla na lamang dumating ang dalawang pulis habang kinukuhanan niya ng video ang kanyang anak. Nang mahagip umano sa video ang mga pulis, hinabol siya ng mga ito at pilit na kinuha ang kanyang cellphone. Nasakal din umano siya sa naganap na komisyon. Sinabi ng ama na hindi search warrant ang isinagawa sa insidente at kinwestiyon kung bakit dinala sa impila ng walang paalam ang kanyang anak. Aminado siyang may dati ng alitan sa isa sa mga pulis habang isa rin umunong pulis ang kanyang misis na may personal silang problema ngayon. Nakahanda siyang magsampa ng reklamo laban sa mga pulis at iginit na hindi dapat umabot sa ganoong insidente ang paglapit sa kanyang anak.
4: Sa upo, yan po.
5: Irereklamo mo ba ito si polis sa nangyari kahapon?
4: Upo, kasi po...
5: Sa IAS o Napulcom, ano? Kriminal, pwede rin yata, hindi ko alam. Depende.
4: Ang pending case po namin yan sa Napulcom po.
5: Napulcom. Iba yon.
4: Iba po yan.
5: Ito, ano to? Kakasuhan mo ba?
4: Upo, kasi delikado na po yan ng ano yun sa akin lagi.
5: Okay, sige. So, yun mga kaibigan, ang gusto nating maliwanagan, yung proper implementation ng batas. Wala na tayong pakialam sa personala nila, no? Pero although meron silang away na medyo, ano, di ba? Pamilya, bilang polis, kahit may away kayo ng tao, tama ba itong procedure na ginawa ninyo rin sa pagkuha ng cellphone nitong tao? Ngayon lang, oh. So, napapaiyak siya sa pamilya na pinag-uusapan, eh. Medyo malalim kasi itong problema nila ng polis. Yung mga bata, medyo naapektuhan, pati yung anak mo, sir, no?
4: No po. Sobra po.
1: Yan po ang tinig ng ama ng bata. Express, Express,
0: Balita sa Umaga. Sa kaugnay ho na balita, sinibak ho sa kanilang pwesto ang dalawang miyembro ng BNP matapos na masangkot sa paglabag sa mga... O masangkot po doon sa nangyaring pandudumog, ha? Batay po sa pahayag ng Police Station 1, agad na inalis sa pwesto ang dalawang police personnel at sinailalim sa investigasyon matapos ang insidente na naganap noong September 5, 2026 sa Burgos Street, Orocrosa sa barangay Masikap. Sinabi ng himpilan na hindi kinukonsente ang anumang paglabag sa batas at regulasyon ng PNP at tiniyak ang patas at transparent na proseso sa investigasyon. Express,
5: Express, Balita sa Umaga. Yan po ang balita ngayon. mo ba ito si police? Sa nangyari kahapon?
4: Opo, kasi po...
5: Criminal, pwede rin yata. Hindi ko alam. Depende.
4: Ang pending case po namin yan na sana.
0: Naulit. Yan po ang balitang atin sa inyo ng Vision X Plus. May kakayanan po ito upang may panumbalik sa maayos na panigin ang inyo pong mga mata. Ito po ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
6: Express! Balita sa umaga!
0: Merong investigasyon na ho na ginagawa ang PNP tungkol dito sa... Ang video kasi makikita natin doon, dinudumog.
1: Kaya nga eh. Yung pala, nahagip na yung pulis sa video niya. Baka yun ang gusto ipatanggal ng mga pulis. Burain mo na lang yan. Baka nagka-anuhan.
0: Hindi pa yata inilalabas ng lalaki kung ano yung pinaka problema nilang dalawa. So hindi natin mailabas sa media, may konti tayong impormasyon tungkol doon.
1: May mga nabanggit kasi na may problema silang dalawa, tapos
0: yeah,
1: may problema
0: no. Mukhang yung cellphone ay merong laman na maaaring...
1: Ang hirap doon kasi may away sila ng polis.
0: Meron.
1: May away din sila ng kanyang polis na polis din. Baka ang hirap ano yun, ang hirap mag-speculate.
0: May pero personal. Parang okay, may personal silang hindi pagkakaunawaan nung pong pulis at yung pong lalaki.
1: Meron silang ano eh.
0: Na maaaring
1: baka nandoon sa cellphone.
0: Yan ang isa sa tinitignan na maaaring yun ang maliban doon sa nakikita ng pulis na yun nga merong umiiyak na bata na anak nitong lalaki pero tinitignan na maaaring nandahil sa cellphone.
1: Anong ranggo ng pulis?
0: Hindi nabanggit eh.
1: Hindi nabanggit.
0: Hindi masyado maano kung sino eh. Hindi ko lang alam kung inilabas na. Parang hindi pinangalanan eh ng PNP. Pero ang sabi dito, lalo na ng PS1, nang mangyari ito, sabi ho ng station commander, aksyonan kaagad. So yung posting nila kung nasaan sila naka-assign sa information desk, tinanggal mo na sila doon habang iniimbestigahan.
1: It doesn't mean na may kasalanan. Hindi pa, wala pa doon sa punto na yon.
0: Wala pa kasi pagkakasangkot doon, ang action kaagad ay tinanggal mo na doon.
1: Sa pwesto.
0: Pwesto nila, sa information desk kasi sila na-assign eh. Ngayon, tinanggal yon dahil nag-iimbestiga.
1: Para walang bias.
0: Tapos ang PPCPO naman, mukhang maglalabas din po ng order ngayong araw para i-restrict na itong dalawa na ito. Medyo mabigat na yan pagka ni-restrict
1: sa restricted ka na sa kampo.
0: Wala ka na doon sa PS1 at kukunin ka na ng headquarters. At pulis ka pa rin siyempre. Pero may mga limitasyon na sa kilos at galaw. Pero wala pa yata yun. Hindi pa formal na ibinababa yung order. So ang alam natin ngayon ay natanggal mo na sa pwesto at iniimbestigahan pa ng PNP itong mangyayari na ito.
1: Yan o. Sa mga nakikinig ha, meron ako nakita sa Facebook eh, pagka yung term na sinibak. Term talaga ng ano yan, ng mga media. Kapag inalis ka doon sa, pag sinibak sa pwesto, hindi naman ibig sabihin na ikaw ay sinibak sa tungkulin. Magkaiba yun ha. Magkaiba yung sinibak sa pwesto at sinibak sa tungkulin.
0: Pag sa akin, pag nagana ko niyan, gumawa ko niyan, yung last parag, medyo mabigat ang sibak eh.
1: Oh, mabigat eh.
0: Makukuha mo yung atensyon ng tao
1: eh. Tao eh.
0: Pero doon sa last paragraph, papasok din doon na siya ay police pa rin.
1: Kasi...
0: Kahit sa paliwanag, ganito po. Kahit sa paliwanag, binabanggit talaga na sinibak. Kasi yun naman ang ginagamit din ng term. Tapos yung sa dulo naman, babanggitin din namin yan na nananatiling police pa rin sila.
1: Yun. Magkaiba yung sinibak sa pwesto at sinibak sa tungkulin.
0: Yan, oh. Yan.
1: Pag sa tungkulin, ibig sabihin, sinibak na yun sa, ano, sa pagiging pulis. Magkaiba yun,
0: ha? Pagpwesto, yung...
1: Sa, doon lang sa kanyang... katuloy, sa PS1. Mga ganun lang.
6: Express!
1: Kasi mga netizen natin, mga...
0: Nalilito rin.
1: Ano kasi, mga terminology ng mga media po yun.
6: Express, Express, Balita sa Umaga.
1: Sa iba pang balita, nagbabala si City Councilor Erjan Robert Trimasco na posibleng ideklarang persona non grata sa lungsod ng Puerto Princesa ang American Defenders of Bataan at Corregidor Memorial Society at Pacific Atrocities Education kapag hindi naglabas ang pampublikong paumanhin kaugnay ng kanilang mga pahayag tungkol sa pagtatayo ng amphitheater sa Plaza Cuartel. Ayon kay Consul Damasco sa kanyang previous speech sa City Council kahapon, itinuturing niyang nakakasira ang mga naturang pahayag kaya hinihingi niya ang isang public apology mula sa dalawang organisasyon kapag hindi ito na isagawa sa loob ng isang linggo, Choy. Sinabi ng Consul na maring umusad ang hakbang para ideklara silang persona non grata.
6: Express, Express, Balita sa Umaga.
7: At may mga sulat sila na nireply ng City Government. Bakit tuloy-tuloy pa rin yung pagpapayag nila sa ating punong lungsod at sa lungsod ng Puerto Princesa? I demand, Mr. Presiding Officer, kung one week, kung mapanood natin, napanood ito ni Mr. Thompson, gumawa sila ng public apology. Ano bang napakaliit ang tingin nila sa atin eh? Nakaka-insulto na eh, di ba? So pag hindi nila ginawa yung public apology within the week, Mr. Presiding Officer, by Monday, your sponsor resolution declaring yung mga tao na ito na nagpahiyak sa atin na persona non grata dito sa lungsod ng Puerto Princesa. So bigyan pa rin natin sila ng pagkakataon, Mr. Presiding Officer, isang linggo. Pag hindi nila ginawa, sa susunod na linggo, mag-sponsor ako ng resolution declaring this person persona non grata, Mr. Presiding Officer.
6: Express, Express, Balita sa Umaga.
1: Yan po ang tinig ni Konsehal Elgin Robert Damasco.
6: Express, Express, Balita sa Umaga.
1: Pero Choy, imbitahan sila, Choy, sa susunod na mga sesyon.
0: Okay.
1: O, para makapagbigay din ng paliwanag kahit sa Zoom or sa ano, meron
0: para... Zoom na lang,
1: O, kasi baka nasa Amerika yan eh. Pero sabi ni Konsehal Elgin, meron daw ano dito, opisina yan.
0: Meron?
1: Oo.
0: Adi, yun na lang ang imbitahan, di ba?
1: Kaya nga, imbitahan din pa na sila. Tapos yung area pala, sabi ni Konsehal Matt Mendoza, hindi naman pala doon sa yung madamong bahagi pa rin sa may baba.
0: Sa may baba?
1: O sa may baba. Ay, kasi hindi naman nagagamit eh.
0: Ito nga eh. Wag na natin masyadong painitin yung sitwasyon. Ako hindi rin pabor doon sa persona non grata pero hindi naman ako konsehal eh. Nagkaroon kasi ng miscommunication dito. Kung titignan mo yung paliwanag ng American Defenders, dinidepend niya lang din talaga yung kasaysayan. Nagkaroon lang ng miscommunication, hindi lang siguro naunawaan kaagad ng American Defenders na yung i-develop ang amphitheater ay para rin doon sa pagpapaganda.
1: Yun, para doon sa ano.
0: Kasi, sa pagpapaganda, di ba?
1: Hindi naman siya commercial, ano, hindi naman siya ibang konsyerto yung gagawin doon.
0: Kaya nga sabi ko nung una, ang kulang dito ay yung information drive ng city government. Ako nga hindi ko alam eh, ikaw alam mo ba yun? Na may plano palang i-develop yan, amphitheater, di ba? Maliban sa akin, may mga tao rin na hindi alam. Nagulat na lang tayo, biglang naglabas yung American Defenders na ganun pahayag. At nakita rin naman natin na dinedefend nga nila yung kasaysayan.
1: Kaya
0: nga, naman eh. O ngayon, at least na ipaliwanag nila. Ang sagot naman ng American Defenders yung hintay natin doon. Ah, okay, malinaw naman pala na ang layunin natin pareho.
1: O kaya
0: ang city government, pahalagahan ang kasaysayan. Ako naman, ang American Defenders, pahalagahan din ang kasaysayan. So at least magkakasundo sila.
1: Yun. Kasi yung amphitheater na yun, gagamitin para doon sa halbawa, may mga educational tour doon.
0: Oh.
1: Ipapahayag din, ito yung ano.
0: Yun, no,
1: ito,
0: diba?
1: Ito yung nangyari. Oh. Tapos, hindi na, yung palang nakita mga buto doon, doon sa may amphitheater na may picture eh, di ko alam, picture dyan na ano.
0: Sige, yung mga buto na yun.
1: Buto pala ng hayop yung sabi ni Consul Matt. Hindi pala buto ng tao.
0: Hindi buto ng tao.
1: Oo, di ba? Napuntahan ko yun.
0: Kasi nga naman, nasabi nga, mayroon daw sinunog doon ng 150 na mga sundalo.
1: Pero yung sinunog
0: sa looban pa yun.
1: Dito pala sa may ano yun ng NBI. Sa may gilid ng NBI. At itong amphitheater, dito sa baba yung madamong bahagi na hindi nagagamit.
0: Oo.
1: Doon pala yun. Hindi naman maapektuhan.
0: Kaya nga.
1: At mapapaganda pa nga daw kasi nga, siyempre, pag may mga sala, may magtatanong, doon sa amphitheater na yun, doon maididiscuss ganito ang nangyari.
0: Kaya nga.
1: So tama ka, may miscommunication.
0: Miscommunication.
1: Ang punto ng mga konsehal, dapat hindi daw sa Facebook, idinaan, sabi ni Konsehal Patrick, dinerecho na lang kay Mayor Byron.
0: Wala, hindi na nga natin makontrol yung sitwasyon. Kahit ngayon tao, gusto ngayon magreklamo sa tabang ahensya. Ang outlet ng tao ngayon, social media.
1: Social media.
0: Kaya na, hindi na natin makontrol yan. Miscommunication ito. Huwag nang ano,
1: kaya
0: panawagan natin
1: kaya sa... Kaya bibigyan ng pagkakataon sila, makapagpaliwanag, Ayan, gusto yan ang makapag-imbitahan para magpaliwanag nila yung side nila.
0: Yan nga,
1: at para yung miscommunication sa sabi mo, maayos na.
0: Maayos na, o. Panawagan na rin, no, na wag na lang sana. Sa City Council, panawagan na wag nang i-persona non grata. Kasi nakita natin yung, ano doon eh, yung layunin ng American Defenders para naman sa ikabubuti. Di ba? Hindi naman masama eh, na tinutulig siya yung city government na walang inaakay na sitwasyon. Ano ba inaakay ng American Defenders? Yun ang kasaysayan.
1: Oh, ang punto lang ng mga konsehal, eh, hindi nila muna inalam yung ano, yung totoo.
0: Oh.
1: Yung kung yun ba ay ano, kung ano ba yung purpose nun. Doon siguro, doon din nagkaroon ng pagkukulang yung grupo dahil hindi nila muna inalam. Siguro nga, miscom nga. Maganda ito,
0: Choy. Pareho lang, Choy, may pagkukulang. Kasi kung merong inilabas na information, yung detalyado, yung detalyadong impormasyon yung city government na itong amphitheater na ito ay pagpapaganda, so malalaman din ng American Defenders yun. Pag nalaman ng American Defenders yun na kompleto detalye, malamang hindi rito maglalabas ng statement yung American Defenders. Diba?
1: Ang maganda dyan, pag nagharap na sila sa city council, maayos na yan.
0: Yan, kapwa, maghingi ng pasensya. American Defenders, sorry po, mali yung, tinagalog lang natin ha, sorry po, mali ang aming nailabas na pahayag.
1: Yun.
0: Kasi ito po yung naging basehan namin. Ganon din. Sa kabila naman, city government, sorry po, nagkulang din kami sa pagbibigay ng impormasyon tungkol doon sa detalye ng pagtatayo ng amphitheater.
1: Kaya nagkaroon ng maling kaisipan yung grupo.
0: Kung pwede ba, magkasundo na tayo. Sabay sagot ng mga kabila, opo, po, pwede tayo magkasundo. Para sa pambansang makasaysayan ng Plaza Cuartel. Ayos na. Wala nang ano,
1: wala nang problema.
0: Wala nang problema. Kaya panawagan natin, wag na lang persona non grata. Mabigat
1: naman. Palagay ko baka pag nagharap na sila, hindi na siguro ay matutuloy. Sige po, hintay lang naman ng paliwanag ng City Council. At maganda yan, Plaza Cuartel, yung mga taga-NBA, tontuwa yan dyan eh. Kasi yung nagde-date ng mga estudyante dati.
0: Talaga.
1: Nakikita doon sa taas, Choy. So, pero wala na ngayon eh, wala na.
0: 6:51 sa ating mga live report. La. Pagpapalakas po ng livestock breeding sa Palawan, isinusulong po ng Provincial Veterinary Office. Droba mo sa balita, Alison Salvato.
8: Isinusulong ngayon ng Provincial Veterinary Office o PROVETA ng Pamalampalawigan ng Palawan ang livestock breeding sa mga munisipyo sa lalawigan bilang bahagi ng Herd Health Genetics Improvement Program. Layunin din muna ng naturang programa na mapabuti ang kalusugan, produktibidad at genetic quality ng mga alagang hayop, lalo na raw sa mga alagang baka. Kamakailan, isinagawa ng PROVETA ang serye ng veterinary at livestock related activity sa munisipyo ng Nara kung saan napuntahan ang 8 barangay at 18 pooling sites. Kabilang din sa serbisyong ipinatupad ang artificial insemination, pregnancy diagnosis at estrus synchronization. Ayon pa sa PROVET, 63 baka ang sumailalim sa artificial insemination habang 89 na baka naman ang nabigyan ng pregnancy diagnosis. Samantala, 105 baka naman ang isinailalim sa estrus synchronization upang mas maayos na matapat ang panahon ng pagpaparami at mapataas ang tsansa ng matagumpay na pagbabuntis o pagbubuntis. Ipinalawanag din ng PROVET na mahalaga ang mga serbisyong ito sa pagpapaunlad ng breeding program. Isinagawa rin ng PROVET ang Animal Health and Protection Services kabilang pagbabakuna at iba pang veterinary interventions upang mapanating malusog at produktibo ang mga alagang hayop. Sa pamamagitan din muna ng koordinasyon ng PROVET sa mga lokal na pamahalaan, veterinary personnel at livestock raisers, layon ng programa na maisulong din ang mas malusog na mga hayop, mas maayos sa breeding at mas produktibong industriya ng livestock sa lalawigan. Yan ang balita ng atin naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C na mabibili na sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, katropang Alison Salvato sa XFM News.
1: Paghuhuli ng mga traffic enforcer sa gabi sa bayan ng El Nido o Manila, sari-saring komento online. Katropa mo sa balita, Billy Abuncha.
9: Umani ng sari-saring komento online mula sa mga motorista ang sinagawang panghuli ng mga tauhan ng Traffic Management Group sa gabi sa bayan ng El Nido, Palawan. Sa isang komento sa social media, pinori ng isang netizen ang pagpapatupad ng batas laban sa mga motoristang walang helmet, walang side mirror, gumagamit ng malakas na pipe at walang lisensya. Gayunman, hiniling din ito na bigyang pansin ang mga motorsiklong walang headlight na anya'y mas mapanganib sa gabi dahil maaari itong maging sanhi ng aksidente. Samantala, may isa namang nagtanong kung may batas bang nagbabawal sa panghuli ng mga motorsiklong nakahinto lamang. Ayon sa komento, may mga motorista umano'y nakahinto sa layong mahigit 50 metro mula sa checkpoint, ngunit nahuhuli pa rin. Sa ilalim ng Republic Act No. 4136 o Land Transportation and Traffic Code, may mga itinakdang panuntunan sa pagpapatupad ng batas trapiko. Samantala, ipinag-utos naman ng Republic Act No. 10054 o ang Motorcycle Helmet Act of 2009 ang pagsusot ng standard protected helmet habang nagmamaneho ng motor siglo. Gayunman, hindi sapat ang mga komentong ito upang matukoy kung legal o illegal ang isang particular na panghuli. Mahalagaan niya ang aktual na pangyayari, dahilan ng paglapit ng mga enforcers at ang mga umiiral na patakaran sa checkpoint. Dahil dito, nananawagan ang ilang motorista ng malinaw na paliwanag mula sa mga kinaukulan hinggil sa pagpapatupad ng batas, lalo na sa mga nakahintong sasakyan, habang hinihiling din ang pantay na pagtuon sa lahat ng paglabag na may kaugnayan sa kaligtasan sa kalsada. Samantala, paalala sa mga motorista na tiyaking kompleto ang kanilang mga dokumento at maayos ang kondisyon ng kanilang motorsiklo bago bumiyahi, lalo na sa gabi. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santron Herbal Soup, ang sabon na may kakayahang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Tatlong busa ang sadara. Nasa maayos ng kalagayan matapos na masagip. Katropa mo sa balita, Ray L. Garran.
10: Nasa maayos na ang kalagayan, ang tatlong batang mga musang sa Purok Pagbabago, Barangay Malinaw, Nara, Palawan, matapos itong masagip ng ilang residente. Ayon sa ulat, natagpuan ng isang individual ang tatlong musang sa tabing ilog na sa mga sandaling iyon ay kasagsagan ng pagbaha. Kaya ang ginawa nito ay kanyang inuwi, binigyan ng pagkain at inumin habang agad rin namang dinulog sa Palawan Council for Sustainable Development staff upang maiton over ang buhay ilang mula sa kanilang pansamantalang pangalaga. Samantala, ang nasabing buhay ilang ay pansamantalang mananatili sa Palawan na Wildlife Rescue and Conservation Center para sa patuloy na veterinary assessment at rehabilitasyon hanggang sa ang mga ito ay maaari nang ibalik sa natural nilang tahanan. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray L. Garran, XFM News.
1: Samantala, bayan ng Rojas na pili na pagdausan ng Regional Mancom ng DepEd at buong Region 4B makikilahok. Katropa mo sa balita, Girly Kadasyo.
11: Napili ng Department of Education o DepEd na pagdarausan ng kanilang Management Community o Mancom Meeting ang bayan ng Rojas, Palawan. Ito ang kinumpirma ni Mayor Pedi Sabando, kabilang naman ang buong Region 4B sa Mancom na kinabibilangan ng Mindoro, Marinduque at Romblon na isasagawa sa October 1. Ayon pa kay Mayor Pedi, malapit nang magsimula ang Northern Office ng DepEd at ang bayan ng Rojas ang kanilang napili na pagtatayo ng kanilang opisina. Binabisita na rin ni SDS Dr. Loida Abornado ang area kung saan itatayo ang sub-office ng DepEd sa Rojas at nagustuhan umano nito ang lugar, kaya naman plano nilang isabay ang opening ng opisina sa October 1 sa Regional Mancom. Lahat umano ng transaksyon ng mga guro sa bahagi ng norte ng Palawan ay isasagawa na sa Rojas upang mapadali at hindi na kinakailangang pumunta pa ng mga guro sa lungsod ng Puerto Prince. Sesa. Yan ang balitang hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kapi ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
0: Kagarang aksyon sa alitan sa lupa sa Aborlan Central School, panawagan nun ang sangguniang banlalawigan. Katropa mo sa balita ay si Pagkaldo.
12: Umaapila na ng agarang aksyon ang sangguniang palalawigan sa Western Philippines University at Department of Education o DepEd National upang marisolba na ang alitan sa lupang kinatitirikan ng Aborlan Central School upang hindi na maapektuhan ang pag-aaral ng mga estudyante. Ayon kay Board Member Rafael Ortega Jr., magkasalungat umano ang posisyon ng WPU at DepEd hinggil sa karapatan sa naturang lupa. Dahil dito, iginiit ni Board Member Ortega na kailangang agad na magkasundo ang mga sangkot upang matiyak na hindi na matadamay ang mga learners sa usapin ng pag-aari o paggamit ng lupain. Pabala ng opisyal, hindi dapat maging kapalit ng sigalot sa lupa ang edukasyon at kinabukasan ng mga estudyante ng Aborlan Central School. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: So, happy birthday muna kay Paring Wenmore Cadalso.
0: Happy birthday.
1: Ha? Happy birthday, Paring Wenmore, kay Sir Dong Elio, dyan sa Siksikan. Happy birthday kay Ma'am Shirley Corpus. Happy birthday. Happy listening kay Ma'am Chit Babaw. Kailan si Ma'am Chit, naalala mo?
0: Oo, oh, kaibigan natin yan. Si Manong Albabaw.
1: Ayan, Ma'am Chit, nanonood sa atin ngayon. Hi, Ma'am Chit. Ay, Mr. President Nick Bundal Cardano, magandang umaga din.
0: Arnold Mendoza, happy birthday.
1: Hey, Arnold, Pari Cardano, happy birthday.
0: Bas dito, lumabas dito. Tapos ha. Eh, sabi dito today, September 8, Arnold Mendoza.
1: Oh, what talaga naman, magpapatumba ng baka yan dyan sa Langugan.
0: Tayo mo lang mamaya unti, ha? Tinumba, tinayo. At mga katropa, inyo pong darinig ang mga balitang nakalap ng buong puwersa ng XFM Network Philippines.
1: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasabayan mo din yung napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Panlawan.
1: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
0: Live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita. Ngayong umaga, ako si Katropang Gerald Gales.
1: At ako naman si Katropang Mike Escote.
0: Maraming salamat, magandang umaga, Pilipinas! Express and Express, balita sa umaga.
13: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang tubig.
20: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako po si Maribeth ng Cavite.
23: Sa Coffee Nurse,
22: ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
3: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
23: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Diligi.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
24: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
25: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
24: Premium D3. Subok na. Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
26: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
27: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
28: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
29: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
30: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain.
31: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
26: Symptoms persist. Consult your doctor.
32: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
32: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
32: Mabibili sa mga butika.
24: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
33: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
24: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
26: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
34: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
35: XFM.
36: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C. Kasi
29: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
30: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
37: Ha! May pimples na naman ako!
38: No worries, I got you.
20: Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Sister Pain.
8: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sisdapain.
7: Sisdapain. Tanggal ang pain.
9: Fast and safe. Sisdapain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagbibili sa mga butika.
12: Santhon Gold Coffee Mix.
13: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
12: Santhon Gold Coffee Mix.
13: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kapeng kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
12: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
15: XFM.
16: XFM.
17: Mga katropa, excited!

0: Search I.
1: 7:12 ng umaga. Oras atid sa atin ng uno. Numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye!

0: Kumusta ang ating mga kababayan? Ngayong araw na ito ng Martes, ikawalo na sa buwan ng Setyembre. 108 days. Ba, ang bilis ha? 108 days Pasko na katropa. At ang palatuntun ng Bullseye. At ijadin niya ng Yes to Health Incorporated. Ang Yes to Health Incorporated, mga kaibigan, kilalang kilala na po ito sa Pilipinas. Sila po ay number one complementary alternative medicine provider. At tulad po halimbawa ng... Bilang halimbawa, ito ho, isang produkto ng Yes to Health, mga kaibigan. Yung Santon Gold Herbal Tea. Alam mo yung... Gusto mong maging healthy talaga. Eh. Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Lahat naman tayo gusto maging healthy. Di ba? Oh. Pero ayaw mo yung komplikado. Oh. Simulan mo lang dun sa simple. Tsaa. Tea. Santon Gold Herbal Tea. Meron itong mangustin, may santons, may antioxidant na tumutulong sa katawan. May moringa, may quercetin at vitamins pa. Tapos may turmeric. Yung turmeric, may curcumin, mga kaibigan. Yan yung mga sangkap ng Santon Gold Herbal Tea, mga kaibigan. Di mo man mapapansin yan na talagang good sa health mo yan, mga kaibigan. Kasi alam mo yung araw-araw may toxin na pumapasok at naiipon sa katawan natin eh. Hindi natin napapansin yan kasi busy tayo everyday, di ba? Okay, ang gagawin natin ngayon, umaga, gabi, tsaa. Ginagawa ko ng mga Chinese yan, Japanese. Oh, di ba? Diyan sa mga bansa, Japan, Korea, diyan sa Thailand, bago ho sila mag-umpisa ng kanilang pagkain, tsaa muna. Oh, saka hindi sila mahilig mag yung sabi natin na sa Korea ganun, nakikita natin eh, galing tayo dun eh. Korea eh, di ba? Hindi sila mahilig yung halimbawa, kapon pa naluto, iinitin ngayon. Di uso sa Korea yung iinit-init. Talagang bagong luto, mga kaibigan ha. Bago sila mag doon sa main course, main dish nila, yung pagkain nila, nagtsa-tsa sila, mga kaibigan. Okay? Santon Gold Herbal Tea, isa sa produkto ng Yes to Health, mga kaibigan. At yan ho'y mabibili po ninyo sa lahat ng ating mga partner na mga pharmacy, Mercury Drug, Dragman, mga kaibigan. At marami pang mga pharmacy kung saan available po yung produkto ng Yes to Health, mga kaibigan. Okay? Available din po yan sa ating mga Yes to Health Clinic province-wide. Lalong-lalo na dyan sa munisipyo po ng Rojas. Sa Rojas, yung mga pwede yun ninyong ma-avail ng mga serbisyo mula sa ating Yes to Health Clinic. Ito, pakinggan natin. Sa munisipyo po ng Rojas, yung Yes to Health Clinic dyan sa lugar na yan.
1: Madalas na bang sumasakit ang katawan? Madaling mapagod? Gusto mo bang mas maalagaan ang iyong kalusugan at pamilya? Punta na sa Yes to Health Clinic Rojas Branch. Matatagpuan sa Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Magpa-check up at magpa-konsulta ng libre upang malaman ang mga paraan para mapangalagaan ang iyong kalusugan. May kasamang libreng dietary guidelines upang matulungan kang magkaroon ng mas tamang pagkain at mas malusog na pangangatawan.
2: Ang Yes to Health Clinic po ay nag-o-offer ng free consultation with free dietary guidelines and with high-tech machine. Nandito po si Doc tuwing Monday to Wednesday. At ang Yes to Health Clinic po ay nag-o-offer din ng mga free services tulad po ng TheraPerks and BioZapper.
1: Piliin ang mga dekalidad na health and wellness products na swak sa iyong pangangailangan. May special discount para sa lahat ng PWD at senior citizens sa mga produkto na Yes to Health Clinic Incorporated.
2: Sa lahat po ng mga senior citizen or PWD, dalhin nyo lamang po ang inyong ID para po kayo ay maka-avail ng ating discount sa ating mga produkto.
1: Kaya ano pang hinihintay mo, katropa? Magpakonsulta ng libre at maging bahagi na ng mas malusog na pangangatawan. Punta na sa Yes to Health Clinic, Rojas, Palawan.
0: Yes to Health Clinic, Rojas, Palawan. Dito sa Puerto, DCRM Building, ha? Yan sa may harap. Hi, I'm chicken na to ni Boss Eric Iayen. Okay, happy birthday muna tayo! Happy birthday sa kaibigan natin, ha? Diyan sa Barangay Langugan. Happy birthday! Mr. Arnold Mendoza. Birthday ni Arnold ngayon, Kagawa Gerald. Happy birthday! Arnold Mendoza, Barangay Langugan. Oh, happy birthday po sa inyo, ha? Paring Arnold. Mukhang malaki na yung mga alaga mong... Alaga mo dyan, ha? Pwede na sigurong... pwede na siguro lechonin yan, ha? Paring Arnold, happy birthday dyan sa...

아니에요. 아, 어우, 기록. 가급이, 뭐고 돈 sa impeachment trial na naman mamaya, no? Mga kaibigan, eh, na-serve na yung warrant of arrest kay dating speaker Martin Romualdez. Grabe na ito, ha? Busy-busy na yung mga media sa Metro Manila, impeachment sa umaga, tapos yung mga Senate hearing, inaabangan pa yung pagbalangkas ng batas para sa postponement ng barangay at SK election na dapat sana ay ngayong Linggo madesisyon na dahil nakakandarapan ng iba diyan sa preparasyon, pagkatapos hindi rin itutuloy. So ang daming usapin. Tapos kagabi, 'di ba, may pasabog ang DILG. Ha? Si DILG Secretary John Victor Remulla. Ba, siya mismo ang pumunta doon sa isang ospital na kung saan eh na-confine si dating Speaker Martin Romualdez. No? At siya mismo, kasama yung CIDG, mga kaibigan, yung ating GPNP, si General Nartates, ang nag-serve ng warrant of arrest galing sa Sandigang Bayan, no bail recommended. Walang piyansa. Nung mga nagdaang araw, nag-usap na, meron ng impormasyon eh. Nawala yung internet ah. Ha? Naputol? Naputol yung live natin? Sige. Doon sa mga sumusubaybay sa napunta na ba yung kahapon? Facebook live natin, i-click nyo lang at nawawala-wala yung signal namin. PLDT, paki ano na lang ho. Baka early morning makapunta kayo kung magre-rewiring kayo rito. Oh, your connection has been restored. Pawala-wala eh. Anyway, sige. Pero yung live tuloy-tuloy yan? O re-live tayo? Hindi, tuloy-tuloy. O sige. Na-serve na kagabi yung warrant of arrest without bail kay dating House Speaker Martin Romualdez. Walang bail to, plunder to eh. Kaugnay pa rin ito ng mga anomalous flood control project. Mga kaibigan, matatandaan natin, balik na naman tayo sa istorya ng flood control na nanahimik na ngayon. Nanahimik pero hindi pa tapos. Diba? Marami pa yung mananagot. Nakaturo lahat kay Saldico yung mga kamay ng kung saan eh pasimuno nitong mga ghost flood control project lalo dyan sa Bulacan. Diba? Mali-malit ang pera, inati dito, inati doon, alam na natin lahat dyan. Okay? So hindi maniwala yung taong bayan na si Saldico lang ang dapat managot dito. Sino ba si Saldico? Eh party list representative lang yan sa Kongreso. Di ba? Party list representative, kaya niyang diktaan ang regional director, ang secretary of DPWH, di ba? Senador, congressman, isa ka lang party list representative. Di ba? Ang mali-maliit ang pera, doon dinadala sa'yo, so hindi maniwala. Di ba? Sino ba ang pinuno na, sino ba yung House Speaker nung panahon na yon na pumutok tong mga ghost flood control project na ito? Hindi ba si Speaker Martin Romualdez? Diba? So, ang taong bayan, nagdi-demand ng hindi lang si yung mga regional director ng DPWH, yung mga engineer, yung mga contractor, yung

0: Pinuno mismo. So ito na yon, mga kaibigan. Kasi si Presidente Marcos, ipit na rin dahil ang sinasabi ng taong bayan, porke ba pinsan mo yan di mo kakasuhan? So hindi natin alam kung palabas lang ito o ano ba ito, kung totoo na ba ito. Di ba? Kasi inaresto kagabi pero hindi kinulong sa totoong yung pagka may inaresto, di ba, nilalagay agad sa mga detention facility. Ito hindi. Hospital arrest ito. At nung makonfine kahapon, kagabi, aba, ang daming lumabas na sakit. Merong pneumonia. Ang dami. Di ba? So, dyan lang muna siya. Hanggang hindi sabihin ng doktor, hindi siya fit para lumabas, para ikulong mo sa isang detention facility like Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy, no? Bong Revilla, yung mga pinagkulungan sa kanila, mainit dun, walang aircon. Di ba? Maya, milyonaryo to, patulogin mo dun sa walang aircon. Anyway, di ba? Inaresto. Pero matatandaan nyo, ha, si DPWH Secretary Bunuan, pinayagan ng magpiansa, nakalabas na yon. Diba? Sino pang pinayagan magpiansa? Okay? So yung pwedeng magturo kay Martin Romualdez bilang may kinalaman dito sa blood control anomalous blood control project na ito, nakalabas na ng ano? Diba? Si Bunuan, walang ibang nagtuturo sa kanya eh. Oo. So maaring nagpa-aresto dahil mahina yung kaso, pakulong na mga isang buwan, pagkatapos makakalabas, magiging bailable offense, hindi na sa plunder, like itong si Senator Bong Revilla, nakulong lang ng mga ilang buwan, tapos hilaw yung kaso na technical, pinalabas. Di ba? So itong si Martin Romualdez, baka hindi pa nakakalabas ng kanyang hospital arrest, maibaba doon sa bailable offense yung kanyang hindi na plunder. Oh, ganun lang yan. Si Martin, mapatagal mo sa kulungan ng isang taon? Walang aircon? Martin Romualdez yan? Ha? Aywan lang. Pero tingnan natin, ha, mga kaibigan, kung gaano kalakas, kasi itong ombudsman, no, pile lang kaso minsan, mahina yung ebidensya. Para lang masabi, pinailan na namin ang kaso yan. Kita mo si Senator Bong, nakulong lang ng ilang buwan, labas na. Mabigat-bigat din yon, blood control din yon. Pero anyway, tingnan natin mga kaibigan, pastat ang issue rito, inaresto na kagabi si Speaker Martin Romualdez. Goods ito para sa presidente. Sabihin, kahit pinsan niya, hindi niya pinatawad. Mga kaibigan, so tingnan natin kung drama ba ito o totoo ba ito o... Alam natin, yung DILG, under lahat sa presidente yan. DILG, DOJ, mga kaibigan, lahat yan. BJMP, di ba? So, may command, may pwedeng command si presidente doon sa mga humahawak ngayon kay Martin Romualdez. Kaya bantay sarado siya ng national at local media sa Metro Manila. Oh, dito nga sa Palawan eh, di ba? Yung nangyari diyan sa Tarusan Island, di Siwol eh. Wala pang nananagot eh. Itong si dating regional director Pakanan, gumawa-gawa ng dokumento. 189 million. Gagawin daw Tarusan Island Siwol. Eh wala naman Tarusan Island Siwol. Pinuntahan natin, puro kabakawanan yun. At ang matindi pa, nakapag-release pa ng pera itong si Ardi. DPWH Regional Director Pakanan. Nakakulong na rin yata yun eh. Dapat lang, di ba? Gumawa-gawa ng dokumento na meron daw Tarusan Island Seawall. Ito namang DPWH Accounting Department naglabas ng pera. Ha? At nakapag-release ng 15% mobilization fund. Binigay dun sa contractor na si IB Michelle. Tinanggap naman ni IB Michelle na wala namang gagawing proyekto. Ano ba yan? Oh. Nung mabisto na walang gagawing Tarusan Island Seawall, nagkandak ng inspection doon, Oh, binalik yung pera. Pero may attempt na nakawin yung pera. Ano pang gagawin mo dyan? Wala ka namang gagawin eh. Tapos kumuha ka ng mobilization fund. Magkano yung 115% ng 189 million? Na-release yun. On record. Na-release yun. So may attempt na nakawin yung pera out of that project sa Batarasa. Oh, nahawakan ni Ivy Michelle yung pera. Oh, pero binalik niya. Oh, ikaw ba naman contractor ka? Sino ba naman contractor ang... Ang contractor, pagka gagawa ng proyekto, tinitingnan muna nila kung ano yung gagawing proyekto. Di ba? Kung kakayanin ang budget nila, ilang tao ba yan? Ilang bako ba yan? Ilang gravel and sand ang kailangan natin dyan? Di ba? Bago ka sumali sa bidding, alamin mo kung gaano kalaki yung proyekto. No. Eh ito, walang gagawin. Bakawanan yun. Pinuntahan ko yung mismo eh. Oh. Walang nanagot. Eh binalik naman daw ang pera. Oh. Pero may attempt na nakawin yung pera out of that project. Mga kaibigan, panahon ni ano yun? Panahon ni Speaker Martin Romualdez yun. Totoo yan mga kaibigan, pero walang nananagot, wala hanggang ngayon. 'Di ba? Pinapaalala ko lang sa inyo na mayroong ganong attempt. 'Di ba? Sa pera ng taong bayan. Ewan kung nangyayari pa rin 'yan. 'Di ba? Oh, nagagamit 'yung mga contractor. So dapat may managot. Kaya anyway, basta't si Martin Romualdez mga kaibigan, iinaresto na po kagabi. Tingnan natin kung hanggang saan ang drama. Ang usapin nito, nandyan siya sa isang ospital sa Metro Manila, mga kaibigan. 7:32 ng umaga. Balik tayo dito sa Palawan. No inter. Teka, dito tayo na lang mag-connect sa SIM card natin. Dito SIM card. Kahapon ng umaga, kausap natin si Konsehal G. Lau, mga kaibigan ng Committee on Transportation. At sinabi niya, siya ay pangilang background nung ano siguro namatay na ay namatay yung ano. Magpi-privilege speech siya. Nandiyan na Mike. Yung privilege speech ni Konsehal G. Lau. Tungkol dito sa motorcycle rider, mga motorcycle taxi natin. Mga kaibigan, may update tayo dito bago galing LTO ha. Exclusive to. Kung ano yung action at gagawin nila dito sa motorcycle taxi. Makinig kayo ha, backride, lalo na yung backride. Kahapon pa kami nakikipag-ugnayan, Sir Berhel de la Puerta, kayo pa rin ba yung may-ari nito? No? Nakikipag-ugnayan po kami sa inyo, sa side ninyo. Lalo itong babanggitin natin from LTO, baka medyo masaktan kayo rito. Dahil ito yung sinasabi ng LTO. Pero dito muna ako sa sinabi ni Konsehal G. Lau kahapon sa kanyang privilege speech. Kahapon, after nung interview, sabi niya magpi-privilege speech. At ito yon. Sige.
1: I rise today in my capacity as chairman of the Committee on Transportation to once again raise an issue that has repeatedly been discussed in our committee meetings, the continued operation of motorcycle taxi service in Puerto Princesa City without authority. Matagal na po nating napag-usapan ito sa Committee on Transportation whenever motorcycle taxi groups come before as seeking recognition or some form of accommodation from the city. I have consistently reminded them of one fundamental point. The City Council cannot simply recognize or authorize a motorcycle taxi operation when the necessary authority to operate under MC Taxi Pilot Program has not been granted by the proper national regulatory authority. Hindi po ito personal, hindi po ito pagiging anti-motorcycle taxi at lalong hindi ito pagiging anti-rider. We understand that many of our riders are simply trying to earn a living and provide a service to our commuters. But as legislators, we also have to respect the limits of our authority. We cannot give what we do not have the authority to give. Mr. Chairman, this issue became even more urgent following the tragic death of Ms. Giselle Migliario, who reportedly died in an accident while riding a motorcycle booked through an app. Our deepest condolence to her family. We should allow the proper authorities to investigate the accident and determine the facts and any responsibility arising from it. But this strategy should also compel us to ask, if motorcycle taxi operation do not have the authority to operate in Puerto Princesa City, why are these services still operating? The ordinary passengers that not necessarily know whether a transportation service is properly authorized. Kapag may application, may booking, at may rider na susundo, ang natural na assumption ng commuter ay legal at authorized ang serbisyo. That is precisely why we need clarity and consistency. I have repeatedly reminded both the operators and our apprehending agencies during committee meetings that this matter must be addressed within the respective mandates of each agency. The City Council cannot perform the function of the national regulatory agencies, but neither should we simply ignore the continued operation of service whose authority to operate as motorcycle taxis in Puerto Princesa remains absent or unresolved. Our role is to listen, to inquire, to coordinate, to legislate within the authority granted to us. Therefore, Mr. Chairman, I respectfully call for the referral of this matter to the appropriate committee for an inquiry in aid of legislation together with the concerned national agencies and city office to clarify the current regulatory status of motorcycle taxi operating in Puerto Princesa City. Let us determine the facts. Let us clarify the authority. And if this operation do not possess the requisite authority to operate in Puerto Princesa City, let the appropriate agency take the necessary action within its jurisdiction. Because this is not about stopping innovation. This is not about taking away the livelihood of our riders. This is about making sure that every transportation service operating in the city is properly authorized, properly regulated, and above all, safe for the riding public. Mr. Chairman, we have been talking about this for a long time. Let us not wait for another tragedy before we take it seriously. Convenience is important, but public safety and lawful regulation must come first. Maraming salamat, Mr. Chairman.
2: Maraming salamat, Honorable Tasio Lau Jr.
0: Si Honorable G. Lau, Chairman, Committee on Transportation. Ito'y kaugnay pa rin. Alam nyo, yung sinasabi ko, kung walang nangyaring aksidente, walang namatay, tahimik, okay lang eh. Diba? Kasi magpapasko. Magpapasko. Walang trabaho yung iba nating mga rider. Ito lang ang pinakamabilis. May motor ka lang, punta ka doon sa opisina nila, di ba? Magpamember ka, may apps ka, biyahe ka. Dalawa, tatlong biyahe, boundary ka na. Lalo sarili mo yung motor. Gandang trabaho. Ang problema natin, may problema tayo doon sa management. Sir, may number ka ba kagawa, Jay? Ni Berhel? Berhel, backride? Yung opisina nila dito malapit lang eh. Meron ba dyan? Pakiano mga si ano doon? Jay, kagawad? Nandiyan lang sa Libis yung Backride Pinas. Hindi na yan Backride. Backride Pinas. Oh, dyan lang. Pakipapunta mo lang kay Totoroni para... Kasi mabigat-bigat itong binanggit dito ni LTO Chip eh. Masasaktan kayo rito. Basahin ko mamaya. Kailangan makuha din yung side nila. Kasi magdudugtong-dugtong to eh. Ayon kay Kagawad G. Lau, ipapatawag sa committee hearing yung mga motorcycle taxi rider natin. Karamihan dito nabigyan ng LTFRB franchise for food catering, pagkain. Okay yon, no? Hindi, walang pilot study pa na magsakay ng tao ang mga motor na ina-accredit nila. Puro pagkain lang. Foodpanda, ano pa, Maxim, Grab. Medyo mahirap magpa-member dyan. Maraming requirements, mga kaibigan. Okay? So ipapatawag para malaman talaga, kasi sabi ni Kagawad G. Lau, sinabihan na nila yung HPG at saka yung LTO nakaraan pa. Kasi nung committee hearing nila, wala talagang maipakitang dokumento. Mayor's permit. Wala. Pero secondary na lang mayor's permit eh. Yung LTFRB, importante yan. No, dahil sila yung nagbibigay ng prangkisa sa motor at yung mga four wheels. Mga kaibigan, tricycle dito lang yan sa CTFRB. No? Okay? So, sabi ni Kagawad G. Lau, malaman natin from LTO o HPG kung ano ba talaga ang status. Dahil sinabihan na sila ng committee ni Kagawad G. Lau ng sanggunian panlunsod na kung walang maipakitang dokumento, magtrabaho tayo. Sa madaling salita, stop operation kasi magiging lalabas niyan, di ba, pag tricycle. Walang, ano, colorum ang labas niyan, di ba? Ang tawag, colorum. Mali, ha, mahingi tayo ng paumanhin doon sa, alam ko, maraming mga backride rider ngayon ang nakikinig at magagalit. Eh, wala tayong magagawa. Ito yung nakalagay, oh. Di ba? Dapat, ina-update kayo ng Backride Pinas o Backride Palawan kung ano ang sitwasyon ng kumpanya ninyo. Di ba? Para hindi naman kayo pati rider ay mapuruhan. Oh, ito ha. Hindi ako may sabi nito kasi kahapon sinabi ni Kagawad G. Lau. Uunahan ko lang yung hearing dahil ito rin yung ipipresent ng LTO Palawan. Yung statement nila regarding sa Backride Pinas o Backride Palawan operations. No? Ito ang statement, mga kaibigan. Pinapuntahan na yung opisina. Okay. Tapos paki-ready mo si Kagawad G. Lau din mamaya para ma-follow up natin ito, ha? Baka nakikinig yung management, ha? Ng Backride Pinas kasi naglabas kayo ng ano eh, naglabas kayo ng pakiano mga inilabas nila Bon, yung statement nila yung regarding doon sa pagkamatay ng minor de edad na sumakay doon sa rider ng Backride. So kinoconfirm nila doon sa statement, dapat nila kayo naglabas ng statement eh, di ba? Kinoconfirm ninyo through that statement na operational kayo dito sa Palawan. Eh, magiging ebidensya pa sa inyo yun. Diba? Kasi doon sa inyong statement, sinasabi ninyo, huwag maniwala doon sa mga ilang mga news. Ano bang sinabi nila? Ito, kailan nilabas to? May petsa ba? Oh, kasi dito, meron silang parang pinapasaringan dito eh. Oh, sabi nila batay sa aming direktang pakikipag-usap sa pamilya, nililaw nilang walang payag na 20,000. 20,000 lang ang buhay ng anak ko. Gaya ng ipinamamalita ng ilang news outlet. Oh, ta? Sinisinyo pa yung ilang news outlet. Inihiling namin na anumang impormasyon tungkol sa insidente mula sa mga news outlets ay dapat nakabatay sa verified information, official records at direktang payag ng mga kinaukulan. O ito ha, itong letter na nilabas ninyo, hindi nyo ba alam na pwedeng gamiting ebidensya ito sa inyo? Na operational kayo, mga sir. Di ba? Oh, bakit ko sinabing pwedeng gamiting ebidensya ito laban sa inyo? Makinig kayo sa babasahin ko, ha? Official statement ito, initial kahapon, bago matapos ang hapon. At na-i-forward sa atin. No, dahil nagtatanong tayo sa LTO, ano bang ginagawa nyo dyan? Ano bang sitwasyon ng Backride Pinas? Oh, ito. Yes. Labas mo yung... Lagyan nyo ng watermark siguro yan. Watermark bago ilabas o ano. Ito eh galing sa LTO Palawan. Itong pinapakita ko, ano ha? Hindi ko alam kung sino nag-advise sa inyo na maglabas nito. Kasi dito sa inyong official statement, pinapatunayan ninyo talagang operational kayo. Wala namang problema doon sa side ninyo dahil naniniwala kayo na legal yung operation ninyo. Pero babaliktarin ko yan dito sa babasahin ko na galing sa LTO. Okay? Balik mo na lang doon muna. Babasahin ko bago lagyan mo ng watermark bago malabas yan. Balik mo doon sa... Meron ka ba mga picture dyan ng mga ano, backride o ano? Para iba-iba naman yung ano natin. Statement! Yan ha. Nilabas ninyo yung statement na yan. So, dyan sa statement ninyo, kinoconfirm ninyo na bumibiyahe kayo. Di ba? Okay. Operational kayo. Sige. Statement! Backride... Republic of the Philippines Land Transportation Office, Palawan District Office, mga kaibigan. May logo siya ng LTO. Opisyal to. Galing ito sa hepe mismo ng LTO Palawan, si Miss Karen Bakulo, OIC LTO Palawan District Office. Ang sabi ng LTO Palawan. Muli, humingi tayong pamanhin sa mga, alam ko magagalit kayo dito eh. Yung mga bibiyahe, di ba? At yung mga nagpapabook, alam ko marami nagpapabook ngayon eh. Marami nagpapabook. Backride, Pinas. Ito, pakinggan nyo muna, di ba? Hindi ako may sabi nito ha. Statement. Backride, regarding Backride Pinas and continuing LTO law enforcement operations. The Land Transportation Office continues to conduct law enforcement operations to ensure compliance with the existing land transportation laws, rules and regulations, and most importantly, to protect the riding and commuting public. The LTO continues to apprehend and take appropriate action against colorum or unauthorized motorcycles and other types of vehicles being used for public transportation without the required authority or franchise consistent with the mandate of the agency. Ito na. Backride Pinas. Ito na. With regards to Backride Pinas, with regard to Backride Pinas, ayan yung statement ha. Okay? Huwag mo na ilabas yung pirma ni OIC. Yan lang muna. Pero pirmado yan. And ano yan, yung official statement. With regards to Backride Pinas, the LTO continues to coordinate with Land Transportation Franchising and Regulatory Board, which was jurisdiction over the franchise and authority to operate public transportation services. Ito na, ang mabigat-bigat, Backride Pinas. Sabi ko sa iyo, dapat sa inyo, hindi na kayo naglabas ng statement na gano'n eh. Ha? Based on information relayed to our office, Backride Pinas does not have the necessary accreditation as a transportation network company o TNC. Medyo masakit-sakit yun. And there is no granted motorcycle taxi franchise in the Mimaropa region. In view of this, the LTFRB has also taken appropriate regulatory action, including the issuance and sending of a cease and desist order o CDO. Nag-issue ng LTFRB ng CDO. Di ba? Kaya, ito tuloy ko lang muna. The CDO was sent to the operator February 2026. May CDO na pala. May cease and desist order na kayo ng February pa. However, based on the information received by our office, the operator did not respond to our acknowledge the said order. The matter continues to be coordinated with the concerned officials of the appropriate next steps. So, February pa lang, meron na kayong cease and desist order. Ha? At yan ay binigay sa inyo ng LTO. Ito, basahin ko ulit. The CDO was sent to the operator sa Backride Pinas in February 2026. However, based on the information received by our office, the operator did not respond. Wala kayong ginawa, pero na-receive niyo yung CDO, hindi pa rin huminto. Diba? The LTO is also aware of the tragic incident involving a Backride passenger who reportedly died after being struck by a hanging wire. We extend our deepest condolences to the bereaved family, however. The actual circumstances caused the incident and any possible liability should be determined through the proper investigation by the competent authorities. Sabi pa ng LTO, it is important to emphasize that LTO continues to enforce the law. Pero hindi nila napapatigil, di ba? Kahit na may CDO. Our enforcement operatives are limited. Our enforcement operations are not limited to Backride Pinas. We continue to apprehend Colorum and authorized motorcycles as well as other types of vehicles that violate existing laws and regulations. Yung LTO daw, hindi lang nakatutok sa Backride Pinas. Marami rin silang inuhuli. No? The primary objectives of these enforcement activities are road safety, protection of the riding public, and maintaining a legal, safe, and orderly transportation system. Tawagan mo si Concierge Lau. Our message to the public is clear. Makinig po kayo, publiko, sabi ng LTO, before using any transportation service, make sure that the operator and vehicle are duly authorized and compliant with government requirements. The safety of every passenger and motorist is shared responsibility. The LTO will continue to fulfill its mandate and coordinate with the LTFRB and other concerned government agencies to promote safe, legal, and orderly transportation and to protect the riding public. Karen Bakulo, OIC, LTO, Palawan District Office. Sabi pa ni Ma'am Karen, in-operate lang daw nila itong backride. Kaya lang pag kami checkpoint sila, pagdadaan, hindi tumutuloy si Backride Pinas. Umiikot sa kabila. O hindi talaga dumadaan sa checkpoints nila. Kasi meron silang proper na apprehensions kung makikita nilang actual nga na kasi halimbawa dumaan yung naka-uniform na Backride Pinas rider. Tapos may nakasakay. Eh, parahin nila. Eh, sabihin nung ano, hindi, pinsan ko yan eh. Diba? Eh, wala namang nangyaring bayaran na binayaran niya yung pamasahe niya. Walang ganon. Eh, sa dami niyan, 400 na yan riders ng ano, ng Backride, mga kaibigan. Okay? So, ito yung statement ng LTO. Anong masasabi mo rito, Backride Pinas Management? Ha? Dapat sinasabi niyo yung totoo sa mga rider ninyo. Diba? Hindi yung pa-member kayo ng pa-member. Sasabihin niyo totoo kasi sila yung naiipit eh. Kayo, dyan lang kayo sa opisina. Diba? Kaltas lang kayo doon sa biyahe nila. Oh. Sila yung nandun sa kalsada. Katulad yan, may aksidente. Oh. Sino yung sumabit? Yung rider. Oh. Insurance. Wala insurance. Although meron kayong mga binibigay out of your pocket, pero galing sa insurance, wala. Motor, di ba? Lahat-lahat. Pati yung rider, dapat ni insured yan. Hindi nyo sinasabi siguro sa mga rider ninyo, Backride Pinas. Again, ha? Welcome kayo sa programa. Hindi nyo sinasabi sa mga rider ninyo na noon pa palang February, binigyan na kayo ng CDO, pinareceive na sa inyo. Diba? Kasi based on information relayed to our office, Backride Pinas does not have necessary accreditation as a transportation network company. And there is no granted motorcycle taxi franchise in Mimaropa region. In view of this site, LTFRB has also taken appropriate regulatory action. LTFRB mismo ang nag-issue ng CDO at LTO ang nagpa-receive. Pero binaliwala ninyo yung CDO na ito. Oh, ngayon, lalala na ito ng lalala. Madadamay na lahat-lahat dito. Tingin ko, ha? Mga kaibigan. Okay? Oh. So, sa hearing, malalaman ito. At ito ring statement na to ang ibibigay ng LTO sa committee ni Consul G. Lau. Ang itatanong dito, siyempre, may CDO na pala. Eh, ba't inyo hinuhuli? Ang sabi kahapon sa atin, eh, pagka nag-checkpoint kami, eh, ano sila, yung umiiba ng ruta. Umiiba ng kalsada. Pakicheck mo na lang si Toto kung nandun na sa opisina ng Backride Pinas. In fairness to them, bigyan natin ang pagkakataong makapagpaliwanag. Oh. Sabi ng LTO ito, hindi ako may sabi nito. Ang LTFRB, noong February 2026 pa, nag-issue na sa inyo ng CDO. Oh. Kaya binanggit ko kanina, ang lakas pa talaga ng loob ninyo na maglabas ng statement. Binapatikos nyo pa yung ibang media outlets na magsabi ng totoo. Oh. So doon sa letter na nilabas, statement na nilabas ninyo, kinoconfirm ninyo na talagang bumibiyahe kayo. Kahit may CDO na kayo. Di ba? So dalawa yan yung mag-i-implement ng ano na ito. Yung HPG at LTO.